0: of alkaline vitamin C, no? Mm. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pag konsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pag demand sang oxygen. So ang pinaka kampyon yung nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
1: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
0: Oh.
1: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
2: Mm.
1: Ano para Sir GP?
2: Hydroxyl radical.
1: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong nga selula. Indi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwani, imong nga panit.
2: Mm.
1: Ga wrinkles ka na, gatigulang na imuguya.
2: Mm.
1: Pero kung adlaw ka gainom di takes 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Indi ka magka Alzheimer's disease, indi ka man mag Parkinson's disease at the same time indi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano layo ka sa balatian.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. D3 Bio.
5: O si Karen, nadamo gid sang akon hair fall lag indi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang bulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mabagat, mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
11: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
12: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C, tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
15: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: It's Iloilo Supermore 2-day sale this August 14 and 15. Shop in-store or online and enjoy exclusive discounts plus extra savings when you pay using your e-wallet. Aton gid ini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO10055 Series of 2026.
17: Dali ka lang alamaw! Ay, nakapaborito natin niya ila!
18: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Kadaragsa nga punggot,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Galaong magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
24: para sa matino nga dugo.
25: DTX 500
24: para sa healthy gatay.
25: DTX 500
24: ang DTX 500
25: ang may mataas ka antioxidant
24: nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino ang atay,
25: happy kanunay.
24: DTX 500
25: masaligan,
24: epektibo.
25: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
24: Ikaw ba na
25: ang may diabetes?
24: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compounds.
25: Yan
24: ang
25: gapanupo.
24: Kagakontrolar.
25: Sa imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Masalikan.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
11: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
11: Yung may D3.
28: Mga butika.
11: D3 Bio.
29: Ako si Lito,
0: isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
4: Yung may D3.
1: Mapagat sa mga butika.
5: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso.
7: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
23: Pabalik mga K5 sa atong sing pagpangalaga diri sa Webes edisyon sang Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
28: Foro sa de los Pueblos. Katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
29: Kay Sir Randy Diaz, may dahil nga aga. Kay Ma'am Riza Salinas sa Gonzales. Na kay Sir Ernie Cabanilla. Kag kay Sir Tristan White Gulay. Gamon ito sa atos nga pagpangalagad. Alas 8.15 sa atos nga pagpangalagad. Sining mga lain-lain nga klima, blakag chimpo. No, dasig batsyang lawas ta. No, uso subong ang ubo, ginasipon, no, ginahilanat, resulta, trangkaso. Pabasko kong taas nga minyon system. No, bala mo ang mga pagkaon nga ginakaon na ton. No, hindi nakasaranggit nga dipinsa na ato siya kaugalingon. Magkisa may mga supplement kita, may mga vitamins kita ang ginainom. So dapat inom kita sa kombinasyon sa Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag sumuman sa D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Ining tatlo, makadipinsagin sa imusining lawas. Makapabakol sa imusing immune system batok sa anuman nga mga balatian. Ini mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet diri sa siyudad sa Iloilo. Ang atos ng klinika outlet yan ang pamtang sa Dalan I. Lopez sa tupad sa St. Robert's International College sa hilira sa Robinson's Place Haro. Dakod ang alan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa may kagmayara sang free consultation dira sa Clinica Outlet dira sa may syudad kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules nga adlaw. Namamarkahin nyo yung kalendaryo. Sa may syudad sang Pasig, Clinica Outlet naton sa may barangay poblasyon Ilawod. May free consultation kada Webes nga adlaw. Sa may Banwa sang Kalinog, Smart Kalinog at sa Clinica Outlet kag may free consultation kada Martes kag Biyernes nga adlaw. Kag sa may First District, sa may Province of Iloilo, ang Klinika Outlet nato nira sa barangay Baybay Norte sa tupad sang MCR, no, Agriventure, no, kag may free consultation kada Domingo nga adlaw, no, mga ka-K5. Ang ining free consultation ang iya sa ning time humalin alas 9:30 sa aga tub-tub alas 3:30 sa hapon. Available man ang mga Klinika products dira sa Quinto Distrito, sa may Banwa Sang Sara, dira sa RGM Building, Barangay Apoloista, sa may Banwa Sang Sara. Nakag, kung malayo sa inyong Klinika Outlet, no problem. Mabakal ang mga Klinika products sa mga butika sa inyong lugar, sa mga nagkalain niya pharmacy sa inyong lugar. Kung malayo ang butika, kag-pharmacy, kag-Klinika Outlet sa inyong lugar, pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, ang tanan mga Klinika products sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
21: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
23: Alas 8.18 sa atong sinigapag pangalagad. Pasiplatanta ang ninagapadayon sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kay Subong Adlaw, tubtubwas sa wala sa impeachment trial. Ang impeachment trial humalilang sa Lunes, na tubtub Miyerkules nga adlaw. Bukod sa lingon, mag-resume ang ining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa maabot sa ni nga Lunes nga adlaw mga ka-K5.
28: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
23: Agosto 17, mag-resume no, ang ining impeachment trial. Sa saring impeachment trial, yari kita sa Article 1, no? Sa kaso ni Vice President Sara Duterte, ang ining nga misuse no, sa iya sa ni nga confidential funds mga ka-K5. No, ang hindi paggamit sang gusto sa iya sa ni nga confidential funds. Ang ina question dito mga halos 612 million no, nga confidential kag intelligence fund
29: bilang tiglikom sang Department of Education kag sang Office of the Vice President mga kakipay. Ti ang nagatindog subong nga witness na sang prosecution amo ni si COA State Auditor Sailin Del Ocampo nga ang in confidential funds nga kulang tawon naton mga kakipay no gingamit sa saning pinasa ni ka mga event kaangay sang Christmas party, sang tree planting, pagbakal no sa mga lamisa, pulungkuan, kag pila ka mga desktop at computers mga kakivay.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
29: Kon pambalon no ang state auditor nga si Silent Del Campo kon basihan naton ang ining pagsulundan based sa joint circular number 2015-01. Wala nagasunod sa patakaran ukon pagsulundan regulation ang opisina sang aton sini nga vice presidente.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
29: Ini base sa statement na ni COA State Auditor Sailin Del Campo. Kay dapat ini maging panggasto mga K5 suportado sa mga dokumento ukon no mga resibo dira mga kinanglanon parang magasupport no sa sining mga ginpanggastuhan sang kwarta sang aton sini nga gobyerno.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
28: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
29: Inikumbasihan naton ang joint circular 2015-01 na amo ni ang doon ang inlibro naton no? Sa saling mga paggasto sa aton sini nga pundo sang kwarta sang gobyerno. Kung madumduman naton mga ka-K5 no? May mga ngalan nga mga nagguluwa nga nakabaton sang confidential funds pero ini ganit damo nagahambal nga basi himo-himo lang no? Kaya kung lang tawo naton ang ini mga ngalan daw out of this world. Abot lang kung naman ningalan mo, dumapasugot ka man. Kay base ko na himuon, naging nga kaladlawan. Kaya doon hindi ako kaysa makakuan, makapangindi nga makayuhum. Amo nga, ang pila sinig ka maging panggasto, no, gin-issuehan no, sang notice of disallowance. Kung makita na ton, kag every office of the government, no, kung kaysa na padala na sang notice of disallowances, nga dapat masabat sa nasambit sing opisina na kung paano ging gasto kag sa diin nagalin ang ining nasambit sa ning naging panggasto natong kag kung sino ang managalamit. For example, gagasto ikaw na bisan sa ding kumpanya once yung kwarta, hindi imo. Bisan private companies pa na, no? Private corporation pa na. Kung hindi imo sini kwarta, mga ka-K5, kung maggasto ka na, pariyo man sa opisina sang K5 News FM Iloilo, kung natagan ka sang pundo nga ang ining kwarta, no? Itughong mo ha. Tag sa driver, itughong sa patrol para sa operation. So hindi na nasaling mo pag tughong mo dira, no? Huwag ka nakwaon sa mga resibo o kung mga official receipt o kung any man nga documents na nagpakita ng ginatang na kwarta. For example is 3,000 pesos. Ang 3,000 pesos, amo naging tughong mo. Kaya amo na kinanglan magkwa sang resibo nga ibutang da no sold to. Amo na makita mo sa resibo mo. K5 News FM Iloilo no for buying diesel na no, worth 3,000 pesos. Kay kun wala kasi na ikaw yang manabon. Kaya nga yung kwarta nga 3,000 dito nagkanto. Basi yung tugo mo to isa klibo, dua klibo, hindi ginansya timo isa kalibo. Tama ng sitwasyon, no? Kinanglan, ngayon ni magkibang gasto ni mo in the name sa nga halin sa budget sa confidential fund, dapat may mga resibo kag kunsin o ang mga nakabaton. Nakabaton si Beverly Claire Pampano sa nga 130,000 pesos. Ang Pampano ni... Amot ko may pelido mga Pampano, no? Balaan ko lang Pampano, isda mo. Namin ni Kwan, sweet and sour. Ang Pampano nga isda. Mahal niya. Ang isa sa nakabaton, si Mateo Queso. Tagalog sang cheese. Keso ang apelyido. Nakabaton, 250,000 pesos. Ang isa, Nova Santos. Tiniya daw Nova, ano daw, pareho man siyang chisnak? Santos, 50 mil pesos. Sala Kasim, 180,000 pesos. Rinan Piatos. Ati Piatos, chisnak man nga kung lang taon na ito ng plido. Diba may chisnak na Piatos? Mayo kay libre commercial sang Piatos. Nakabaton, na sang 110,000 pesos. Si Xiaomi 8. Xiaomi, daw nga lang ka cellphone ba? Nakabaton sang 100,000 pesos. Nakabaton man si Jay Kamuti, 200,000 pesos. Si Migo Mango, nakabaton man sang 50,000 pesos. Si Kokoy Villamin, 50,000 pesos. Si Consti Conor Idrian, nakabaton man sang 50,000 pesos. Hanelet Camille C, 50,000 pesos. Christine Apligati Estrada, 50,000 pesos. Si Dines Tanya Escudero, 120,000 pesos. Tanginin na sabi ka transaksyon, no? Base, no? Sa kaya sa Aylin Del Campo, aprobado ni Vice President Sara Duterte.
28: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
29: Tama ba yan? Kina-question to, no? Ang ining pag-disburse to bla sa saning confidential funds. Kay no other than isa lang yung katawo ang dapat makahatag sini, no? Makakontribute o makadistribute, no? Sang kwarta mga kakifay. Pero gina-question nila kay tungod, no? Sa isa sini kadlaw, pito ka mga lugar ang ginpang hatagan.
21: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
29: Yang question gani, amutambal ni Atty. Lorna Kapunan, ano ang distribution officer ni may pagka Superman?
21: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
29: Halin sa Visayas, sa Mindanao, sa Luzon, sa isa ka adlaw, no? Nahatagan ni nila, no? Sang kwarta, halin sa confidential funds, ang ining mga nagalatag sa mga information, no? Tuhoy sa pilasin ka mga threat, no? Mga kakifay. Ti kahapon, do ay min matalakay, ang ining nasambit sa ninga mga giratudlo nga nakabaton, kag we hope, no? Matuod-tuod ining ngalan. Pero dipensa sa nga mga abogado ni Vice President Sara Duterte, sila nga akon kaladlawan, hindi matuntod nga tawuhaw. Aber. I-produce tayo nga amuning si Poncho Pilato, ining si Piato Salim. Ariyo mo siya nakabato, no? Amuning Permaya. Si Kamuti to. Si Anilet Camille C. Si Christine Apligati Estrada. Kaya na mo siya nakabaton, mga K5. Ining si John Lapid Jr. Hasta mga pilido sa mga senador. Dito, tiambot ko, nimatanin nila. Kaya bali na, hindi man na muna kilala. Natabuan lang yun. Tikapon, council sang depensa, si Attorney Christine Ferrer. Saga naman ang agiya. No, bata pa. Pero kung siya ginalitsura ni Atty. Lorna Kapunan, idol pa si Atty. Lorna Kapunan. Pero ginbara si Atty. Laura Kapunan. Sino daw lain na niya, buhi pa ko. Table bantayan ay mga K5, no? Kay malawig-lawig ni gawa ang Article 1. No? Kay iniya kinanglan madokumento, maproduce ang ini mga tao nga nagbalaton diri mga K5. Kaya laban-laban ang atos ng impeachment court, ipangsabina ni, no? Ining nasambit siya ni nga mga ngalan. Kaya ang pagsabina siya na kung waay sang may magsapo, may mga kaso eh. No? Pero ti paano ti pangitaon nabi ang waay gi-exister? Paano ito may pangitaon ang wala? Amunit budlay mo, ang waay nag-exist nga pangitaon? Paano ito makita? Daw ka ngay nga, mas mapos pa ganito siguro nga may tsansa ka pa makita mo ang dagom nga hulog sa gami mo. Ambal nila ba o kabudlay makikita pangita man? Daw ka angay sang dagom nga nahulog sa dagami. Ang ng dagom li hulog sa gamit kun iawan ka pangita.
8: Ray! Ray!
29: Pero iniya, no? Ah, lain niya. Wala kagiya tsansa nga makita ang wala naga-exister.
28: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
29: Di malawig-lawig pa ni, no? On the part sa Article 1. No? Sang, sining mga kaso, angot sa misuse o kunway naga-kaangay nga paggasto sang kwarta, no? Sang aton sini nga gobyerno.
28: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
29: Pagbalik ta sa mga estudyante, mga bulutuan, no, kay may iga actually kaduan ning tuig. No, sa aton sini nga live reporting para sa aton mga estudyante sa secondary kag tertiary level. Bantayan sa ating pagbalik pagkatapos sa plaka importante mapaibalo paliog standby.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
10: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
13: Mabagat, sumangabot ka.
15: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy, kag palamuypoy sang akong kalawasan. Basis sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
16: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: D3 Bio.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, ka.
19: My family history ba na kamuusong tayo? Diabetes?
30: Mag-TDX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
30: Mag-TDX 500 ka na!
19: Ang DTX 500!
30: Ang may powerful compounds!
19: Ganagapanubos
30: ang imo blood sugar!
19: DTX 500!
30: Garantisado!
19: Epektibo!
30: Aramis!
19: DTX 500!
30: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
19: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
30: Masami nagkapangihi!
19: Masami ginauha!
30: Si may diabetes ka na!
19: Mag-TDX 500 na!
30: Ang DTX 500!
19: Ang may powerful compounds!
30: Ganagapanubos
19: ang imo blood sugar!
30: DTX 500!
19: Garantisado!
30: DTX 500!
19: DTX Coffee Mix!
31: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
32: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka.
13: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
33: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C.
13: Ang alkaline nga vitamin C.
34: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
35: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
36: It's Iloilo Supermart 2-day sale this August 14 and 15. Shop in-store or online and enjoy exclusive discounts plus extra savings when you pay using your e-wallet. Aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO10055 Series of 2026.
35: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
35: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
2: Libre!
1: Wow!
35: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Talinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Gadaragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Gala o magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
35: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
35: Extend Food Superman
8: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
35: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
35: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
35: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
35: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
35: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
35: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
35: DTX 500.
14: Masaligan.
35: Epektibo.
14: DTX 500.
35: Mahigo bala ang imo dugo.
14: DTX 500.
35: Masami ka bala ang gina-allergy.
14: DTX 500.
35: Ang DTX 500.
14: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
35: Nga sa masami,
14: amo naman
35: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
14: DTX 500.
35: Masaligan.
14: DTX 500.
35: E3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
35: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio.
14: Ang Physio
35: yung may D3.
14: D3 Bio
35: with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
35: D3 Bio. Ang D3
14: yung may Physio.
35: Ang Physio
14: yung may D3.
35: D3 Bio.
23: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow!
25: May puso.
26: Foro de los Pueblos.
27: Foro de los Pueblos.
29: Pabalik pa K5 sa aton siling pagpangalagad diri sa Webes Edition sang Foro de los Pueblos.
27: Foro de los Pueblos.
26: Foro de los Pueblos.
29: Nagdos aton nga oras, alas 8.38 ining nga oras sa dulong sa inyo sang DTX sa Beauty Sofa. Mga moy manibing kamuda maligo, gusto nyo mangin mahamis, maputi ang inyo panit. Nagbatok na sa mga arikis da, mga punggo da, no? Kaganuman ng mga skin diseases. Gamit kita DTX sa Beauty Soap. Kag para mangin hamot-hamot kita, no? Hindi ka man imaho balhas, hindi man imaho bayabas, hindi ka man ngantong kabaho, gamit kita Clinic Adio Fresh sa aton sa ninyo mga kili-kili.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
29: Sa ni Ma'am Bing Specie, budlay pangitaon ang ginapangita. Budlay pangitaon ang way nag-existar. Kaya mo ito, mas may pangita. Kaya sa nga dagom sa dagami, kay may chance ka pa makita. Bisan pila pa na kapursyento, bisan 1%. Pero ang pagpangita mo sa isa katawo ko ay nag-existar, paano mo na makita? Kay Ma'am Risa Salinas Gonzales, good morning. Kay Sir Ernie Cabanilla, good morning. Kay Sir Jiminay, kay Sir Ernesto Tamon, sa may barangay Butong Uton, no? Nag-report si K5 Kim Kaluya. Alas 8:39 sa ato siya pagpangalagad. Atensyon sa mga estudyante, mga manudlo naton, mga bulutuan, and of course, mga ginikanan na. No? Kay may ikaduwaning katuig, no? Ginabalik sa K5 News FM Philippines, K5 News FM Iloilo, ang amon sa ning event, ang ining live reporting. No? Kay ti damo ga, demand ka ga, of course, no? Mati man ta sa mga masunod generasyon. No, sa nga mga katapo man sa nga media nga mga bulo sa among kiti. Ah, ang bala ton, may mga tagabatos kalbutan.
4: Gahinunod.
29: Gahinunod na kita. Halin sa pagkangay sa adlaw nga ga-rise, ga-saka, pagkahapon, gahinunod man. Ugalin kaya ang adlaw ya, liwat naman nga mag-saka. No, butlak. Kita ya daw, why na? No. Doga recycle nga pro. Amo na subong upo nato nato sa station manager ka K5 Warren French para nga magdulong sa inyo, no, sang sining amon sining event nga palabuton. Bantayan nyo ha sa mga bulutuan da ba kag sa mga gidikanan kabataan nyo basi kon may mga manami nga matingog kag ang ila sa ning nga bloodline basi sa patag sang media. Good morning, Sir Warren.
9: Mayong aga, K5 Rick. Kag subuman sa mga nagapamati karon sa aton sing programa.
29: Damo kinahidlaw ka, tingog mo, Sir Warren.
9: Damo gid. Oo. That is why nga ti, parang hindi mas lama hidlaw ti, amunay nga ang Balmo Black kay Inang, ti itugyan aton sa mga masunod nga mga henerasyon para may pamatian na naman sila nga mga panibago na naman nga tingog. Kag hitsura. Sa una, titingog lang. Ti subong, tingog kag hitsura
29: na,
9: no? Again.
29: Oh, no? May, kuan subong eh, radio na, TV pa.
9: Yeah. So ti amo na subong ang ano eh. Amo nang trend sa karon eh. No? Now, this is an invitation para sa atons ning mga, most especially sa mga ano, no? Sa mga estudyante, sa mga manunudlo, kag labaw sa tanan ng mga ginikanan nga nagapamati sa karon. Kag sa mga estudyante dira, kag sa mga manunudlo nga way pa klase kay kung may klase na subong ti hindi sa nakapamati sa karon, pero ini nga invitation gina-extend na to, no, sa tanan nga mga senior high school students, no, junior and high and senior, no, kay sa karon ti sa aton na may junior and may senior high school kag subuman sa tertiary, no, sa mga college students. Now, ining live reporting competition event, no, sa K5 News FM Iloilo kag subuman sa K5, no, for Panay operations ang aton ini, no, nga ginalunsyar karon para sa aton sning mga estudyante sa high school kag sa college for Iloilo, Guimaras, Antique, Rojas and Aklan. So this competition, so para ini sa inyo tanan, no. So we are extending this invitation sa atons ning mga estudyante nga mga interesado, no, sa mga ginikanan nga interesado kag suman sa mga manunudlo nga interesado nga ang inyos ning mga estudyante or ikaw nga estudyante, you wanted also to develop sang imo sing ang personality, no. Kaya blabote ining sahi man isang competition, no, it could develop, no, sang imo man nga personalidad sini K5 Rick mo.
29: Basi blamo na ma-realizar ay mo basi sa media ko.
9: Oo. Although nga hindi lamang ini nga para nga kun mag-participate ka diri, eventually magasload na ikaw sa media industry, not necessarily, no?
29: Kag hindi man tanan nga gadalaog diri is Mascom o kon sa communication sa K5 Warren, ha? Bisan ang kurso mo subong niya either kung ano kung na balaan mo, namitingog mo, kag siyempre, gamonitor ka man, kag may skills ka sa pag-report, why yung problema?
4: Oo. Kag hindi man ikinanglan nga namitingog mo, nga gwapo ka or gwapa ka, no? So, wala mo tayong gina-develop mo dire, imos ng personalidad mo. Hindi lamang ang imos niyang physical appearance, physical feature, or attributes, kundi ang kabilugan imos ng personalidad. No? So, we wanted to encourage ang atos ng mga estudyante through sa mga manunodlo dira kag sa mga ginikanan, nga ang inyos ng mga kabataan nga qualified para sa sining nga competition, so you encourage them, no, nga mag-participate, no. Now we are extending sang siniman nga invitation, no, sa ano na, no, sa mga school, different school divisions for diri sa aton sa K5 Iloilo, Iloilo, kay man pila ka mga school divisions diri sa ano mo sa Iloilo, no, may sa city, may sa
29: city province. Province ang city of Pasig.
4: Pasig kag sumanti dito sa may norte kag different districts diri sa nga probinsya sang Iloilo kag sa Guimaras, we invited them, no. Now we have this competition for Iloilo and Guimaras, and kung sino diri ang magadaog magka-compete on a regional competition, no.
29: Yes,
4: i-inkwentro naton sa mga taga Antique, no. Kung sino tong the best man to sa Antique, kay may ara man dito, no? We have K5 Antique stations man dito. Subuman sa Aklan, may ara man kita dito kag sa Capiz, no? Sa Rojas, no? So this will be a regional event, no? So that is why nga ginaano nato, no? Invite nato ng tanan nga mga interesado kag subuman kun sino mga mayad nga mga mag express sang ila sing kaugalingon, no, is because nati kon ining live reporting actually hindi lamang niya nga will become a good speaker later on, no, kundi much better than that, no, kay mati kon mag speaker lang yati thought mo lang dira, no, pero iniya mag sing ka reporting all senses actually, mo niya naga trabaho mo
29: kag no kadasig pag grasp mo sang inong gambal mo K5 kare K5 Sir Warren?
4: Quick thinking niya mo, no? So, kay gina-develop nato, Andre, na there will be a preparation also, no? Kung ano ang imos ng i-report. And then, may araman nga mga impromptu, no? Kay man, there malang nato sing masala ang ato sing estudyante. So, for now, we are extending this ano invitation para sa tanan nato sing mag-qualified nga mga estudyante sa senior high, kag junior high, no? Kagagsuman sa mga ara na karon sa kolehiyo. Now ang deadline nato, no, para sa inyos ning intent to participate amo sa August 17.
29: Sa Lunes na, no, sa ang Lunes deadline. Kayo, no?
4: So may ano man, you can contact diri sa K5 Iloilo, ara man sa Facebook naton, ano man naton dira, no, i-post man naton, pero you can contact kay K5 Kim Kaluyo sa telephone number niya, no, 0938 824 7675, no, so liwatan 0938 824 7675, and then you can message, no, sa ato man dira nga, ano, no, sa ato man sining Facebook page. Pwede magkamudra ka padala sang inyo sang intent to participate, no, so may ara man dira, no, kung paano ang pagpadala sang inyo sing
29: the entry
4: intent to participate, no, ang name of participant, grade level, name of school, name sang inyo sing coach kag contact number, no. So may ara kita na napadala na sa mga schools, pero isubong ang ato sing invitation inababalo naton karon sa magidikanan. So you can remind your ano, no, your sons and daughter dira ka pwede, no,
29: nang magkuha na balon ang ilaman nudlo kag principal, ah.
4: Oo, nimo na batian mo to sa K5 to ipaintra namon bata namon, no. So you can drop by also diri sa station, no, a good man nga ma-register ang inyos ning estudyante o kon ang inyo masingawa nga buwag ng bulutuan, no. So at least this is a way, no, wherein nga ma-develop naton ang aton sing mga estudyante. So aton ining extend sa tanan nga mga gidikanan sa liwat sa mga manunudlo kag mismo sa mga qualified nga mga estudyante, no? So sa mga na kun na miss yung subong karon, no, sa sulod paginaton nga mga public affairs program, so we have this invitation, no, kag suman ang pagwaragwag naton, so that nga ma-remind kamo, no, kag makaparticipate kag ini tanan subong for Iloilo and Guimaras ini, no, ang invitation, no, kay may ara man dito sa Capiz, sa Aklan, kag suman sa Tiki, so may ara man dito, no, and after sa ngatons niyang competition diri sa bayad sang Iloilo, so we will compete with other ano other stations sang K5. Hindi ko magkamala
29: kaya namin ang diri ang aton sing regional finals diri hiwaton sa Iloilo City.
4: Yes, oh. So we have the may province makita diri, yeah, and then after that kun sino magdaog, so may regional kita, no. So what is also ano man interesting man K5 break, hindi ka mo magkabalaka sling yang hindi ko mayad sa Hiligay noon.
29: Oo.
4: Oh. Oh, yeah, ti di ko yung magtagalog. Karoon doon ka budla naman mag-Ilonggo. Magtagalog na Ilonggo. Doon ka balik kawot pagin.
29: Paano no? Malaman na Ilonggo ako?
4: Diba, bisan nga ano ka. Bisan kinaraya.
29: Kinaraya pwede. Local dialect pwede.
4: Oo. Oh, eh, nakibagod mga kaysa regional na to. This is very interesting. It's because nga ti, ang mga taga-antiki ito, ano man to, makinaraya man to. May, ang mga Akyanon, ma-Akyanon
29: ito, taga-Capiz. No? Ang Capiz may high man.
4: So this is only invitation to development sang aton sing aton gid bala, no, nga ti pulong naton ma develop man naton kag suman mismo ang aton sing mga estudyante nga ma encourage naton, no, kay hindi bagod kay subong mahuloyon ka hindi ka pwede, no. So this is one way nga ma-overcome mo ina ang imong fear, hesitation, kag kuno ano pa dira, no, nga so that nga ma-develop mo kung paano ka maka-express sa imo sing kagalingon, and not necessarily, no, nga kung mag-intra ka diri, magpasakop ka diri, masling ka na nga masulod ka na imo ya sa media profession, not necessarily. It's because nga bisan ano nga profession, so kinanglano niya kay Fabric na you know how to express yourself mo, no, ang thoughts mo, feelings mo. Oo. Kag tanan, no? So hindi pwede nga kung mag-ipos-ipos ka lang dati, why kag hindi malabutan sa kabuhi? Oo. So, dire, ma-encourage naton. Ang atos ng mga estudyante, ang atos ng mga kabataan. So, sa liwat, ginagda naton ang tanan, no? Nga mga qualified, nga mga senior high school, kag sumasa college students naton to participate sa K5 News FM live reporting competition kay Fabric.
29: Sige. Salamat kay DSM. Sila ni Ma'am Lolo sa mag-aisay. Sina kagwapo gali kay Sir Warren. Good day, Sir Warren. Ang guest mo kay Dumi Malabaw pa sa akun. thank you, kid. Sina sa bombo si Alin. Yes, bombo si Alin si Sir Warren. Arin di Samon, ah. So, sa mga ginikanan, mga manudlo da, no, mga principal, kag sa mga estudyante, ah, no, join ka mo. Tamo sa live reporting competition. No, it's a panay-wide ni, no, nga competition. Kaya nga, ang madaog diri sa Iloilo kag Guimaras, no, siya mag-represent para sa ato sa ni nga regional finals mga kakifay.
10: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pablo on the spot.
29: Basi ma-play ta nga to sa nga plugging sa to sa nga live competition mga ka-K5. Para mabalaan nyo man kay ikaduan nga tuig sa nga mo sa nga live reporting competition, no, humalin sa secondary, no, kag tertiary level. Yari mga ka-K5, basi ikaw na ang ginapangita kag maging kampiyon sa live reporting sang K5 News FM Panay.
12: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
13: Ni si Alana Pacardon Marapa.
15: Ko si Joshua Darin Villavion.
16: Ni si Kirby John Panes Agravan.
12: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
10: Sa bawat katanungan,
35: May kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
29: So bantayan kag sa Agosto 17 ang amo sing deadline sa pagpasakop no sa pagpadala sa inyo sing intent nga maga-intra kamo para sa amo sing live reporting competition. Mayong agagi kay Sir Edgar Badbadon, kay Ma'am Risa Salinas Gonzales sa may Pasig City na pangmustay ang mga uto dya sa may butong uton. Ah, mga kwento, mga himataya. Atong nagkaluguba ang balay tungod sa saning mabaskog nga pagdapya na no, sa balot. Kay Ma'am Glory Blanco, si Dona Galio. Ba, subong ko lang si Ma'am Glory sa kogin, Ma'am. No, si Kuya Ejada sa may Miyagaw, kag San Joaquin, kag Miyagaw Chapter sa K5 News FM. Mga supporters naton. Kay Ma'am Anlibadi, good morning. Si Ma'am Anlibadi, si Charmy Sigura, amador ko naman intra. Kay Sir Fred Sinon, a junior, nag-monitor man. No? Yes, Fred Sinon, sa piyak dito, nagalina. Kay Sir Kim Arishuna Flora, kay Ma'am Bing Space J, kay Sir Bit Ida Lilia, kay Sir Edgar Balbadon, good morning sa inyo tanan-tanan, mga kakipa. Ang update karon sa sining manual load dropping no kay alang-alang karon alas 11 sa udto sa 11 Mbps na no? Makaupod si K5 Jan Sapyo, makaupod niya si Sarigan Alcantara sang NGCP. Amo ni maga patpat kay maga pathag no angot sa sining mga brownout nga na experience naton tungod sa kakulang sang kuryente mga K5. Wala tiyempo sa ato siya pagpangalagad. Kita na yung makita buwasa. Na, alas 7 saga, tumtum alas 9 saga. Dinigig lamang sa Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
29: Sa ngalang sa bilog singa puwarsa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon singa President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon singa Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon singa Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad. Talosing programa ka K5 Enrico Tupas Surita Jr. para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang

0: Makati City sa Kalinog Brand. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa Costmart Kalinog sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa E. Lopez Street sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
6: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, ara gyud ang pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
8: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
6: Hindi lang gyud carrots.
8: Hindi lang carrots mga natural.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayo ang ako nulo.
5: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sali ka na, mabalaan yung mga flowers na damo probiotic.
7: Mas.
5: Ano tayo yung interval?
4: Maedukar ka pa.
5: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balang katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Dr. Ramil Uy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
9: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
6: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
9: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP mo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa itawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
6: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
9: Yes.
6: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
9: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
6: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kagunto nga maghimo sang mechanical digestion.
9: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupag.

0: pagkos kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gituag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gituag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach. Gani ang nagahimo sa gituag slimy layer o madanlog nga cover agod hindi na malabot sa stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi ang makabulig agod magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agod hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gituag slimy layer sang gituag imotyan.
1: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
0: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gituag small intestine Sir GP, ang sa gituag chyme Sir GP no. Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gituag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gituag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gituag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gituag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times paginturo no?
1: Sobra pang iba no.
0: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gituag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind balik-balik mag DTX 500 mag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
4: 470.
3: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times at it.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500. Impormasyon sa ika ayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong ka sang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
0: Ako ya, Sir JP, gainom ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
1: Abaw.
0: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang ito ang oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nagapikto sa ito ang corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumplito katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom na mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
1: Carrots da, orange da, mga orange.
0: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
5: Mm-hmm. Ang isa pagit sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatugas ang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag may TC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
1: Sir Boy.
6: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no, mga neuronal damage nga kalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
0: Amo na Sir Boy, base bala damo pa Sir Boy nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
6: Correct,
0: no, kumpara sa bulong para sa ilalawas. Inom gid ya DTX 500 kag Mighty sa adlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no, para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals. Oh. No, so sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka depression sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, maayo pa imulawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si Engineer Rabaw, panago-nago lang na siya.
7: Ha? Anong sekreto niya?
1: Mahilig sa taguay?
0: Once ka panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaedad, Sir Boy.
7: DC, ako no, DC.
1: 19, ang 8, nag-19 ako no, last year 18, plug to mo. Uy, ang 19 ha.
6: Nakakampiyon ni
0: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
6: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
6: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Docramil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: So wow.
8: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
9: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
2: DTX 500. Ikaw bala may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tuwan, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagid ng ilok.
6: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yan mo mag-iapon.
0: Ah, wala magtaas.
1: Wala magtaas.
0: So, wala. Steady lang. Lain yun man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
6: Confident. Confident.
5: Amuna ka nami ang klinika, di yung fresh.
1: Uh-huh.
5: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyong kilikili, before kamo maglakad, pwede kamo kapangapi. Mga pikita, gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
6: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
0: Kaya na ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
1: uh-huh,
0: hindi red sugar.
5: Uh-huh. Natural sugar.
0: Natural sugar.
6: Stevia. Yeah, no? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagid pugai. Isang duwa ka D3 Bio pa. Wow. May bulletproof coffee ka na.
5: Mm-hmm. Kay engineer ya pampabakod extend.
0: Uh-huh. Iba na ya pabakod ya.
5: Mm-hmm.
0: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement. Uy, for me.
1: Thank you sa suporta,
0: sa Sir Boy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang fat boy.
6: Uh-huh.
1: Oh, hindi man tanan nga fast line, ha?
6: Correct.
1: Kinanglanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila.
6: Mm-hmm.
1: Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
6: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming nga klase sa aton lawas?
0: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
6: Oy,
0: building blocks na mo. Kinahanglan no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
6: Uy, messenger, no?
0: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
6: Uy!
0: Ga work hand in hand, Sir Boy.
6: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
0: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo.
6: Mm-hmm.
0: Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fats sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
6: Mm-hmm. Insulator.
0: Kung sa kurinti pa,
10: Covering.
0: Covers ang what? Dapat may cover para di, ano?
5: Hindi maglaktan. Wala ground.
0: Wala ground. Importante gid katama ining pots. Kay gaamon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
5: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
0: Kung gainom ka D3bio, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3bio pagid, sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
10: Uy,
0: in short, ano? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa nga mga sakit sa brain.
10: Dementia.
0: Oh, dementia. Kung once nga ipala inom ka D3bio, kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role, meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3bio.
10: Kampyon.
5: So it's a matter of ano na lang gidya, sir boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, sir boy, sang D3bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw katawan, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre, layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no? Nag-aagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
6: Kampiyon, paano ba lang ginihimo ni D3 bio? D3 bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos, ipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
10: D3 bio with Physio.
11: Ako si Ana, before problema ko gid nga kon irregular nga regla, isa agalabot gitatlo ka bulan bla. Sang pagtumarkos sang D3 bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
10: D3 bio.
12: Ang D3 bio.
10: You may Physio.
12: Ang Physio.
10: You may D3.
12: Magabuti ka.
10: D3 bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka manipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
10: Yung may Physio!
12: Ang Physio!
10: Yung may D3!
14: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio. Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad na produkto ang napangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 bio, adlaw-adlaw, Dr. Ramil.
0: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boya.
1: Para mention diyan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa size mil katangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
15: Kalma lang.
1: Ang D3 bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
6: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 bio.
1: Yes, dengue. dapat mag-D3 virus.
0: May ara kang ito ang import immune system.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
2: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon

0: May music na, may balita pa! Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagtulunan! Rumbuhan sa kalisingko!

0: wala na lang da siya eh.
1: Babayaan mo na lang abyans ang pamilya mo.
0: Okay nga daan kita nga daan, bululigan man to. Kaya nung ibulig to sa iyo.
1: Babayaan ta na lang da nga, magbinuang buang.
0: Amo ginang matabuhi kay ti wala man ta mahimo mong.
1: Amo na gani nga dapat, paningwaan ta man siya tani. Kayo, ato na naman siya sigad, bye-bye ho. Nagapakuno-kuno naman siya nga kataw.
0: Mayo lang na. May nagani. Ang lain da pila kaadlaw kung magpakuno-kuno siya nga umang sa batad.
1: Aya, sadya-sadyay, no? Aya.

0: Dari ko anay matambay sa plaza naman, ha? Kay mamati, bati naman tadi sa mga latest issue. Haya ba? Pamari, itoon ko di mayong dalunggan ko kag mamati-bati sa mga bagay-bagay.
1: Star! Ang agada!
2: Mayong aga, manda, Bungkulong.
0: Bao! Ari naman ang duwa, ho? Si Pastor kag si Bungkulong. Ano naman ni Ayhan ang ila istoryahan man?
1: Pastor! Sigurado kagin niya kung magsulod ko sa simbahayo, maluwas ka,
0: ho? Haya ba? Hala, puwerte nga pamangkot ni Bungkulong ba?
2: Na, nagkapamangkot ka man sila, Bungkulong, anak.
1: Maligurado lang, ha?
0: Eh, Bao, sigurista ni si Bungkulong ba?
2: Kaamo man sinang pamangkot mo, anak ko nga, Bungkulong.
1: Tungod halos, tanan pa lang ang simbahan. Natutlo man sa kaluwasan. Galibong ulo ko. Kung dingin ko magsunod ng simbahan, para maluwas.
0: Ay, Bao.
2: Ang amon simbahan ang makahatag sa imo sang kaluwasan, Bungkulong.
1: Sigurado na, pastora!
0: Do, hindi pa magpati si Bungkulong ba?
1: Sigurado ka, pastor! Kung magsunod ko sa simbahan nyo, may kaluwasan ko! Sabat!
2: Oo, Bungkulong.
0: Budo, hindi pa magsabat si pastor. Sigurado gin siya! Hayab!
1: Sige! May aras sa inyo simbahan ng kaluwasan. Luwasa ko, mi pastor!
0: Talagin, tapos gin.
2: Paano ko ikaw luwason, Bungkulong?
3: Tumapatay na ako sa gutom, pastor. Luwasa ko sa gutom.
0: Bao, marunggis ki si Bungkulong. Ara, pastor, luwas siya sa. Kaya haraman pala sa inyo simbahan ng kaluwasan. Luwas siya sa gutom. Sadya-sadya, ino. Why, abba?

Boys and Earing segment ni DJ Sotab, no? Animal to ka letter sender nga si Nonoy Tangkoloy sang Rojas City Capiz. Mangita siya sa ang iyang palang asawon, single mom, pero wala kagi bata. Di na siya makuaman. Kagsadiin niya na pangitaon. Wow, kabalo naging si DJ Sotab nga tinangkuloy ang sulat ni Nonoy Tangkuloy. Ginbasaya pa. Ano pa ang guaya mas daw tangkuloy pa sa tanawon sa letter sender? Wow, DJ Sotab. Ikaw na advice siya kayo, pareho lang kamugurosang unod sang pinsar ni Nonoy Tangkuloy. Kabalo ka naging nga single mom, natural, may bata na yan kiti single mom na mo. Mangita siya single mom, wala kagi bata. Ang katangkuloy guro eh, no? Ay, daw akong gaugta sa mga letter sender nga kapadalas ang ilang kasaysaya na. Ay, sadya-sadya eh, no?

0: Mads, mapadayon kapag ipakitlooy?
1: Oo, Mads. Kaluuyi man ko bala, Mads, oy. Sige naman, Mads. Maluoy ka man sa akon. Sakdag ako, Mads.
0: Sige, Mads, ah. Dali lang, ha? Kay kuhaon ko anay ang akon listahan sang imuutang.
1: Nga. Ano, Mads?
0: Oo. Iri may dalang kaliwat sang imo kautangan sa akon notebook.
1: Bo, Mads, ah. Amo ginaiday ng imo ipanaming sa akon?
0: Oo, Mads, ah. Ano na lang nang himuon ko man? Kung padayon nga mag-ayo ka sa akon. Sukton ta kaanay sang utang mo.
1: Nayolo. Grabe ka gidya, Mads.
0: Mads Marites, naubos na balang kaluoy kuya sa imo.
1: Naaman, Mads.
0: Sus, kalawig na sang pakitluoy mo sa akon, Mads. Halin pasadto hasta subong.
1: Isa na lang kakaluoy, Mads. Isa na lang kakaluoy, Mads.
0: Bayari anay ang utang mo, Mads, ah. Para kaluuyan ta kaliwat. Kay man, ikaw wala kaya kaluoy sa akon, Mads. Wala ka maluoy sa akon. Ano pa, wala ka man gabayad-bayad utang mo sa akon. Pila na katuig na, Mars, pila na katuig. Ikaw ya, wala kagidsang kaluoy sa akon.
1: Ano ba, Mads? Wala na gidya, Mads.
0: Wala nga wala na gidya, Mads. As in, promise. Ubus na gidya, Mads, ang kaluoy ko sa imo.
1: Oh, sadya, ino.

0: 7
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ag hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Ini si Alana Pacardon Marapa.
7: Ko si Joshua Darin Villavion.
8: Ini si Kirby John Panes Agravante.
5: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
9: Para sa matino nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Mas tatino ang atay,
10: happy kanunay,
9: DTX 500.
10: Masaligan,
9: epektibo,
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo,
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy,
10: DTX 500.
9: Masalika,
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Mali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, hindi na ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C!
4: Babaka sa mga butika.
15: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
16: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
16: Wow!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipapanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops Ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba lang sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow! My puso!
20: Dali ka mga lalaw! Ari na kapaborito natin niya, ilaw!
21: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
22: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Nestor! Ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasing!
4: Tigalaba!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko
5: ang Extend
4: Supplement for Men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo?
6: Yes, darling! Come to Mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men
5: para sa matinong na dugo.
4: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay,
4: happy kanunay.
5: DTX 500
4: masaligan,
5: epektibo.
4: DTX 500.
7: K-5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K-5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K-5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K-5, sa

0: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Sa rikan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, mga butika.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa music, kampyon sa kalingawan, kampyon sa serbisyo publiko. K5,
5: K5,
4: K5,
5: K5,
4: K5,
5: K5
4: News FM
6: 88.7.
4: Kampyon!

0: Amigo, ¿cuál es tu harina de zapateo? Harina de zapateo,
1: ¿me? Es bien, amiga. Plastar na ka mag-ibibig.
0: Sige, Meg, masunod na ako sa imo kung ano yung moon mo.
1: Sige, Meg. Hulaton na lang matapos ng wiri-wiri sa mga pamilya. Kung igulo na galing lungon, amo pagpalapik sa pansyon kag magtsabaw.
0: Sige, Meg. Ikaw lang mando sa akon, Meg. Pagatag mo signal, amo pag-ibig ko.
1: Oo, Meg. Tingwa akon tagit niya nga makakuha balon para buwas aton nga sandiskol nga lunes ang klase.
0: Oh, Meg, hulat lang ko sa signal mo, Meg.
1: Ah?
0: Ah? Hmm? Hulat ko sa signal mo?
1: Ate, sige, Meg. Plaster nga daan kay Matsabo, tada yun. Para makakuha tapiyambre pang balon-balon.
0: Oh, gani, Meg. Masunod lang ko si mo kung ano yung moon mo.
1: Okay, Meg.
0: Kung magtambling ka, matambling man ko. Basta, kung ano yung moon mo, mamanang ako, Meg.
1: Oh, Meg. Basta, prepare lang nga daan ang imo mga luha, ha?
0: Ready na ni Meg ang akon, Meg. Ang imo na lang kamandang kulang.
1: Okay, sige, Meg. Panilagan, tanay. Napagulo na ganyan, ibig tayo na. Wangal-wangal, gidya.
0: Ayos, Meg, ha? Huwa! Okay na nga, ibig, Meg.
1: Ate, sadya-sadya, ino.

0: Daddy, dumano na gid ko baladad niya may eleksyon na.
1: Nga man.
0: Para ka deklara ka na kagawad, ah.
1: O te ano dayon, Jupiter?
0: Kung kagawad ka na, Dad, hindi pa gusto na ta. Kaya may poder na ta sa kalising ko. Para magpalibot-libot na bala sa atong barangay, ho. Daw si Sino kita bala nga iti. Kagawad ka na mong.
1: May son, Jupiter.
0: Yes, Dad.
1: Ang unahon taya mo ang pangitaon ta ang mga project nga pwede ta himuon kag makwartahan sa barangay.
0: Amo na gali, Daddy?
1: Oo, dapat makwartahan taya ang aton ilibot-libot.
0: Ate, sige, Dad. Ikaw ang bahala.
1: Pero dapat subong, mapadikit ta kay Kapitan Hugakom para bisan hindi pa ko kagawad, makatilaw na kong adaan sang mga pinalapaway sa barangay. Heh, damo kalawaton kuno eh.
0: Sige, Daddy, ah. Masunod lang ko sa imo, ah. Kung anong mga plano mo, ah.
1: Oo, may son. Napasakay lang kita kay Kapitan Hugakom. Agod balain ang hamblambalanon bala nga silinga dikit sa sindiket para makaganit.
0: Paong, amo niyang nami, Daddy?
1: Sadya-sadya, ino.

0: Ari na ko, Migo Bingbong.
1: Bayo kay ari ka na. Damo ko palamang ko tanon sa imo. Wah! Wah! Doon na ubul-umol ako sa imo.
0: Ano ang ipamangkot mo sa akon, Mr. President?
1: Kadamo eh!
0: Isa-isa lang, Mr. President. Kay isa-isa hun kuman tanan sabat.
1: Okay! Ano ni ang mga gagwa nga result sa iban nga surveying company?
0: Amo ina ang kamatuoran, Migo Bingbong.
1: Agoy!
0: Sa akon ka lang ya survey nagdaog.
1: Kagnya sa imo lang. Kay sansaw nga pang survey? Sa pulo ka surveyor, isa lang kuya nagtaas ang ratings.
0: Kahit ako man lang yang nagabaton sang balita, ang iba niya, hindi gidya magbaton.
1: Ha? Nga, hindi sila magbaton daw.
0: Kay wala sila salig sa imo liderato, Migo Bingbong.
1: Agoy!
0: Bisan ano kuya nga pilit sa ila, hindi gidya sila yang magbaton.
1: Tisa din ang mga balita nga ginpadala ko sa imo.
0: Ah, ato lang sa balay, Migo Bingbong?
1: Tiyanon mo to, burohon?
0: Ibalik ko diri sa imo.
1: Baw kung wala tagagin reminder na ukon mo pa ko ba?
0: Iuli ko to, Amigo. Ah.
1: Iuli mo, kay nabisto ka na. Kung wala, kwartahon mo gini, no?
0: Ala, sadya-sadya, ino?

0: May balita na, may drama pa. Kampyon!
1: Mga abyan, sunda pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7

0: K-5 News FM 金
1: K-5 Kalingawantay
2: Dok, nga amo ng operasyon sa ulo ko ha. Dumakita ng utok ko, Dok.
1: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
2: Nay!
1: K-5 Kalingawantay.
3: Para sa mga balita sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita kag public service upod kay ka K5 Jan Sapyo. Plus 11 tubto balauna sa ngapon. Diri lang sa K5 News FM 88.7 ang kampyon nga istasyon.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: Bait puso.
7: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM
8: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top of the hour, news break.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 10:32 sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Balita lokal. Arestado si alias Saysay, legal nga edad nga taga Barangay Cubay Haro sa drug buy bust operation sa Iloilo City Police Station 8 sa Mansaya, Lapu's, Iloilo City pasado alas 12 sang kaagahon Agosto 13. Nabaklan ang subject sang isa ka sachet sang suspected shabu kag nakumpiskaran sang dugang nga tatlo ka sachet sang illegal nga droga nga nagabugat sang 6 grams. Yara sa 40,800 pesos ang standard drug price nga na-recover kay Saysay. Nahibaluan nga Pavia na nga Pototan, Lapaz kag Kalinog ang source sang droga sang subject. Sa karon, yara na ini sa kustodiya sang ICPS 8 kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita Nasyonal. Ginaprubahan sang House of Representatives sa third kag final reading ang hagna nga magahatag sang libre nga high-speed Wi-Fi, digital textbooks kag iban pa nga academic resources sa mga estudyante sa public kag private higher education institutions. Ang Bill number 9532 kon ang proposed Universal Access to Digital Academic Learning Resources Act nagatinguha nga masolusyonan ang kakulangan sa access sa mga estudyante sa learning materials kag internet connectivity. Sa idalom sa proposed measure, pagatukuron ang National Academic Content Repository o kung NACR nga magahatag sang libre nga online access sa digital textbooks, lecture videos, syllabi, research papers kag open educational resources. Mandato man sang bill ang libre nga campus-wide high-speed Wi-Fi para sa mga estudyante kag faculty sang public kag private higher education institutions. Prioridad sa una nga implementasyon ang mga eskwelahan sa rural kag under-resourced nga mga lugar. Magasuporta man ang proposed law sa paghimo sang Filipino academic content paagi sa mga grants para sa localized kag open educational resources. Para naman sa balita internasyonal. Gin-evacuate ang kapin 1,200 katawo halin sa isa ka campsite matapos magsugod ang duha ka nagkalain-lain nga wildfire malapit sa isa ka baybayon sang France. Samtang may mga sunog na nakontrol na, padayon naman nga nagalapta ang isa ka sunog bangod sa hindi maayo nga kondisyon sang panahon. Budlay pa para sa mga otoridad nga makasulod sa lugar gani madasig nga naglapta ang kalayo. Ginpasaylo naman sa isa ka evacuation shelter ang mga residente kag mga turista nga naapektuhan sang wildfire. Nahibaluan nga sulo kay French Environment Minister Monique Barbot, posible nga maglabot sa 15 or 15 billion euro o kon kapin 1 trillion ang halit nga resulta sa mga heatwave. Ang oras, alas 10:36 na sa aga. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas, resistant, shadow, gid, permi. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Doc Ramil Uwe. Inisi ka K5, Maria Ella Latoza, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, 8 Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronan. Saka sales rep.
10: So una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
13: Wow. Ayos gid.
12: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
14: Food Supplement for Men.
15: Para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidants.
17: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo nga tay.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: Mataas bala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw bala
16: ang may diabetes.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
16: Nga nagapanupo.
17: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio.
16: Ang D3. Yung
17: may Physio.
16: Ang Physio.
17: Yung may D3.
16: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio.
16: Ang D3.
17: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
17: Yung may D3.
16: D3 Bio.
8: Babakal sa mga butika.
17: D3 Bio.

0: 뉴스 FM 깜피온
1: D3Bio Health News D3Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3Bio. Mm. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kaspa pa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
3: A masking disease na.
4: Mga kuko nga doon di maayong
3: patuloy lang.
5: Nail fungi.
3: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3Bio with Physio. D3Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
4: Hamot ang bulak.
5: Yes.
4: Buksan. Ha?
3: Bulaklak, ah, bulaklak.
8: Sa buhay ay kailangan.
3: Bubuka ang bulaklak.
4: So sa ang bulaklak.
5: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, amuning simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3Bio nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3Bio.
1: D3Bio with Physio. D3Bio.
9: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3Bio. Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. Pabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio with Physio.
4: Ang D3Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
8: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no, kag mga pilas sa panit.
4: Kuno mi gid ang D3Bio no, pilas-pilas ka.
3: Di pagyapon mo inom D3Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw.
4: Bago nag discuss ko kuno nga ang babae flower, ang dinero nag-chat. Niya sa Webis lang ako makanto kay kapamunyag pa ko sa mga flowers.
8: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers.
4: Ginapang
8: ipo. Ginahimo, yung bouquet.
1: D3Bio with Physio. D3Bio. D3Bio. D3Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, last 11:05 na sa aga. Oras, ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Agnadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Agnadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialista.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps.
2: 11 Mbps.
1: Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: 11 Mbps.
1: Kaupod si kag-K5 John Sapio. Indiang.
2: 11 Mbps.

0: May waga mga kakifibe! Kamusta ka mo daw? Welcome na sa ato niya pagpanganagad sa subong edisyon na Subong Adlaw! Webes na! Pizza 3C na sa bulan sang Agosto! Ari naman kita diri sa pagdulong sa mga balita, ka mga informasyon, mga report sa aton mga kakifibe reporters Subong Adlaw! Mga development ini sa mga issues kang mga balita sa nagligad niya daw kag Subong Adlaw. Webis na, webis ha. Basta blue gani, webis na. Tibwas black naman kipay Paul. Aton sini mga nagapanguna nga mga balita bao. Ang ining manual load dropping black on MLD no. Sang mga electric cooperatives kag sang more power diri sa siyudad sa Iloilo. Amo ni Subong oh. Ang latest Subong nga nabaton ta nga may yellow alert. Ang yellow alert ni alin last dos sa hapon. Top la 6 sa gabi kasi Sibon. So good naman last 8 sa gabi, top la 9 sa gabi. Kay ang red alert, bari pagid red alert niyan so good ni alas 6 sa gabi, top la 8 sa gabi karon. Amoy ining pahibalo sang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP. Ang Visayas Grid Alert Status. Subong Adlaw, Agosto 13. Kay sa peak demand. Amo ining peak demand niya, amo gining alas 6 sa gabi, tubtoblas 8. Ang available capacity lang na masupply sang kuryente sa mga power generators na nagaproduce ang power bla. At 2,283 megawatts samtang ang demand. May naglabot ini sa 2,360 megawatts. Bangod kay anom ka mga planta ang napaidalom sa ginatawag nga a force outage sini nga 2026. May duwa ka mga planta nga way pa nagandar sang since last month July. May tatlo ka mga planta nga way gandar since June. May pito ka mga planta nga way ga generate some power since May, Mayo 2026. Isa ka planta since March. Tatlo ka mga planta since last year pa 2025. Kag may duwa ka mga planta alin pa sa 2024 sa subong way kandar. Kag duwa ka mga planta nga way man nakandar since 2023 pa. Kag may isa pagid ka planta nga since 2021 ay sa subong why naga andar o kumbo siling kung why andar why ka kwane why ka generate some power blah. That's why nga damo kag dako ang kulang sang supply sang kuryente sa bilog nga Pilipinas subong especially sa Visayas kag Mindanao. The samtang 3C ka mga planta, 13 plants are running on derated capacities. Ang derated gini kulang lang kapasidad, kulang ang ilas ni ma-supply. May total nga 903.2 megawatts unavailable sa grid Subong. Bawati ka dako ne 903.2 megawatts ang hindi unavailable sa grid. Amo ini mga factors nga naka-contribute sang red alert kag yellow alert declaration diri sa Visayas grid. Tanong na obra sang Department of Energy sini sa sining mga may mga franchise, no? Franchise ni sila. But silingon niya kung may franchise sila, mga kakifive, may obligasyon sila. May certificate of public convenience and necessity. Public convenience ba? Conveniente sa publiko kag kinahanglanon, necessity. Hindi nila ma-deliver. Ti, ang pamangkot na Tun Subong may action taken. Ang gobyerno, especially ang Department of Energy. Tekon si Solar Boy, si Batangas First District Representative Leandro Ligarda Leveste. Nga mo ni may franchise sila nga may solar power sila bla, why nila ma-deliver may public franchise sila. O kon may franchise sila to generate sang power by a solar, why nila ma-deliver? Why siya ka-deliver? That's why ang Department of Energy nag-penalty, napadalom siyang penalty siyang 24 billion pesos. That's why nga nalagyo na ang mag-amay o kon mag-iloy nga si Senator Loren Ligarda kag si Batangas First District Representative Leandro Ligarda Libiste bangod sang kaso. Paluwas nga may penalty, may graft, kagin gamitan sang poder, may plunder, kagiban pa. Nalagyo ang mag-iloy. Kung nga, why ka-deliver? Bangod kuno, why ma-deliver sang franchise? Prangkisa, public franchise, nagin grant sang kongreso. Nga may penalty, tiining mga since 2021 pa, nga power generator, o kung ini nag-generate sa power ba, damo na mo, ang pag-generate sa power sa solar, pagi sa adlaw bla, silag sang adlaw, may ara nga hydro, ang tubig bla, hydro, power. Kag may ara man nga, iban pa no, may thermal power, may coal-fired power plant. Tito wa isang daw isang may nahimo ang gobyerno sini. Kaya mga walik isa niya ka isa niya ka generator generator plant kini since 2021 pa. Why pa ka-operate subong 2026 na kita? Eh may pahibalob lang, nagpahibalob lang Department of Energy nga ini sila nga why ka-generate sang power, kami obligasyon sila sa publiko. May penalty man sila. That's why nga dapat taimuan inisang nagakaigo nga aksyon sang gobyerno, sang administrasyon ni President Bongbong Marcos, kag sang Department of Energy ni Secretary Sharon Garin nga bugal naton nga mga Ilonggo. Ba't mga kontak natin sa mga K5 Paul si Mr. Regan Alcantara sa National Grid Corporation of the Philippines? Si Mr. Regan Alcantara, Public Relations and Communications Lead Specialist sa National Grid Corporation of the Philippines. Kung isa ni nag-ahambal ng iban natin niya kuturan yan, National Grid of China Philippines. Ang Sina Corporation na hindi na China ha. Ay tinipilada 40% sina diri, kuhan mo, China Power. Pero ang importante, subong anong action taken sa gobyerno, no? Especially sa Department of Energy. Kay amo ini ang sitwasyon sa aton sini nga mga power plant. Anong himuon nila, no? Katulad sini kung public utility na. Pwede ina kung may mga nagakaigo nga koordinasyon kag kooperasyon. Ang mga power generators sa gobyerno, pwede ina madalian. Ano ang mga remedies kay Ilonggo ka si Secretary Sharon Garin? Former AMBIS UWA Party List Representative Sharon Garin. Ang imo mga kasimanwa sa Iloilo, sa bilog nga panay, nag-anto subong. Patay siga, bangod sang manual load dropping. O kon ginabrosbolo sa mga public utilities o kon mga distribution utilities. Ang pag-atag sang power sa ila sini nasakupan nga mga konsumidor. ang masakit pa sini kay ano, may isa ka electric operative diri sa aton sa probinsya sa Iloilo nga magasaka kuno ang balayra naton sa kuryente. Bangod sining kakulang, oh, nagastuhan kuno, naperde na kuno sila mga minilyon ka pisos. Sa likod sina, may announcement man ang ahinsa sa gobyerno na mahimo nga sa bulan sang Agosto maganubo sang 3 pesos kag 17 centimos ang per kilowatt hour nga decrease o kunbuhin sa aton per kilowatt hour nga ginabayaran. Ara na si Mr. Regan Alcantara, waigid. Ito yung muning latest na ito nga nakuha, at nagapadayon ang ginatawag nga kakulang sang supply sang kuryente. Ang mga generators diri sa aton ang panay diesel, may-ari kita diri nga coal plant dira sa Barangay Ingore, La Paz. May coal plant man kita dito sa Concepcion, ining PAM Concepcion Power Corporation. Naga-generate man sila sang power through coal-fired coal. Daw padayon ng tantos, daw ay kita sa may nabatian sini sa kay Secretary si Aaron Garin. Kag sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, na daw gininto lang kita sa nagligad niya nag-deliver siya sang suna nga kakason ang systems loss sa mga balayran, sa mga konsumidor sang kuryente. Yambal ni sang ERC, Energy Regulatory Commission, nga makakas ang systems loss. Basi sa December pa, kaya daw ang mga electric cooperatives kag ang mga power distributor o distribution utilities lang kapambalabag sini. Kaya tayo ginasukot kita sa systems loss. Ang systems loss nga ina, may ara pa nga value added tax ng 12%. Di kinawat to kun kaba na buhinan ay nang na konsumo nga kuryente, bala? Systems loss na konsumo nga kuryente nga waay madala bala sa mga balayran, ti ginapatong ina, ginatunga-tunga ina sa mga distribution utilities sa mga konsumidor. Damo na ning urgent subong nga problema naton ining kakulang sang supply sang kuryente. Kay kadamo sa mga planta, ti mapati kamo sining mga damo-damo nga mga planta nga waay ga generate sang power subong, no? Damo planta waay ga generate sang power subong, ti amo nang apektuhan kita, no? Kay kulang ang kuryente, amak mo na nga ang may isa ka planta, generation plant, nag-generate some power, nga waay nag-operate, o kung waay siya nag-generate some power, since 2021 pa, kaya nung status siya sini, pabayaan lang niya sa gobyerno, pabayaan lang niya sa Department of Energy. 2021 pa, oh. Manog-anom na katuhig, kaya pa sila yung ka-operate. Anong status niya, ano yung dismantulon lang nato nina kay Pakilo? Kaya since 2001 pa, 2021 pa, 2021 pa. May duwaman ka mga generation plants na since 2023, why na nag-generate sa power? O kung why gandar? Di bandar bala na, kaya why man sa gandar, kung why man sa generate sa power? May duwaman ka mga planta since 2024. Why nag-andar kung why ka-generate sa power? May tatlo ka mga planta na wala nag-operate since June 2026. Kay bangod, kay may anum ka mga planta on force outage siningabulan sa Agosto 2026. May duwa ka mga plants, the generation plant kung nag-generate sa power ng planta since July, oh, duwa na ka mga plantang why ga operate. Tatlo ka mga planta since June. pito ka mga planta since May 2026. Ang masubo sining 2021 isa subong buot silingon nga 3C ka mga generation plants are running on derated. Kulang ang ilang capacities o kon kapasidad sa pag-supply. Nakasupply sila pero kulang. Kay may kulang subong, may shortage kita, unavailable na power nga 903.2 megawatts ang hindi available, unavailable sa grid. That's why amo ini mga factors that contributed sa red and yellow alert declaration sa Visayas grid. Ang unavailability o Visayas ang dako nga coal plants TB1, TBI1, TBI2, kag CEDC1. Ang limitado nga kuha naton by a grid ngalin sa Mindanao, bangod kay may maintenance outage man. Ang GNPK2 emergency shutdown sang GNPK1 due to boiler tube leak. Kaya mo ining mga rason kuno nga why nag-operate ang ining mga planta halin sa Mindanao nga kulang man no ang aton sini nga makuha nga power nga na-generate sa mga planta sa Mindanao. Di ang high forecasted system demand ang ining ginatawag nga red alert status ang gina-issue kung ang power supply insufficient to meet sang consumer's demand. Kag ang transmission grid nga nag-regulate sang requirements. Samtang ang yellow alert ang gina-issue kung ang operating margin is insufficient o kung kulang. Agod to ma-meet ang transmission grid's contingency requirements. Damo man eh, tikita nyo, damo og tasa, subong may mga brownout na sa pila ka porsyon sa syudad. Subong man sa mga kabanuanan sa probinsya sa Iloilo. Sa amon nga nasakupan sang Ilikuan kahapon sa ngapon, sin sa ngapon, sa gabi. Kadua madula ang supply sang kuryente. Kadua ka beses. Nga nagdula ang supply sang kuryente kung nag outage o kung nag-brownout. Sa amon nga area nga nasakupan sang Iloilo Electric Cooperative 1. Bagin si Mr. Alcantara kay Paipol. Damo ina nga balaan nyo ang power industry may tatlo ka mga sektor. Tatlo ka sektor ini. Number one, amo na yung ginatawag nga mga planta nimbla, mga coal plant, mga solar plants, mga windmill. Amo na yung sila ang ginatawag nga mga generation plants. Amo na yung sila ang nag-generate some power. That is number one. Ang number two, amo ining NGCP, National Grid of China, National Grid Corporation of the Philippines. Nga amo inisya ang highway o kon alagyan sa mga kuryente nga nag-generate sa mga power generators. Buat silingon highway nila ni ang NGCP. Alin sa NGCP, makadto naman inisila sa mga distribution utilities. Ang mga distribution utilities, amo ni sa aton sa syudad sa Iloilo, ang more power. Sa probinsya sa Iloilo, may Iliko 1, may Iliko 2, may Iliko 3. Sa Guimaras, may Gimilco. Sa Antique, may Antico. Sa Aklan, may Akilco. Sa Capiz, may Capilco. Di ang last stats, amo ini ang mga distribution utilities o mga DU. Kag ang ining mga DU nga ini kon distribution utilities, mga cooperatives kag more powers Iloilo. Ang tanan-tanan nga mga balayran dagwa ni nila mga kolektor. Daw mga kolektor nila pila ang konsumo mo sa generation power. Tig na kolekta na plus sa taxes. Kay ang more power ginabayran man nila Nagabayad man na sila sa nakonsumo nga Corinthian sa generation plant. Kag kita man nga mga konsumidor, paagi sa mga distribution utilities, nagabayad man kita sa natawag natin sa bill natin nga transmission charge. Ang transmission charge, halin sa power generator, to NGCP, nga muning alagyan o kon highway, sang kuryente, to distribution utility. Subot silingon, bisan pagpanihol sang mga tao, sa mga kompanya, sa power industry, nagabayad kita. Kita nyo, bisan magpatindog sila sang building. May mga development sila, ginapa-aprobahan ina sa mga distribution utilities sa Energy Regulatory Commission. Apatindo kami building isa ka korporasyon, no? Distribution utility. Makuha na sa isang permit, permiso, pahanugot, authority. Nagikan sa Energy Regulatory Commission nga mapatindog kami building. Kaya kung mabalawin nyo ila building, ah, ginasukot ina nila sa aton. Huwag kita pasingantuan ang mga last touch, ang mga consumers and user, amo ang nagaantos sini tanan-tanan. E, mientras tanto, maantos na lang kita sa sining mga multinational corporations na nagapanag-iya sa mga power generators. Ining National Grid of China is the Corporation of the Philippines. Agma distribution utilities. Mantos lang permi ang konsumidor, din ang hustisya. Din ang hustisya sa mga konsumidor. Sa sining mga power generators nga way maka-operate ini ang iban since 2021 pa. Amo gani na ginatawag nga may kwan ka mo, may franchise ka mo. May public franchise ka mo. Kay maservisyo ka mo sa publiko. Ang ginasampol lang kali naton, nga ang gobyerno nagpasaka sang kaso kontra sa kay Congressman Leandro Ligarda Libiste sa 1st District sang Batangas. Kay may franchise siya nga solar farm nga supposed to be mag-generate sang power pero bangod kay wala maka-supply kag gin-muscle gin-waslikan sang poder sang iya iloy. That's why nga may kaso sa Subong. Ara na sa Office of the Ombudsman. Di ko napasakaan naton ang wala maka-supply sang kuryente via solar nga franchise. Tingnan nga hindi kita magpabalo ang gobyerno, ang Department of Energy. Why kita sang press release nga baton sa inyo nga ang ining mga planta nga wala maka-operate ang isa since 2021, may since 2022, 2023, kag 2024, may ginpinahan ka mo, may ginpinaltihan ka mo? Wala! Tingin lagas nyo lang si Congressman Libiste kay bata sa ni Loren Ligarda. Kag magahod abi si Congressman Libiste. Kag abi supporter ni Duterte. Kagabi si ang nanay niya si Sintor Loren Ligarda Duterte man. Tinga ang iban. Ang iban ay naton ini mapinaltihan. Nga wala sila penalty. Why isang price release. Halin sa gobyerno nga may penalty ini mga planta, power generators nga may obligasyon. May franchise. May public convenience and necessity. CPCN. Certificate of Public necessity nga mag-deliver kontani sang kuryente sa tao. Tingaan nga muna amo ni ginapamangkot naton Department of Energy, Department of Justice, President Bongbong Marcos din ang ginatawag naton yung pag-ulikin yung tawos ni ang taga-Iloilo ng antos na subongo. bangod adlaw-adlaw may brownout. May mga nagkalaguba na ng mga appliances. Bangod kay dukay-dukay brownout. Bangod kay sa ginatawag nga MLD, manual load dropping. Kay kulang ang supply sa kuryente. Kay ang mga konsumidor nakasinggit sang hustisya. Una nga si Congressman Leandro Legarda Leviste, may penalty sila nga 24 billion. Tingay ni nato ni mahimo sa sining mga plantang asa subong ay makabalikaw ay maka-generate para yo malang na sila nga why nila masunod ang ila sining prangkisa nga mag-supply sang power sang kuryente. Standby, magabari kita dugay-dugay sa dugang naton yung mga impormasyon yung mga balita. Diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Standby na mga kaki 5.
1: Of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ethri Bio!
4: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall ang hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa Ethri Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: Ethri Bio! Ang Ethri nga may Visio! Ang Visio nga may Ethri! Ethri Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa Ethri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunan now gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix mamasaga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan niwang-niwang sa akin wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana insulayan ko pa ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week namigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C mamasaga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ngunit nagkita ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Talinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
13: Clinica Diofresh.
12: Available now.
14: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca
18: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matilo na dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay.
18: Happy kanunay.
17: DTX 500
18: masalikat.
17: Epektibo.
18: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Ikaw pala
18: ang may diabetes.
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
18: Yan
17: ang
18: gapanupo.
17: Kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Masalika.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
3: Yung may visio.
10: Ang visio.
3: Yung may D3.
10: Matatags mga butika.
3: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
3: Yung may D3.
10: Matatags mga butika.
3: D3 Bio with Visio.
21: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
3: Yung may D3.
10: Matatags mga butika.
3: D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
3: Yung may D3.
10: Matatags mga butika.
23: It's Iloilo Supermart 2-day sale this August 14 and 15. Shop in-store or online and enjoy exclusive discounts plus extra savings when you pay using your e-wallet. Aton gid ini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO10055 Series of 2026.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
10: 11 Mbps.
0: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 dari sa 11 Mbps. Mga balita ang public service sa K5 News FM Iloilo.

0: Ang ining portion ara si Mr. Regan Alcantara sang NGCP sa subong matinion no parte ni sa mga balitang ini nga may mga kwan sila no may mga advisory sila sa mga distribution utility naton ang NGCP bangod sa kakulang sang supply sang kuryente halin sa mga generators no. Why man diya kwan na mga kulang lang ang kuryente naton no. Si Mr. Regan Alcantara ang opisyal sang NGCP nga konsa diin para makuha naton sang impormasyon bla. Mr. Regan Alcantara, Public Relations and Communications lead specialist sang NGCP. Sir, Sir Regan, mayong aga. Hello sir. Hello. Why gisulod daki pipe call?
1: Hello, good morning.
0: Good morning, sir. Sir Regan Alcantara, sir, no? Hello? Hello, sir?
1: Hello, good
0: sir.
1: Morning.
0: Kumusta ang signal ko na sa imo, sir?
1: Hello, good morning.
0: Good morning, sir. Kumusta yung signal natin dyan?
1: Okay daw na. Daw ga otod-otod ang...
0: Otod-otod, no? Langalang git ki Paypal bi... arasa, matawag kami liwat, sir, ha? Matawag kami liwat para nga ma-attag ang atong sininga signal. Sa atong sininga pag-kuha sang informasyon naton. Sa kay Mr. Regan Alcantara, Public Relations and Communications Lead Specialist sa National Grid Corporation of the Philippines. Ang ining mga advisory ini sa NGCP, kay ti ano muna, kay wala sila sang ginatawag nga kuano, ay sang isupply nga kuryente. Kulang ang aton nga mga power generators, no? Amo inang mga rason nga ang kung kaisa ara na. Si Mr. Alcantara, sir, mayong aga live kita subong sa K5 News FM Iloilo.
1: Mayong aga, sir, kag sa mga listeners naton sa K5 News Iloilo.
0: Okay, sir. So, subong may bago naman kita nga may red kag yellow alert naman sa Bisaya, sir.
1: Yes, sir, that's correct, no? Actually, start ang atong grid alert since actually May 12 pa niya, no? Almost every day. But then the past few days, no? I think beginning Monday, nagsugod ang aton naman nga red alert kag yellow alert, no? Ang una, usually ga yellow alert lang kita, but this time around, may red alert kita in the Visayas grid.
0: Oh, sir. By the way, ang ginambal ko lang ang NGCP, ini ba na inyo sala mo? Kay ara inyo okay inyo nga linya pero ano muna asang okay ang linya mayong linya pero kulang ang aton sininga ginakwaan sa supply sang kuryente o kon halin sa mga generation utilities naton na sir.
1: Yes, that's correct, sir. Kami sa NGCP ang aton na role is pag-provide sa lagyan sa kuryente which is our transmission lines, no. So pareho lang na siya sa tubig, no, may pipeline ka nga dako pero kung wala sang tubig na magsulod sa pipeline or kulang ang tubig di pedyo ka may kakulangan gid dako, no. So similar man na sa aton role sa kuryente with NGCP.
0: Okay, so ano kay damo blaser, no, kay nagapamangkot bala pagambal nga Visayas grid alert nato, no, kay subong may red alert status kita 6 pm to 8 pm karon. Yellow alert 2 p.m. to 6 p.m. kag 8 p.m. to 9 p.m. Anong buot silingon sang red alert, sir, nga advisory?
1: Sige. Siguro ma-start kita sa kuano kay do ka colors ang aton gina ano, no, gina pagwa, no, yellow kag
0: yellow.
1: So basically, ang yellow, sir, is that may ara sang capacity ang power plants naton na makasupply sang demand, no. Sakto ang iyang capacity, kaya lang niya, galing lang ang reserva, medyo manipis lang, no? So very tight. For example, just to cite an example lang, let's say ang ato na demand is 2,400 and then ang ato na capacity nga kaya nga ma-provide sa mga power plants na sa 2,500. So nasa may ano ka lang na margin, no? 100 manipis megawatts na operating margin, no? So in case may additional power plant nga magdugang out or magtaas pagid ang demand, there's a possibility gid, no, nga makulang na siya, no. So that's the yellow alert. And then sa red alert naman, amuna gid ang kuan na, no, ang medyo critical na, kay it means na either equal na lang gid, no, ang capacity sa demand. So for example, balikan to illustration kanina, may capacity nga 2500 pero ang demand pareho siya, no, nasa 2500 man or even higher, no, or 2600 or 2700. So meaning to say deficient pa na gid, no,
0: kulang.
1: Yes, kulang lagi ang supply versus the demand. So that's why ang ina nga pagkulang amon ang ibalanse naton para hindi kita magka problema with white sa bilog Bisaya.
0: Okay, so amo ina nga ang supply nyo kay ambal nila nga ang NGCP amo ni, no, at tago naton why itself problema ang inyong linya. Why problema?
1: Why problema ang linya? Yeah, oh. It's basically the supply.
0: Oh, supply.
1: Na short grid. Oh, alin sa mga power plants naton kay may mga unscheduled power interruption sila or nag tumirik, no, ang mga planta nga mga dalagko, no, nga base load which is actually the two biggest in the Visayas grid, no. May ara kita nga duha, no, nga power plant sa Cebu nga dalagko. Plus may nga 169 megawatts each, no, ang capacity. So imagine that's already 320 plus megawatts, no, of lost capacity. And okay, then may ara pa nga isa ka planta naman, no, sa Cebu Manjapon na naka-scheduled outage, no. Actually ginaayo ni siya tani ni NGCP kung pwede pa paiway ang scheduled outage or preventive maintenance. Galing lang, hindi na gid pwede kay medyo dugay-dugay na gid ang iyang pagano, no, extend sa iyang operation. Di ba si mabald naman siya, no, kung masigi-sigi pa siya operate without his milestone for his preventive maintenance. So of course with ano man, with the clearance man from the Department of Energy, para at least aware man ang Department of Energy sa sitwasyon.
0: Pero kamuya siya sa mga power generators, kag kamo sa NGCP, may mga koordinasyon kamo.
1: Yes, real time ang ato na coordination, no. 24/7 ina siya ang ato na coordination with them. So we monitor each other closely para we help each other, no, to ano the system, to stabilize the system.
0: Pero daw ano madugay pa ni or madalit na lang masolbar ning mga problema naton, sir? Madugayan pa?
1: Well actually ang ato na alert started as early as May 12, no.
0: May 12 pa.
1: Of this year, no. So basically mga tatlo ka bulan na kita pasakas ang alerts. Na exacerbate lang ni siya recently, no. I think beginning Monday of this week kay tungod nga si Mindanao nga gabulig sa aton through imported power from the Mindanao grid, no. Medyo nang siya mismo nagkakulang man siya, no, nagka-encounter man siya sang problema. Eh, may mga major outages man sa iyatong power plant sa Mindanao side. So basically minimal or even wala siya sang mahatag display sa aton man kay sila mismo nag-experience man sila sang red alert, yellow alert sa Mindanao time. So we are really medyo ano gid tight gid ang mga ano subong ang supply halin sa power plants. But again, no, with the end of the tunnel amo na ginalantaw naton. Hopefully, no, kung makabalik na ni aton ng mga base load power plants nga dalagko, that will hopefully stabilize the system back to normalcy, no. So may gina-expect kita the target from the two biggest power plants in Cebu na base katapusan sa Agosto makabalik sila fourth week of August.
0: Diri sa aton sa Panay, sir, may ara kita sa Concepcion ang PCPC kag ang Global Power diri sa Ingori La Paz. Sila ang nga mga power plants, coal-fired power plant, why niya problema ga operate ni subong?
1: Why problema ang aton diri sa Panay, no? Ga operate ang aton na mga big base load power plants diri sa Panay.
0: Ang PCPC sa Concepcion kag ang Global Power sa La Paz, ga operate sila?
1: Yes, sir. Why sila problema? Nag-operate sila as of the moment.
0: Okay. So, bangod sini, may ara blat sansa, sir, kung ginatawag nga manual load dropping lang natawag, gina-rotate lang ang kurinti, kay kulang mo. Mangkot lang ko, sir, kung masabat mo ni, may pagdugang sang balayran ang mga konsumidor? Kung mga kaamon well, ng mga kaso.
1: When it comes to balayran, we defer that to the utilities themselves. No? Kaya mas ano sila, mas familiar sila kung din sila nakakontrata, kung din sila nakabakal sa ilang power, no? Especially at this time. And of course, may ara na nga kwa ni ERC naman, no? May mga approvals na sila na ginapangayo kay ERC. No? Kami naman sa NDCP nga side, relatively stable naman ang aton na kwa, no? Pag... compute sa ato na power, no? Usually we are just around 4 or even 3% of the entire power bill on a monthly basis, no? So for imagine for every 1 peso nasa 3 centavos or 4 centavos lang si NDCP.
0: So, amo nang natawag sir
1: gamay ang share NDCP.
0: Amo nang natawag sir sa bill naton nga transmission charge.
1: Yes, amo na ang wheeling rate, no, sa transmission charge, no. Although may ginatawag na ancillary, that's a different thing, no. Kay wala man nagakanto kay NGCP, nagakanto man siya sa mga generators. So basically sa NGCP nasa around 3 to 4% ang iyang average cost.
0: Okay. So salamat yun sir sa time ang ginatag mo diri sa amon na kabay pa nga makabalik na sa pag-generate ng power ang duha ka madlagko nga planta sa Cebu. As soon as possible, sir. Salamat kayo na, Mr. Regan Alcantara, sir.
1: Thank you, kid. Thank you, kid, sir. And God bless aton tanan. And we hope that manormalize ang aton Visayas grid sooner than later. Thank you so much.
0: Salamat, kid, sir. So, amo nang napangamuyo sa ngalos tanan nga manormalize ang Visayas grid. Maka-operate ang duha ka mga lagko nga planta sa Cebu by end of August pa. Kaya ang duha ka mga planta man to sa Mindanao. May problema man to, so that's why nga ang import sang supply sang kuryente kulang man ang halin sa Mindanao. That's why nga may ara kita nga red alert kag yellow alert advisory sang NGCP. So may tumatagan ang hindi niya sala sang NGCP, wala problema ang linya. Amo na nambal naton nga sa power sector, tatlo ka mga sector dira. Number one, ang generator nag-generate sang power. Ang NGCP amo ning highway alagyan tubo blakos tubi. Kag ang mga distribution utility, amuning iliku 1, 2, and 3, kag more power diri sa syudad sang Iloilo. Ang problema, kulang gid ang supply sang kuryente. Wala problema ang more power, wala problema ang NGCP, kulang ang nag-generate sang power sang kuryente. Amo ina nga may mga yellow kag red alert status kita mga kakipay. Standby na, mabalik kita. Pagkatapos kinaman sang DTX 500 Health Alert at sang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: Mag-DDX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis Whoa. DDX 500!
7: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
8: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
7: Ay,
8: muna lang nga permi na mo hambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahon ta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himuon na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
7: Correct.
8: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
7: na?
8: Tok-tok na. Dapat niya wala pa?
7: Oo. May wala tubo kay ma-welding lang, islan bago.
8: Saan o ka mainom DTX 500 kag may tisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kung hindi mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, ti imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imong blood sugar levels. Mm. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
9: Para sa matino nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga atay,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sang imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay,
9: DTX 500.
10: Masaligan,
9: epektibo,
10: DTX 500.
8: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa
11: nga. It's Iloilo Supermart 2-day sale this August 14 and 15. Shop in-store or online and enjoy exclusive discounts plus extra savings when you pay using your e-wallet. Aton gid ini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO10055 Series of 2026.
12: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
13: Bili na sa mga butika.
14: iCare. Garantisadong epektibo po ba ang iCare para sa iyo?
15: Opo, talagang epektibo. Kahit pag hindi ako makainom, yun, parang anong mata ko, maapdi-apdi.
14: Okay.
15: Hindi naman sabi mo naglalabo, maapdi-apdi.
14: Okay.
15: Kaya ayaw ko magpawala ng iCare.
14: Opo.
15: Maganda talaga ang iCare.
16: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng iCare Gold at patakan ang mga mata ng iCare Drops. Mabibili sa mga butika.
17: DTX 500.
18: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
16: DTX 500, mabibili sa mga butika.
17: DTX 500. Camilo Igana, Puerto Princesa, Palau. Ako po ay may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. O ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Nung nakatika ko ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
16: DTX 500.
19: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
12: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
16: K5 News Philippines.
12: Sumasa inyo ang MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
12: Pinakasaryo. At komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
19: Sa ulo na mga pangunahing balita ngayong tanghali, estudyante sa Tuguegarao City suspendido dahil sa bomb joke sa social media. 500 pesos electric power subsidy ng pamahalang panlalawigan na antike aasahang magpapatuloy hanggang 2029.

0: John Chavez.
1: Pinatawan ng suspensyon ng isang estudyante sa kolehiyo matapos badawin sa isang viral bomb joke sa social media na may kaugnayan sa isang ginanap na concert kasabay ng pagdiriwang sa Pavuruloon Afi Festival sa lungsod ng Tuguegarao. Matapos mag-viral, mismong ang estudyante kasama ang kanyang mga magulang ang kusa ng lumantad sa pulisya upang ipaliwanag ang insidente at humingi ng paumanhin. Iginiit ng estudyante na wala siyang intensyon o kakayahang magpasabog ng bomba. Bilang bahagi ng paunang hakbang, sasailalim ito sa investigasyon pati na rin sa kaukulang psychological at medical assessment upang masuri ang kanyang pangkalahatang mental na kalagayan. Ayon naman kay Tuguegarao City Chief of Police Lieutenant Colonel Gary Matagay, malaki ang paniniwala ng pulisya na walang kakayahan ang estudyante na magsagawa ng pambubomba. Gayunman, nagbigay ito ng matinding babala na hindi dapat ginagawang biro ang anumang patungkol sa bomba. Binigyang diin ng pamunuan ng pulisya na ang pagbibitiw ng bomb joke ay may kaukulang parusa sa ilalim ng batas, partikular sa Presidential Decree number 1727. Kaya nakikiusap sila sa publiko na huwag itong tutularan.
2: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
0: Samantala, 500 pesos electric power subsidy ng pamahalaang panlalawigan ng Antique asahang magpapatuloy hanggang 2029. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
3: Tiniyak ni Governor Paulo Javier sa mga taga-Antique na palalawigin hanggang 2029 ang programa ng pamahalaang panlalawigan na nagbibigay ng 500 pesos sa Electric Power Subsidy Program. Sa isang press conference kahapon, ibinahagi ni Governor Javier na nasa 120,000 hanggang 130,000 kabayan sa probinsya ng Antique ang nakinabang mula nang magsimula ang programa noong nakaraang taon. Ayon kay Governor Javier, nakapaghanda ng pamahalaang panlalawigan ng budget na nagkakahalaga ng 600 million pesos hanggang 620 million pesos para sa taong 2027. Sa ilalim ng programa, ang 500 pesos na subsidiya ay otomatikong ibinabawas sa buwan ng bayarin sa kuryente ng mga Antikenyo. Layunin nito na ipadama sa mga tao ang mga serbisyo ng pamahalaan dahil ang perang dapat sana ibabayad sa kuryente ay maaari nang gamitin pambili ng iba pang mga pangangailangan tulad ng mga gamot, kagamitan sa pag-aaral, pagkain at iba pa. Para sa Mighty si Network News, ka K5, Jojen Kapatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
4: MyTC Network News.
0: At 52,000 na kabataan target mabakunahan ng PHO Aklana sa loob ng 2 linggo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
5: Target ng Provincial Health Office or PHO Aklane na mabakunahan ang nasa 52,000 na batang edad 6 hanggang 59 na buwan bilang proteksyon laban sa measles rubella sa ilalim ng Supplemental Immunization Activity. Sa loob ng 2 linggo, layunin ng aktibidad na maabot ang lahat ng 17 munisipalidad sa Aklane. Nagsimula ito noong Agosto 10 at nakatakdang isagawa hanggang Agosto 28. Batay sa pinakahuling ulat, nasa 12.5% pa lamang ng target na population ang nabakunahan o wala pang kalahati sa kabuuan 52,000 na target beneficiaries. Ang measles o tigdas ay isang nakakahawang sakit na maaring mauwi sa malubhang komplikasyon at pagkamatay. Dahil dito, hinikayat ng PHO Aklan ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak upang madagdagan ang proteksyon laban sa sakit. Nakatakda namang ilabas ng PHO Aklan ang schedule ng pagbisita sa bawat bayan, katuwang ang Municipal Health Offices, Department of Health at ng mga LGUs. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Ilang bahay sa Oton, Iloilo nasira dahil sa malakas na hampas ng alon. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
6: Nasira ang 4 na mga bahay sa Zone 3, Barangay Botong, Oton, Iloilo dahil sa malakas na hampas ng alon, lalo na kung sumasabay ang high tide at masamang panahon dala ng habagat. Unti-unting nilalamon ng tubig dagat ang lupang pinagtitirikan ng mga bahay. Naglagay na lamang ang ilang mga residente ng gulong at iba pang alternatibo upang ma-minimize ang hampas ng alon. Nasira rin ang breakwater na may 30 taon na sa lugar at ayon sa mga opisyales ng barangay,

0: Nag-request na sila sa local government unit o LGU ng pondo para malagyan ng panibagong harang. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, isang bahay at mga sasakyan sa Dao Capiz natupok sa sunog. Detalye ng balita, hatid kay K5 Roldan Villarreal.
4: Natupok ang isang bahay, mga sasakyan at kagamitan sa nangyaring sunog pasado launa ng madaling araw, Agosto 13, sa barangay Matagnot, Dao, sa lalawigan ng Capiz. Kinilalang may-ari ng bahay na si Rizaldi Storke, 53 taong gulang, isang mekaniko. Sa panayam ng K5 News FM Rojas sa Dao Fire Station, sa kanilang inisyal na pagsisiyasat, pinaniniwalaan na nagmula sa shop o garahe ang apoy. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, natupok rin ang bahay ng biktima at mga nakaparadang sasakyan. Maswerte naman na walang nasugatan sa naturang insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy pang imbestigasyon ng mga bombero. Umaabot naman sa mahigit 600,000 piso ang naitalang pinsala sa naturang sunog.
5: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Gayon din, DICT nagpadala ng kagamitan para sa komunikasyon sa panahon ng emergency sa Canlaon City. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
6: Nagpadala ang Department of Information and Communications Technology, DICT, ng Mobile Operations Vehicle for Emergency sa Canlaon City upang matiyag ang tuloy-tuloy na koneksyon sa internet at radyo sa loob ng 24 oras. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking tulong ang kagamitan ito upang mapabilis ang komunikasyon sa panahon ng mga kalamidad tulad ng pagputok ng bulkan o mga bagyo. Sinabi rin na manatili ang kagamitan sa lungsod habang umiiral pa ang banta ng sakuna upang mapalakas ang kanilang kahandaan. Inaasahang maiwasan nito ang mga pagkaantala sa paghatid ng tulong at impormasyon panahon ng mga emerhensya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga ka-K5, sa iba pang detalye ng balita. DepEd Samar Division iimbestigahan ang viral video ng isang guro sa Samara. Balitang hatid sa atin ni ka-K5 Carlo Arisgado.
7: Nag-viral kamakailan sa social media ang video kung saan pinapadescribe ng guro sa kanyang mga estudyante si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilang mga estudyante ang nagbigay ng hindi magandang description sa Pangulo habang tila natutuwa pa ang guro sa naturang video. Agarang umaksyon ang Department of Education na Summer Division matapos mag-viral sa social media ang kontrobersyal na video ng isang teacher vlogger mula sa lalawigan ng Samar. Sa isang eksklusibong panayam kahapon kay Jerry A. Osinara, tagapagsalita ng DepEd Summer Division, kinumpirma niyang mabilis na binigyang pansin ng kanilang tanggapan ang pag-verify sa pagkakakilala ng guro at sa buong pangyayari. Ayon kay Osinara, inamin ng guro na siya ang administrator ng Facebook page kung saan in-upload ang video at humihingi na rin ito ng paumanhin sa publiko para kay Pangulong Marcos at DepEd Secretary Sonny Angara, pati na ang pagpapadala ng pormal na liham sa paghingi ng tawad sa kalihim at sa DepEd Regional Office 8. Paliwanag ng guro, ang video ay ginawa lamang bilang comical content o libangan sa kanilang free time. Agad ding nilinis at dinilit ang naturang post sa Facebook, ngunit na i-repost na ito ng iba pang mga content creator. Sa kasalukuyan, wala pang inilabas na pahayag ang DepEd Central Office hinggil sa posibleng kakaharaping parusa o disciplinary action ng guro. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa Kampyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas sa K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, benepisyaryo isinakay sa Duyana para makadalo sa orientation sa pagtanggap ng ayuda sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
8: Upang makadalo sa orientation bilang isa sa mga requirements sa pagtanggap ng ayuda mula sa gobyerno, isinakay na lamang sa Duyan ng isang benepisyaryo mula sa Sitio Lagit sa Barangay Biao sa bayan ng Binalbagan sa probinsya ng Negros Occidental. Makikita sa video na nagtulong-tulong na ang mga residente sa sitio upang mabuhat at maihatid ang babaeng benepisyaryo sa lugar na pagdadausan ng orientation. Masukal ang daan pero tila ito na lamang ang paraan upang makakuha ng benepisyo mula sa gobyerno ang babaeng may karamdaman. Napag-alaman na isang uplift beneficiary ang babae na binubuhat ng mga residente gamit ang Duyan at Kawayan. Ang uplift o ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport ay isang programa ng national government. Sa ilalim ng naturang programa, makakatanggap ng 2,000 pesos kada buwan ang isang benepisyaryo mula Hulyo hanggang Disyembre ngayong taon. Para sa MRTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
3: At apat na minor de edad iniimbestigahan sa paggamit ng marijuana sa Puerto Princesa. Balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
9: Iniimbestigahan ng Puerto Princesa City Police Office ang apat na minor de edad na gumamit umano ng marijuana sa Barangay San Jose bandang alas 3 ng hapon nitong araw ng Martes, Agosto 11 taong kasalukuyan. Batay sa paunang impormasyon, mga estudyante sa isang paaralan sa lugar ang apat. Matapos na makatanggap ng ulat, dinala sila kasama ang kanilang mga magulang at kinatawan ng paaralan sa Barangay Council for the Protection of Children o BCPC ng Barangay San Jose bago isinangguni sa Police Station 2 para sa kaukulang imbestigasyon. Sa paunang pagtatanong, inamin ng mga minor de edad ang paggamit ng marijuana. Patuloy naman na iniimbestigahan at biniberipika ng pulisya ang pagkakakilanlan at posibleng pinagmulan ng nasabing marijuana. Iniutos naman ni Police Colonel David Duktukan Jr., Officer in Charge ng PPCPO, ang masusing imbestigasyon at mahigpit na pagsunod sa mga proseso para sa mga kasong kinasasangkutan ng mga minor de edad. Samantala, isinangguni na ang apat sa City Social Welfare and Development Office para sa assessment, intervention at kaukulang disposisyon. Hinikayat naman ng PPCPO ang mga magulang, guro, paaralan at komunidad na paigtingin ang pagbabantay upang mailayo ang mga kabataan sa iligal na droga. Para sa MRTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
3: Para sa detalye naman ng ating balitang abroad, inanunsyo ni U.S. President Donald Trump na nakatakdang bumaba sa puwesto si House President o White House Press Secretary Karoline Leavitt sa pagtatapos ng Agosto. Ayon kay Trump, nirerespeto niya ang desisyon na umalis sa trabaho upang bigyan prioridad ang pag-aalaga sa kanyang pamilya at mga anak. Si Leavitt ay nagsilbing White House Press Secretary mula noong nakaraang taon at itinuturing na pinaka batang opisya na humawak sa naturang puwesto.
1: Network News.
2: MRTC Network News.
3: Mga K5, sumayin nyo ang MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ang K5 News FM Iloilo at K5 News FM Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni K5 John Sapio at K5 Justin Kiss sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: 11 Mbps!
12: Balik kita sa ito nga pagpangalagad mga ka-K5 dari sa 11 Mbps! Ang oras! Las 12:16 na sa hapon. Ang oras, kinadulong sa inyo sang DTX 500 D-Superior Antioxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato nga pagpangalagad mga kaki-five kag subong. Aray na kita sa mga nagapanguna nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Abante kag Billionario News Channel. Sa aton sini mga nagapanguna nga mga balita, minsan naa-abuse ang batas. Ini ang ginpahayag ni Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong angot sa paggamit sang confidential funds sa mga opisyal kag-ahinsya sang gobyerno. Sa interview sa programa nga Memo sang Billionario News Channel, ginatagan pagtamod ni Adyong ang dapat mabusisi kag maathag ang paggamit sang pondo sang publiko kag dapat siguradon nga ini nagasunod sa ginapatuman nga mga lay. Suno sa mamalida nga may tion nga posible maabuso ang pila ka mga provision sang lay. Gani importante nga maathag ang mga regulasyon sa paggamit sang confidential funds. Dogang paniadyong dapat nakasentro ang mga opisyal sa husto nga paggamit sang kwarta sang publiko kag may accountability sa serbisyo publiko. Sa dugang panaton yung mga balita, ginpasiguro ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Joseph Victor J.V. Ejercito nga hindi niya pagtugutan nga mangin reenacted budget ang 2027 national budget. Ini ang kasunod sa pagbaton sang Senado sang 7.2 trillion pesos nga National Expenditure Program o NEP. Suno kay Ehersito bisan nadugayan ang pagbaton sang Senado sang proposed budget ginatingoan gihapon nila nga mapadasig ang proseso sa pag-review kag pagpasar sini. Ginpahayag niya nga hindi niya gusto nga matabo liwat ang paghinay sang budget process sa katulad sa natabo sa nagligan niya toy. Target ni Ehercito nga mapasar kag mapirmahan sang presidente ang 2027 national budget antes matapos ang tuig. Agod pagsulod sang Enero, masugudan gilayon ang mga infrastructure projects kag iban pang mga programa sang gobyerno. Suno pa sa senador, importante nga hindi magdugay ang budget process agod hindi madelay ang mga programa sang gobyerno kag mabuligan ang aton nga ekonomiya. Samtang sa iban pa naton yung mga balita, mga kaki-five, nagpandam ang isa ka infectious disease expert nga hindi kinanglan nga may makita nga open wounds sa lawas agod leptospirosis matapos maglosong sa baha. Sa interview sa programang Memo sa Billionario News Channel, ginpahayag ni Dr. Arthur D.C. Roman, presidente sang Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases, nga mahimo nga makasulod sa lawas ang bakterya kag magadala sang leptospirosis pagi sa gagmay nga pilas o kon hiwa sa panit nga posible wala gilayon matalupangdan. Ginpahanomdom manyang ang publiko nga magpakonsulta gilayon sa doktor matapos ma-expose sa baha. Ilabi na kon makabatyag sang mga sintoma nga posible may kang tanan sa leptospirosis. Samtang nagpandaman si Dr. Roman sa iban pa nga mga baratian nga posible maglapta sa tion sang tagululan, lakip na ang influenza kag dengue. Suno sa eksperto Importante ang pagsuksok sang mask. Pagmintinar sa maayo nga panglabason kag matinlo nga palibot agod mabuligan nga malikawan ang paglapta sang nagkalinlain nga mga baratian. Mga kaki-five, inyo na batian na ang mga nagapanguna nga mga balita. Nagindulong sa inyo sang abante kag Bilyonaryo News Channel nga mabatian dirigid lamang sa K5 News FM Iloilo. 11 Mbps.

0: Balik kita sa aton sini nga pangalagad mga kakipay, mayong odto, mayong apo na. Mayong apon gid sa aton sini mga live viewers via on air kag online. Mayong apon gid sa aton sini mga tagpalamati dira sa Pasig City. Oh, may ngapon gid liog lang greet lang ang mayor sa staff sang office of the mayor of Pasig City. Mayong hapon gid kay Ginalin, kay Ann, kay Karen, kay Taboy, kay Nini, Wing kag Merly. And of course kay Richie Brown. Oh, sa taga Pasig City mayor sa office dira maayong hapon lang sa Pasig City. Iloilo. Kay Mayor Stephen Palmares da. Mayor! Daw hindi kita pero may mag-abtanay. Pilakad lang mga kakadto kita liwat tira sa kay Mayor Stephen Palmares sang Pasig City. Check the report ni K5 Kim Caluyo. Ay maramo nga mga pamaray ang mga nagkalaguba bangon sang mabaskog nga balod o hanot sang dalagko nga balod. Dito sa Banwas ang uton. Anong problema na eh? Ito ano? Ipay-lipay naman sila kay may source of funding naman. Oh, check na itong report ni K5 Kim Caluyo sa Patrol. K5 News FM. Kampyon Report. K5 Kim?
1: Report dira sa may area sa Pasig City. No, usually mga ginamo sa mga eskulahan, estudyante versus estudyante. Subong niya kasi pa diyan, guardia versus estudyante.
0: Agre. Dito
1: sa may barangay sa Bulugo, Pasig.
0: Piisog ang mga estudyante subong no.
1: Oh, ang una kay Five dyan, no? Kaina, according to kinatabukin din siya sa may Pati National High School Annex, dara sa may sa Blogon, barangay sa Blogon, siyudad ng Pasi, mga around alas 7 na kina, no? Na-report sa Pasig City Police Station. Ang mga ito, kung dati rin, no? Ang estudyante, kasi alias sa Toto, this is sa East Anios, kasi estudyante man, no? Siya nasa Bitya nga Bulkuan, kasi ang gwardya, 63 years old, kasi 5 dyan, mga around 10 years naman, no? Nga nag-trabaho, dara sa inang eskulahan, kakipa dyan, bilang isa ka-gwardya. Ang plasada kay na, ang ining si Toto, o po ng estudyante, nakasulod na kay na sa eskulahan. Kapangita siya, or nag-park siya sa iyang motorsiklo. O galing, sinakita niyang classmate niya, dara sa lapit sa gate, no? Kung sariin, lapit man na rin ang gwardya, kakipa dyan. Di may tiranglan man siya sa classmate niya, may gina-istorya-istorya, kakipa dyan. Until that time, nati bilang lakas-langas nila sa iyang classmate na grupo yaman no nakabuya sa balaya sang pamuyayaw nga tinaga kakipay dyan. Pero sa ilaya, di no usual lang or common lang nga inistoryahan ay ang gwardya naman niya nagbalikid abiya siya ang ginabuyayaw kakipay dyan sa estudyante. No? Dito na kag-confront siya ng student kag nag-baisay sila sa ining estudyante kag allegedly sa irigasyon sa estudyante no ginsumbag siya sa iyang akilit sa ining gwardya kag gintayaan siya no sa service firearm sa ining gwardya kakipayb John Tekaron desidido nga mag-file sang reklamo ang ining estudyante tagtigin na proseso na no sang Women's and Children's Protection Desk ang ining mga kaso no nga i-file patok diri sa gwardya kakipayb John. Yari bala no pamatian naton ang kabahin sang pahayag ni Police Lieutenant Colonel German Magbanwa III ang hepe no sa Pasig City Police Station sang aton nga ma-interview.
2: Lieutenant Colonel Magbanwa, sir, ano ni sir ang investigation ninyo sir regarding sa allegedly sir na nung bagang nalaya po sil nga gwardya sir?
3: Yes ma'am, so kayo na ma'am mag-aaga isa may reported sa aton ding may atabo nga insidente sa sulod kang Pasig National High School sa Sablogon Annex kapundi ni sa involved isa ka estudyante kagang isa ka security guard naton then allegedly is may nasugdan ang bata kagang naton natutukan kang gwardya kang firearm niya ma'am.
2: Mga what time gani sir to be specific sir
3: 7:30 ma'am.
2: Na-report sa inyo. Pero tawag din, sir, anong plastada, sir? O pasulod pa lang ang student, sir, sa school?
3: Ang student, ma'am, is nakasulod na sa school. Then, nag-park na pang motor niya daw. Then, accordingly sa biktima natin, ma'am, is nagpalapit siya banda sa gate kay may nakita siya na classmate niya o amigo niya. Daw na nga yun siya, mag-inistoryahan sila o kung maging pangayo siya. Tapos daw namuyayaw yata ang namuyayaw ang ano ma'am?
2: Ang guardia. Ang estudyante, oh.
3: Yes ma'am, so ang guardia na to ay nag-check na ano, isto na batian niya. Sabi niya siya ang ginhambalan ka muto ang tinagama mo. That is why gin-confront kang guardia ang estudyante. Then may kamay na pag pinag-isay allegedly according sa complainant sa may biktima na doon is ginsumbak siya kagor niya kagagin tayaan daw kang the 12 gauge nga firearm niya ma'am. So amo to pag amot na natin na pag-usap is sila dito sa police station kag later on ang firearm na ginambal sa aking taya sa bataan is natin over naman sa aton nga kapulisan.
2: Oo, pero ang ining pamuyayaw ni Blizzard address na sir sa classmate, yes sir, kag gulangas-langas lang ni siya tani.
3: Yes ma'am, daw sa classmate niya ma'am. Kaya ang pagkapati daw ka kang gwardiya natin is siya ang
2: Pero tawag na sir, diin gin siya sir gin sumbag sir sa itsura ya.
3: Sa kilit.
2: Ka once lang ba niya sir?
3: Hello ma'am.
2: Once ya lang man yun sumbag?
3: Yes ma'am, once ma'am.
2: Oo, kag ang pagpanaya ya sir, diin niya gintayaan yun?
3: Hindi ko pa maalugin ma'am ang ano kung sa diin banda siya gintayaan ma'am.
2: Pero certain siya yung gintayaan siya?
3: Yes, accordingly sa bata kag sa teacher. Na nakakita ko.
2: Bali anong plan subong sir sa student sir? Ano by the way anong grade level yan ni sir ah?
3: Ano ma'am?
2: Anong grade level ya?
3: 16 years old ang bata mo ngayon.
2: At mga grade 10, mga dira-dira.
3: Yes ma'am.
2: Oo. Pero tawag na sir, anong plan subong sir sa student against the guard sir?
3: Sa subong ma'am at ginaprepare naman ang WCPD natin ma'am ang complaint pa mga file natin, ika-file ang bata against sa guard ma'am. So, ang ginakontrito na lang ang WCPD natin mga kinanglan.
2: Apo, anong case yan eh, sir?
3: Sa ano ma'am, sa 7610 ma'am, relation pag isa ma'am is
2: physical injuries.
3: Pero waiting pa mga may request for verification pa man ang firearms ma'am sa access.
2: Apo, may mga visible ginabi ng mga pila sir.
0: Okay, 5 game. Eh, anong ang kuha ng security guard, musta? Napiso?
1: Okay, preso kasi 5 dyan. Misunderstanding lang, nakamuyas ang pamuyayaw, nga out of expression, kumbaga, ang student, address sa iya classmate, travels ang guardia, at abiya siya yung ginabuyayaw kasi 5 dyan mo. Misunderstanding.
0: Misunderstanding, pruti. Ano na yung kayo, 16 anos ang bata mo?
1: Minor, tayo kinayaan
0: niya pabis ang pusil. Budlay na yan. Basta pagabot sa pusil, tiro na yun, di ka manaya, kagawa ka malang kaparupok. Do, pariyo to kakilala mo, to lang may pusil na to, kakasa-kasa pusil, may IK-47 pa, pero di na to. Ang mga tao, iya nga naghahipos lang. Pagabot, pusil, lupok na yun, ayun, may naing napagkita-kita ang pusil, ah. Di ba, K-5 game?
1: Do
0: san dapat taga Leon ba? Do san dapat taga Leon? Amo mo nagiwit to. may chance ka mag-arigluana ni nga hindi man yang guardiya gina pabati-batian sa malain istorya sang student. Why man? Why man?
1: Kasi 5 John, nga di si Rigo abin ng pamilya sa student, nga kahit napatupaan niya gabi, no? Kagintayaan.
0: Napatupaan niya gidya? Nasumbagan niya gidya?
1: Binsumbag niya skilid.
0: Tila ina na yung istorya. Kaya saka na lang ang kaso. 7610, ha?
1: Minor di edad daan, kasi 5 John. Kaya muna, no, ongoing subong ang pag-process sa mga dokumento. yung pa medical examination naman po ang bata or ang student sa person na kung diyan nga ma-certain, no, makabulik pala no, sa ipasaka Manila na kaso batok na rin sa gwardiya. Sa okay. Tugan na ito na rin ang balita kasi
0: pag doon, pila kabalay na,
1: sa may...
0: Pila kabalay na kalagubato, K5 Games, ang balod?
1: Oo, dito sa may area, sa zone 3, sa barangay Botong, Oton, Iloilo. Actually, lapit lang man siya sa mga sa barangay hall, kasi pa ito, ano, mga banta na ito, mga 200 meters away from barangay hall. Tapos, salin sa National Highway, yung mga sulod-lod niya, yung mga around 30 to 50 meters man, aga K5 dyan. No? So, mga around 4 to ka mga balay, sang pamilya, Salinas, ang nagkalaguba, no? So, may mga porsyon to sa ilang kwarto, porsyon sa ilang kusina, nga si wala na ya, upon nadala na ya sa kusin dagat, sa K5 dyan, tungod man yan sa mapasbog, no? Nga, ang paksang balod, considering subong, no? Basbog da ng hangin, tapos may mga epekto padala sa mga thunderstorm, kagabagat man, and ining high tide man nga nagduman pala kasi five dyan. At yan mo na, no? Nagkalaguba dito mga balay. Tungod man niya, nga last year lang, nagubada lang nila bala nga breakwater o kung ang sementado pala na, no? Ang ginagamit nga natin maghagan-hagan kung pagka sa impact or paghampak sa balot antes na makatupa na dito yan sa shoreline. Kasi five dyan. Kaya ito mga around 30 anos na naabi mo ang ginagamit niya breakwater na nila. Kaya kung pagka pala, weak naman ang pagservisyo. Yat ito na sa kuyang na sa kakipardya na sa sanautod natin yun na nga naguba, no? So, ginabot man naton ang mga barangay officials, no? Sa barangay Botong-Oton, accordingly, mayara naman na sila, no? Sa nga gin-propose, dara sa local government unit o kung LCU sa Oton, kagin paagi, no? Sa barangay resolution, sa plan nila dara, no? Ka mga kagawad, accordingly, mayara naman sa funds para sa pagpahamtang sa paribago naman niya na breakwater last sa mga several naman niya mga binulan na kapatigayon naman, no, sa inspection dira sa may area kasi five dyan na doon sa rito ng mga concerned offices dira sa may area sa niya Oton kasi mo na, no, na ginpasiguro Manila nga ti for example mag-low tide na magnami na ya ang panyempo kasi five dyan niya favorable na para pahamtangan dira sa inang breakwater. So, himoon na nila dira sa may area, no? Kakipal doon. Considering na ti ang grabe kid man yan, no? Ang paksang balo dito kita kaina sa may area. Kaya ang tuta pala, no? Sa ginatid ko ba sa ilang mga balay, matamat na yung gina-up-up. Kapatong ka pa yan sa loob mo. Wala na gaya sa duta.
0: Buday na yung buday na yung tulog ka. Mandaman ka ba? Makabugtaw ka? Abi mo, balay mo pa. Galik kay dagat na.
1: O, tinga lang. Kabugnaw, ha? Tinga lang. Kabugnaw. Wala ka na ganit sa tuwa. Doon po na ilan. So, usually, kung magbulubag yun, no? Especially kung kagabiho, nag-ulalig mat man sila. Pero so far sa ilang experience, subong, kasi tawag na, no? Kung gabi ko, no? So far, kung wala man lang yas ang ulan, kasi pardon, o kasamado man ang kadagatan. Pero usually, kung amunin, no? Kung mga matag-adlaw, especially kung high tide, kasi pardon, duwan man yas ang baskong na hangin, kasi dira, no? Paghampak sa balod, pinagalabot, dira, no? Sa ilang mga puloyan. Kasi ito man niya, ang iba nila itong mga gamit, nagkalagula na, mga bayo, mga gamit sa kusina. Nagaingyo lang sila rin, no? Sa nagakahigo man niyang bulig ni Mayo man ang nahinguan sa pangiman sa barangay niya mapalabot ni, no? Sa local government unit o kung LGU, no? Sa Oton, Iloilo. And we believe na maghatagin, no? Na sa mga assistant si Mayor Fusin sa iyadra ng mga pumuloyo address sa may barangay Botong Oton Iloilo kasi 5 John. No? Kaya
0: okay.
1: Sa mga mo dati mo nagatinira pala sa mga higad sa bye-bye o kung higad na sa dagat kasi muna, no, kung, for example, kung normal pa na kya na hindi matis or wala sa malaking na shampoo, medyo malayo-layo pa man ang tubig dagat pero muna, no, kung mag may bulubag yung kaysa ganang kakalabot, no, malapit sa National Highway na yan, ang tubig sa kipad dyan. That is why man, no, nga nagatuga man niya sa pag-binaha-baha. Pero man, no, amat-amat naman niya
0: okay.
1: Address ang barangay, ang mga LGU officials sa Oton Iloilo ang nasambit, no, nga concern.
0: Okay, salamat kid. Salamat kid.
1: Kipad dyan.
0: Kipad kim. Kaya daw sa duwain na kita time. Salamat, Jed.
1: Sige, no? Ayun yung mga balita na tipo na ito, no? Upon sa patrol, si Kasi 5, Jason, sa laro, pero may nagpamati, si Tito rin na mga pamamay-may, mga kaykay, direkso na kamay, sa rin sa lapos, upon si Mama Veronica, kagra kay Mami Immaculate, and Pamilya Manaay. Inis si Kasi 5, si Montaño Caluyo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report.
0: Madamo kinya, salamat sa report ni Kaki 5 Kim Caluyo. Magabalik kita pagkatapos kidamang sini.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Heart.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakan sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo nga tay.
9: Happy kanunay.
11: DTX 500.
9: Masaligat.
11: Epektibo.
9: DTX 500.
6: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
11: Yung may D3.
13: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
15: My Puso.
16: 11 Mbps.
17: Balik kita sa aton nga pagpangalagad na mga ka-K5. Diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5. News FM Iloilo. Ang ining porsyon ginadulong sa inyo sa Klinika de Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialista. Balikawan nato ng trakaso hilan at sipon kag ubo kung nagainom kita sa de Tribayo at lawadlaw. Bangod sa iya sining extra virgin coconut oil nga ginpamanan sa vitamin D3. Na maayugid kontra sa mga trangkaso, hilan at sipon kag ubo kag mga viruses. Mungot silingon niya kung naka-detribayo ka, healthy ka na. Ila binigid kon sa mga panahon sa tag-ululan. Malikawan naton ang dengue, ha. Malikawan naton ang leptospirosis. Kinanglan nga limpyo paribot, ha. Hindi kita gilayon maglusong sa baha kon magbaha-baha. Ayaw gini ni, kay kon obserbaran mo ang tanan-tanan niya mga sintomas ang mga balatian. Subong kinanglan nga mag-inom ikaw sa D3Bio gid. Ang D3Bio, the superfood supplement kay ginimo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpabanan sa vitamin D3. Nga maayo. Nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglyceride challenge sa extra virgin coconut oil aparte sa D3Bio ginahimo sa lawas nga monoglyceride. Isa na ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ang pinaka gina-consider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinaka-kusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3Bio ang pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton siningalawas. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins na nagapugong sa sobrang nga bleeding kung magdugo ka. Ginapanami man sa D3Bio ang pag-usar sa mineral ka calcium nga gabulig man proseso sa platelet aggregation para malikawan sa lawas ang bleeding kung naimpiktar sa ang dingge. Tinloan ang oksalan para marimpyo kagini pagtiniran sa lamok kamedala sa dengue virus. Manginom kita sa D3Bio kag Mighty Sea adlaw-adlaw. D3Bio kag Mighty Sea kag kung malikawan naton, gusto naton malikawan ang makamamatay nga mga baratian katulad sa cancer. Malikawan naton ang diabetes. Malikawan naton ang makamamatay nga mga baratian. Mag-inom kita sa DTX 500, adlaw-adlaw kayang DTX 500, may pinakamataas nga 1.3 million orac units sa mga antioxidants, that's why nga healthy kita, kung naka D3Bio kita adlaw-adlaw. Kag naka DTX DTX 500. Amo man na niyo, DTX 500, Mighty C, kag D3Bio. Ay ang D3Bio, ang Mighty C kag DTX 500, malikawan naton sini ang mga makamamatay nga baratian katulad sa sarcoma. Ay ini mga bukol-bukol blas lawas ta nga kung kaisa ina magatugas ang cancer o natawag nga sarcoma. Kung naka DTX 500 ka, naka Mighty C ka, naka D3Bio ka, malikawan mo ini. History sang radiation therapy, ha? Chemical exposure, nga malawig ng pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer, amo ina nga sarcoma kung bukol-bukol sa lawas. Likawan ang sarcoma kagiban pa nga sa isang cancer. Mag-inom kita sang DTX 500, Mighty C kag D3Bio adlaw-adlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, Mighty C kag D3Bio para mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols ngalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman, isa ka alkaline nga vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator na nagapakusog sang immune system capability sa good patio ng mga guba ng mga cellular sa lawas. Pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate yung mangin cancerous. Hindi na magulat yung magtubo pang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sa DTX 500, Mighty C kag D3Bio. Umakapi kita, DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Amo ning kapi ni Dr. Amil Oy nga kung magpangapi ka sini. Na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.

0: Tapos na ton, pangapi, maligo kita, gamit kita sa klinika DTX Beauty Soap, ha? Klinika DTX Beauty Soap, kaya mo ini nagapaprisko sa aton pamatyaga, nagapahamot, kaya nagapaputi sa aton siningalawas. DTX, Klinika DTX Beauty Soap, nagagwapo ka kung lalaki ka, nagagwapa ka kung babae ka, nagahamot at nagaputi ang imo siningan lawas. Klinika DTX Beauty Soap, mga kaki-5, bayad, lawad-law, para ma-maintain naton ang freshness. Ma-maintain naton ang freshness, mag-inom kita sang mag-gamit kita sang Klinika Deo Fresh. Amintay na ito ng freshness ang lawas ta, fresh ka, tapos paligo, pagtapos paligo, mag-roll on ka sa imo ilok, goodbye bayabas, welcome mahamot nga ilok sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh kita mga kaki-5 ha, kung naka Klinika Deo Fresh kita kay nagapaputi, nagapahamot, ini sang aton sininga ilok mga kaki-5. Para marikawan na ito ng sakit sa tiyan, bloated nga tiyan. Mag-Clinicas Probiotics kita adlaw-adlaw kay ang Clinicas Probiotics nagpa-active ini sang aton sininga digestive system. Kung active ang aton digestive system, ayo ang pagtunaw niya sa mga ginakaon naton, ang mga healthy nga parte sa ginakaon ta gina-distribute ini sa nanay tuhay nga parte sa aton sininga lawas. Agang mga higko, automatic, ginapagwa. Ang higko, ginapagwa. So malikawan naton ang bloated nga tiyan, sakit siya tiyan, LBM. Para sa masulay, kag-regular nga pagpamuhin, mag-Clinicas Probiotics adlaw-adlaw. Mga kalidad nga mga produkto ni Dr. Amiloy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. O kung magkanto ko mo sa mga product center ni Dr. Amiloy sa Subong Adlaw, Webes. May libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Pasig City. Sa Buwas, ara dira sa Kalinog, Iloilong, libre nga consultation kag check-up kada Biyernes. Sa Domingo, sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Miagaw, kag Saharo, Iloilo City. Ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Northern Iloilo, ara namtang sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Why nakita time sa subong matinon sa ngalan San Damian and Wyman of K5 News FM Iloilo sa Master Control opo naton si Kaki-5 Paul Dihada. Ang inyo Kaki-5 John Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Iloilo, number one kita. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ivory Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
5: Mga, mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamig ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamig gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagbulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myadaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
16: Ini si Alana Pacardon Marapa.
17: Ko si Joshua Darin Villavion.
18: Ini si Kirby John Panes Agravan.
15: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
19: Kadragsa nga punggod,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Galaong magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
14: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
20: Pangapanit, DTX Beauty Soap.
19: Galaw o magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
14: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
20: Pangapanit, DTX Beauty Soap.
19: Galaw o magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
12: Ang kampiyon ng istasyon sa Sara, Iloilo.
21: 88.7
12: K5 News FM.
21: Wow! My puso!

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi. Kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pambaskog nga kapsula. Para sa mga mata, iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located

0: sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Denise si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin de Lavion.
4: Ni si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatas mga butika! D3 Bio!
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Takong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
8: Matatas mga butika!
6: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
8: Pasa may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagkimulat, kalaman ang abiyan.
6: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Hintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
6: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
1: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sara Iloilo.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, ala una on sa na sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country.
15: This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Korea Kabala, nga dugay na ginahuptan. Mga balatiago na nga daw hindi mo na mapunggan. Mga istorya na magahanduraw sang imo mapait nga inagyan.
17: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
16: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
18: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
16: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton nga mga kumare kumpare? Kamusta ang inyong Webes ang hapon? Kabay nga okay ang tanan ha? Busog ang tanan? And syempre, ara dira nagapahunay-hunay kag nagapamati sa aton matahom nga istorya subog hapon. Aton gid ginaabi-abi ang mga sukita nga nakatutok subong dira sa Iloilo City. And syempre, sa mga nagaupod man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Mayang hapon gid sa mga taga K5 News FM Pasig. Dira man sa may bahin sa K3 FM Kalino, good afternoon. Maayad-ayad nga hapon man sa mga taga K3 FM Yagao. Sa mga nagatabid man dira sa K3 FM Laganas kag sa may Dumangas, good afternoon gid. And syempre sa mga nakatutok diri sa Quinto Distrito sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Webes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Mane. And of course, hindi man aton pwede pagkalimtan ha. Ang aton diri nga mga suki, aton nga mga kumare via Facebook Live. Sa mga nakatutok dira sa aton Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7. Maayong hapon gid sa inyo. And sa mga kumare naton dira sa Singapore, maayong hapon gid. Maayad-ayad nga hapon kay Ma'am Nen Eshan Presya. Mayang hapon man dira kay Ma'am Bings PSJ. Kay Maninay Rose Vic, good afternoon. Ma'am Annalie Bahade, kag sa iban pa naton nga mga kumare abroad. Mayang hapon kay Ma'am Jade Biatingo, liog lang ko na tamiyaw sa Biatingo kag Villaret family and sa Palomo family sa may Banwa Sangsara nakatutok kay. Mayang hapon man kay Ma'am Grace Duyag Chavez Pineda. Tamya lang ko maninay kay Yael Pineda. Kaga si Hobby nga nagapamatigid subong sa imo. Shout out tanan sa tanan nga pamilya sa Sara Iloilo. Maayad-ayad nga hapon man kay Sir RV Chris Caceres. Mayang hapon man dira sa kay Ma'am Grace sa Riyadh, Saudi Arabia. Ma'am Mary Jane Fernandez Alvarado, good afternoon. Maninay, shout out lang ko sa taga Senior High Clinic sang Pasig National High School. Kay Ma'am Elgin Manahero, kag kay Sir Jerry Paklibar, ang upod ko nga school nursing. Ay, maayang hapon. Dira sa may Pasig National High School. JV Loft Chambador, maayong hapon gid. Maninay, shoutout lang kay Lolo Roland Hinarios, kag kay Forma Nick Hinarios, bago pa niya gabakbak o brakon ho. Maghalong ha, kay mainit sang tiyempo subungadaan. Oh, nakaburubat siya, kag nakatilaw-tilaw matakasilak sang haring adlaw ho. Kampiyon niya sa mga damo lago bala sa nagligad si Mana. Di laban-laban, nagmarala na niya din kahapon nga perting init. Hasta subong grabe pagidang init. Kung may ara ka mo dira sa mga ralabahan ay hingagaw na sa pagpanglabaha para nga magmala-mala pa. Mayang hapon man dira kay Ma'am Nedeline Shautong sa Pasig City. Nakatutok gid sa aton. Sir Kevin, good afternoon. Bao maninay, ambot na lang sang tiyempo. Aka pa ang kagang dapya kahangin, mainit. Tapos pagkagabi, ulanon niya. Abaw do amo-amo gid Sir Kevin, no? Tani nami-nami lang ang drama. Babaw correct gid. Manami ng istorya ta subong ha. Ganik patunugad ang radyo niyo Sir Kevin para durot mga makapamati diyan sa inyo. Mama Rizal Baluro Kasiple, maayong hapon. Maayong hapon man sa kay Sir Roland Pineda. Maayong hapon lang kuno a kay Yael kag sa iyang amiga ara sa NHA Tipakla. Kay Tatay Cory nga nagapamati gid. Sige shot, but imprano pa ba? Sige shot na dayon. Kag kay Ma'am Grace, iya ko no, Mrs. sa Saudi Riyadh, nagapamatigin. Maying hapon man, dira kay Mama Rizel. Ma
Ma'am Rosemi, Bagaforo by Laran, good afternoon. Tamyo lang maninay. Happy birthday kay Grace Duyag Chavez Pineda. Oy! Happy birthday, Ma'am Grace. And happy birthday man sa kay Ma'am Cheche Rachel Pabilona Arca. Oy! Sa tanan nga nag-celebrate sa ilang kaadlawan, happy birthday.

0: happy, happy birthday sa may mga birthday dira. Sa mga nag-celebrate sa gila special nga okasyon, anniversary, monthsary o kung ano pa, pwede gid ka mo makapag-greet diri sa ato. Again, i-text lang ina sa 0962-478-8730. 0962-478-8730. Or comment sa ato Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Yeah. Ma'am Evangeline Apusaga Arorong, maayong hapon gid. Ang Arorong Kagdagunan family sa Zone 4 nagapamati man sa aton sumon. Shoutout lang kuno kay Bling Bling nga guwapa. Maayong hapon man kay Sir Gerald De La Riarte. Kasi sa mga taga Sarawet Market dira, mga vendors naton dira, mga kiosko, mayang hapon gid ha, nakatutok gid dira sila. Dito na pag-isa-isahon kay dumalawig-lawig tong mga vendors. Tanan nga vendors, customers naton, mga suki ta. Nagsuki man si K5 Edisel ka K5 Reggie. Kada udto nga kit anay nila dira. Mayang hapon gid ha sa mga taga Sarawet Market. Ngayong hapon man, kinanay Rosalinda kakay Reynold Labuyo sang ano ring Sara Iloilo. Abaw, I miss you too, ah, Ma'am Ben. Wala man takad, law nga wala ba? Medyo masako-sako kita ha. Nagapang imbitar kita abi sa mga secondary schools na ton. And of course, sa aton dira nga mga tertiary. Magpasakop ha sa aton. Malabuto na nga competition. Ang K5 News FM Live Reporting Competition. Aba, mayang hapon kay Ma'am Eden. Mayang hapon gid sa aton diri nga mga dinalangga, mga mapisan, mabuo. Nga katapos ang second IPMFC. Mga guwapa ka guwapo. Siling ni K5 Edisel kag K5 Reggie, mga guwapa kag yummy. Mayang hapon dira sa inyo, Ma'am Eden, kag sa imo dira ka mga kaopdanan. Sige, oras na to, alauna 23 na. Sa aton dira nga mga estudyante, mga nakatutok gid subong sa mga high school na to dira ha. Kag college students. Oy, magpasakop kita sa atong palabuton nga live reporting competition. Sa secondary na to, sinina nga Lunes, Agosto 17. Ang deadline for submission sang pangalan sang inyong nga participant. Kung nagapamati subong dira makitaan ang aton nga live, ang aton nga posting. Makita nyo dira ang format sang pagpadala sang inyong nga entry. Ang importante lang diri nga tandaan nga sa Lunes na alas 6 sang gabi magatakop ang pagpangbaton sang K5 News FM Iloilo sang mga nagpalasakop naton ha sa live reporting competition secondary category. So subong pa lang mag-scout na dira ang tagsak ka mga secondary schools naton sang ilang nga mga pambato kay may palaabuton kita nga elimination round. I-send din yung inyong mga entry sa aton email k5newsfmiloilo@gmail.com or sa 0938-824-7675. Makita nyo na subong sa aton nga Facebook Live. Ara man na nakapost sa Facebook page sa K5 News FM Iloilo kag K5 Sara. So, ang inyong format sa pagpadala sa inyong mga entry, syempre yung una, pangalan sa inyong participante, dira? Kag ang ilang grade level. Edisel Inyon, grade 10. Oy! Name of school. Kuan, ano ngalan sang school mo man? Sa din ikaw nag-graduate sa Sara National High School, ang iyang coach abi si Juan, sino imo coach man, si Tomas Garcia ho. And butangan niyo sang contact number kag Facebook name sang inyo nga coach para nga mas mahapos ka mo nga makontak. Ara na tanan-tanan sa aton nga Facebook page para sa mga luyag magpakigbahin sa aton live reporting competition. The same lang ang matabo sa aton nga mga college students dira, mga estudyante naton sa mga universities, tertiary category naton, same format, same email and the contact number. Pero ang deadline for submission sa inyong mga partisipante sa August 31 pa. Okay, so kilit anay kita and I know excited na ang tagsa ka mga eskwelahan man sa pagpasakop sa aton K5 News FM Iloilo live reporting competition. And ang matahom diri kay ang magadaog sa aton nga finals on September 27 ang magacompete regional. Panay-wide ha, magacompete ka mo sa Pambato, nagdaog mandira from Calibo, from Antique, and from Capiz. Si ikaw na ang masunod nga mangin kampiyon sa aton live reporting competition. Sige! Aton oras, alauna 27 na. Nakaplastan ng mga kumare, tada. Namining istorya ta subong ah. Ang aton nga letter sender. Amo si Jojo. Wow. Taduro ko kilala nga Jojo ba? Si Jojo may aras ang nobya nga Chinay, but silingon Chinese Pinay. Pananggagid niya inikatama. Isa sinakaadlaw no hospital si Jojo kaga ang advice ang doktor malawig nga pagpahuway. Gani ginhambalan niya ang iyang nobya nga kinahanglan niya magpahuway. Gani wala ini nagakadto sa iya. Makalipas sa mga inadlaw na tingala gid si Jojo kay ti bisan wala nagakadto do wala naman nagakontak ang iyang nobya. Sa ulihi iya na lang nahibal-an nga ginkasal na gali ang iya Chinay nga uyab sa isa ka inchik. Uy, grabe ba? The double kill, no? May balatian ka na. Biniyaan ka pa, ginbaylo ka pa. Kasakit man sina ba? Pangape kita DTX Coffee Mix para samtang kapatuyom-tuyom kita pamatis ang aton diri nga drama at maka-relax-relax kita bisan paano ah. Kag sa aton, pagpanumbalik aton karon hatagan sang advice si Jojo. Ang iabugos ka kasaysayan, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Hello, babe. Ano? Mahapit ko na sa'yo mo?
1: Hindi na lang, babe. Mataksi na lang ako karon puli, ah.
0: Okay, sige. Madiretso na lang ako pa uli.
1: Ay, oo, gali, babe.
0: Ah.
1: Basti magabihan pa ko puli, ha? Audit ah. Ng subong, eh.
0: Amo pala, babe? Ah, ate, sige.
1: Ate, sige, babe.
0: Magalong ka, ha?
1: Oh, yes, babe. Thank you, babe. Ikaw man, puli na lang, ha? Hingagaw ka agad nga, makapahuway-huway ka man dahil.
0: Okay. Huloton ko ikaw sa dinner ta, okay?
1: Ate, sige, sige. Ikaw bahala, babe, ah.
0: Okay, babe, sige. Bye.
1: Bye-bye, bye-bye.
0: I love you.
1: Love you too, babe.
0: Halo nga karoon pa uli, ha?
1: Ikaw man, bye-bye.
0: Aneka. Daw nakaharap ang panulo ko, ha? Kagasakit sa ulo ko. Daw ma...

0: Kamusta ang anak ko, Chin?
1: Okay na siya pa. May lang ganit kayo pagkatumba niya, wala maigo ang ulo niya sa mga talong nga bagay o kung matiga nga bagay.
0: Oh.
1: Oh, Diyos ko, ang anak ta, Johnny. Ang hambas ng doktor. Stress lang basi ko na siya. Kay among ina nga nalipungan siya sa sobrang kastress niya.

0: Oh, aari na kita sa balay.
1: Pa?
2: Babe, ipapanahog ka namon. Dali, gid lang ha kay mauna ko panahog agud nga daw unta ka.
1: Hindi na, babe. Kaya ko nang kaugalingon ko.
2: Pero babe, kasi kumatumba ka.
1: Okay na. Kaya ko na. Okay na ako, babe.
2: Uyat lang.

0: Anak, kamusta ng pamatsyag mo?
1: Okay naman ako, ma. Kwan, natingala gani ako, nga gulpi lang nagapagdulumang panulo ko, kag nalipungan ako.
2: Basi ko na natamaan lang sa imo ka pisan bala.
0: Gani man?
1: Hindi man pa. Kati, katawain mo lang sa mga obra ko sa opisina. Kapyot ko yung oras ko.
0: Sa bagay, kulang ka lang siguro nak sa pahuway. Hindi ma, yubi ko mag-live ka na lang, anay.
1: Amo manin ang plano ko, ma.
0: Diin maayo nga, samtang nag-live ka, i-process nyo na lang ni Chinchin ang kasal ninyo.
1: Si mama bala mo? Wala pa ko gani ka-propose siya.
0: Nga, wala ka pa nag-propose na kao. Ara na ka mo sa husto nga edad.
2: Husto ano si nga? Mama mo, iho.
0: Dugay-dugay pa?
2: Abi, atake na kami sang apo kay nahidlaw na gid kami nga magkugos-kugos ang bata.
1: Pa...
0: Opay, nanak? Nanok ka naman?
1: Ang ulo ko.
0: Diyos ko, kasakit. Diyos, nga, ginakaptan mong ulo mo?
1: Kasakit sa ulo mo ka?
0: Diyos, anak!

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, I Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, I Care Gold Capsule. Eye Allergy, I Care Gold Capsule. Cataracts, I Care Gold Capsule. Ang I Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. I Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon, para sa eye health, mag-inom sang I Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang I Care Drops. Adlaw-adlaw, I Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mulubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Inis si Alana Pacardon Marapa.
5: Ko si Joshua Darin de Lovion.
6: Inis si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala nag aumdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagirula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas ko sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
13: Klinika DioFresh.
12: Available now.
0: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
14: KK5 News FM.
0: Sarado ito.

0: Dok, ano kinang ginabatsyag sa anak namon man?
1: Base sa panaysayon sang pasyente, may migraine ini siya kag may problema sa mata niya nga kinahanglan ang pagbulong dayon kay hindi lang ina may mataas nga blood pressure kag yes, Mrs. Nakitaan ko man siya nga may sign siya sang mild stroke.
0: Oh, Diyos ko.
2: Doktor?

0: Babe, need mo gid gali isang pahuway.
1: Oh, babe. Kadamo sang findings ang doktor sa akon. Kinanglan ko gid niya magpabulong.
0: Gani eh. Kag dapat tumanon magili na. Ibudlay na. Di paano na lang taniya man?
1: Pasensya gid ba? Kinanglan ko gid abi nga magdiredre sa balay. Kag magpaayo. Kaya kung supakon ko ang doktor, base kung matabo ang ginhambal niya sa akon.
0: Babe!

0: Nagarilan ang cellphone ni Chin. Ginachatan ko man siya pero wala man niya ginasin. Idahil ko pag-iliwat ha. Oh.
1: Hello?
0: Lalaki ang nagkasabat. Hello? Sino ni? Ba? Gipatay na niya. Adiman, kalahit sa kubakubasag dugan ko. Nga lalaki nagsabat man? Nga aayan?

0: Nakahimos ka man. Sadiin ka makadto.
1: May laktan ako, ma.
0: Ah, updanta ka. Pasibala kung anong matabo sa imo. Nagpaayo ka pa balang adaan.
1: Ah, hindi na, ma. Okay naman ako, ma. Nabatsagan ko nga. Daw nakarecover ng lawas ko.
0: Salamat sa Diyos kung mag-amusin na. Eh, nga sa ila ka ni Chin makadto?
1: Ah, oo, ma.
0: Ay, timing. Nag-bake ko to sang banana cake. Dal-ish, anak. Ay, dalikid lang ha. Putson ko lang.

Arin ako sa balay nila ni Jin. Maggawa na ako sa salakyan. Oh. Magado ako sa gate. Arin ako sa gate. Madorbel ako.

0: Ay, good morning. Ay, ano tani, sir?
1: Good morning, sir.
0: Oh.
1: Si Chin Ara.
0: Ay, sino nga Chin, sir?
1: Ang tagiya bala sini nga balay, sir? Ay. Ang papa niya si Anabel Kag-Idi. Bata nila si Chin, sir.
0: Ay, ang buot mo gali silingon ang sanguna nga tagiya, de.
1: Ha? Nga si Rao, lain na ding tagiya subungaw?
0: Ay, oo, sir. Tagamulukabok ning tagiya. Bati ko ang daan sini nga tagiya, nagbalhin ko no sa Santa Elena sa Bibisyon. Na muna.
1: Ano, sir?

0: Amo na ining ilang-ilang street. Block to, lot B. Amo ining hambal sang gwardiya eh. Ah, wala sang doorbell. Palpagong ko na lang ang gate ah. Ah.
1: Ala na! Dali lang!
0: Para, may tao ko nakabati. Salamat.
1: Good morning. Ano, Tare?
0: Daw kilala kong Tingo Gao?
1: Oh.
0: Daw siya man yung nagsabot sa cellphone ni Chin? Good morning, sir. Ako gali si Jojo, boyfriend ni Chin. Ara na siya?
1: Ah, okay. Ikaw ka rin, Jojo. Si Chin wala nila ato na China.
0: China? Nag-ano siya sa China, sir? Wala man siya kamuro sa akong sa kamusina.
1: Oh, business trip upon akong family. Actually, malakat ako sa bang dito, China. Abas ako dito.
0: Ano? Ano ka? Sino ka kag... ano ka niya?
1: Ako? Ako, Bofing. Husband niya.
0: Hindi. Hindi pa tuwod ini. Paano natabo ini?
1: Abot sa inyo, wala ko na abot sa inyo. Kami? Kasal kami ni Chen. Nasettle na amon kasal, tokay na.
0: Ano?

daw hindi ako makapati sa ako na batian. Na arranged marriage na galing si Chin kag si Bo Fing Ho. Half Chinese, half Pinay gali ang nobya ko. Wala gid ako maguna-huna nga amusin ni ang matabo. Kag wala gid siya makamuno sa ako. Sa natabo nga to, na stress naman ako kag na mild stroke. Hindi ako makamove on tub-tub subong. Tungod si Chen, wala na makapauli diri. Kag ato siya subong sa China. Sa subong nagapaayo ako sa akon sakit, kag sa sakit man sang akon tagipusoon. Madamo gid nga salamat sa inyo paghatag kabuhi sa akon sulat, kag sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jojo.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: K-K-5 News FM Sarayro-iro D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamayan na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Istoryahan ta ang D3 Bio kung paano ini makabulig sa mga resilient bacteria. Abi mo mga bacteria lang hindi masarangan sa antibiotics.
3: So may duha ka scientist nga nakadiskubre sa mga mikrobyo sa kalibutan. Ini si Robert Hooke nga nakadiskubre sa amag o molds. Nakita niya ni sa tinapay nga nabilin sa ref, no? So nakita niya nga may gatubo. So ang nadiskubre niya amag gali ini. Kag si Anthony van Leeuwenhoek sang tuig 1676 nadiskubrehan ni Anton van Leeuwenhoek naman ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Doc Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics, no? Kag paano makabulig si D3 Bio? Ano inibala nga mga kagaw, Doc Ramil?
4: May mga sahe sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatugas ang balatian. Gitawag ina nga microflora. Botsilingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas, apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghalit. Kaya rapagit, good bacteria eh. Huwag mo na yaga panghalit sa aton. No? May mga kagaw naman niya nga nag-develop sa aton nga endospore, nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang D3 Bio sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit kaya pat yun sang monolaurin nga ara sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: O si Karen, kada mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
2: Ang endospore amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang environment. Ko
4: pa na. Kanig ko pa na. Buhi na sila.
2: Kaya-kaya na nila. Kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga endospore para mag-inactive sila, kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment kag pagpabor sa liwat sa environment sa ila ini sila ma-activate. No, dumamon isang tetanus, no? Tetanus kara lang sa lansang sa tuktok dan pero pag makasulod sa lawas mo, mabuhi liwat. Amo ni ang posible nga rason kung nga ang may ara sa pabalik-balik nga infeksyon. Dapat kabalogi kita mag-observe sang aton proper hygiene, magtinlo sang aton palibot, kag magprepare sang tinlo nga pagkaon kag parisan permi pag tumar sang D3 Bio. Adlaw-adlaw.
3: That's right, Sir JP, no? Gakatabu ini ang endospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatugas sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permi gid namon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang D3 Bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics.
4: Ako ya Sir Kevin kag Sir JP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infeksyon. Eh once nga malala kas infeksyon, ang kantoan mo, hospital, gid mo. So hindi ko gusto ya magbalatian, bangod lang sa kagaw, kakapo ya. Kung damo kagaw, imit yan. Tiga tokar acid mo, ga-ulcer ka. Kung damo kagaw, imo lian, tiga UTI kaya eh. Damo kagaw, imo baga. Especially ang TB nga kagaw. Tibihon ka eh. So kung gusto ka nga, hindi ka tibihon, wala ka UTI, ti inom gigas ang D3 Bio adlaw-adlaw.
0: D3 Bio with Physio.
4: May monolaurin pa ka nga galibot-libot sa imo dugo. Ina tanan, makita lang nas D3 Bio. So sa mga inom da D3, D3 Bio na ang pilia.
2: Upgrade na ka
4: mo. Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na.
2: Kulang.
4: Dapat inyo na nga D3, may BCO gid. So, dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw nga. Untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong.
2: Pakal ka bulong.
4: Kanto pa ka hospital. No? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene. Agun maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manugtinlo, may manugpatay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio. Para sa imo nga internal health kag proteksyon batok sa kagaw. So, amo na ka-importante kung gainom kaya D3 Bio.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: bakal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Miss si Alana Pacardon Marapa.
5: Ko si Joshua Darin Villavion.
6: Ni si Kirby John Panes Agraban.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
8: Matchoy ride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika, matchoy ride na ta.
9: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
8: Sige ka kidiya.
9: Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sagad nga driver, extend lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500!
9: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
1: Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
9: Pasami kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan, kalaman ang abiyan.
1: Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.

0: Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.

0: damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
2: Dali ka mga lalaw! Ari, nakapaborito nato niya, ilaw! Ilaw!
3: Ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
7: K5 News FM.
5: Sarang Duido.
8: Secret Memories.
9: Sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:10 na sa hapon. Ang ini nga oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa kamsang kaalwan sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa ini ka superfood supplement na gabulig sa aton para dasig kita mag-ayo. Nagapanami kag nagapa-healthy sang aton nga mga selula. Ang D3 Bio may ara ini sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid para sa aton ikaayong lawas. Ngani dapat ha, nag-supplemento gid kita adlaw-adlaw sang D3 Bio. Kay ang D3 Bio may ara ini sang high fiber diet and sa mga pagtuon nagabuligid para sa aton ikaayong lawas. Kumbaga makakuha gid kita sang total body protection. Kay ang D3 Bio nagapabasko gid sang aton nga depensa batok sa mga makahalalit nga mga mikrobyo kag infection kag nagapabilin sa aton nga mangin healthy inside and out. Inom kita Klinika D3 Bio, ang antiviral and antibacterial specialist. And hindi man kita magkalipat, magtumara kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Naabala kinahanglan naton mag-inom sang Mighty C. Ang Mighty C, isa inika alkaline-based, gani nga safe gid imnon, bisan wala kita sang kinanaan. Ginapabaskog siniya ang aton nga immune system. Nagabulig ini sa pagprotekta sa aton nga lawas batok sa mga balatian kag infection. Ang Mighty C anti-aging man, nagabulig ini sa pagpabilin sa kinis naton nga kutis dira, healthy and young looking nga panit, paagi sa pag-promote sang collagen production. And ang Mighty C may ara sang antioxidant power, nagabulig ini sa pag-neutralize sa mga free radicals nga pwede makapalain ukon makapaguba sa aton nga mga selula. Tandaan naton, ang Mighty C alkaline-based nga vitamin C nagabulig ini para sa aton dugang nga proteksyon kag enerhiya. And hindi makita magkalipat ha, mag-inom kita sang DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant nagabulig ini sa aton para nga hindi maglala ang mga ginabatsyag naton dira nga mga balatian, may ara kabalasan diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita Klinika DTX 500.

0: Init na mga produkto sa klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalika, o kundi kalidad di Doc Ramil Uwe nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwasang Sara, available ini sa aton klinika Sara Branch sa RJM's building dira sa kilid sang Ceres Terminal. Pwede man kamo mag-contact sa aton nga mga KSS resellers or sa K5 Sara sa numero 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or mag-comment, mag-contact man sa K5 Sara Facebook account. May ala pagkikita sa nga Haro Branch man na to, dira sa kilid sa Robinson's Haro. May ala magkita sa Miyagaw Branch, ara sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sa MCR Agriventure. May Pasay City Branch man sa Salvation Street, kagang aton nga Kalinog Branch na hamtang sa Costmart Kalinog. Gani, ano pa ang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang mga... o kung pamatud-an ang aton diri nga makuha nga mga benepisyo sa mga produkto ni Doc Ramil Uwe. Oras na ton, alas 2:15 na sang hapon. Sige, baka subo man sang istorya ni Jojo. Sa may mga advice sa iya ha, pwede kag katawag sa aton sa numero 0962-478-8730 or mag-comment sa aton Facebook Live. Kung si RG Tech ADM pahambal niya po pareho gid sa akon, antes ako biyaan prangkahan na gid para okay. Correct gid no? Para nga ti at least kung pagabalaan mo kung diin ka nagkulang, anong imo nga nanginsala. Maya nga po ang kay Sir George Tanggayan. Shout out lang ko no ha, sa Mang Tinapay, kay Boss Dondon, kay John John, kay Marwin, kay Lito, kay Jojo, kag kay Marlu, kag kay Tina. Salamat gid. Bota, ni antes siya maglakat maninay, tanigin prangka niya lang ang isa ah, para di na mag-asa. Ahay, kaluoy man. Mayang hapon man kay Sir Arman, Bakugway. Sir Kim, Arizona, Flora, mayang hapon. Mao mga taga-yutsing nagatutok gito ho. Kung si Sir Kevin, pambal niya, bo grabe ba, masakit ang ginabatsyag maninay, tapos sakit-sakit pagit ang ginpabatsyag. Budlay-budlay, bulungon ba? Sige lang, Joe, ah, focus lang sa kaugalingon, kaga pabulong ka na lang sa imo nga sakit. Bayda ang babae nga to, ah, kay kung mag-ayo ka, sobra pa na da ang kalipay nga ma-feel mo. Asa nga amat-amat mo madimtan ang past mo. Wow, kampiyon gan. Correct gan, Sir Kevin, no? Focus sa kaugalingon, ah. Iti hindi deserve ang muna nga klase sa mga tao. Nga ti sa pangalipay, ara, tapos subong ara ka sa kabudlayan, at wala sila sa imong luyo. Ginpailo ka pa. Kung si Ma'am Nene naman hambal niya, ahay, kaluoy man si Sender ba? Sige lang Sender, move on na lang. Pray kay Lord nga mag-ayo ka na. Si Lord lang ang makabulig sa imo problema. Move on Sender, kag i-pray kay Lord ang tanan-tanan. God bless you. Sige, ara sa piyak nga ninya, aton una nga caller. Good afternoon.
1: Good afternoon, maninay na nga.
0: Sige, sino gani?
1: Si Leo, San Quatero kasi.
0: Sige, Sir Leo, ano mahambal ta sa istorya ni Jojo?
1: Damay di, meron ka nino na kasunduan. Pero matunan na yun na Jojo sa San Kagaw kay makasing-kasing, matunan na yun, kaya mo inangin mo siya. Kapin pa rin mo nobya, ayaw niyo pagpalanggaan na yun sa una. Ang kapagdanan si na Jojo, maging palayuan sa niya, tungkol na nagmasakit ka. Pero kung wala ka nagmasakit, na maamalangin mo masakit, hindi rin niya sinasiguro pagbayaan. Nakasayin siya sa imo mo. Yan yung Jojo, ang tosa ng ina, bato na lang yung kapalaran, kaya mo inangin mo, kasi, kag ano na kapin pa ang imunobya, dapat na gisintya sa imo, nga marakat siya, nga magbulag sa imo. Ugali ang nakabo, umalis siya nga walang paalam. Maso masakit nung nasa imo, Jojo, hindi ba la? Kalaw, ay may nang imunobya. Sir, may upon siya gali nga isik. Nagpakasal siya gali, walang pag-disinsya. Yan eh, Jojo, ang masiling ko lang sa imo, magpakamaayo ka lang sa imo lawas. Ano ka lang, patunang imo kapalaran. Kasi sa uli, makakita ka man sa mas pampad pa kay din. Yan sa una mga lubya na maluid. Mag ano ka lang, Jojo, magkita ka lang sa mayo na partner. Kaya siyempre, kinanganan Jojo, balatian ko pa kaayo ka. Ang tumal ka lang, may isang bisibayo, DTX 500, inam ka sang DTX coffee mix, para maging mayo ang imulawat. At maging mapag-check mo immune system. Kag nakita ka lang sa babae nga nagkakadapat sa imo, Jojo ha. Kamay na mga baka sa imo. Hindi ka din mag-stress. Kag bato na lang imo kapalaran kay amoy na ang imo swerte. Kamay na mga nina yung mga baka kay Jojo.
0: Sige. Thank you, Gid, Sir Leo, sa imong advice para kay Sir Jojo. Kumbaga, focus na lang siya danay sa iyang kaugalingon. Kahit wala sang bisan sinuman nga makabulig sa iya sa subong, kundi ang iya kaugalingon lamang.
1: Oo, ay, ano naglain sa to? Mm-hmm. Maninay, umalit siya nga walang paalam.
0: Mm-hmm. Amula ng problema, dira. Pero
1: mga
0: di,
1: mangina.
0: Kung isipon ta, hindi ka pierdihan ni Jojo. Ah. Kahit di, ang hindi ya kasalanan eh. Sala man to, abisang isa, kahit di amo to yung nagbuya sa ilang nga relasyon.
1: Oo, oh, kanya nga sa agit siya siguro siya.
0: Oo. Oh. Sige lang, anuhon ta, may mga amugid na nga mga tao sa kalibutan. Ah. Ang importante, nagapaayo si Jojo kag sa ulihi makakita gina siya sang someone nga magapalangga kag magaatipan gid sa iya.
1: Na tama gid nang inay.
0: Sige. Thank you, Sir Leo.
1: Oh, magdiha ko din sa inay.
0: Sige.
1: Una sa tanan ng inay man eh mayong hapo sa tanan sa pamati sa Kipay sa Sara Iloilo. Ako ni nabla sa Sara Iloilo nga pamati sa mo. Si Ibar, si Angelo, Roma, si Jimmy, sa Bonifacio, si Ella, sa Pasisiki, si Sosan, si Sontrabe, nangangan ka para si Arlene de Guzman, si Bata, si Danilo, si Danica, si Daniel, sa kanan-tanan ka para mati, sa kamati sa kamati sa Pitkisyan, sa kamati ka kay Dr. Ramil Hoy, sa kamati,
0: sige,
1: si Leo.
0: Thank you, Gil. Thank you, Sir Leo. Oras na to, alas 2:22 na. Ando ginakuro ko labos, kita san shampoo pa. May mahabol pa da. Pwede pala strip ko ah. Maying hapon, Gil, kay Sir Jerry Dolorico. Maninay, kapamatigid kami diri sa Sitio Taquines, Barangay Anorina. Subong hapon. Shout out lang, Maninay. Thank you, Gil. Thank you gid sa mga suki naton dira. Sa mga nagapamatigid sa may banuas ang Sara, sa mga merkado dira, sa mga establishment naton, sa mga kalanaan, sa mga paradahan, maayong hapon gid sa inyo. Pangapi kita, DTX Coffee Mix. Ipares naton sa manayanaya nga hapon. Ang DTX Coffee Mix may ara inisang ampalaya, chia seeds, kagdi sugar, sugarcane, extract powder. Nagabulig para nga maka-relax-relax ang aton nga lawas. Makapanalahay kita sa pagpamuhin. Mag-DTX coffee mix na kita. Ang kampiyon nga kape na may gidi pares sa subong nga kahaponano.

0: alas 2:23 na, kung may ara kita sang mabilin para kay Sir Jojo. Siguro, ato na lang fokusan, sir, ang aton nga kaugalingon. Ang pinakamaayo mo nga buhaton, amo ang pagpaayo sang imo nga kaugalingon, hindi ang pagpangita sang sabat o kung paagi para mabawi ang imo to nga nobya. Nagpakasal na to sa iban, pabahiin na dira. Masakit gin man matuod ang amo na nga butang, ang amo na nga sitwasyon, pero hindi na nato na mabalik pa. Kahit di amo na yung mas ginpili. And wala man kita nakahibalo kung ano man ang iyang mga nanginirason sa pagdesisyon sina. Pero kung matutuod kanya nga palangga, bisan paano, example ha, kung wala gid man siya at may mahimo, abi, kay ti, aging pakasal siya sa inchik or something like that, may mga arranged marriage nga mga nagkalahitabo, kung concern siya sa imo, tani, bisan paano may closure nga ginatawagin, pahibalo niya man ikaw, nga amo na ang sitwasyon niya subong. Or if may ara man siya sang pagrespeto sa imo, tani, naglisensya siya sang maayo sa pagbiya sa imo. Hindi nga, kumbaga, doon nag-ghost ikaw, kag wala kakabalo kung ano ang imo nga nanging kasalanan para nga himuon niya ina. So, ang ato ni rin nga maayong himuon, Sir Jojo, focus sa kaugalingon mo. Kay sometimes, ang ginatawag na closure, hindi permihalin ha sa explanation sang isa katawo. Kisahalin ini mismo sa pagbaton sang kamatuoran nga tapos na. Ang acceptance sa mga nagkalahitabo, closure man ina Japon nga matawag. Gani, kung ako sa imo, Sir Jojo, batong na lang ang mga nagkalahitabo and mag-focus sa kaugalingon mo sa pagpaayo sang imo nga kaugalingon. Someday, may maabot nga panibago nga paghigugma nga panigurado palanggaon kag atipanon ikaw kag indi ka pagbiyaan. Thank you kid Sir Jojo sa pag-share sang imo nga istorya diri sa aton. Thank you so much man sa mga nagupod sa aton sa subong nga hapon. Again ha, ang aton pagpangagda sa aton dira nga mga secondary schools and tertiary schools na to. Ang sa aton nga mga high school para sa live reporting competition diri sa Iloilo, ang submission of entry ang magatakop sa Lunes, Agosto 17, alas 6 ng gabi. Ara dira sa aton Facebook page, K5 Sara ka K5 Iloilo ang format sa pagpasakop. And ang tertiary naton on August 31. Kani ha, kilit anay kita and magsuporta kita sa aton palaabuton nga live reporting competition. Why na kita sang oras? Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer, mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
11: So una,
10: problem, nagid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap kag naghamis kag nagputi gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend
8: Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
12: DTX 500.
8: Masaligan.
12: Epektibo.
8: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
12: Ikaw bala ang may diabetes.
8: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
8: Kaga kontrolar.
12: Sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
12: Masaligan.
8: Epektibo.
12: DTX 500.
8: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
12: Ang D3. Yung
8: may Physio.
12: Physio.
8: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
12: Ang D3.
8: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
8: Yung may D3.
12: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
17: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out.
18: Perfect soundtrack for your journey.
17: K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
19: Campeón.

0: K5 Afternoon Drive.
1: Campeón.
2: 88.7
0: K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
1: Campeón.
3: K5 Galingawan Time.
4: Tagbalay.
5: Sino na?
4: Ah, mga pulis kami, sir.
5: Ah, mano tani, sir, aw.
4: Gusto lang tani namon mag-istorya.
5: Pila ka mo kabilog, sir?
4: Duwa lang man kami, ah.
5: Ah, duwa ka mo?
4: Oo.
5: Tika mo, de-istorya, nai, eh.
3: K5 Galingawan Time!
6: D3 Bio.
7: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dapugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
9: Sa mga butika.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligat.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
10: Masamig ka bala gina allergy.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masalika.
11: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
10: DTX Coffee Mix
9: mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix
9: mga butika.
10: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
14: Sang una yan iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times. After 1 week nanamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C
9: mabasa mga butika.
10: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C
9: mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
10: Mags for Biotics ka.
3: May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics gadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
10: Good news!
9: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
16: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Klinika DioFresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
19: Kaya subukan ninyo.
17: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
19: Klinika DioFresh.
17: Available now.
20: Gadragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasin!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Gortez!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca
26: at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matino nga dugo.
26: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
26: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo ang atay,
26: happy kanunay.
25: DTX 500
26: masaligat,
25: epektibo.
26: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
25: Ikaw ba na
26: ang may diabetes?
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds.
26: Yan ang gapanupo
25: kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
25: DTX 500.
26: Masalika.
25: Epektibo.
26: DTX 500.
28: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
28: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
28: Yung may PCO.
29: Ang PCO.
28: Yung may D3.
29: Mabagat sa mga butika.
28: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
28: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
28: Yung may PCO.
29: Ang PCO.
28: Yung may D3.
29: Mabagat sa mga butika.
31: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Wow! May puso!
31: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Wow! May puso!
33: K5 Road Trip.
34: K5 Road Trip!

hapon kin sa inyo. Kayo po ay nakatutok pa rin sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ang tahanan ng mga pogi. Ba, pogi? Ay, nako, si Kuya Andoy nyo ha, nagapanumdom lang sa gihapon. Bisan ano pa ang sitwasyon, hindi magkalipat. Pangitagid sa rason para makayom-yuhom ka, bisan gamay lang ah. Bisan problemado ka. Ang importante, hindi ka madalman. Ay, migo ko to, gatsat kagabi sa ako, no? Dumadalman sa ako, no? Ang problema, yaman lang kay ginamayalan sa madakpan sa asawa, ya? Nga nag-sugal sa sagihapon. Bala nyo na lang, sugal sa cellphone, ah. Pinakdol na sa sangasawa, ya, ligad. Kaya ginamayan lang madalasa, pati ang inog bakal bugas. Te, man. Tapos mo nga matamat naman sa balik. Ambo ko siya, ako pa yung pamangkoton mo nga way kuyag sugal. Hindi, kuya magtudlo, siya mo paano magbutig sa asawa mo, ah. Ay, nako. Pero ariya, wala niya halong ang kabutigan. Nga kung ikaw nakamighty si, mas protektado ka batok sa tanan nga balatian. Mighty C, Mighty C, Mighty C. Pampabaskog sa immune system. Non-acidic pa, ha? Alkaline-based bod. Silingon, wala akong tratsimpo. Mag-inom kasi ni. Bisan aga-aga ka pa mag-inom. Bisan huwag ka pa kapamahaw. Okay lang na. Kag para protektado, 24 oras ang lawas mo. Pwede man ilugo ng inobra ko, ha? Kadua ko mag-inom sa isa kadlaw, eh. Isa sa gabi, antes ko magtulog. Isa sa aga, antes ko mag-halain sa balay. Para kumbaga to, 24-hour protection. Kung alang-alang, pwede man isa-isa. Ah. Pero ti, why man na iasang ano, hindi ka man na iya masubrahan kung duwaon mo kada kapsula ang inom mo sa Mighty C. Parisi pag D3 Bio para may proteksyon kita batok sa tanan niya sahi isang infection. Kadamo pangadaan sa gihapon, subong. Damo sang infection. Ay nako, halin sa pinakasimple nga, ubo, sipon. Pag ginhilanat ka na gani, ilaban-laban, may ara na na-infection. Not all the time, ha? Pero most of the time. Tapos, syempre, pati sa mga external nga causes ang infection, sa mga pilas mong bihalimbawa. Bago ka lang pedicure, ginubog mo sa baha. Gargay. Yuck. D3 Bio ang solusyon. Yan po ang proteksyon. Ngayong hapon sa mga nagabiyahe-biyahe da subong sa mga grupo naton nga K5 taxi and mobile patrollers, mga sir, mayong hapon. Kabay pa nakainom na kamo DTX 500 nyo, kasi mainit na naman ho. Mayalan tan, isiling ko na bisan kahulat ka pa sa hero, tambay ka lang sa sulod sa lakyan mo, pulo pa aircon ka. Ang lain lang kung kinala mo magwa-guwa, kasi again, alangan man paandaron mo lang ang paandaron sa lakyan mo, bisan ka pundo ka. Debla. O haling ka sa lamig, sailo ka sa init, balik naman sa lamig, baraga. Ito kakaapoy sa lawas, magamo na ang sistema. Tapin po kung doga taas ang imo nga presyon. DTX 500 ang solusyon para sa mga gapam problema sa ilang blood pressure, blood sugar, kag iban pa. This is the superior antioxidant kinagabato sa mga malaing epekto sa free radicals sa lawas naton. Ginatawag na ni siyang the superior antioxidant. Tungod sa iyang tawag sina ingredients nga ampalaya kag de-sugared sugar cane. Oh, di ba? Timing. Sa mga ano tagali, sa mga grupo to da, mga K5 solid supporters. Kag sa aton nga K5 fans club, mayong hapon gid sa inyo. Kung sa diin man ka mong abahin sang kalibutan, good afternoon po. Kagkabay pa sa sunod ninyo nga pagpangapi, may ara pabilin nga DTX coffee mix. Kay bati ko sa mga naistorya ko sa sulod balay nila, amog ng pinakauna gakaubos. Kaya ginainom aga o to hapon ng DTX coffee mix, dali maubos. Iti non-acidic nga kape, why kontrat simpo mo? Nebla, bisan imnon mo sa aga, sa udto, sa hapon, bisan hasta pa sa gabi. Okay lang, kaya healthy na, non-acidic pa. Kag manami pa ni sa chan ang DTX coffee mix, ilabi na gid sa mga gapamroblema sa inyong digestion. Adang ayawan ka ka po o tuwas ang balatyagon mo, do hindi magwa, ayawan ka nakatulod, wala giyapon. DTX coffee mix kay buta ini sang chia seeds nga nagabulig sa aton digestion. So sa tanan-tanan yung mga produkto, tada halin sa Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix. Gagmadamo pa nga iban! Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Aralanda sa may I. Lopez,

Hans ang Robinsons. May ara man ta sa Miag-Aw, sa Pasi, sa Kalinog, kag sa Sara. May mga klinika man tada, kad tuin nyo lang. Kag tanan ta nga klinika, may libre nga check-up. And when we say it's free, it's totally free. By Loyo Home lang. Lain-lain ang ilang mga schedule, i-check nyo lang kung saan o ka mo pwede makapa-check-up. Tas kad tulang mo to, apa-check-up do yun ah. Alright, magbabalik tayo bukas. Dari Mangyapon, siyempre sa kampiyon ng istasyon. Ako po si Kuya Andoy, iniang 88.7 K5 News FM.

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: My
1: family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami ginauha! Si may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre? Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Dali ka mga lamaw! Ari nga paborito nato niya, ilaw!
13: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
10: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
15: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. E3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika.
18: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
19: Sa tag sa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen. Gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes. Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunong natong subong sa pagsipan-sipan ang matahong makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Inyong ginmakuhan sang leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Kay tatay ko na!

0: man ganay. Di rin si tatay na ako ha, ako ang tamat hot.
1: Ako man yung pamangkoton mo. Ikaw to pala pamangkot.
0: Hindi ko ah. Makigama ko ka dun. Makaon lang ko ah.
1: Pero kano? Ay, kano? Ato na ato na niya. Madyagan ko bala. May ginihimo ugit si tatay nga kababalaghan mong.
0: Ano na ako?
1: Ay, matyagan ko. Si tatay ang nagsulit sa palay ni Lola Violet. Siya gito ya. Kag, mayo lang. Wala niya kinpatay si Lola Violet.
0: Hala? Lain ba?
1: Lain git eh. Kani, kano, hindi ka git manugit kibiskan si Sinuha. Kagbasi bala presuhon si tatay haw. Patay kita nga duwa sa gutom. Kapatid ka ha? Kano? Hindi ka git manugit sa kaibisan kay Sinuha. Kapatid ka?
0: Oo ha? Wala? Amadogor nga. Naging mo siya siyang bayo nga may gakabit nga daw na eh. Kay para kapakulo-kulo siya nga tanom.
1: Oo, amo to, husto ka gin.
0: Grabe si tatay na o. Pero naisahan ko siya. Wala siya kabalong ah. Wala ko hatag tanan-tanan kwarta nga ginamot pang ospital niya.
1: Hala! Katonto sa'yo mo ka no? Tingala ko man nga daw hindi kit kapati si tatay nga ahaw. Pila to? 300 lang ang amot sa mga tao? O true ka man gali, no?
0: Bata ko yamang!

0: Mga bags, dugang talim, no, no? Ara?
1: Oo, nga mo pa man, Migs. Siguro man kami bla, Migs, ang imong discard, bla, para nga makaigo, tadako-dako, bla.
0: Ngao, masabay ka sa akon, Migao?
2: Ipunggod, ya. Basta makwartaan, Mega. Masabay din kami, ya. May iligoo naman daw.
0: Hita, tay.
1: Migs! Migs! Si Miko mo!
0: Bah! Gatods! Hindi ko na Miko, ya!
2: Hindi ka mo, Miko, ay! Dosood man ng bata mo kagang bata nila!
0: Tigalon mo! Matsaga niya kay damo siya kasapatan kag lapad niya, ba? Kung daw sino na siya nga kwartahan, daw si Atsug ang tuntoy, ha? Bah. Mga Migs.
2: Migs?
0: May napinsaran ko. Di punggol, ya. Tiba-tiba kita sinikon matabo.
1: Ano na? Amigo?
2: Basta, kuya. Lookout lang, kuya. Kay hinay, kuya, nga daan niya nga mag-iho mo.
0: Kagang mata mo yung nga daan niya, harapon. Basi kung madiskrasya ta siya.
2: Ay, hindi ah. Ginapasalig ko ka mo. Ako yung pinaka-anting durunggan. Kag pinakasipat, madaya nga lookout. O, di sinong target tao?
1: Oh, man. Sinong target tayo?

0: Mituter, dasiga na. Hubarang higot sang karabaw. Dasiga.
1: Oo, Miga.
0: Sige, hanutang buli sang karabaw para magdalakan. Dasiga.
1: Ate, oo. Are. Huh?

0: tay à, mày à, gà tay à?
1: À gà cơ bà nà gà bụng tàu hảo.
0: Ồ tay. Kì nè bà tiền con mga mandok nga gà putak putak na. Gìn buburan ko dayo na.
1: Ati ang ang karabaw ya. Diin mo ginlawig.
0: Ginlawig tay? O, wala pa kuya kalawig sang karabaw ta tay ha?
1: Ano? Tidiyan ang karabaw ta? Oh. Ah, wala na dira sa ginalawigan niya haw? Eh, nakabuhi guro ay. Eh, sadyagin. Sadyagin ni. Nadula ang karabaw ta.

0: Tripayo with Vizio.
1: Ako si Ana, before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3Bio!
2: Ang D3Bio!
0: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
0: Yung may D3!
2: Mapatak sa mga butika.
0: D3Bio!
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin kamalipaton. Gintry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio!
2: Ang D3Bio!
0: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
0: Yung may D3!
2: Mapatak sa mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga uno?
4: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
4: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka mga butika!
7: It's Iloilo Supermore 2-day sale this August 14 and 15. Shop in-store or online and enjoy exclusive discounts plus extra savings when you pay using your e-wallet. Aton gidini! DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO-10055 Series of 2026.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka butika.
4: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
10: Kampiyon!

0: Sinuang nagkuha sang karabaw? Sino?
1: Eh, pa, basi kung nakabuhi lang.
0: Ah, hindi ato iya makabuhi. Kaya siguro ko ang paghigot sa do. Imposible iya nga makabuhi ato. May nagkawat ni sa karabaw ta. May aragid!
1: Ay pa, eh ano abi kon kadtuan ta sa Magallanes? Eh sa ginabaligyan bala sa mga livestocks? Eh, tinda dito subong ikay Martis?
0: Ah, sige ba? Kay ginkawat ato. Sigurado dito ginila to ibagsak. Dasig ama kadto ta to.
1: Ay, oho, pa. Eh, mamotor lang kita para dasig ang biyahita.

0: Saan? Lagi na sumbag mo ang dingding ta.
1: Kung sino man nula sa guya ka nagkawat sa karbaw ta, kamay pa kagabaan siya. Kamay pa. Kamay pa.
0: Sige lang pa. May gabag nga maabot sa kawatan niya to. May aragit. Iampu na sa mahal ka Diyos nga. Matumod kung sino ang wala sa huya nga kawatan niya to. Maampu kita pa.

0: 5 milang ang partida ko, amigo Dude.
1: Eh, dugang-dugang iban di amigo Dude. Bisan gis lang. Gis mila lang kada isa sa amon, no? Eh, dua kami ni amigo Bantol. Eh, di ka man mapirdi sinagay 30 mil ka man.
0: Oh, Banig. Pariyo man ang tatanan niya nagpangabudlay.
2: Na ano mo minyo, yaman? Ginagat naman lang kamo. Kung wala ka mo nag-upod, kaya ko lang ako lang isa. Galing kayo naluhoy lang ko sa inyo eh. Hindi po gaya 5 mil. Na ano? Nagamayan pa kamusin, ha?
0: Tugang ilang bimigo, be. Migo dudi.
1: Gani man?
0: Bisan himuan lang tag city mil, ha?
2: Ay, kudaka. Ati, sige. Aria? Imo? Dugang 2 mil? Imo bagit? 2 mil? Tag city mil na kamo, ha? Putik sa son? Hindi na mo katilaw sa akon. Suluhon ko na lang. Nagadiman ka mo inyo, ya? Tapos lang din sa kubra nyo, bro. Ay, gay, blood ko, ah. Dra, na lang ka mo, gani. Ayaw lang, gani, kuinom.
0: Swapa ka nga ni Mali, amigo. Tugak, no?
1: Gani, man. May adlaw gina siya sa aton. May adlaw gina siya. Dalok-dalok ang yudiputlong niya. May adlaw gina siya sa akon. Bantay lang siya.
0: Naman, migo, tugakaw. Anong imuon mo kay Dude? Hamhig, anong imuon mo?

0: kaluoy man siyang karbaw na mo ni ginkawat ba? Matyagan ko? Dirigid guro nag-agi ang kawatan sa wayang mo? Ba? Ano na ho? Panyo nga pula? Palapitan ko bla? Pudyoton ko? Kay sino ni man? Da wala man siyang tao nagakadod rin kay amon minayadota. Kagdiri ko pa ginalawig yung mga kanding namon pirmi.
1: Hay! Hay!
0: Oh.
1: Bitoy! Oh. Bitoy!
0: Sikano? Nagapakadod rin sa akon? Mano ni siya man? Kag may bit-bit siya nga plastiko? Oh, kano? Mano ka?
1: Mamamamamayatay simo. Simo na yung matuto. Mga biskuit, kag-dulse.
0: Oh. Bo, amo bala? Kadamo ba? Dinilin?
1: Dalalin ni tataya. Nangumpre siya sa banwa. Hello? Bitoy?
0: Oh.
1: Sino panyo ang nauyatan mo?
0: Akwan. Nakita ko lang diyo. Imo ni Hao?
1: Hindi ha. Pero kilala ko na tagiya sina panyo.
0: Ha? Ano? Kilala mong tagiya sina ha? Kano? Kay sinuni? Kay sinuni kano?

0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
9: Kampiyon.

Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sundan pag ninyo buwas sa pagpamati ang katapusan gabahin sa ato drama sa kaginan. Kayo gitbakuan sang pagtunan gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan kay tatay ko na. Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda. Musical director Michael Tabaki Jr. Recording engineer Nuli Aparicio. Special sound effects Milvin Plotenia. Kagini ang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Sa una,
10: problem. Magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: K5. News FM.
15: K5.
14: News FM. Championing the line.

0: 95 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.
1: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kedisyon sa pagpangalayod sa palatuntunan El Castigador. Adlaw karon nga Webes, pitsa 13 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Sa karon nga edisyon mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa gihapon main kapod ninyo sa ngalan sa serbisyo publiko ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Gutob kita mabiyan alas 5:30 subong hapon sa pagdulong sa inyo sa labing talulapang doon nga mga balita kag mga impormasyon para gid lamang sa aton mapinalangga nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bisan din man nga bahin sang kalibutan. Sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati naga-monitor sa ilatag sa tagsa kama transistor radio sa 88.7 sa lilison sa inyong mga radio sa FM dial. Kag siyempre sa aton man nga mga followers, kag mga viewers, sa bisan din man nga bayan sa kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM. Pinagi sa aton mga social media platforms sa Facebook kag sa YouTube sa K5 News FM Iloilo 88.7. Matapos mabiyan ang pila kadlaw nga sunod-sunod nga pag-inulan-ulan diri sa aton sa Pilipinas kag sa bilog nga Western Visayas. Subong mabatyaga naman naton mabiyan ang pagbalik. Kag nagbalos naman ang tama kasingkal nga init. Kung magwa ka subong ba terrible no? Makwan masunog man panit mo kung magpatial ka sa initan. Kagati siyempre kung ikaw mabiyan ang medyo mahina ang imo sining immune system. Dasig kagid tapikan sa mga balatian. Amakon mo kung ikaw igoon ka sang tugnaw tapos balusan ka sang init. Di ko nalang alang lang lawas mo ati sigurado no nga mabalatian kagid. Pero sana sering na mabiyan para nga makalikaw kita sa mga balatian amo ning maayo no. Kay mayara gid kita sang panguntra no para sa mga balatian para mangin mabakod ang aton sininga immune system. Kinanglan nga mag tumargid kita mabiyan sang Mighty C adlaw-adlaw ha. Mighty C alkaline based nga vitamin C ini siya nga pwede mo mainom bisan way ka sang kinan-an way unod imo chan. Pero pwede gihapon no Mighty C. Ang Mighty C mabiyan nagabulig ini para makalikaw kita sa madamo nga mga balatian kay ginapabakod aton immune system. Nagabulig man sa aton heart health no kag para makalikaw kita sa mga balatian kasubong sang stroke kag heart attack. Kag ti syempre nagapahamis sa aton nga kutis nga bisan maidad-idad ka na pero hubin gihapon na imo itsura itsura. No, so mo na mabiyan ang Mighty C. Mabakal ini mabiyan sa mga clinical centers ni Dr. Ramil Oy sa Clinica de Alternativo and Wellness Center. Taga sumuman sa mga butika, no? Malapit sa inyong mga lugar. Alas 4:08 sumabihan atong sininga oras. Sa pila mabiyan ka matalulupang doon naton nga mga balita kag mga impormasyon sa aton sini nga pagpangalagad. Magluwas mabiyan sa epekto sang baha no kag epekto sang bagyo malain nga tsimpo mga pag baha-baha. So hindi lamang kita nga mga pumuluyo ang apektado especially ang mga nabahaan nga mga pumuluy mga puluyan kundi bisan ang mga mangunguma apektado.

Duman, no? May mga talamnan nga na lapawan sang tubig. Di guba gid mabiya ang ila sini nga mga kwan, ang ila sini nga mga pananom, especially ang mga humay, no? Di damo nga aton sini nga mga mangumang pirdi ang ila sini nga mga gintanom nga humay, no? Kag ti siyempre. Ya dako ina mabiyan nga kapirdihan kag ang aton sini nga ekonomiya igo man eh, no? Ang Department of Agriculture naton nagapaninguha man para nga mabuligan ato sini nga mga mangunguma nga makabawi sa ila sini kapirdihan bawo sa sining epekto mabiyan sang mga naglabay nga bagyo kag balain nga tsimpo. Kag magluwas dira mabiyan, no, sa mga baha, mga talamnan nga ginbahaan, subong may ara naman, no, another calamity naman ang nag-igo sa aton sini nga mga mangunguma diri sa aton sa probinsya sang Iloilo, hindi lang gani probinsya, ano, kundi bisan din man nga bahin sang pungsod, no, nationwide nagaepekto man gihapon ni mabiyan sa aton sini mga mangunguma ining mga ginatawag naton nga mga insect kwan bla mga piste, no, di subong diri sa aton sa probinsya sang Iloilo ginaatake naman ang aton sini nga mga mangunguma, especially ang mga sugarcane farmers sang ginatawag naton mabiyan nga RSSI, no, isa ini ka size sa insekto na kusodin na ginatawag ini mabiyan nga red striped soft scale insects na mayara ini mabiyan sang scientific name nga Fulbinaria tenuivalvata. Fulbinaria tenuivalvata, so may ini ang iya sini nga scientific name sang red striped soft scale insects o kon RSSI. So ano bala ining RSSI? Dugay-dugay mabiyan, magpakigangot kita sa aton sining Provincial Agriculture Office. Huwag mahulam kita sang gamay nila nga tsimpo para mapathag sa aton sining mga pumuluyo, especially sa mga mangunguma. Kung ano ining RSSI, paano ini bala nagahalit sa aton sining mga pananom, especially sa mga tubo, no? Kay daw tubo ang iya sining ginakwan, ginaigo, kaginatarget mabiyan. Kaya siguro mahilig ini sa mga tamis, no, ng mga insekto ining RSSI. At the same time, daw sa ano ka lapnagon subong ang epekto sini diri sa aton, kay hindi lamang ini diri sa aton sa probinsya sang Iloilo kundi bisan man mabiyan sa iban nga bahin sang pungsod basta may ara sa mga sugarcane plantation. Yung ginaigo gid nila ini mabiyan. Kaga base pagid mabiyan sa aton sini nga pag panalawsaw nga ining RSSI, una ini mabiyan nga na-detect sang 2022 lang baw. Ha, bag-ulan ni gali, no, ining RSSI 2022 sa Luzon. Luzon ang una ini mabiyan nga nag-atake ining RSSI sang 2022 kag naglapta ini sa iban nga mga sugar producing regions especially sa Negros Occidental. Diri sa aton sa isla sang Panay may mga lugar man diri, may mga banwa man diri nga may ara sang sugarcane plantation. Tapos for example sa may Pasig City, no, sa bisan sa Capiz, no, may mga sugarcane plantation nga ginaigo man sang RSSI. Kag of course, ano bala ang ginahimo karon sa aton sini nga Provincial Agriculture Office para nga mabiyan nga matap na ini, no? Ano bala ang pamaagi para nga mapatay, no, kag matap na ang paglapta sang sining insekto para nga maano ini sa para mapunggan ang pagpanghalit sini sa mga pananom sa aton sining mga mangunguma. Kay according sa information mabiyan nga once nga ang isa ka area maapektuhan sa sining RSSI, ubuson niya gid ni, no, ang mga pananom kun hindi matapna dayon. Domo ini mabiyan ang ginapangatubang, no, nga krisis sa aton sini nga mga mangunguma magluwas sa mga epekto sa mga baha, no, epekto sa sobrang kun kaisa sobrang man nga kainit, no. Ang sobrang pag-ulan nga nagresulta sa mga pagbaha nag-aapekto sa aton mga mangunguma. At the same time,
Kung mainit naman ang tsimpo, sobra naman ka mainit sa tsimpo, nag-a-apekto man gyapon sa aton mga mangunguma. Sobra nga kainit. Tapos may ara pagin mabiyan sa mga nagakuan, nagapanalasa pagin nga mga kuan, mga insekto or mga piste mabiyan. Hindi lamang ining RSSI kun kaysa may ara man nga mga ginatawag kun madumduman ninyo, ining ginatawag bala nga rice black bug no o kun RBBs. Di mga humay naman yung ilas ining ginatake, no? Rice black bug. Pero ining ang RSSI, yung ilas ining mabiyan nga target or ang ginatake gid nila, amo og gidya ang tubo no mga katubuhan. Ini siya mabiyan na ang ining RSSI daw kun siya daw brown siya daw may pula no may stripe nga pula lagi tawag nga red striped soft scale daw mahumok ni siya ang iya sininga kwan iya sininga daw bao-bao lang gamay no kita mong bao daw ang bao pero ting syempre ang akwan matiga ang iya sining shell pero ini siya mahumok ini sila mabiyan daw bao-bao tapos may stripe nga pula no lain man ni siya nga klase sa insekto ining kun ma dumduman ninyo kag kun mahibaloan ninyo nga may ara man sa mga puti nga insekto nga ining ginatawag bala naton nga tigi nga nagapang halit man sa mga pananom tila naman ni siya nga klase man sang insekto pero ini siya ang RSSI o kun ang red striped soft scale insects. So mulain man siya nga klase sang insekto nga nagapanghalit sa aton sining mga pananom especially sa mga katubuhan. So standby ha sa aton sining mga tagpalamati especially sa aton sining mga mangunguma kay para mabalaan ninyo kung paano tapnaon ining RSSI insects. So pamati kamo diri sa aton kay tinguan gid naton mabit nga malabot ang aton sining provincial agriculture office kay para mapatag sa aton. Nagmatagan kita mabiyan sang mga panugyan kun ano ang dapat naton himuon para matap na ini nga mga insekto sa pagpanghalit mabiyan sa aton sini nga mga mangunguma. Oras naton Philippine Standard Time alas 4:17. Sa pagkabayad mabiyan sa aton sini nga nagapanguna naman nga mga update sa mga balita nasyonal. Nagpagwa karon sang pahayag ang Department of Environment and Natural Resources, DENR. Nga diri sa aton sa pungsod Pilipinas mabiyan, nag-generate kita sang masubra 60,000 tons, no? 60,000 katunilada adlaw-adlaw sang basura. Sa bilog na nga Pilipinas. Amak mo 60,000 tons sang kwan sang basura ang gina-generate naton kada adlaw. Tapos ang ibang sinada mabiyan ginapanghaboy pa kun diin no sa aton sini mabiyan nga mga kauturan amo na mabiyan nga nagatugas ang mga pagbara sa aton sini nga mga kanal kag nagatugas ang baha.

0: Oras na itong Mabian, Philippine Standard Time, alas 4.19, naka-standby si ni Anay, si K5 Bakim Kaluyo Mabian. Kaya subong siniara siya sa bahin sa barangay Kalumpang distrito sa Mulo para mabiyan sa isyu brasang mga pumuluyo nga nagabaha-baha nga daw ay gidya nagasubside ang tubig. Kila na ka inadlaw natapos ng pagulan-ulan pero sige gihapon ang pagbaha-baha kay waay sangguan ang tubig. No? Dara sa area mabiyan sa pila ka mga suna sa barangay Kalumpang sa distrito sa Mulo. Naka-standby na si K5 Kim. So check natin mabiyan this time si K5 Kim Kaluyo direkta sa bayan sang barangay Kalumpang sa distrito sang Mulo.
1: K5 News FM Kampyon Report.
0: K5 Kim, please come in.
2: Nakapadulong na diri ka K5 Sonny no sa may barangay Kalumpang Mulo ang site engineer no may kangkanan madiri sa concern sa baha no sa pila ka mga zona diri sa may area sang barangay Kalumpang ini sa piyak no nga tubong bisan balay nga wala nagaulan tungod nga wala sang lutsan no ang tubig ka K5 Sonny yari subong kaupod naton si Kapitan Lolita Maprangala sa Barangay Kalumpang ka K5 Sonny no ihatag ko na lang sa imo sa piyasa niya no ka K5 Sonny si Honorable Maprangala ka K5 Sonny.
0: Oo. Kap Maprangala ma mayong hapon live kita diri sa K5 News FM upod mo si K5 Sonny.
3: Hello?
0: Yes ma'am, kap mayong hapon.
3: Mayong hapon.
0: Oo.
3: Mayong hapon K5 Sonny.
0: Oo. So Kap, no, nagpadulong din ang aton sininga team of reporters sa inyo para nga mapalabot ining madugay na nga reklamo kag problema sa mga pumuluyo mo dira sa may Kalumpang Mulo parte sa sining nagabaha dira sa inyong area. So madugay na ni Kap nga problema dira kag sano ini siya nagkuan gid nagasugod ining problema dira sa pagbabaha.
3: Actually nang ang ini subong nga pagbaha bangod sang padayon gud bala nga pagulan do almost 1 week na.
0: Oo.
3: So sobra na gani nang nakita ta gito kagina nga grabe na nga sitwasyon. Kay ti sang una hindi ta na nakita bangod nga pagusto ang mga pumuluyo nato nga maka malusot ang ila tubig sa sulod sang Holyro sa reflection center.
0: Oo. Uh-huh.
3: Kaya siya buong kay Tiela, siyempre nag-improve ang mga nag-ready dito. May project sila. Ginkadubol siminto nila na para hindi na doon makalusot ang mga tubig na halin dito sa guwa pagkanto sa ila. Mm-hmm. Ang muna nga nag-dire, nag-observe, experience ang mga datong pumuluyo sa sunkad, kag-suntik, bangod wala nag-iagwa nga ng tubig. Kaya ang nakita natin to, kaya may araw magbubusta ang mga space, ang mga pumuluyo natin, mintras may space, ubuson din, kudal. Ubuson siya, kudal. So nakita natin ang sitwasyon, hindi man kasunod, kaya yun kayo na nang mag-hidroy ko sa city engineer's office, kaya nagkabto sila sumungapon sa inspection. Wala man sila may maimong ang sulo, kaya kami na nga pasuyupan, hindi makatulod ang truck bangod nga ang dalan, hindi makaigo.
0: Uh-huh.
3: So, solusyon kami nga may ara ang ako na tresurera siyang daw pumping, ano na bala? Hose na bala, anak, pumping. Ano na sa? Submersible nga pump. Kaya mo na lang na anay ang ako na imuon sa buwas ang tanan ako nga matanod kag binambalang itong mga pumuluyo. Nga buliga namon ang live sa aga para mag-subscribe lang yun ang mga tubig.
0: Oho. So kung nataw natin Kap, no, ang sitwasyon dira, nga ining tubig gali sa rinda sa mga areas nga ginabaha, ano nagasulod pa ni siya sa compound sang seminaryo dira sa inyo dira nga area? Kaga may, ano, yes. Sa dira mismo sa area nga ginabahaan, why siya sang kwan outlet or kanal abi nga pwede malutsan sang tubig?
3: Wala, gatekeeper, sani, kaya nga para yun nagtupasanan sa mga nagyan. Kaya yung magiging balay nga iban niya, nga ang ila, kuha ila, nagyan, simentado, kagpakas.
0: Oo.
3: Kaya nagtunsok ang talang na tubig sa dalan. Ang iban niya nga nagbong mga balay, sulod ang tubig.
0: Oo.
3: Sa amon ang balay, pabigay din. Kaya may budget ko subong sa amon na supplemental, kulang pa kaya nga, hindi ako ka pangayo sa sudat yung budget, sino man sa ako nga nakalag at sa kiting dinner kagina, eh wala ko siyang deed of donation or deed of use of rock. Sige, tinga mo na lang, iya ka barangay budget ang matamaton kasi kada tuig, amo na, milyon ang kada. So by next year, ang ako na 20% na nasusubra na mga 3 million, eh, ang nakulat na namin sa drainage.
0: Mm-hmm.
3: Kaya namatamat naman ako naging mother drainage ito sa Sunto na yun. Di ito rapat sa iya, balas ng kalumpang, si ang 5-6, nagigil niya na tamaan, langod, wala, gudwakan ang tubig.
0: Oo. Oh. So, isa bla kap.
3: Sa akong tumalang may magwaan pa, gabang ka magamito. Oo. Oh. Pero may guwakan pa sa iya.
0: Isa kap sa ginap.
3: Kaya sa siyang 5-6, kay kwantanan ang mga balay, kaganila mga pader, kumintado.
0: Oo.
3: So, amunang akong nga kwanti, ang napasalig ko sa ila subong. Buwas, kanana akong full course ang akong tanod, kagupod man ang gambal man ang mga pumulo dito, nabuligan nila kay dalaan ko ito buwas ang ano na, ang submersible nga pump para madala dito sa village namon, palusot sa mga Miraculous Medal.
0: Oo. So, Kap, isa bala sa mga rason kung na ginapayang agin, simintuhan isang seminaryo, ang indira nga, ang ila sininga kwan, ila sininga nga pader para nga hindi makalusot ang tubig bangod sa nagalinap ta kunukap nga mga basura bla sa sina nga area. Yes. Amo na nga nagakwan nga hindi gusto sang mga Madrid ra nga magsulod ang mga basura. So parte sa basura Kap, ano tirbligin man ang mga basura dira sa inyong barangay ha nga way nga kagdawa paano ini ginakwan ginasolve sang barangay nga para at least no hindi magpinagusto bla boy sang basura nga aton dira mga pumuluyo.
3: Amo na gani sir nga parte sa basura nga halin sa una, pagpungko ko, may mga ordinansa na.
0: Mm-hmm.
3: Ang problema, doon sa ato ng mga pumuluyo, kay wala agad yung palo. Tapos laban pagid, ang basura na nakita sa subong, laban dahon.
0: Mm-hmm.
3: Dahon, malasir sa mga kahoy.
0: Mm-hmm.
3: Kaya meto to, iba na pumuluyo, kundi na nga nagapong limpyo. At least ang mga angsos ang tubig daw nag-amat-amat na.
0: Mm-hmm.
3: Kaya mo na, ang ako man tanig na pangayo sa mga pumuluyo, na kung may mga project, may nga mga drainage sa ganon, hindi man na isaligtanan sa barangay. Kapag hindi sa ilang atubang ka gano'n, bunuligan nila nga maglimang limpyo man.
0: Hmm.
3: E kung mabuka, gani ang taklos ng drainage, wala na sa ulan nila gina-report. Kaya doon, nimuo na lang nila yung basurahan.
0: Hmm.
3: Kaya muna nag-abugang pag ang ano sa tubig.
0: Hmm. So bali sa karon kay ti amo na kay daw ay gid sangguan ang tubig way nagahubas. So temporaryo ay pasuyupan lang anay. Pero sa long term nga solution Kap, ano ang inyo sini nga plano? Ano may himuon kamunda nga mga drainage systems dira at least para nga may sa ano bla may buslugan ang tubig nga kag maka diretso kwan diretso agwa sa nga area.
3: Oh. Okay. So sitwasyon dito kag ina sir nga gimlantaw na kon. Buwas nga ang dito yung nga maubos dito ang tubig.
0: Mm.
3: So, may question dito sa unan, may naananan ako nga plano nga basta nga nang tuyaan ay sila yasang katsubersen.
0: Oo.
3: Kaya mga kung mag-ano, di malang ulan, tiraan ay sa katsubersen, mano, kag nakbino ang katsubersen, kasuyupan naman namon sa kadto sa drainage.
0: Mm.
3: Ano na naangamon nga mga napinuha na hindi na kay isang mga tao wala, kabi nila, namakos lang. Kung pinang nag-telepon ako nung sa bulsa, kumali ng kwarta.
0: Mm.
3: Eh, kung barangay o sa city, kada mo pinangatiseso.
0: Mm-hmm.
3: Wala nila na ikundihan. So nga po, niya sa muna nga nag-design na din kuya, na sa amunin namun nga budget, sa subong nakapag-supplemental na ko, 200,000 pa lang to. Para lang ginaanay sa katibation, good po na yun sa area, sa likod sa health center.
0: Mm-hmm.
3: Eh, pura nga may ara. Kami na nga drainage na kumakuno ang katibation, hindi lang naman i-kasuyupan trato to sa drainage. Hindi naman na yun sa pag-inang sa sunsets na yun, buhat siya, i-panang dito yan naman, kag magwa ito naman supplemental, may budget ko ito nga 200,000, i-maangos ko, ma-ano ito, mauna ko ito anay, nga mabitangan drainage, sa mga ananas ang kwarta, na makaglusot dito sa may Miraculous Medal, kaya may drainage na nalaga siya. Kaya naman siya nag-induro, kasi ang private lot, wala pa kami isang good destination. Pero sa barangay, lununod ng kanay.
0: Sige.
3: Kaya lang anay, tangamon nga mahimo.
0: So at least Kap, no, na mismo sa imo nga sa imo mismo kagulingon naghalin ang pagpasalig man sa mga pumuluyo nga at least na mahatagan sang solusyon ang ila sina dira problema kay ti huol ina no sa mga pumuluyo especially sa mga estudyante nga hindi bala dayon makatabok especially kung nagpadulong sa eskwelahan kag opisina ang pila natud ka makuturan dira Kap.
3: Okay sir. Nangatin mo ang dila naman boss nga maanan. Nalikon mo nila, kaya mo na tani. May tani kung makapangayok, itada yun mga mapilingan bala.
0: Mm-hmm.
3: Ang mga balas kay madanlog. ilang taon naman na namon, karuntogan ko naman siya yung engineer na kung pwede na magapangayo ay mas kito paano sa nakaldakal na lang, sa pulsyon, malakay, may siminto pa man na dalan, may siminto pa man na dalan. Kaya mula na nga ko nga sano na na-share nga siling ko, matagaan siyang ano, na ang budget namon sa next year, puro ginaanay drainage.
0: Oo.
3: Kasi ang drainage, amo na nakapag-concreting nato sa mga dalan, kag amo na ngayon, pambitang sa mga solar lights.
0: Mm-hmm.
3: Pero may step mo lang, ikalapad sa area, siyempre, ang iba na sunag, ang pangayoman mo.
0: Mm-hmm.
3: Pero hindi niya sumunga sa sitwasyon na ini, kaya hindi, naging sila kapasunod ko sa may ulero sa reflection center, kaya ang ginaguro priority.
0: Mm-hmm. Sige. So at least kap no kay sa imo gid ikaw gid mismo ang naghahatag sini nga kwan nga pasalig sa mga pamuluyo. Siguro kap no ang imo liwat nga pag ano nga pag hatag sa imo sini nga assurance sa mga pamuluyo dira nga maaktuhan ini nga problema nila kap.
3: Oo. Ang ako lang gid na pangayo sa mga pamuluyo nga gamay lang ang pag-intindi. Kani pamuluyo namon hindi lang kami lang. Pamuluyo namon kay gusto bar gid na. Kaya kung kaya sabi, kaya sabi nila, kuris-kuris, nang wala tupa. Kasi, hindi mo na yun sa bulsa ko galing ng kwarta. May tanay ko daw magkukwarta, kaya tagaan ka na yung solusyon.
0: Mm-hmm.
3: Hindi man takadali-dali pagwas ang kwarta sa barangay kung wala na isang sakto nga papili.
0: Mm-hmm.
3: Kaya kay malangalang man ta. Kasi sa mong malang yung nagtukaan na ito ha, nga mga nagpadima, nga dako, na nangodani, nga wanyi, na dito pasunod. Kung kung kay ko sa una nga daan, hindi na nagpasunod ang Madrid, ang sa panigang mga problema, wanyi, pagkugurong kapitan. Ay, galing kay tina timingan, gidya nga sa buong, pag hindi, nagagi, last year na nagimo ang mga Madrid, ang solusyon. Kay tanhan na basura, at kung kay isa din sa paklasan, kagit sa mga kabataan, nagsisyon ang Madrid nga, yan parami na gid nila yato sir din panapas sila ang mga kahoy sa din pang siminto na gid hindi na gid na simlang tang pumuluyo.
0: Oo. So liwat da kap no kay tingin istoryan ta gid man ang basura kay bisan din subong problema gid man niya kap ang basura no kita mo bisan dito gan isa may pernyaki tunilada nga basura ang nagakwan nag nagtulot naglulutaw sa may kwani sa may baklaran sa pernyaki ti diri sa aton idi ta paghulaton nga matabo man ina diri no kag may mga project may mga programa man kamukap nga para at least ang mapumuloy naton sila bala kanya-kanya mag dispose ng eksakto sang basura kay hindi lang pag ipanghaboy-haboy bisan din lang.
3: Pada General Assembly, wala naman, sir, aray na ang basura, perme.
0: Mm-hmm.
3: Kaya mal ko yung tanong, nga mas kart, di dyan sa panimalay ang segregation.
0: Mm-hmm.
3: So, adlaw-adlaw, may nagakot man basura. Amo na bala, say, may mga schedule kami na. Amo na kaning kapakit, kung ang ulit ko, wala ko yung tanong, dumping area. May mm-hmm. Aray ko, may dumping area, kung nagusto lang aboy. Pag may harapin kami kung gusto nga na experience na nadakpan, kung kaysa may kalat na lang, pag may San Juan nga nagaboy sa amon niya, damping area.
0: Mm-hmm.
3: Amo na nga, kung nga kanyang damon, gudamon, ba't siya ba? Ay gusto nga, nagatawag na ko na kay Kap na manuto, nga Kap ang may kumuyo, kaya nga nagaboy isang basura, si ano na yan, hindi kami diya talamsukan basura. Kaya nga surdo-suka doon na surbar. Kaya amo lang ginadvise sa mga kumuyo na mo, ay observe ko nila ang proper disposal sa ilang nga garbage. Kung
0: hindi pa lang makasigregate sila. Sige, hindi gin man madula nga ara gina yung mga kwan, no? Kay dugay na ang ginabalik-balik natun nga mga pagpahanumdum sa mga pumuluyo ang proper waste disposal. Pero may ara gin yakap nga daw waigid blas ang disiplina, no? Bisan din lang gid.
3: Oo,
0: may mga salawayon gid.
3: Good lagi gid, sir, sa pila ko nga years. Pagpungko ko gina yung 1997, may ordinansa na kami isang proper waste disposal, mga garbage disposal. Just ako bong yung hindi, good man. Hindi ka madali-dali, masulbal.
0: Oh, pero sa may mga kwan man kamukap, may mga pinalidad man kamo, kung may madakpan dahil naman nagalinaptas ang basura, kaya para at least masampulan bala?
3: Kaya ara kami siya nga pinalidad. Nag-assign, hindi ko lang niya isang tao nga para sa isakto nga pag-ano siyang amon, dira nga damping area, with nga dira sa country, nagagana-gana. Kasi siling ko, after nga makakuha ang basura, i-close nga na yun. Kaya nga una, yun wala ulita. Kasi nag-ulang nga gahaboy ang kanag-tulit ang basa ang aton nga na yun. So, di ba yung nag-aboy? Pag ito mayo sa buong kay Gintura naman nga, i-observe yun ang proper, ang oras, ang proper nga mag-aboy sa basura.
0: Oh, kapas ako, bila personal nga, kuhan, personal ko ining observation, bisan din lang ang barangay, kada balay halos may mga churu-changgi-changgi, bila no? Kag sa mga may mga balay nga may mga tiyanggi Usually, ang mga customer nila nga nagabakal na abi mga may mga chicherias, mga putos, may mga kwan, mga plastic, no? Why ko may nakitaan nga may basura sila da nga ginabutang sa ilang atubang sang kwan, sa ilang sining nga tiyanggi. That is why nga ang mga customer nga nagabakal ginahaboy lang dayon nan sa kwan sa haboy lang dayon sa karsada eh, no? So amo na nga nagadilept ang mga basura. So why kamo sang patakaran nga dapat kun may mga tiyanggi, magbutang gid sila sang basurahan ka para at least ang mga basura hindi magpaghaboy direkta sa karsada kag ibutang sa kwan sa basurahan sa atubang mismo sang tiyanggi kap.
3: May ara na na sir, kaya alo ka da rin yun, nila, ginambalan, kung na sila mabutang sila sa galbe, sa ilang tiyanggi. Yara, ginambalan na namon sila yan. Mm. Na kung hindi, may wala, inakmat, ang ilang tiyanggi sa tubang, may ara, sila ginabutang niya basura. Mm. May ara na ya, na rin, pa sang pag-ano, pungko namon.
0: Mm. Sige, at least may na kay may mga ordinansa na daan, pero umulang na, daw, ay gin sa may nagasunod, no? Gano'n nagatuman, kahit the fact nga ara gihapon, nagalinap ta gihapon ng basura cup.
3: Ngayon nga ako nang yata nila ni ang sir na advice sa mga pumuluyo wala binuligay lang.
0: Oo.
3: Kasi ano gina yan ko sa una binatano na namo nga may contest na edition sino ang pinakamatindo kasi pinakamanami ng zona. So kung saan di man namon maano eh nga ang mga pumuluyo do hindi bala kabudyay ikwaon gid ang ilang nga ano.
0: Mm.
3: Kaya tanan lang na sige lang reklamo. Oh. Ano lang di kalapad yung area, kalapad yung barangay kalumpang. Mm. Ano lang namun yung mga barangay social, so hindi pagkukulay kang pumuloy mo.
0: Mm. Ti amo na subong kwan, amo na subong ang kwan ang problema kap kag amo na ni subong ang resulta sila man gapon mga pumuloy man gapon ang gasuprer because ang kwan blas ang hindi husto nga pag haboy sang basura ti magluwas nga daan nga manubo ang lugar tapos wa isang buslugan ang tubig tapos may mga damo pa sang basura ti do ka law ay gid kap so that is why mas bayo gid nga ma-remind naton liwat ah no mga pumuloy naton nga i-kwan gid nila sundon gid nila kap ang inyo dra nga mga ordinansa nga nag-exist.
3: Ang kundi magani ko sa mga pumuluyo kay ginatagaan na sila tumpo na tanong lang gani ko nila na attention General Assembly may mga penalidad o ring ginatagaan siyang bueno binapangay sa barangay ikaw naman kayo na nila yun mo yun kayo nemo niya naman ito ko na kagid bala ano pero ginatagaan na namon ang sa basura sa tumpo namon na basura sa nyo nagawa ang problema naman naman ko sa adres sa tunay kaya may nag-ano naman kami kintayo naman to namon kung may sarani ko sa gawad just control siya na lang katag alawang siya para manugbantay nila. Mm. Silang lang dito gani-tani yung abisan sa noon kay kadako isang barangay dapat mululigan ko siyang pumuluyo.
0: Oh, sige.
3: So sarani gin.
0: Sige Kap, salamat gid ka pa sa emo sining time dito sa K5 News FM. Kabay pa nga nabatian sa mga pumuluyo dito sa barangay Kalumpang kag para magbinuligay ng talan-talan nga pumuluyo para sa kaayuhan man sa barangay kag malikawan na ining mga problema sa ulihi ka liwat Kap.
3: Okay,
0: sige. Okay, game.
3: Thank you, K5, ano, Sunny. Kaya, boss, ara na, i-ako na naman, boss.
0: Mm-hmm. Sige.
3: Okay, thank you. K5, Sun, batian na ito, no? Si Kapitan Maprangala sa Parangay Kalumpa, no? Tinawin nga, ikapilagan ka mo, Kap, nga pinakadako, Kap, as nga, number, nagapangunang, pinakamalapan sa Molo, K5, sa bilog na Sudan, sa Iloilo, pilagan ka suon na sa Kap, no? Zone 1 to Zone 9, malapad actually, no? Mga zona-zona nila dari K5 Sunny.
0: Mm.
3: That's why, no? It's a matter of ano lang, pag binurigay, no? Between officials as well man, no? Sa mga residente, no? Dari sa ilang area K5 Sunny. We hope nati with this, no? Nga assurance mga nahatag ni Kapitan nga mahatagan sa solusyon man, no? Concern to K5 Sunny.
0: Sige. So, madami yung salamat K5 Kim at least nakuha natin si Kap Maprangala kag nakahatag man siya sa yasining assurance sa mga pumuluyo nga maaksyonan ang ilang problema dira sa pag danaw-danaw no sa ila sining barangay K5K. Madamog din salamat.
3: Opo, sa patrol si K5 Makoy SP Umaray, pero nga pamati dira sa ato no si Tita Rana Mampa, Mamaymay, Ma'am Kaykay, dira sa Dakamay, dira sa Lapus, upod kay Ma'am Veronica, report kay Mami Immaculate, dira sa Maylapas, sa Pamilya Manaay, si kay Ma'am Antonina and Sir Ricky, kag sa ibang pagdira ng mga suki natin yung mga tagpalamati. Ini naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampiyon Report.
4: El Castigador.
0: Thank you so much sa K5 Kim Kaloyo kag kay Kap Lolita Maprangala sang Barangay Kalumpang Mulo sa ginhatag mabiyan nga assurance no sa mapumuloyo dira angot sa sining problema sang pagbaha-baha sa may Kalumpang distrito sa Mulo particular sa may Zone 5 kag Zone 6 no nga kun sa DNT madugay na nga problema ining pagdanaw-danaw dira sila lugar. Oras na to mabiyan Philippine Standard Time alas 4:39 magabalik kita sa dili gid lamang madugay makaligad ang pila naton ka mga pahibalo. Standby.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
4: E3 Bio.
6: O, si Karen, nadamog itsang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamig ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
14: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. SAS4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: SAS4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. SAS4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. SAS4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica SAS4 Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Tagaytay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
23: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
22: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
22: para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500
22: ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant
22: nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
22: Mas tatilo ang atay.
23: Happy kanunay.
22: DTX 500
23: masaligat
22: epektibo.
23: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Ikaw pala
23: ang may diabetes.
22: DTX 500.
23: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds.
23: Yan ang kapanupo
22: kaga kontrolar
23: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Masalika.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
25: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3
23: Bio.
25: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
25: Ang PCO.
23: Yung may D3.
25: Mabagat sa mga butika.
23: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
25: Ang PCO.
23: Yung may D3.
25: Mabagat sa mga butika.
23: D3 Bio with PCO.
28: Ako si Ana. For problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
23: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
25: Ang PCO.
23: Yung may D3.
25: Mabagat sa mga butika.
23: D3 Bio.
29: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
25: Ang PCO.
23: Yung may D3.
25: Mabagat sa mga butika.
30: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May pumso!
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:47.
32: El Castigador!
0: Pabalik mabiyan sa atong pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Inigabayan sa atong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalwan sa Clinica DTX Coffee Mix with Ampalaya Chia Seeds and the Sugared Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko, nga bawal na magkapi sang puro lang kalamay. Hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi Clinica DTX Coffee Mix. Ang pinaka-healthy nga kapi, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.

Standby ma byan da kay aton gina try nga malabot si Sir Jerome Magbanwa sang Provincial Agriculture Office. Kay aton ma byan nga pagdiskusyonan ang party sining RSSI no nga nag-apekto subong sa aton sining nga mga mangunguma especially sa mga sugar cane planters diri sa aton sa probinsya sang Iloilo no. Aton ma byan nga idiskusyonan ini para nga at least no matagaan aton sang ideya aton sining nga mga farmers kung paano matapna ining mga insekto or mga piste nga naghahalit sa aton sining nga mga pananom.

0: Sa sining abay mabyan, yari sa tunilinya si Sir Jerome Magbanwa sa City or Provincial Agriculture Office, no? Sir Jerome, mayong hapon, live kita sa K5 News FM Iloilo. Upod mo si K5 Sunny, mayong hapon.
1: Mayong hapon, K5. Yeah.
0: Sir?
1: Yes, mayong hapon.
0: Sir, no, nagtawag kita sa imo, kag salamat gid sir ha, sa imo sining oras nga hatag diri sa K5 News FM. Nagtawag kita sa imo sir kay gusto naton nga makonblano, madiskusyonan ining pagtuhaw naman karon sa isa ka makabig naton piste, no, nga nagpanghalit naman sa pila naton ka mga farmers, especially sa mga sugarcane planters dito sa bahin sa probinsya sang Iloilo, no. So sa imo sir bilang provincial agriculture officer, ano sir ang aton sining pagkuan nga pag una-una ano ining ginatawag naton nga RSSI, Sir Jeron?
1: Mayong hapon sa tanan. Ang RSSI isang isa ka sahik sang peste sa aton mga katubuhan,
0: mm-hmm,
1: na nagasuyop sang duga sang tubo,
0: mm-hmm,
1: agi sa pagtapik tahol kag parte sang lawas sang tubo. So makahalalit din siya katama kay sa record sang mga previous na harvest naton sang aton mga sugar mills sang mga apektado sang ay hasta sa 50% sang production sang aton, mm-hmm, mga farmer ang kaya niya dulaon or kaya niya nga i-damage.
0: Mm-hmm. So ining RSSI daw bag ulang kita sir kabati sini, no. So kay ti siyempre kun ang iya sini mismo nga ngalan gani RSSI. So at ang kun aton sini nga kanon ginatawag ini nga red striped soft scale insects, no. So but salingon ining insekto daw ano siya daw sa iya ngalan daw may pula ini siya nga stripe, Sir Jeron.
1: Yes, kaangay sang isa ka tigi, dako-dako lang sa tigi, kay sinitsura daw tigigit na oblong na korte. Kag kung mag-mature na siya, may ara siya nga puti na kulor nga may stripe nga pula or tub-tub daw red-brown or brown nga kulor. Kag ang yasin yung isa pa yung tura sinitsura isa niya ka patandaan nga may ara ka na sinitsura klase. Ang pisne kay nag-produce siya sa yung natawag na ito na sooty molds, mm-hmm, or nang daw abo-abo sa aton mga katubuhan.
0: I see. So ang kun lang na mention ang tigi, no, kahit amo lang niyang kun naton daw na familiar kita sang tigi, no. Pero ini ang tigi puti na siya, pero ini ang RSSI amo naambal mo may pula, may daw brown, may pula, tapos sa dako-dako lang sa tigi. So paano ni sir magapang halit sa mga tanom, especially nga ang atubo ang yasin nga ginakuan, gina-atake?
1: Usually ang pesting ini nag-atake gid una sa dahon, no, kay po na pinakamahumok nga parte sa tubo, especially, mm-hmm, ang mga dahon bala nga matapit sa lupa, no. Kay ning RSSI ginadala ini siya sang mga subay pagadto, mm-hmm, sa tubo, sila ang mode of transportation sa kining nga RSSI ang mga subay nga ini. Kag usually sa mga dahon, dalom sang dahon sang tubo na siya ginadala sang mga subay,
0: mm-hmm,
1: kag gasuyop na siya daw, once nga naka-stay siya o nakadikit siya daw, naka-stay na siya, no. And ang isa ka mode niya ka-transport is through movement sa ato mga patdan, kag mga kasalaki na di katawo nga nagapanglimpyo dira sa ato ng mga katubuhan,
0: mm-hmm,
1: nagatapik na sa bayo o kung sa buhok o kung sa parte ng lawas sa mga tao, kag nagatransfer na siya, kung din man at yung mga tao, magatransfer na siya dito sa isa iban ng katubuhan man nga masami kung nagapaninto sila sa katubuhan, amo ginang isa ka rason nga nagalinhalin sila sa lugar, nagatransfer man ang
0: ay. So magluwas abiser sa tubo, may iban pa gid sila nga mga tanom nga ginaatake or tubo lang gid?
1: So far subong sa ginaobserbahan nato ni nasan, okay, ang data observation sang aton nga mga nga technical expert, may posibilidad, no, nga pamilya sang grass family type palay kag mais,
0: mm-hmm,
1: pwede siya mag transfer, but wala nasa confirm sa tubo. Inaobserbaran pa lang kag hopefully na ilang siya pag-transfer sa aton mga palapad, aton nga palayag, lapad ng aton mga maita, no. But ginamonitor ina siya subong sa aton na crop protection center kag sa aton nga SRA, amo na siyang aton technical arkid nga nag-obserba ito sini nga peste.
0: Oh, diri sa aton sir sa probinsya sang Iloilo, so far ano ang mga banwa or nga mga lugar nga may malapad nga pananom sang tubo nga subong amo ang ginahalitan sini nga mga insekto, Sir Jeron?
1: So far sa 23 kabanwa nga nagtanom sang tubo based sa report ng SRA, 23 or 24 nga kabanwa ang apektado, no.
0: Mm-hmm.
1: Sa ang total ang sa 33 kabanduangan ni almost mga 20,000 hectares ang katanom, and out of the 20,000 bisa July 20 na ang latest report mo pa lang nang nakapta nato sa mga official report.
0: Mm-hmm.
1: 7,000 gid no ang na damage ng aton nga resist eye or na damage ng aton nga peste nga ini. So ang pinakadako if based on area coverage or area na damage, pasi may pinakadako which is nga 5,000 hectares gid na damage no. While kung in terms of percentage sa area, Batad ang may pinakadako kay sa out of the 100 hectares sila nga na damage nga tamnan almost 60 plus hectares ang nadakis sa Batad in terms of area naman eh. Pero kung sa kadamoon niya sa hectare, damage Pasi ang number one.
0: Mm-hmm. Kay ang Pasi do so far sir no, do amon isang isa gid nga main na sugar plantation nga may dako nga sugar plantation diri sa aton sa syudad sa probinsya.
1: Yes, so matuod din na siya.
0: Mm-hmm. So paano ini sir ginakuan? Paano ini matapna ining mga ining insekto para at least nga makunlan ma mapunggan ay dasin niya pagmuad kag para magkamata ini kag indi na magkuan pagid maglaptas iban nga mga plantasyon sang tubo Sir Jerome.
1: So ato na may mga protocol man kita no nga immediate protocol sa subong ginasunod nga base man sa aton mga technical expert SRA kag sa DA. So kung lapad na gid no ang case nga daw si Bear na gid nga 70% abi sang aton nga talamnan ang naigo na gid.
0: Mm-hmm.
1: Nga recommend na sang chemical control para matapna gila yon.
0: Mm-hmm.
1: But kung gusto naton ang sustainable gid yung approach, number one is cultural management. Mm-hmm. Kung wala pa kung gamay pa ang damage sang RSI sa cultural management ang inlats kita, kag maggamit kita sa nga ginatawag na biocontrol amo na siya nga aton nga Mitarisium nga Bubaria nga strain ginapanghatag sa Department of Agriculture no. Kag ini nga number 1 ginato nga ginapanugyan sa aton nga mga manguhumasang tubo mag-report gila yon no. Kaya ini nga sakit abi dasig siya maglapta, so ang only way nga maka-assist ang aton nga gobyerno is kung maka-report kita sa aton nga mga municipal agriculture office para matagaan ang nagakaibo ng aksyon ini nga klase sang sakit
0: oh. Office. Ining RSSI sir no nga insekto, ano may ano ni siya, may period or may season ini siya nga nagatuhaw or whole year round nagatuhaw ini nga insekto Sir Jeron?
1: So far no sa observation aton as technical expert man aton, the whole every year pwede siya magtuhaw no.
0: Uh-huh.
1: Especially kung mainit ang panahon. Amo ginang gusto nga panahon ang mainit.
0: Mm-hmm.
1: Kung magulan-ulan, ito sa nasubong nga itong simpo, nagulan-ulan, nagahaganaga ng ilang reproduction.
0: Mm-hmm.
1: But kung mag-init, nagadasig ang ilang pag-reproduce sa mga klase ng peste. So, in short, based sa observation natin sa technical side, possibly gini every year may amugin ni kita nga ito bangon na peste until nga magka-create siya sa natural enemies niya sa field level.
0: Oh, pero sa subong daw ay pa sila sang kwan sang talks ni amo lang balmo na natural enemies daw ay pa sang kwan for example mga sapat man nga maka kwan sila makatapna sa ila sa Sir Jerome, subong daw ano pa lang no the mahambal naton nga kun hindi na gid matapna kun magdako na gid ila sini nga kwan ila populasyon amo nang chemical control ang paggagamiton.
1: So far mo na ito nakita ang pinakadasik solusyon na ito. Subong kaya iyan natural enemies, hindi pa endemic or wala pag idris aton sa Iloilo, gamay pa lang, no? Hindi pa siya mo nakadamo. So that's why, kung sigir na gid, ang pinaka-advise ng ating mga technical chemical control, but ang ating sustainable kag long-term plan is to provide sang tarisyong nga Bubaria. Later on, no? Ang ating mga natural enemies, magbulik mo sa ating para sa mga bako. No, mula nakita naman nga nagabulig sa pagtapna sa mga bakuko nga ini, or ladybug, nagabulig sa pagkontrol sa nga ng aton
0: design. Ah, sige. So anyway, sir, no, salamat gin sa imo time nga ginhatag diri sa K5 News FM Iloilo. At least nakakuha kita sa imo mga impormasyon parte sa sining RSSI kag ma-inform naton sining nga mga especially sa mga sugarcane planters nga para nga hindi man mahalitan kag hindi man sila matam-an eh no sa halit nga pagatugahon sining RSSI Sir Jerome.
1: Yes, sir.
0: Sige. So madamo salamat sir ha sa imo time nga ginpahulam diri sa K5 News FM Iloilo.
1: Yes, thank you man sa inyong time sa tatag sa chance no makapanugyan no sa ato ng mga pamanguma nga maka report gigila yon kat hatag action na nakagaigo sa ato ng mga sitwasyon sa pagsatagsa natin ka mga sugar cane area sa bilog ng probinsya sa Iloilo.
0: Okay, madamo salamat sir kag maayong hapon.
1: Maayong hapon man, thank you God.
2: Castigador.
0: So nabatian mabyan si Sir Jeron Magbanwa sang Iloilo Provincial Agriculture Office. Yamo to ha, ang RSSI gali, why pa ni sa sang natural enemy nga posible makatap na sila. For example, mga sapat manabi nga magakwan sila eh, mag-away sa ila, mag-service lang ang pagkaon. Kahit daw sa aton din nga pagkakwan is bago pa lang ini sila. So daw ay pagid sang may natural enemies nga pwede mag-away sa ila or mag-tap na sila para sa ila banasig pagmuad. Ang pwede lang gid mahimo karon kung magdako gid ang ila sining nga populasyon kag 70% sang infestation ang matabo mabyan sa pila ka mga lugar diri sa aton. Amo na ang chimpo no nga mag patigayon sang chemical solusyon no para nga tapnaon ining mga insekto. Oras na ton Philippine Standard Time, alas 5:01. Standby mabyan, bagabalik kita sa diligid lamang madugay. Makaligid ang dugang naton nga pahibalo. Standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! Ang TTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TTX 500!
3: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't. Ay, manabla nga permi na mga kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
3: na?
4: Dapat niya wala pa?
3: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
4: Saan o ka mainom detex, may manad kag may tisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na Detox 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP, imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa aton ang may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo, DTX 500.
5: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
5: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay,
5: DTX 500.
2: Masaligan,
5: epektibo,
2: DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung naga-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Mil, kadaan adlaw, abansin na naman sila kay proven

0: kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Ay. Okay, imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress, ah. Be happy, concentrate sa present mo, because that will define your future.
1: Gusto.
0: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress, bangod gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
1: Mm-hmm.
0: Katat mo, Sir GP?
1: Mga kainit mo, no?
0: Your grudges. Tao malanta.
1: Oo.
0: No, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Mm-hmm. Hindi magdumot. Dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22?
1: Uh-huh.
0: No? A merry heart do it good like a medicine, but a broken spirit dried the bones.
1: Ay,
0: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MyTC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer, mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and

0: Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
11: Una.
10: Kode, magid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
12: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
7: Ang D3.
12: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
12: Yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
7: Ang D3.
12: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
12: Yung may D3.
7: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!
19: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:14.
20: El Castigador.
19: Pabalik mabiyan sa itong pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador. Oras na para nga magtumar kamo sa Klinika DTX 500. Klinika DTX 500, ang palaya leaves with sugarcane extract. No? Para kung may mga diabetes kamo, hindi kamo makatulog sa tiyon sa kagabihon, may insomnia kamo, mag-Klinika DTX 500, nagapahamuok sa katulogon, kag nagabulig man sa aton para makalikaw kita sa madamo ng mga balatian, ilabi na ang cancer. Because ng Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Klinika DTX 500. Pabalik mabiyan sa aton sininga pagpangalaga, diri sa aton nga palatuntunan, El Castigador. Sa nasrin na kayo ng mga abyan, no? Ang aton sininga pungsod, nag-generate sang masubra 60,000 ka tonelada sang basura kada adlaw, no? Adlaw 60,000 plus tons. 60,000 toneladas sang basura ang aton sini nga ma-generate. So anong matabo kung 60,000 adlaw-adlaw ang aton sini gina-generate? Kung amo sini mabyan, siguro kung itangkas-tangkaso na, though hindi na guro ma mahambalan natin nga lapawan niya pa ni ang Mount Mayon, no? Sa sulod sang isa ka tuig o Mount Mayon, no? Ang pinakamataas nga bukid bladre sa aton, Mount Apo, no? Para mabiyan nga amo nang tawag naton nga binukid sang basura, no? Kun aton nila mabiyan nga tipunon kag sampaw-sampawon ang 60,000 tonelada kada adlaw, no, diri sa aton sa pungsod sa Pilipinas. So sa 60,000 ka tonelada nga kada adlaw nga ma-generate naton sa bilog nga Pilipinas, suno sa DNR, only 52% sini nga mga basura ang ginakolekta, no? So hamak muna, masubra do halos sa kwan lang, halos masubra lang tunga sa 60,000, mga kwan lang in, butsilingon, mga 30,000 tons lang ang makolekta kag mahaboy sa proper nga halabuyan. Di ang anong natabo sa halos sa 30,000 tons man. So ibang sinimhabyan daban-daban, no? Ginapanghaboy lang kundi din eh, no? Ang aton sini nga mga pumuluyo nga naga-generate bisan isa lang ka bag sang basura imo sini nga ma-generate kada adlaw. Kun waay mo ina ginahaboy sang eksakto, waay mo ina gina-dispose sang maayo, ano ang matabo, no? Ginahaboy mo lang na sa kwan sa karsada, ihaboy niyo lang na sa dalan, no? Mga panit niyo sang dulce, mga sachet sang shampoo, mga plastic da sang kuno nanodra, no? Mga chichirias. Tanan nga klase sang basura. Kung ihaboy ina tanan maabyan sa karsada kay why hindi makolekta, kay hindi makolekta, so anong matabo, no? So makadto ina sa mga estero, makadto ina sa mga kanal, makadto ina sa tanan-tanan nga mga bodies of water ti nagagwa sina maabyan, nagatumpok kag nagabara, no? Kag once nga magbara ina dira gani, anong matabo? Natural. Amo ning ginatawag naton nga igoon naman kita sang baha, especially kung mag-ulan. Kaya muna, no? Nga kung mag-inulan, ginabaha na kita. Tapos, what happens, kung mag-todo ang ulan, ang ibang dira nga ara dira na tipon sa mga sa mga kanal, sa mga karsada, mga dalan, kung mag-ulan, kag mag-taas ang tubig, anuro naman ina? Pakadto sa mga bodies of water, no? Just like sa kwan sa Baklaran, sa Paranaque, kita mo, pila ka tonelada, pila ka truck sang mabasura ang kwan ang nag na anod, no, sa estero sa Baklaran. Amo na ina mabiyan ang resulta sang ang mga basura nga waay makolekta kay ginapanghaboy. But sa lingon mas madamo pa ang ginahaboy sa bisan din lang sang sa properly disposed nga basura kag ginahakot, no, sang mga kwan, mga garbage truck, no, just like diri sa aton sa Laison. Ti ang mga damo-damo na yang waay mapangkolekta kag waay mahaboy sang maayo nga part sang 60,000 tons sang basura nga aton gina-generate kada adlaw, kundi din ini nagakadto kag amo ini mabiyan ang nagaresulta sang pagbaha diri sa aton. Now diri sa aton sa Iloilo aton tapa ini nga matabo kay bisan subong pa lang pila na katuig na kaligad nag-experience na kita sina sang epekto sini sang baha during mag-ulan nga hindi dayon mag-subside ang tubig. Tikon kay kumo ang aton subong gobyerno nagahimo sang mga dredging activities, ginapalapad, ginapadalo ang mga waterways, mga kwan aton, mga mga rivers, no, mga suba. Amo na maabyan nga naga mas madamo nga volume sang tubig ang maakomodar kag madasig ang pag-subside sang tubig. Ugaling may mga areas maabyan, especially sa mga interior barangays nga may mga problema man sa drainage nga posible barado man, waay payag gihapon makuha na daguro ang mga bara sa sulod sa ilada mga canals, eh, no? Kay may mga canals nga anong daan tawag sini, may mga sirado bala, may mga takop, ti hindi dali nga makuha ang mga basura. So hindi dayon hindi mag-ilig ang tubig. May mga kanal man nga mga open nga mahapos siya tinluan, mahapos mo man pang hakot ng mga basura, ti mas madasig ang pagkuni, no, ang pag subside sa tubig. Pero sa mga kuanya, mga sirado nga mga kanal, ti amo nang problema. Amo na nga may mga area diri sa aton nga gamay lang ulan nagabaha dayon, kay laban-laban ang mga drainage naton, drainage canals, barado na sang mga basura na hindi makuha dali-dali because nga ti ato sa idalom may takop ang kanal. Kaya mo na mabiyan ang problema kung paano na siya pang kakasunad ang mga basura. Oh, te, ano ang aton sininga mahimo bilang mga pumuluyo, bilang mga responsible ng mga pumuluyo? No? Hindi na kita magdugang eh. Alangan ta pang wae paganit na makuha ang ibanda ng mga basura. Ara pa na sa sulod, nagatambak pa. Tapos madugang pag kita, so nagadugang kita sa problema. So dapat bilang mga responsible ng mga pumuluyo, tanan-tanan kita may ara sang ginatawag nga obligasyon para mabiyan nga malikawan naton ining pagbaha. So sa gamay lang nga butang aton himuon, magkaon kita panit dulsi, sang dulsi, ang panit hindi paghiboy sa dalan, sa karsada. Ibutang sa bulsa, ibutang sa basurahan, ayos na may kabulig ka na pahagan-hagan sa pagbaha. Kay nga kay kun hambal ka, dulce mo lang na, panit dulce mo lang na. Pero ay kakabalo nga kung pila kita dili kalibo ang naghihimo sina. Kag magkadtuna tanan sa, kag magtipon ka, magtumpok na sa kanal naton, problema gina. No? Kag sa adlaw-adlaw, simana-simana, bulan-bulan nga nagkatabo ina, maabot ang simpo nga makuan gidya, no? Mabara ina sila kag matipon sa aton sininga mga kanal. So hindi ta na pagdugangan, hatag kita sang aton sini nga ma-contribute sa aton sini nga nga komunidad, no, kay hindi lang dayon nga kun magbinaha gani mamaso lang kita dayon sa gobyerno, ano nang ginahimo sang gobyerno, no, kag ano ang ginahimo sang aton sini nga mga lokal nga gobyerno, national government. Kay una bes sa aton gidya dapat mabiyan nga mga pumuluyo mag-aumpisa ang tanan, no, kun wa kita nagahaboy sang basura bisan din lang nagaginatipo naton ng basura, dako ina mabiyan nga bagay para nga malikawan naton ang pagbaha. So paminsaro naton ina before kita magaboy, dapat paminsaro naton ano ang matabo kon ihaboy ta dira, no, tapos anong mahimo naton, anong makabulig naton para matapna ining mga pagbaha. So amoy na mabiyan, ha, mga gamay ining mga reminders naton kag sa gyapon padayon nga ginahatag naton nga mga insights para at least, no, ma-educate nato naton sini nga mga pumuluyo nga kita nga mga pumuluyo mabyan may dako nga obligasyon nga magbulig para matapna ining pagbaha. Hindi naton pag-isalig tanan-tanan sa gobyerno. Kaya ano lang sa aton nga gobyerno kung kita nga mga pumuluyo uway nagakooperar kag uway nagahimo sa aton siniman nga bulig para nga masulbar ini tanan. Hindi niya masulbar sa mga hambal naton nga mga flood control. Bisan kun waay nang flood control, kun waay na sang mga basura, waay barado nga mga kakwa naton, waay sang baha, no? Galing kay ti anon muna bisan mag patuman kapada sa mga flood control ng mga proyekto. Oh, kita mo may mga baha man gyapon because nga ti ang kun niya ang mga nakasupon gyapon kag nagabara nga mga basura nga waay pa makuha. Maara lang da gyapon, amo na gyapon mabayan ang nagapabilin nga problema sa aton. So sa listening na, hindi nato na pagdugangan as much as possible, tap na nato nila na, kag mangin responsable kita sa paghaboy sa aton basura. Basura ta, ihaboy sa basurahan, hindi sa dalan.
1: El Castigador!
19: Oras, Philippine Standard Time, alas 5.24. Wala na kita tayo mabiyan sa aton sininga pagpangalagad sa aton nga palatuntunan, El Castigador. Standby na sa diligid lamang madugay. Magasunod ang mga pagbalita sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Nagapasalamat kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. Ininaman ninyo ilagad K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5.
2: 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
7: Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
7: nga may D3.
12: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
12: nga may Visio.
7: Ang Visio
12: nga may D3.
7: Mga butika.
20: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino nga tay.
21: Happy kanunay.
20: DTX 500.
21: Masaligan.
20: Epektibo.
21: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo.
21: DTX 500.
20: Masamit ka bala ang gina-allergy.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
21: amo naman
20: ang ginahalig. Na sa mga nagkalaylay ng allergy.
21: DTX 500.
20: Masalika DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
7: Mamasaga butika.
24: This is presented to you by Aeon Group of Companies. From building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there. Innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
12: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
25: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
12: Mighty C,
7: babaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadal Lahay ang pag-ariya.
26: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
7: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
26: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
27: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
27: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
28: Kaya subukan ninyo.
27: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
28: Klinika Diofresh.
27: available now.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
6: Ang labahan!
8: Nakasumpay na!
6: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Cortez!
10: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend food supplement for men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend food supplement for men.
13: It's Iloilo Supermart 2-day sale this August 14 and 15. Shop in-store or online and enjoy exclusive discounts plus extra savings when you pay using your e-wallet. Aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO10055 Series of 2026.
14: Para sa matilo nga dugo,
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo,
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo nga tayo,
15: happy kanunay,
14: DTX 500.
15: Masaligan,
14: epektibo,
15: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar,
15: DTX 500.
14: Ikaw pala
15: ang may diabetes,
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
15: nga nagapanunay
14: kaga kontrolar
15: sa imo blood sugar,
14: DTX 500.
15: Masalika,
14: epektibo,
15: DTX 500.
14: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
14: yung may PCO.
15: Ang PCO
14: yung may D3.
15: Mabagat sa mga butika,
14: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
14: Yung may D3.
15: Malakas mga butika.
31: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
31: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
32: Iloilo
31: 88.7.
19: Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 5:32. Oras ginadulong sa Kalawan sa Tanduay Light. Gaan nang may kasama.
33: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan nang may kasama.
31: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
34: D3 Bio Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
19: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Webes ng Adlaw, Agosto 13, 2026.
35: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, si yutag sa kamang FM dial, makitaan kang batian magkita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
19: Sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
35: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
19: sa mga pangulong dinalan ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil sa nagabalik-balik ang hilanat ubos ipon kag trangkaso magtumar sang D3 Bio sang Clinica di Alternativo Medicina natural nga antiviral kag antibacterial gani kun gusto nyo mag-ayo mag D3 Bio. Sa balita lokal, kisamis ang storage room nga ginapahamtangan sang generator set sang isa ka gasoline station sa city proper na sunog.
35: Governor Defensor Jr. luyag nga ipahamtang ang bagong regional trial court sa Banwa sang Santa Barbara.
19: Samtang gwardiya ginaaligar nga ginsumbag kagintayaan sang pusil ang minor de edad nga estudyante sa Pasig City.
35: Iloilo City Government nag-host sa 11th nga Mice Vendors Expo.
19: Sa aton balita nasyonal, President Ferdinand Marcos Jr. wala sang ihibalo sa ginaaligar 24 billion pesos nga leadership fund suno sa palasyo.
35: Sa balitang international, masobra 1,200 ka mga tawo gin-evacuate bangod sa separado nga wildfire sa France.
19: Samtang sa aton balita sa hinampang, Iga Swatik kag Elena Rybakina mag-atubangay sa National Bank Open Finals.
35: Sa balitang entertainment, Shuvi Etrata, ginbalikan kagin istorya ang paghatag sang 10,000 pesos sa nagahibi nga CR attendant.
19: Gagamay to banwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.36. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita.
1: Balitang lokal.
19: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatihan ni gadulong sa kaluwan sang Clinica DTX Coffee Mix with Ampalaya Chia Seeds and the Sugared Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko, nga bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay, hindi magkabala ka pwede gihapon makapangapi, Clinica DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Partially damaged ang storage room nga ginapahamtangan sang generator set sang isa ka gasolinahan matapos nga masunog ang kisami sa barangay San Jose City Proper pasado alas 8 sang gabi kahapon. Suno kay Senior Fire Officer 1 Dinmark Bakuko, Acting Chief Intelligence Unit sang Bureau of Fire Protection, BFP Iloilo City, natukiban nga may leak ang exhaust sang generator set nga nagaatubang sa kisami. Sang liwat ini nga ginpaandar agol nga magamit, wala gid lamang nagdugay kag nagkalayo na ini. Ginbulodigan naman ini sa mga personnel sang gasoline station kag mga tanod sa diin gilayon man nga natap na ang kalaang or napadong ang kalayo. Yara lamang sa masubra 1,000 ka pesos nga ang damage kag wala naman sang napilasan sa nasambit nga insidente.
35: Samtang luyag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga ipahamtang sa ginaplano nga government center ang bago nga opisina sang Regional Trial Court sa Banwa sang Santa Barbara. Suno sa gobernador, kun magpasugot nga mapondohan ini, luyag sini nga didto ibutang ang bago nga Hall of Justice kaupo ra iban pa nga mga government agencies para mangin mahapos ang pag-access sang publiko. Padayon ang pagpangita sang Hall of Justice sang site ukon location para patindugan sang ila building kasunod sa pila ka mga structural concerns sa Chief Justice Ramon Avancena Hall of Justice matapos ang pag-igo sa pila ka mga linog sa Iloilo City. Naibaluan nga may ginpatukod nga government center ang probinsya sang Iloilo sa Banwa sang Santa Barbara nga mayara sang 4 ka panalgan nga magaserbe nga one-stop service para sa tanan.
19: Oras, Philippine Standard Time, alas 5.38. Ang masunod naman nga mga balita ngayon yung mabatian. Igadulong naman sa kaluwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdis at yan. Gani pwede gin magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Desidido nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang 16 anyos nga estudyante nga si Alias Tuto nga ginaaligar ginsumbag kagintayaan sang pusil sang security guard sa isa ka bulutuan sa barangay Sablugon, Pasig City pasado alas 7 sang aga Agosto 13. Ang gwardiya mo si Alias Nonoy, 63 anyos nga napulo naman katuig nga nagatrabaho sa bulutuan. Nakasunod na sa school premises ang estudyante kag nagpark sang iyang motorsiklo. Nakitaan ni Toto ang iya classmate malapit sa gate sa diin, malipit man diri nga nakapwesto ang gwardiya. Samtang nag-istoryahanay ang duha ka estudyante nakabuya sang tinaga sang pagpamuyayaw bilang paglangas-langas si Toto sa iyang classmate. Sa pagpati nga sang gwardiya nga siya ang ginbuyayaw, rason nga ginkumprontar niya ini ang biktima kag nagbaisay sila. Matapos ini didto ginaligar nga nakapatupa sa estudyante ang nasamit nga gwardiya. Sa karon yara na sa kustodiya sang Pasig City Police Station ang gwardiya kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 7016 o kon Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ginahulat naman ang resulta sang medical examination sang estudyante para sa iban pa nga posible kaso nga ipasaka.
35: Sa duga nga balita lokal, nagpatigayon sang labing unang Mice Vendors Expo ang Iloilo City Government kaupod ang Mice Center kag Department of Tourism. Ang Vendors Expo amangin one-stop shop sa tanan nga mga local suppliers, event organizers kag iban pa nga luyag ipakita kag ibida ang ilang mga serbisyo paagi sa pag-organize sa mga aktibidad, conferences kag iban pa. Suno kay Mayor Raisa Trenyas, tinutuyo sang aktibidad nga ma-boost kag makilala ang mga lokal nga mga vendors, suppliers kag organizers. Paagi man sini mapakita sang syudad nga sarang inaini makahost sa mga dalagkuan nga aktibidad kag mapasangkad ang ekonomiya kag turismo. Nahibaluan nga ang Vendors Expo ang nagumpisa sang Agosto 12 kag magalawig sang tatlo ka adlaw nga ginhiwat sa Marriott Hotel.
19: Alas 5:40 ang aton oras. Ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian igadulong sa kalwan sang Clinica DTX 500 ang Palaya Leaves with the sugar sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tion sang kagabihon para mangin mahamuok ang katulogon, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga damo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer, Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Padayon ang pagpamakal sang duta sang Iloilo City Government sa idalam ni Mayor Raisa Trenyas para sa palaboton nga mga housing o kon relocation program sang syudad. Sa karon mayara ka sang duha kaluti ang nga nabakal ang syudad sa Barangay San Isidro kag Barangay Lanit sa distrito sang Haro o kon may kabugusan nga 30,000 square meters. Sa grand launching sang pasilong o kon pabahay sa pamilyang Ilunggo program sang syudad, ginpasalig sang alkalde nga magapadayon ang pagpaninguha sang iya administrasyon agud madugangan ang mga housing projects sang syudad. Sa idalom sa administrasyon ni Mayor Raisa Trenyas, may ginapaabot nga masubra 2,000 ka mga housing units ang mangin available sa 4 ka housing projects nga ginalkipan sang Iloilo Residences Rental Housing Project, Uswag 4PH Condominium Complex, Westville Residences, kag Batiano Village.
35: Arestado ang isa ka construction worker sa ginkasang drug bypass operation sang Iloilo City Police Station 1 sa Barangay Santo Rosario Duran City proper alas 9:55 sang gabi Agosto 12 tuig 2026. Ang subject ang ginkilala kay alias Nonoy, 19 anyos, kag residente sa Barangay Suok, Arevalo. Nabaklan si Nonoy sang isa ka plastic sachet sang ginapatian Shabu gamit ang 1,500 pesos nga bypass money. Na-recover dugang ang tatlo ka mga plastic sachet sang Shabu bypass money kag iban pangan non-drug items. Nagabugat sang 3 grams ang tanan nga droga kag nagabalor sang 20,400 pesos. Sa karon yara na sa kustorya sang ICPS 1 ang subject nga kagin pamunuan ni Police Captain Melcher Tolentino, officer in charge ang nasambit nga operasyon.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
19: Alas 5:43 sa aton oras kag karon sa detalye naman sa aton balita nasyonal. Ang masunod nga balita nasyonal nga inyong batian igadulong sa kalawan sang Clinica DTX Beauty Soap. Sa mga luyag magputi kabaghamis ang kutis, mag-Clinica DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang buni, katikati, punggod kag iban pa. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Wala sang hibalo sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa aligasyon angot sa ginapahayag 24 billion pesos nga leadership fund para sa mga senador. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala sang hibalo ang presidente sa nasamit nga pundo. Nagapati siya nga kung nahibaloan ini sang presidente, hindi niya ini pagpasugtan. Suno sa palasyo, posibleng ang mga amo sini nga transaksyon ang ginahimo sang sekreto sa testimonya sa Sandigan Bayan sa Miyerkules, ginpayag sa anay DPWH Secretary Manuel Bunuan nga may leadership fund ang DPWH para sa mga senador nga nagarekomendar sa mga proyekto. Suno kay Bunuan, may gintanyag ang 500 million pesos para sa kada senador, samtang ang mga senador naman nga committee chairperson nakabaton sang 1 billion pesos nga alokasyon. Apang ang mga nagalap nga aligasyon ang ginpaniwala sang pila ka mga senador.
35: Sa dugang nga balita national, ginaprobahan na sang House of Representatives sa ikatatlo kag katapusan nga pagbasa ang House Bill number 9532 ukon ang ginapropose nga Universal Access to Digital Academic Learning Resources Act. Ang bill nagatuyo nga mahatagan ng mga estudyante kag faculty sa mga public kag private higher education institutions sang libre nga access sa digital textbooks kag high-speed wifi sa ilang mga campus. Nakakuha ang House Bill 9532 sang 202 affirmative votes, 0 negative votes kag 0 abstentions sang Miyerkules. Sa idalom sang proposed law, magatukod sang National Academic Content Repository sa idalom sang Commission on Higher Education o CUNCHED upod ang Department of Information and Communications Technology kag mga higher education institutions. Paagi sini, libre nga ma-access online sa mga estudyante kag faculty ang digital textbooks, lecture videos, syllabi, research papers kag iban pang educational resources. Ginaduso man sang hagna ang libre kag high-speed nga wifi sa bugos nga campus para sa mga enrolled students kag faculty sang public kag private higher education institutions. Prioridad sa sini nga bill ang mga eskwelahan sa rural areas kag mga campus nga kulang sa resources.
3: Balita International.
19: Sa detalye naman banwa sa aton balita international, ginadulong naman sa kalwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Club Huasca. Para sa mga pirmilang ginakapoy, maday si kapoyon, mahina na ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami man sa sirkulasyon sa aton dugo, kag nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Gin-evacuate ang kapin sa 1,200 ka matawo halin sa isa ka campsite matapos nga magsugod ang duha ka nagkalain nga wildfire malapit sa baybayon sang France. Samtang mayaray mga sunog nga nakontrol na, padayon naman nga naglapta ang isa pa ka sunog bangod sa hindi maayong nga kondisyon sang panahon. Mabudlay para sa mga otoridad nga makasulod sa lugar kabangdalan nga madasig nga naglapta ang kalayo. Ginapasaylo naman sa isa ka evacuation shelter ang mga residente kag mga turista nga naapektuhan sang wildfire. Naibulaan nga suno kay France Environment Minister Monique Barbeau, posibleng magalabot sa 15 ka bilyon ka euros o kon kapin sa 1 billion pesos or 1 trillion pesos ang halit nga resulta sang mga heatwave.
35: Sa dugang nga balita international, nagsaka na sa 265 ang patay kag 496 ang missing matapos ang mabaskog nga linog nga nagluntad sa Colombia sang Lunes suno kay Colombian President Abelardo de la Estrella. Ginabanta iyara sa 3,770 ka mga tawo ang na-injured samtang kapin 9,550 ka balay ang naguba bangod sa linog. Nagpahayag ang presidente nga magpatukod sang emergency fund para sa pagpatindog liwat sa mga ospital, eskwelahan, balay kag iban pang imprastruktura nga na-damage. Nagdeklarar man siya sang economic emergency bangod sa dako nga halit nga gintugas sang linog. Samtang nagapadayon sa mga rescue worker ang pagpangita sa mga missing samtang nagalapit na matapos ang critical 72-hour nga rescue window. Sa riin, mas dako ang posibilidad nga makitaan nga buhi ang mga nalakip sa lunog.
3: Balitang Sports.
19: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita sa patag sang sports. Ginadulong sa kalwan sang Clinica Spur Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Clinica Spur Biotics, nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kag kolon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Clinica Spur Biotics, the fortified probiotics. Diretso na sa pinakaunang WTA final sining season si Iga Swiatek matapos nga ginluto si Elena Svitolina sa score nga 6-3-1-6-6-3 sa National Bank Open sa Toronto. Ang 7th seeded nga Polish player ang nagabansi sa title match sa Cincinnati sa 2025. Samtang makasumpong ni Swiatek ang number 2 seeded nga si Elena Rybakina matapos nga lutuson si Coco Gauff sa semifinal sa score nga 5-7-6-2-6-2.
0: Balitang Entertainment. Balitang
35: Entertainment. Ginistorya ni Kapuso actress kag PBB Celebrity Collab Edition housemate Shuvi Etrata ang iya eksperyensya sa pagbulig sa isa ka attendant nga iya nakita nga nagahibi sa comfort room. Natabo ini sa birthday celebration sang chemist philanthropist nga si Pinky Tobiano sa Manila Hotel sang Hulyo 21 tuig 2026. Suno kay Shuvi, nakilala siya sang attendant hindi bilang Shuvi kundi bilang Tonette Mendoza, ang iya karakter sa series nga The Master Cutter nga ginbidahan ni Dingdong Dantes. Nakita ni Shuvi nga daw may problema kag nagakinahanglan sang bulig ang wala makilalaan nga babayi, gani ginhatagan niya inisang katunga sang iya nadag-an nga 20,000 pesos nga raffle prize. Suno kay Shuvi, wala siya nakahibalo kung nanugid ang kinahanglanon sang babayi, apang nagapati siya nga ang kwarta nga iya ginhatag, isa ka blessing kag makabulig sa iya. Ginkakibot naman ni Shuvi ang naglapta sa social media ang istorya sa iya nga pagbulig.
19: Alas 5:50 ang aton oras. Ginatamyoan ni naton, shout out lang kay Leslie Ostaga sa Santa Barbara kag kay JC Gintivano sa Banwasang Liganes. Kag maayong hapon man sa kay Nonito Sumbong, Boyet Ruti, Aloha Celestial. Kag sa ibang panaton nga mga viewers kag mga followers. Philippine Standard Time, alas 5:50, kagamay ito ba naman kabugusan sa ato nagpanguna nga mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast.
35: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7, sa yutag sa kamang FM dial, makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
19: Standby na sa agenda sang Bilyonaryo News Channel magasunod sa dili gid lamang madugay. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
35: Kagako naman si ka-K5 Kisha Marie Catalunya Hanaysay.
19: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
35: K5, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
7: D3 Bio.
12: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
7: Yumay D3.
9: Matatas mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
9: DTX 500!
7: Garantisado!
9: Epektibo!
7: Aramis
9: mo! DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500
9: ang may powerful full compound.
7: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
9: Garantisado.
7: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man.
4: Tag nami, gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
5: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka butika.
17: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
17: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
17: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako niya allergy.
17: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
21: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
21: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
22: Libre!
23: Libre!
22: Wow!
21: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
25: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
27: Halika mga langaw! Ari na paborito naton niya ilaw!
28: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
32: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
36: Kadaragsa nga punggot,
37: DTX Beauty Soap.
36: Magaspang nga panit,
37: DTX Beauty Soap.
36: Galaong magputi,
37: DTX Beauty Soap.
36: Puro katol-katol,
37: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
36: Bakal na sa mga butika.
38: Extend Hood Superman.
39: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
38: Extend Hood Superman for Men. Extend Hood Superman for Men.
40: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat at gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Mas nagtilo ang atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Mahigo ba na ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: DTX 500.
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala. Ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio,
1: ang D3,
0: yung may VCO,
1: ang VCO,
0: yung may D3.
3: K5 News FM Philippines.
5: K5 News FM Philippines.
3: And Billionario News Channel Agenda News Tonight.

0: mangyari po ito sa panahon noon, hindi po ito mangyayari sa ngayon. Ang nangyayari lamang po ngayon ay napakaingat po ng Pangulo, napakaingat ang DPWH at napakaingat ng DBM para kung ano man yung pang-aabuso na nangyari, way, way back na nakita na noon, 2018 pa, ayaw po mangyari ito ng Pangulo.
1: Umiinit na naman ang usapin sa budget matapos mabisto ang tinatawag na leadership fund sa Kongreso. Pinabubuwag ito ni Senador Pantilo Lacson. Masahol pa raw kasi ang pondo sa pork barrel noon.
2: Agad dumistansya ang palasyo. Di raw mangyayari ang kontrobersya kung alam ito ng Pangulo.
3: Nasabo naman ng mga power distributor sa Senado pagdating sa systems laws. Tayo ba talaga ang dapat sumalo rito? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Mas masahol sa pork barrel, leadership fund ng Kongreso, pinabubuwag ni Senador Ping Lacson. Exclusive ilang slow protection structures sa Taguig, pare-pareho umano ng progress reports kahit magkakaiba ang kontrata. China nagbantang ipaaresto ang mga OFW sa Beijing. Defense Secretary Gibo Teodoro pumalag. Tatlong marinong Pinoy sugatan sa hinihinalang hate crime sa England. Record-breaking deal, Los Angeles Lakers, bibilin nina venture capitalist Josh Kushner at dating Disney CEO Bob Iger. At first in decades, pambihirang total solar eclipse, nasaksihan sa Europa.

0: Worst version of pork barrel kung ilarawan ni Senador Panfilo Ping Lacson ang tinatawag na leadership fund ng Kongreso. Madali raw kasing abusuhin ang pondong ito. Yan ang agenda report ni Hannity.
1: Pinabubuwag ni Senator Ping Lacson ang mas malalaraw na version ng pork barrel sa national budget. Yan ang kung tawagin ay leadership fund o allocables. Una nang sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa Sandigan Bayan na lahat ng mga senador nag-avail daw ng at least 500 million na leadership fund na inalot ng kanyang ahensya sa loob ng 2025 budget. Sa gitna yan ng pagtayo niya bilang testigo sa isang malversation case kaugnay ng flood control scandal.
2: Hindi raw illegal ang leadership fund, pero improper ito para kay Lacson. Nagbibigay daw kasi ito ng isa pang layer of opportunity para sa mga mambabatas na gumawa ng budget insertions habang pinaprepare ang national budget.
1: Hindi raw dapat nakikisawsaw ang mga mambabatas sa budget preparation dahil nasa domain ito ng executive, down to the LGUs.
3: Dapat walang pakialam. Ang pakialam ng Congress, congressmen and senators, doon sa tinatawag na authorization phase, meaning legislation. Doon pwede mag-amend, aka insertion. Kasi kung doon pa lang sa NEP, naka-insert na, parang ito yung parang sabihin na natin, ito yung descendant ng pork barrel.
1: Dati na rin sinabi ni Lacson na halos lahat ng mga senador ng 19th Congress may individual insertions umano na at least 100 billion sa 2025 budget.
3: Hindi na ako nagulat kasi alam ko naman yun. Di ba nga, nung sinabi ko yun, nagkatampuhan pa rito. So, sinabi ko naman, it doesn't automatically mean na merong misuse, kung merong allocable. Pero it could open the floodgates sa abuse.

0: ito, lalo ngayong tag-ulan. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
1: Hindi makakalusot ang leadership fund sa Senate Finance Committee. Yan ang pagtitiyak ng bagong chairman ng komite na si Senator J.V. Ejercito. Bubusisiin daw ng maigi ang 2027 budget sa Senado para siguruhing hindi ito mababahiran ng anomalya. Pagdating naman sa flood control, dapat ang payagan lang daw ay yung mga nasimulan na at lehitimong proyekto.
2: Dahil kasi pag flood control, hindi tinumpleto, may mga puwang, useless. Nakita naman natin ang flooding ngayon, di ba? Hindi naman dahil nagkaroon ng skandal, ititigil natin yung mga maayos na proyekto. Nagkaroon, tama, may totoo namang gumawa ng kalokohan. May mga gumus project, dapat managot ng mga salarin doon.
3: Dumistansya ang Malacanang sa tinatawag na leadership fund ng Kongreso. Hindi rin daw mangyayari ang kontrobersya kung alam ito ng Pangulo. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
4: Kung unaware ang Pangulo sa mga budget anomalies sa kanyang administrasyon, what does this make of how he handles the people's budget? Ito ang tanong natin sa Malacanang, bunsod ng revelation ni former DPWH Secretary Manuel Bonawan na may leadership fund umanong natanggap ang mga senador simula pa sa Senate presidency ni Senator Meg Zubiri noong 2024 na umaabot daw sa 500 million to 1 billion pesos. Nang pumutok kasi ang flood control scandal, mismong ang Pangulo ang nagsabi na wala siyang kinalaman sa umanoy kickbackan. Kaya muling sagot ng Malacanang, hindi pinagtakpan ni PBBM ang kanyang gobyerno.
5: Kaya nga po, nung naramdaman ng Pangulo, bilang Pangulo, umaksyon, nagpa-imbestiga, hindi inalintana kung mismong administrasyon niya ang matatamaan. Dahil si Secretary Bonawan ay sekretary niya.
4: Paninigurado rin ng Malacanang at ng DPWH, walang leadership fund sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon dahil ang nakalaan lang daw ng mga proyekto sa 2027 National Expenditure Program o NEP ay base sa pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan. Mahigpit din daw itong nakasangguni sa Department of Budget and Management Guidelines para siguruhing iyon lang may mga kumpletong dokumento at plano ang isinumite ng ahensya.
5: Kung nangyari po ito sa panahon noon, hindi po ito mangyayari sa ngayon. Ang nangyayari lamang po ngayon ay napakaingat po ng Pangulo, napakaingat ang DPWH at napakaingat ng DBM para kung ano man yung pang-aabuso na nangyari way back na nakita na noon, 2018 pa, ayaw po mangyari ito ng Pangulo.
4: Pero mula sa sagot na ito ng palasyo, alam nga ba ng Pangulo ang gawain ng kanyang mga alter ego? Isang categorical no ang sagot ng Malacanang dahil kung alam daw ng Pangulo ang leadership fund na tinutukoy ni Bonawan, edi sana raw, hindi ito nangyari in the first place. Humarap si Bonawan sa Sandigan Bayan kung saan sinabi nitong lahat ng senador ng 2024 Congress ay mayroong leadership fund. Ngayon lang naman daw lumabas sa mga naitagong lihim ng dating DPWH Secretary ng Pangulo at kung hindi raw dahil sa imbestigasyon niya, hindi natin malalaman ang mga ito. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na kaya malaki ang papel ng Cabinet Secretary sa gobyerno ay dahil itinuturing ang mga ito bilang alter ego ng Pangulo. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonaryo News Channel.
1: Tatalakayin pa lang ng Kamara ang proposed budget para sa 2027. Pero ngayon pa lang, umaalma na ang ilang mambabata sa pagbaba ng pondo para sa health at agrikultura. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
6: Aabot sa mahigit 7.2 trillion pesos ang proposed national budget para sa taong 2027. Mas mataas ito ng mahigit 400 billion pesos kumpara sa 6.7 trillion peso budget ngayong 2026. Pero kapansin-pansin din na may ilang sektor na malaki ang tinapyas. Sa 2027 proposed national expenditure program na nakuha ng Bilyonaryo News Channel, kita ang malaking pagbaba sa proposed budget para sa health sector. Mula 450 billion pesos ngayong 2026, halos 363 billion pesos na lang ang ilalaan dito sa susunod na taon.
7: Hindi pa natin na-address fully ang needs ng health sector. If you go to public hospitals, ang haba pa rin ng pila, di ba? Kulang pa rin ng gamot, kulang pa rin ng gamit, and we need all that.
6: Maging sektor na agrikultura, natapisan din

0: Mula sa mahigit 313 billion pesos ngayong 2026, ibinaba ito sa mahigit 276 billion pesos na lamang. Sa kabila naman ng flood control scandal, naglaan pa rin ng 107 billion pesos para sa mga flood control project. Sa susunod na linggo, sisimulan ng talakayin dito sa House of Representatives ang 2027 National Budget. Ayon sa mga mambabatas, nangangako silang magtatalaga sila ng mga safeguard para maiwasan ang anumang anomalya. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
1: Dapat nga bang akuin ng mga consumer ang nawawalang kuryente ng mga utility company? Sinabon ni Senador Erwin Tulfo ang ERC at mga power distributor tungkol sa pangongolekta ng systems lost charges. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
2: Kailangan pong malinawan ang taong bayan. Alin po ba sa mga gastusin sa industriya ng kuryente ang makatarungan ipasa sa consumer? At alin naman ang dapat akuin ng mga kumpanyang may kakayahang kontrolin at bawasan ang mga gastusin ito? This brings us directly to the issue before us today, system loss.
3: Nagpulo ngayong araw ang Senate Committee on Energy at Committee on Public Services para pag-usapan ng mga panukalang batas na tumatalakay sa system loss charges sa kuryente. Layon sana ng mga panukala na babaan ang bayarin at magtakda ng mga klarong regulasyon tungkol dito.
2: We're continuing our research because there are two kinds of system loss. There's the technical, which is unavoidable. There's non-technical. But the fact that the loss occurs does not automatically mean that the consumer should pay it.
3: Kabilang sa mga dumalo sa pagdinig ang mga utility distributor at electric cooperative at mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang Energy Regulatory Commission, Department of Energy at National Electrification Administration. Isa sa mga naging pangunahing tanong ni Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo ay kung paano ba kinakalkula ang system loss at paano masisiguro ng mga consumer na tama lamang ang kinakaltas sa kanila.
4: Meron pong formularyo na ipinatutupad ang ERC para yung bawat distribution utilities, alam niya kung paano ko computein yung charge na lalabas as a system loss charge. Kasi po, ito yung product of the difference nung kilowatt hours na pumasok sa sistema ng BU at saka yung actual na naibenta niya, yung kilowatt hours delivered.
3: Tinanong din ni Tulfo kung posible bang matanggal ang non-technical system loss na maaaring dulot ng pagnanakaw ng kuryente, illegal na koneksyon, mga depektibong metro at iba pang billing errors na kargo rin ng mga consumer.
4: As far as the non-technical system loss component, nakita naman natin na at present ang performance ng ating distribution utilities would place them at around the 1% na. And if we will further adjust the allowable cap for the non-technical system loss, they will be able to comply.
3: Hindi naman daw kontra sa negosyo ang komite, pero nais daw nitong matiyak na patas ang makatwiran at transparent ang paniningil sa mga consumer. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.
5: Bigong makalapit sa US Embassy ang mga aktivista para magprotesta laban sa Paksilika. May panawagan din sila sa Kongreso imbestigahan ang proyekto. Narito ang agenda report ni Chill Emprido.
6: Di natinag ng malakas na buhos ng ulan ang pagmarcha ng grupong bayan sa kahabaan ng Calab Avenue sa Maynila. Target nilang magprotesta sa harap ng US Embassy, pero hindi na sila nakarating matapos harangin ng mga pulis. Mariing kinokondena ng mga rallyista ang anilay patuloy na pakikialam ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ayon kay Bayan Chairperson Teddy Casino, hindi nila pwedeng isantabi ang karapatan ng mga Pilipino. At mahalagang malaman kung anong mga proyekto ang ipinapasok sa bansa, gaya na lamang ng Paksilika Project.
7: Mangyayari, mauubos ang ating likas na yaman, ang ating minerals, ang ating tubig, ang ating enerhiya, para pagkakitaan ng mga investors ng Estados Unidos. So, Gusto lang natin ipaalala sa ating mamamayan, sino ba ang kadil natin dito sa Paksilika? At hindi ito ang unang beses na tayo ay niloko ng Estados Unidos. Malamang, hindi ito ang magiging huling beses.
6: Marami-rami na rin daw ang lumapit sa grupo para humingi ng tulong dahil sa epekto ng proyekto sa kanilang kabuhayan.
7: Kaya nga natin nag-desisyon tayong tutulan yan dahil ang lumapit sa atin mismo yung mga residente ng Tarlac. Hindi lang mga magsasaka, yung mga AITA. Pinapaalis na sila sa kanilang lugar sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kung hindi pa in-announce ito ng US State Department, hindi natin malalaman at hindi malalaman ng mismong taga doon.
6: Umaasa ang bayan na maimbestigahan ng Kamara at Senado ang Paksilika Project, lalo na tuloy-tuloy ang development nito na nakatakda umanong isa pinal sa Nobyembre ngayong taon. Para sa Agenda, Chilimprido, Billionaire News Channel.

0: Another breakthrough from St. Luke's Medical Center. They just unveiled the photon counting CT scanner. First in the country, the scanner eliminates data loss and image noise, resulting in sharper, more precise scans and better diagnostic confidence. We will discuss how this works and benefit patients. Don't miss it on Sunday, 10:30 a.m. We live well, we live wealthy, wellness is well.
1: Hello everyone, I am Carl Henry Dao, 21 years old, studying at the University of the Philippines, Diliman, and taking BS Physics. I was excited. I've been a fan of quiz shows for so many years. I also have this hobby of browsing random facts or concepts out of the blue. I search for something, I would go all the way down the rabbit hole in order to understand those things. If I win Quiz Bee, I would prove to myself that all of those hobbies that seem like a waste of time would eventually be worth it. Maybe in Quiz Bee, some of those questions, maybe some obscure questions will appear and I may have an edge over those. I'm inviting every scholar ng bayan to fight for me. I'm Carl and I'm your next Quiz Bee millionario. Yippee fight!
2: Brave insights.
3: That's why I hate Ayuda.
4: Ang mga kalokohan nasa baba.
5: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
2: Bold political views.
6: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
7: Napapakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial.
8: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bat.
2: Conversations that go beyond the political headline.
9: Sino mga hula mong kakasuan?
10: Hindi man kami sa ayon ni Jess Halimbawa.
11: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
2: Political Talks, Friday, 8 p.m.
12: Traffic check muna tayo ngayong Webes sa Elliptical Road. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Pare-pareho umano ang progress reports ng ilang flood control projects sa C6 sa Taguig kahit na magkakaiba ang kontrata at lokasyon nito. Base yan sa mismong transparency portal ng DPWH. Kung hindi man ghost project, malaking red flag ito para kay Senator Ping Lacson. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimbad.
13: Magkakaibang kontrata pero pare-pareho ang photograph progress reports. Yan ang nakita ng Bilinarinus Channel sa ilang slow protection structures along C6 Open Channel sa Taguig. Base sa DPWH Transparency Server, kapansin-pansin ang magkakaparehong uploaded na mga larawan para sa magkakaibang phases ng ilang proyekto. Halimbawa, para sa taong 2022, ang larawang ito ang uploaded para sa purpose ng progress at completion sa Phase 2 and 3 ng Bank Improvement / Protection along C6 Open Channel, Taguig City. Uploaded na magkaparehong larawan sa magkaparehong araw. Ang dalawang proyekto, nagkakahalaga ng halos 90 million pesos each. Ganito rin ang kaso sa Phase 3 and 4 ng construction of slope protection structure along C6 Open Channel sa taong 2024. Ang Phase 3, nagkakahalaga ng mahigit 141 million pesos. Mahigit 94 million pesos naman para sa Phase 4. Bagaman pareho ang larawan, ang dalawang proyekto, hawak ng magkaibang kontraktor. Dagdag pa riyan ang Phase 7 and Phase 8 ng kaparehong project. Parehong 94.5 million pesos each at hawak naman ng isa sa mga iniimbestigahang flood control contractor na top-notch catalyst builders at beam team developer specialist. Hindi man exact same photograph ang ginamit, tila kinunan sa magkaparehong location ang larawan kahit na magkaiba ang lokasyon ng proyekto. Base sa mga dokumentong nakuha ng Bilinarinus Channel, kabilang ang naturang slope protection structures along C6 Open Channel sa mga proyektong iniimbestigahan ng opisina ni Senator Panfilo Lacson sa kilalang baluarte ng mga Cayetano.
14: So ibig sabihin, for the longest time, ito na yung isang sinusunod na template. Parang trabahong tabad yung litrato na ginamit na kapaningil nung isang taon o nang nakaraang ilang buwan, gagamitin pa uli dito sa proyekto na maniningil. Sabihin, walang sariling photographs o litrato itong bagong ginagawa. So ghost.
15: Kung madalas kayong dumadaan dito sa may C6, sa may Taguig City, malamang pamilyar na sa inyo yung kulay white and red na pader sa may kahabaan ng kalsada. Ito yung slope protection project para sa may C6 Open Channel. Parte ng project, itong pader, pati yung sidewalk dito sa aking likuran. For your point of reference, ako ay less than 1.6 meters tall. So yan yung haba ng visible wall na makikita dito mula doon sa may kalsada. Tapos yung kapal nitong pader na ito ay mga isang dangkal na sa around 6 to 7 inches doon sa kanyang thickness. Yung likuran nitong pader na ito, kung makikita ninyo, ay yung open canal nitong C6. So yung parte ng project na kinukonstruct itong proyektong ito, kasama doon yung improvement noong pinaka riverbanks or yung pinaka gilid ng open canal dito sa may C6 portion ng Taguig City.
13: Nakapagtala ang aming team ng 30 flood control project contracts na bumubuo sa pader na bumabagtas sa kahabaan ng C6. Ang 30 projects na ito, aabot ang kabuuang halaga sa 2.7 billion pesos. Sa isang press release ng DPWH noong 2024, tinukoy nila ang proyekto bilang parte ng major flood control initiatives ng DPWH-NCR. Ayon sa ahensya, aabot sa 6.89 kilometers ang kabuuang haba ng proyekto. Ibig sabihin, aabot sa kulang-kulang 400 million pesos ang presyo ng project per kilometer. Ayon sa mga nakausap naming residente sa lugar, hindi umaapaw ang tubig sa C6 Open Channel kahit noong wala pa ang natukoy na slope protection structures. Pero ayon sa DPWH noong 2024, kailangan ito para mapatatag ang stability at functionality ng channel. Una na rin dinepensa ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga proyekto sa Taguig. Paninindigan niya, hearsay lang ang mga alegasyon ni Senator Lacson at wala anyang ghost projects sa kanilang baluarte. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinary News Channel.
12: Umabot umano sa higit 11 bilyong piso ang alokasyon ng Cayetano siblings sa Taguig sa 2025 budget. Saan naman kaya napunta ang pera? Narito ang Agenda Report ni Hannity.
4: Humantong daw sa illegal na reclamation na nagbalat kayo o nag-disguise bilang slope protection at flood mitigation projects ang umano'y individual allocations sa 2025 national budget ng Cayetano siblings. Kabilang daw dito ang nasa 6.79 billion pesos para kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at 4.7 billion para naman kay Senator Pia Cayetano sa Taguig City. Wala pang tugon dito sa ngayon ang magkapatid. Sa gitnayan ng pagpanawagan ni Lacson na i-abolish ang kung tawagin ay leadership fund na mas malalang porma raw ng pork barrel, may hawak din daw si Lacson ng mga dokumentong posibleng magpatunay na pagmamay-ari ng mga pribadong tao ang ilang reclaimed areas sa Taguig.
16: Nakakuha ko ng mga title numbers, so hindi totoo yung sinasabing lahat government-owned. Because I have now in my possession, pinapa-record check ko na titled sa private persons.
4: Dati nang sinabi ng dating SP sa isang Facebook Live na sa bahagi ng Bikutan, government-owned ang reclaimed areas doon.
17: Hindi totoo po yung mga Marites na nagkakalat na may reclamation daw dyan na private. Yan po ay gobyerno lahat at yan po ay ginawang series of parks. Iba't iba pong mga parks na para lahat sa tao na libre po ang mga paggagamit nila.
4: Private man o government-owned, kung wala namang permit, illegal ito, sabi ni Lacson.
16: Ang masama rito kasi, pwede naman kumuha ng permit sa PRA, pwede magpaalam sa DNR, lalo ito, lake ito eh. So why did they not acquire or secure those permits as required by law?
4: Kapag walang permit, subject ito sa forfeiture. Baliwala raw ang lahat ng ni-reclaim at mapupunta ito sa national government. Dati nang sinabi ni Lacson na nag-agree ang Philippine Reclamation Authority at DPWH na mag-issue ng cease and desist order sa mga ongoing slope protection at mitigation projects sa Taguig matapos ang umano'y pagkadiskubre sa higit 30 suspected na maanomalya at ghost projects sa lugar. Iniimbestigahan na ito ng Office of the Ombudsman at nakatakdang ipasabi na ang ilang pribadong testigo kaugnay nito. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
18: Tao ang sinisisi ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares sa dagat ng basura sa Redemptorist Waterway sa Baclaran. Sa bahay niya dapat talaga nag-uumpisa ang paglutas sa problema.
19: Sa memo ng Billionaire News Channel, hinimok ni Mayor Olivares ang mga residente ng Parañaque na makipagtulungan sa gobyerno at itapon sa tamang lugar ang kanilang basura.
20: Pag po tayo nagtapon ng basura sa ilog, pagdating po ng bagyo, babalik po sa atin po yan. Hindi po kaya mag-isa po ito ng ating pamahalaan.
19: Ayon kay Olivares, naipon ang basura sa Redemptorist Waterway dahil sa nasirang trash trap matapos sa matinding pag-ulan. Pinatibay na raw nila ito.
20: Yung trash trap ngayon, dalawang layer na po siya. Doon pa lang, ma-intercept na po natin yung basura na hindi na po pumasok sa channel na ito.
19: Suportado rin ni Olivares ang pagtataas ng multa sa mga pasaway sa pagtapon ng basura.
18: Binuhay ng Pangulo ang panukalang waste to energy matapos tumambad ang dagat ng basura sa Baclaran. May mga ibang bansa na gumagamit ng basura para makalikha ng enerhiya. Sa Sweden, nagsisimula ang proseso sa mga bahay kung saan inihiwalay ang hazardous sa recyclable at food waste, ang mga tirang pagkain, ginagawang biogas at biomethane na ginagamit para patakbuhin ang mga bus at mass transport, mga industriya at heating sa mga bahay. Pwede rin itong maging biofertilizer na gagamiting pataba para sa pananim. Ang anumang basura na hindi magamit o ma-recycle susunugin para makalikha ng steam na magiging kuryente at gagamitin din sa district heating para sa mga bahay at mapatakbo ang heater, shower at mga appliance. Pinatunayan daw nito na may pera sa basura dahil nagbabayad pa ang ibang mga bansa gaya ng United Kingdom, Norway at Italy sa Sweden para kunin nito ang basura nila. Kumikita rin ang Sweden sa malaking bahagi ng basura na nire-recycle nito, kaya 1% na lang ang napupunta sa landfill. Sa Japan, nagiging kuryente rin ang enerhiya na naproseso mula sa basurang pagkain, bukod sa paggamit din ng advanced incineration technology, gaya rin ng Singapore. Pero ayon sa environmental group na Oceana, hindi sagot ang mga incinerator at waste to energy para solusyonan ang problema. Sa harip na tao ang sisihin, ayon sa Oceana, ugat ang paggamit ng single-use plastics gaya ng styrofoam at plastic bag ng mga korporasyon. Pagmumulan lang anila ng toxic air pollution ang panukalang waste to energy at magiging death trap ng mga lokal na pamahalaan. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni DENR Attorney Jonas Leones na malaki ang potensyal na mapakinabangan ang basura, sabay pagtiyak na hindi nito papayagan ang paraang makakapinsala sa kapaligiran.
21: And hopefully, this can help yung DOE para ma-reduce yung ating binabayad sa electricity. Dahil kung marami na tayo nakukuha ng energy sa mga basura, can you imagine yung problema natin sa basura sa generation natin araw-araw? We are just 61,000 tons per day na ang ating generation of waste dyan. Dito lang sa Metro Manila, Sa Manila Bay lang natin, 188 tons na ang kinukuha natin every day dyan. You can only imagine if we can convert this waste into something like energy. Palagay ko makakabigay ng mga magandang advantage sa ating ekonomiya.
18: At ayun, safe ho ba ang mga method para sa panukalang waste to energy? Kasi may mga tumututol pa rin po.
21: Itong waste to energy, hindi lang to incineration. May mga modality sa waste to energy, tinatawag nating burn and non-burn. Pag sinatin nating burn, may apoy yan, sinusunog talaga. Pagka naman non-burn, ito yung mga tipong mga parang plasma, parang microwave, na wala naman siyang emission. But be that as it may, kung maipupus natin yung waste to energy, we assure the public that the government will not allow our air to be polluted by this technology. Maka-comply sa ating mga standard, emission standards. Sabi nila yung dioxins and purines. Kung hindi sila makakomply at hindi sila makakagawa ng pamamaraan para tumupad at sumunod sa ating mga batas tungkol sa air quality, ay hindi natin papayagan.
18: Sa Pilipinas, balak itayo ang kauna-unahang large-scale waste-to-energy plant sa New Clark City na target i-convert ang 600 metric tons na basura araw-araw sa 12 megawatts na kuryente na magagamit ng may 10,000 kabahayan sa Clark at paligid nito. Ginawa na rin ito sa payata sa ilalim ng isang United Nations project sa pakikipagtulungan ng QC local government at pribadong kumpanya kung saan ang methane na nagmumula sa basura sa landfill ay pinoproseso para magamit bilang kuryente. gamit ang mga tubo, generator at separator. May mga batas na umiiral na para matiyak na hindi mauuwi sa polusyon at higit na pinsala ang basura, gaya ng matagal ng mga ordinansa laban sa pagtatapon kung saan-saan. Nakasalalay lang ang lahat kung mahigpit na ipatutupad ito. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
12: Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang matitinding lubak sa Maysan Road sa Valenzuela City. Para maipaayos ang kalsada, ipatutupad ang tinatawag na extended truck ban sa lugar. Yan ang agenda report ni Micah Razon.
0: Moon Crater feels daw tuwing mapapadaan ka sa kalsadang ito sa Maysan Road sa Valenzuela City. Ipinarating ito mismo ni Mayor Wes Gatchalian kay DPWH Secretary Vince Dizon at sa pag-legit check sa lugar kanina.
1: Nakita nyo naman, tignan mo, parang sungkaan eh. Talagang sira-sira. Kawawa yung mga, lalo na yung mga motorsiklo, maraming sumisemplang dito.
22: Mga riders natin, mga nagbibisikleta papasok sa trabaho, sila po ang biktima ng mga potholes nito.
0: Mabilis ang wear and tear sa kalsada sa pagdaan ng malalaking truck mula at papunta sa maraming industriya na nakabase sa lungsod.
23: Simula August 15, extended na ang truck ban dito sa Maysan hanggang Bagbagin Road mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi para magbigay daan sa pagsasagawa ng baku-bakong kalsada.
0: Bukod sa makakatugon sa problema sa butas-butas na kalsada, magdudulot din ng ginhawa sa trapiko.
22: Ida-divert na rin natin ang mga major trucks dito, no? So hindi na natin papadaanin sa Maysan Road except yung mga may negosyo dito along Maysan Road at ida-divert natin sila sa EDLEX.
0: Paglalaanan ng proyekto ng 18 million pesos na sisimulan na raw kapag gumanda na ang panahon. Target itong matapos sa loob ng 6 na buwan. Para sa agenda, Micah Razon, Billionaire News Channel.
24: Roger Federer loses his billionaire status overnight. Nasa $952 million na lang ang kanyang net worth as on-holding share price fell about 19%. Ayon sa Forbes, the sell-off cost Federer at least $52 million. The tennis icon owns a roughly 2.5% stake sa Swiss sneaker brand. August of last year, nang naging bilyonaryo si Federer, largely due to his investment sa On. Siya lang ang seventh athlete to enter the billionaire club. Tila back on track na talaga ang partnership ng ABS-CBN at ni ultra-bilyonaryo Manny V. Pangilinan. Pumirma kasi ng kontrata ang host comedian na si Vice Ganda to produce content for MVP's MediaQuest Holdings. Kasama rito ang TV5 na matatanda ang humiwalay sa ABS-CBN late last year dahil sa hindi pagbabayad ng Lopez-led network sa obligasyon. Ayon kay Vice Ganda, may sarili man siyang production company, isasama niya sa kanyang latest venture ang ABS.
25: Hindi ako magiging comfortable kung wala yung ABS. I am very, very grateful na sinusuport nila yung request ko na yun. Kasi parang non-negotiable yun. If ever magtatrabaho tayo, kailangan ang kasama.
24: Here comes Mrs. Ko. Kinilig ang fans sa pag-attend ni Bea Alonzo sa isang event this Thursday. For the first time kasi, ipinakilala siya bilang Bea Alonzo Ko. Ayon sa kanyang manager na si Shirley Kwan, client's choice daw ang pag-flex sa bagong apelido ng aktres. Kinasal si Bea kay Pure Gold Heir Vincent Ko sa civil ceremony in Makati last July 13.
12: VP Sara, pinababasura ang kasong grave threats na inihain ng DOJ. At Travis Kelce nagsalita na tungkol sa kasal nila ni Taylor Swift. Susunod yan sa agenda.

0: thoughtful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionaire News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Light naman ang kabilang lane. Pinaiimbestigahan ni Senator Panfilo Lacson sa Senate Committee on Public Works ang repair project sa kahabaan ng EDSA. Ito ay matapos ng makitaan ng mga lubak ang bagong gawang parte ng kalsada dahil sa mga pag-ulan. Gustong malaman ni Lacson kung pumalpak ba sa planning o sa disenyo ang proyekto. Una nang sinabi ng DPWH na nasa 5.8 billion pesos ang pondo para sa EDSA Rehabilitation Project.
2: Lusot na sa Commission on Appointments si AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete kasama ang iba pang general at senior officers. Pinangunahan ni Senate President Win Gatchalian ang CA session at tiniyak ang suporta sa AFP modernization kabilang ang magpapalakas ng drone capability. Ayon kay Gatchalian, prioridad ang makabagong kagamitan at teknolohiya para sa pambansang seguridad.
3: Malaki po ang hamon na hinaharap po ng ating armed forces, pero puupo ang aming suporta at tiwala na malalampasan ho natin itong mga hamong to at makakasiguro ho kayo na kasama niyo kami sa pagbibigay po ng suporta, lalo na pagdating sa modernization program ng ating Armed Forces of the Philippines. Nandito po yung ating bagong chairman ng Finance Committee at isa po sa mga programang binibigyan ho namin na diin ay yung modernization ng ating Armed Forces of the Philippines.
4: Nakatakdang isagawa bukas ang unang pagdinig ng Truth Commission kaugnay ng umano'y extrajudicial killings sa drug war ng Duterte administration. Layunin itong idokumento ang mga salaysay ng mga biktima at tipunin ang impormasyon para sa isang formal report. Maari raw itong isumite sa mga ahensya ng gobyerno at international human rights groups. Binuo ang komisyon kasunod ng panawagan ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David para makatulong sa pamilya ng mga biktima.
1: Nagbabala si Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero laban sa mga lumalabag umano sa rules of impeachment. Pero kung prosecution ang tatanungin, si VP Sara mismo ang dapat sitahin. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
5: I ask the Clerk of Court to monitor the public statements of the councils of the parties this past week. And one side has been crossing the line many times. And in fact, the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this. Because clearly, I can even name all of you who have been commenting on social media in violation of Rule 18 of the impeachment rules.
6: Tila may masisermonan sa Lunes si Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero dahil sa paglabag umano sa rules of impeachment. Wala pang pinangalanan si Escudero, pero ang prosekusyon may itinuturo na.
7: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law.
8: Ultimately, kung may dapat sitahin ang impeachment court, si VP Sara iyon. Siya mismo ang bumabaluktot ng batas, lalo na sa kanyang questionableng paggasta ng confidential and intelligence funds.
6: Giit pa ng prosekusyon, kung bawal bastusin ang impeachment court, dapat bawal para sa lahat.
9: I am on cross, Your Honor, please.
5: I'm counsel.
10: Never mind if you're on cross.
9: There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
10: They are allowed.
5: Councils, please.
6: Pinagtanggol din ng prosecution team si Private Prosecutor Attorney Virgil Gutan matapos ireklamo ng depensa dahil wala namang nalabag umano sa rules of impeachment ng abogado.
8: Sa bibig nahuhuli ang isda. Sa depensa na mismo nang galing, dapat daw i-allow ang mga tanong na misleading. This clearly shows their strategy for the entire process of the impeachment trial.
6: Nanindigan din sa Attorney Ligutan na hindi niya buburahin ang kanyang controversial na Facebook post patungkol sa misleading questions. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
2: Ngayon pa lang, maaari na raw makonvict si VP Sara dahil sa misuse of confidential funds. Ayon ito sa Associate Dean ng UP College of Law na si Attorney Paulo Tamase. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni Attorney Tamase na hindi na kailangang patunayan ng prosekusyon na napunta sa personal na interes ang confidential funds. Sapat na anyang naipakita ng prosekusyon na hindi ito ginamit ayon sa Joint Memorandum Circular na nagtatakda kung paano dapat gastusin ang pondo.
11: Definitely yung pera na pang surveillance operations, hindi po pwedeng ilipat na lang basta-basta.
2: Kung mapatutunayang mali ang paggamit ng confidential funds, maaari rin daw itong magkaroon ng criminal liability. So bali din kung nagamit ang confidential funds sa purpose other than what is kumbaga stated in that joint memorandum circular, liable ho ba ang opisyal sa iba pang batas?
11: Opo, no, actually good point. Krimen po talaga siya. Pag malversation po yung offense na kapag may pera ng bayan, parang ipinersonal mo na gamit. So halimbawa, mayroong budget para sa pagpapaayos ng inyong opisina, bumili ka ng sasakyan para sa sarili mong gamit. Malversation po iyon. Pero mayroon pong malversation kahit na pang-official use pa yung ginamit. So, crude example, may budget ka para sa pagpapaayos ng opisina, ang ginawa mo, bumili ka ng vehicle para sa opisina mo. So kahit official use pa yun, hindi mo sinunod yung itinakda ng batas. Ang tawag po doon, technical malversation.
2: Posibleng maging mahalagang bahagi ng paglilitis ang testimonya ng mga dating special disbursing officers ng OVP at DepEd. Inaasahang maglalabas ng subpoena ng impeachment court kina Marivic Pareha, Gina Acosta, Edward Fajarda, at OVP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa susunod na linggo. Ayon kay Tamase, maaring makatulong ang kanilang testimonya para mapalakas ang argumento ng prosekusyon.
11: Kung allied pa rin po sila, then baka makakita tayo next week ng tinatawag natin ang hostile witness. So iba po yung pagtatanong sa isang hostile witness dahil yung testigo na iyon, kaalyado yung interest niya doon sa interest nung kung sino yung nagpe-testify siya against.
2: Iginit naman ni Attorney Tamase na hindi maaaring iasa ng isang pinuno ng ahensya sa kanyang mga tauhan ng pananagutan sa confidential funds dahil hindi tulad ng ordinaryong paggastos ng gobyerno, ang paggamit ng confidential funds ay may kaakibat na mas mataas na antas ng personal na pananagutan. Nilinaw din ni Attorney Tamase na hindi maituturing na redundant ang kasong grave threats na isinampa ng DOJ laban kay VP Sara. Magkaibaan niyang layunin ng isang kasong kriminal at ng impeachment proceedings.
4: Naghain na ng motion to quash ang kampo ni VP Sara sa Quezon City RTC para ipabasura ang kasong grave threats na isinampa ng DOJ. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulyon, may 5 araw ang ahensya para maghain ng komento bago maglabas ng resolusyon ng korte sa susunod na linggo. Nag-ugat ang kaso sa pagbabanta umano ng bise laban sa first couple at former House Speaker Martin Romualdez na isa rin sa 4 na articles of impeachment.
2: Sa ibang balita, inilala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga institusyong kaagapay nito sa kanilang mga programa. Giit ng Central Bank, buhay ang bayanihan sa financial system ng bansa. Narito ang agenda report ni Remus Macasero.
12: Manage debt responsibly and plan ahead.
13: Pinangunahan ni BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat ang pagbubukas ng programa. Sinunda naman ito agad ng presentation ng latest Philippine economic highlights. Batay sa report, nakapagtala ang bansa ng first quarter GDP growth rate na 2.8% as of May 7, habang pumalo naman sa 6.4% ang inflation noong Hunyo. Ani naman ni BSP Deputy Governor Abenoja na bagamat may senyales ng pagbaba sa headline inflation, masusing binabantayan ng Monetary Board ang iba pang mga metrics.
10: Headline inflation could be trending downwards if we're looking at the last two prints. But aside from that, we're looking at other measures of inflation. Core inflations may have plateaued. We don't know. We have two data points recently above three data points above 4%.
13: Sa financial front naman, ang domestic liquidity o ang perang umiikot sa ekonomiya ay nakapagtala ng 12.8% year-on-year growth rate as of May. Nanatiling matatag din ang bank lending na nagtala ng 12.1% year-on-year growth rate. Patuloy daw itong lumalakas dala ng tuloy-tuloy na credit demand mula sa mga business at households. Ayon naman kay Land Bank President and CEO Lynette Ortiz.
14: Cautiously, I think there are still a lot of headwinds, as you saw our GDP growth. So, we're doing what we can within the factors and macroeconomic environment that we're dealing with. I'd say that, you know, I think it's really all about efficient balance sheet management, also managing our risk.
13: Samantala, sapat pa rin daw ang dollar buffer ng bansa. Sa pagtatapos ng Hunyo, ang Gross International Reserves o GIR ay nananatiling sapat sa $104.8 billion. Ang halaga ng piso naman, bumaba ng 4.2% year-to-date dahil sa geopolitical tensions at pabago-bagong presyo ng langis. Tinapos ng Bangko Sentral ang programa sa opisyal na presentasyon ng mga 2026 outstanding BSP stakeholders.
15: No single institution can build a strong financial system on its own. But shoulder to shoulder, we can achieve more than any of us can do alone. It's therefore my honor to recognize this year's outstanding BSP stakeholders.
13: Patuloy na binibigyang diin ng BSP na ang matibay na alyansa kasama ang pribado at pampublikong sektor ay nananatiling kritikal sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
16: Nagsalita na si Travis Kelce tungkol sa star-studded wedding nila ni Taylor Swift. Sa press conference at training camp, the Kansas City Chiefs star described the July 3rd event as the best night of his life.
17: I appreciate everybody who came out and celebrated and had fun with us. And that's about all I really got from that night. It was a crazy night. It was full of a lot of celebration.
16: Kelce also gushed about tying the knot in what he calls mecca of all sports venues. Naging childhood dream daw niya ang mapunta sa Madison Square Garden, so to be marrying there was perfect. Sa ngayon, wala pang statement si Taylor Swift tungkol sa kasal. Tila in limbo ang pinaplanong sequel sa hit film na Barbie. Ayon kasi sa Variety, hindi magkasundo ang Warner Brothers at filmmakers, including director Greta Gerwig. The studio has reportedly made more than 6 pay offers in the past 3 years, all of which were rejected. 2023 nang inilabas ang unang Barbie film starring Margot Robbie and Ryan Gosling. It became the highest grossing movie in Warner Brothers history, earning more than $1.4 billion. It also made Gerwig the most successful female director of all time.
2: China nagbantang ipaaresto ang mga OFW sa Beijing at tatlong marinong Pinoy sugatan sa umano'y hate crime sa England. Susunod yan sa Agenda.

0: I'm Marty Rodriguez for your Midday Report. We'll be giving you the stories shaping the nation at this hour. In the headlines.
1: Join Mai Rodriguez as she brings you the headlines, insights, and updates that keep you ahead.
0: Stay informed and stay safe. That's the Midday Report. Monday to Friday, 1 p.m. only here on BNC.
2: We build more housing, yet many Filipinos are still searching for a place to call home. Join Congresswoman Marivic Copilar and Yusek Marisol D.L. Aninias as we discuss what's the point of housing in the Philippines with Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point? Only on the Billionario News Channel.
3: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
4: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
3: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
5: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
3: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
6: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
3: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
5: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
7: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA White Plains, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Sugatan ang tatlong Pinoy sailor sa umano'y hate crime sa England. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, nakadaong ang mga barko ng mga Pinoy sa Bristol at nagpapahinga lamang sila nang atakihin ng ilang individual malapit sa Pantalan. Nasa kustodiya na raw ng UK authorities ang ilan sa mga suspect. Dalawa sa tatlong seafarer ang nakabalik na sa Pilipinas habang ang isa ay nagpapagaling pa sa ospital.
8: Nagbanta umano ang China na aarestuhin ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa Beijing. Yan ay kundi palalabasin ng Pilipinas ang 69 Chinese nationals na inaresto sa isang steel company sa Misamis Oriental noong Mayo dahil sa umano'y paglabag sa immigration, labor at environmental laws. Isiniwalat ito ni PAOK Executive Director Benjamin Acorda Jr. sa isang Senate hearing. Pero giit ni Senador Risa Hontiveros, hindi dapat i-tolerate ang ganitong pagbabanta sa lehitimong pagpapatupad ng ating mga batas.
9: Kinundin na naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang banta ng China na aarestuhin ang mga Pinoy doon. Giit ni Teodoro, legal at may search warrant ang operasyon sa Misamis Oriental laban sa mga Chinese national. Dapat anyang silipin ng Beijing ang illegal na gawain ng kanilang mga kababayan dito sa halip na magbanta. Umalma rin si Teodoro sa panghihimasok umano ng China sa Pilipinas at tiniyak na pantay ang pagtrato sa lahat ng dayuhang sumusunod sa batas.
7: Makatarungang sweldo at mas magandang benepisyo, yan ang isinusulong sa Senado para sa mga barangay official. Pero kaya ba itong pondohan ng gobyerno? Alamin natin sa agenda report ni Dexter Ganibe.
10: Kailangan na maamyandahan ang local government code sakaling gawing regular ang sweldo ng mga barangay officials sa halip na honorario mo allowance. Mungkahi kasi ng Liga ng mga Barangay ay ilagay sa salary grade 1 ang mga barangay kagawad na 8,000 piso kada buwan, habang salary grade 2 naman sa punong barangay na nasa 10,000 piso kada buwan.
11: Since the honoraria of barangay officials is provided under the local government code, then we shall have a legislative amendment of the local government code.
10: Sa isinagawang simulation feasibility para sa 21 officials ng barangay, nasa 20 hanggang 30% lang ng kabuang 42,010 barangay sa buong bansa ang kayang maibigay ang 8 hanggang 10,000 pasweldo sa mga barangay officials, habang ang higit 33,700 na mga barangay ay kailangang isubsidize ng gobyerno ang pasahod. Pero sabi ng Department of Finance, kung gagawing 5,000 kada buwan, lahat ng barangay sa bansa ay kayang ibigay.
12: The reason why, Mr. Chair, we are lobbying for the proposal of the Magna Carta is not just for the compensation per se, it's also for their protection and for their benefits, especially

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isipon yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.35. Ang oras, builong na inadulong sa inyo sa karawan sa Klinika DTX-500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man yung inadulong sa inyo sa karawan sa Klinika D3Bio, The Antiviral and Antibacterial Specialist. Kag inadulong man sa inyo sa karawan sa Mighty C, The Alkaline-based Vitamin C, Extend for Supplement for Men, kag sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. Programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Paramati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton sirad sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga Paramati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga isla sang Parawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch.
2: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
3: Sa kirandan mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sa ang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kanagab balingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kirandan maging kaupon man aton karon ang mabalita na kag information halin sa aton nga mga KK5 patrol reporters ay kantaran sa ina natipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol KK5 Kim Kaluyo. Samtang maging kaupon man aton karon ang mga balita man kag information nagikan sa iban pa naton nga mga KK5 beat reporters. Na-assign sa City Hulo po naton si KK5 Jenny Kauyunan sa Provincial Capitol. Mga KK5, kagasubuman, mga balita man, kag-information, nagikan naman sa kay KK5 Karen Badilla, nagikan sa Police kag-military reports. Mga dugang, mga information, mga on-the-spot, kag mga breaking news. Sa ato sini mga KK5 sa field, and kaupo natin karon si KK5 Baron Lloyd Rifuyo and KK5 AJ Cordova. Ang subuman, mga dalagko nga mabalita nagikan sa northern part of Iloilo. Inkaw po natin karo ato sining K5 News FM Sara with ka K5 Reggie Di Mayo. Mga pila ka mga dalagko nga mabalita dito sa may area sa northern part of Iloilo. Samtang mga dalagko magkaroon nga mga balita kag information, nagikan sa aton nga news center sa mga dalagko nga mga balita national kag balita international. Pod nato aton nga news center with ka K5 Sunny Punay. Sa kinandan, pod naton diri sa technical side ka K5 Paul Dihada. Sa kinandan, ato naman yo ka K5 June Alohado Kapulot. Naga welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5, today is a Thursday. August 13, 2026. Ikapit sa 13 na kita subong edisyon. Kaya mabalaan mga ka-K5, manugtunga na kita sa bulan. Karasig lang sa inyemputa. Daw ginaalas lang ang panahon. Dugay-dugay mga ka-K5, September na. Kag sa mga nagahingapos ng mga binulan sang September, magasugod na mga ka-K5 ang aton sininga. Ining filing sang Certificate of Candidacy sa pagka-barangay official. Ang ato sininga, pagahiwaton nga BSKE o kung ang ginatawag naton mga ka-K5 nga, Barangay and SK Elections. Ambot lang kung anong matabo kay may mga nagaduso nga kung na pwede palawigon anay, dapat duso na maliwat nga i-postponed ang eleksyon sa sining tuig 2026. Kag ini mga ka-K5 ang dayunon sa tuig 2028. Sa malipot nga sigiranon magalawig sa lima ka tuig mga ka-K5 ang pag servisyo. Ina kun servisyo eh. Basi bala ko nang nagsala lang ko sa term ko no. Magalawig sa lima ka tuig ang pagpangurakot sa mga barangay opisyal. Hindi tanan ang mga kurakot lana para na sa mga kurakot. Ang mga hindi kurakot, yati exempted kamuda. Ah? Magalawig sa sulod sang lima katuig. Suno sa kay Deputy Majority Leader, Congresswoman Janet Garin sang 1st District of Iloilo nga may posibilidad mga ka-K5 nga magalawig ang termino sang mga barangay official naton sa sulod sang lima katuig. Bangod kay may posibilidad nga igapatuman kag igapaimplementar mga ka-K5 ang ginaduso karon daw aprubahan ang ginaduso nga pag pabilin o kon pag postpone sang BSKE o kon Barangay and SK Election sa paraboton nga November 2, 2026. So no inaya sa kay Deputy Majority Leader Congresswoman Janet Garin, isa sa mga kaalyado ni President Bongbong Marcos, mga ka-K5. Kag sa informasyon nga tikon madumduman sang aton nga mga tagpalamati nga ginaduso ini una-una mga ka-K5, ginduso ini ni Congressman Javi Benitez sang 3rd District of Negros sa Island Region ang pag-postpone sang BSKA or BSKE mga ka-K5 Barangay and SK Election nga ini mga ka-K5 ang igahiwaton sa 2028 na gilamang. May ginduso man ini una-una gid pinakaunang nagduso sini amo si Senator Aimee Marcos. Ah, ang iya nga pagduso sini mga ka-K5 nga i-postpone ang Barangay and SK Election subong nga November 2026 kag i-bylaw or isailo ini sa paraboton nga October 2027. Bo chilingon dapat isalang tani katuwig ang idugang. Pero ang ginduso naman yan ni Javi Benitez, mga ka-K5 nga dapat sa 2028 lang. Ah, naman mga ka-K5. So daw amo ini ang gusto sang iban man nga mga congressmen. Pero ti suno diri sa informasyon kinahanglan nga mabasa anay ni President Bongbong Marcos ang amo nga hagna nga pagbaylo kon pagpostpone sang barangay and SK elections sa paraboton nga 2028. Basahon niya nay kantes nga aprobahan ini suno sa impormasyon. Pamangkot, makahingagaw pa bala ini. Samtang, may pilaman karon ka mga advocates or mga kuano mga advocate, mga ka-K5 nga nagahambal nga hindi sila magpasugot nga pag-postpone pa ang barangay and SK elections. Bangod may mga pila ka mga pumuluyo, mga ka-K5 nga gusto naging nila nga pangilisan ang ilang mga barangay official nga wala naga-perform sa ilang mga barangay. Kundi ginahimo nila amulang ang paghulat sa ilang mga swildo. Wala labot sila nga nagahulat sila mga swildo. Mga ka-K5, ang pinangaukaw sang kwarta sa kaban sa gobyerno mo man ila. Pinangurakot. Pati ang kwarta nga para nakapertinisir sa mga pumuluyo, ginakurakot pa nila. Kung madumduman ninyo mga ka-K5 nga sang nagligad nga tuig, nangin kontrobersyal ini ang mga AX nga ilapang nahatag kung tani kagin ang panagtag sa mga pumuluyo. Mga ka-K5 nga ginkapon sang mga kawatan ng mga barangay official. Again or again mga ka-K5, ginaklaro na ton. Hindi tanan ng mga barangay kapitan, kag tanan ng mga barangay kagawad, kag tanan ng mga barangay official ang aton nga ginatumod. Kundi ang pilagid lamang dira sa ila nga mga makalamsang kamot. Pareho kakalamsang kamot sang mga congressman nga kabaton sang malita. Kag mga senador. Puro gid daw halos klabanan sino mga kalam kamot gi kamo. Mga bilik sang ilik nyo nga mga yunipatula kamo. Ginahambalan ni gay. Pirmila kamo gahambal nga madalagan ako. Mabarangay kagawad ko, mabarangay kapitan ko, makunsihal ko, mamiyor ko, makongresman ko, magubernador ko, kahit tungod nga gusto ko magserbisyo sa mga pumuluyo. Pero ang kabaylo, sini mga ka-K5, na mga UD patula ka mo, ang kabaylo, amo ang pangaukaw. Kakaralam gina mga kamot nyo, gini ka mo kapangaukaw. Sang kwarta sa kaban, sang gobyerno. O mga ka-K5, tiyan mo ng rason. O kung nga nga may mga pila ka mga advocates, pila ka mga pumuluyo, ang nagahimo karon sang tikang, agud nga pamatukan ini ang ginapropose karon sang aton nga House of Representatives nga iduso nila nga isaylo o kon ipostpone ang barangay and SK election sa paraabuton nga 2028 pa. Kay atat ng aton nga mga pumuruyo nga mag-ilis sa ilang nga mga barangay official nga mga tamaran. Lalabot nga matamad pa ang ibanda mga ka-K5, hindi gani kabalo maghimo resolusyon. Gani kabalo maghimo barangay resolusyon. Iban nga mga barangay kapitan, hindi gani kabalo maghimo sang barangay development plan. Mga ka-K5, ang ilang nga ginahulap, amulang ang tanan ng mga swildo nila kahit kung ano ang pwede makurakot sa mga bilik sa ngilik nila ni. Oh? Mga ka-K5. Oh, nan. Eh, amo na. Oh, so gani, standby ka mo sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpanamati. Sa aton nga mga kauturan. Kaya aton nila nga isa-isahon. Ang Commission on Election. Nagapreparar na sila nga daan. Oh? Nagapreparar na yung Commission on Election. Kaya nila sini nga preparasyon. Mintras nga wala sang official nga announcement. Kag-official mga ka-K5 nga mga kasuguan nga nag-postpone sang barangay and SK election. Mga ka-K5, padayon niya ang preparasyon sa aton nga kumilik. Kay kun in kaso nga hindi niya madayon, di kundi at least preparado sila kung madayon ang eleksyon. Pero kung hindi madayon, ti okay lang. O hindi bala? Nan, so preparado nga aton nga kumilik niya subong. Ang hindi preparado subong, ang mga amo ni siguro nga ginaduso guro sa mga congressman kay Five Paul. Ginaduso nila siguro sa mga congressman nga hindi ma dayon anay ang eleksyon sa barangay. Kay base bla ko nagkalaubos sa itong mga malita-malitan, laway sila sino pundo sa ilang mga barangay official nga sakdagon bla. Ladies and gentlemen, bisan ginahambal pa na naton nga ang aton nga mga barangay official mga ka-K5, hindi sila ya ginatawag nga mga non-partisan ini sila mong ang tanan nga mga barangay official ya, they are all non-partisan. Pero mga ka-K5, bisan anon para itong hambal nga nanpartisan ng mga barangay official. Oh, istorya lang na yung nanpartisan. Pero sa pagamatuod lang, ang ining mga barangay official, may kapartido ng mga grupo hanin sa kunsyal, pagkantos mayor, pagkantos congressman, pagkantos sa gobernador, pagkantos sa tanan-tanan ng mga public official. Di na sakdag nila ni. May mga partido mo sila gyapon. Bisan magambal ka pa nga nanpartisan, pero ito sa istorya lang na. Pilipino pa. May ko sila nga mga ibang nga pungsod ni kay. Di rin niya sa atun. O hindi ba? An. So mga partido na gambal guro mga congressman. Di nga. Hindi, wag ita kurakuton. Subong kayo na bulgar ang kwan. Na bulgar ang flood control project. Na bulgar, kagkapin pa na bulgar pagin siya ang mga malita. Iway ta sang inugasto ni sa mga barangay official tao. Kinanglan mapadaog kita sa mga barangay official ta padag-on ta ni sila tanan-tanan. Para nga kung magdaraog sila tanan-tanan. Oh, ikon ni, may ara makita nga gamot sa barangay kung kita naman magdalagan. Ah, hindi, Blacky Five Paul. Abilidad ni. Bilidaran nga daan ng mga bilik sang ilik nila ni. Ng mga yudi patula nila nga ni. Mga kakifive. Oh, amo na nga yun na siling naton. Kung ano ka mango sa mga barangay official subong, hindi tanan ha, ang mga mango lang, mga ka-K5, amo man na sila kaalam when it comes to politics ang paghambalan. Kung partis politika, yati alam-alam sila tama eh. Alam-alam sila mamahog, alam-alam sila mga ipit, alam-alam sila katama mangurakot. Pero kung parte gani sa barangay development plan, ay Maria Ihunis na grapo ni Santisima, do mga mundo nga kuring. Liskad gali, no? Dapat kuring mundo. So, mga ka-K5. Oh, so, gani. Sa ato sila nga mga pinalangga, nga mga tagparamati sa ato nga mga kauturan. Gala pag-upod rin sa ato sila nga pagpangaragad sa K5 Night Watch. Plastar ka muna gudugay. Kato na kinuha pag-atalakayon rin sa ato nga pagpangaragad. Diri kita karon sa ato sila nga mga headlines sa mga balita lokal. Sa ato karon mga ka-K5 nga mga balita lokal. Sa ato karon nga mga headlines. Diri sa ato sini nga pagpangaragad. So ay untat nga drug by bus operation sa aton nga mga pulis mga ka-K5 Sa aton karon nga mga pila ka mga dalagko nga mga balita, kato sini nga mga headlines mga ka-K5, drug by bus operation magutod. Nakuhaan naman sang malapit malapit is tunga sa milyon mga ka-K5 nga ginapatihan. Suspected siya bo sa may banwasang Leganes. Halos adlaw-adlaw. Di hamak nga grabing supply sang illegal nga druga. Adlaw-adlaw mga ka-K5. Ginabalita lang pirmi nga may mga drug by bus operation. Nagahibi ang adlaw kung wala balita ang K5 News FM Iloilo nga may drug by bus operation. Awa pamangkot naton mga ka-K5 amuni. Until now, wala pa gyapon ma-identify sang aton nga mga pulis kag sang aton nga Philippine Drug Enforcement Agency, wala nila gyapon ma-identify kung sinong leader-leader di. Way gyapon mabalaan kung sinong financier di. Way gyapon mabalaan kung sinong mga nagtindog na nga mga drug group leaders diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sang nagligad nga bulan sang July, din report mga ka-K5 nga mga nagalabot mga ka-K5 lapit-lapit 20 milyones nga balor sang illegal nga druga ang na-confiscate sang aton nga mga pulis alone sa probinsya sang Iloilo. Diri sa syudad sang Iloilo dihamak nga sobra-sobra pagid. Kay kano halos ano adlaw may mga drug by bus operation kita diri. Pero until now nga hindi gyapon mapahayag kag mapalayag sang aton nga mga pulis kung sino ang mga drug lord re sa aton sa probinsya kag syudad sa Iloilo. Mas mayo-mayo pa ganito sang una. Mga ka-K5 sang una nga chimpo kay identify katama kung sino ang drug group leader re. May hibaloon kita, may lagson kita nga mga drug group leaders diri sa syudad sa Iloilo kag sa probinsya sang una nga chimpo. Sang chimpo ni buang kag ni dragon. Pero subong niya mga ka-K5, huwag kita sa may makita nga buang. Huwag kita sa may makita nga dragon. Now, sino naman subong? Nga daw halos adlaw-adlaw sa pagkadamo-damo sang illegal nga druga. nga mag-confiscate sa nga aton nga mga pulis. Nga daw ay kitakbati nga may gina-identify ang Philippine Drug Enforcement Agency, ang aton nga PNP Regional Office 6, ang aton nga mga pulis sa probinsya, ang mga pulis nato sa syudad. Huwag kakabati mga kakayfive kung bala may ara na sa mga drug lord nga rin diri subong. Hindi mapatihan. Ang halos kalabanan nga nagakaladakpan nga ini mga kakayfive, makita nyo man, mga pigado ni sila. Oh? Daw lusa-luson gani kapahimo balay nila ni. Iba ng kwarto nila gani daw pating kanagko. O hindi ba? Ang iban mga kakayfive daw halos-luson gani kahulag. Sang ilang mga ilistaran, tapos ang makonfiscate sa ilang nagabalor tag 20 milyones nga sabo, nagabalor tag 1 milyon, 2 kamilyon, 3 milyon, pinakanubo mga kakifive tag 100,000. O, subo nga rin naman 500,000 naman nga baloro. Pero ang ilang nga sitwasyon sa pangabuhi, mga kakifive, di hamak nga puwerte kapigado. Sa malipot nga sugilanon, ining mga nagkaladakpan nga ini, sigurado kita hindi ni drug lord. Sigurado kita hindi ni drug financier kay Paypal. Sigurado kita nga hindi ni sila mga kilala nga mga drug pusher. Kalabanan sini sila siguro mga drug runners. Ay iban gani siguro base mga manog suyop lang ni. Now, kung namun ipirmi madakpan naton, buot silingon ini sila mga ka-K5, ginasugo lang ni. Ang kalabanan sinisang mga nagkaradakpan ngayon ni, laban-laban ginasugo lang ni. Oh? Kay makita muna sa ilang pangabuhi. Kung ang pangabuhi nila daw pariho sa pangabuhi sa nguna ni Anhing Dragon, kag ni Anhing Buang. Si Anhing Buang to, simple man lang to, pero puwerte kadamo-damo propiedad nga pinamakal, mga kakifive. Ang iban ginamat-amat lang pang dispose pagpatay niya. Amo manisang una si alias Dragon. Si alias Dragon sang una, di hamak nga sa pagkadamo-damo sang propiedad nga pinamakal. Ang iya nga mga salakyan damo-damo, may mga salakyan sa nga di hamak nga, hindi gani kasarang magbakal politiko siya masarangan niya. Oh? Sa malipot nga sugilanon, kilala sila nga mga drug lord, di ba? Now, diri sa aton sa syudad sa Iloilo, mga kakifive. Oh? Ang kalabanan nga makita naton nga mga ginapang dakop sa aton nga mga pulis, hindi manilayo sa aton, kay kita mismo nagakover permi sa mga nakaradakpan nga ini. Di amak na damo-damo na gani nga kanta nga bawal na gamot na kanta kung si ilan sa mga buwisit lang ani. Mga kakifive, san libagon tag nakanta at lang anay para nga ma malingaw na lang sila. Pero mga kakifive, makita naton sa personalidad sang mga nagkaradakpan sa illegal nga druga nga ini, nga kalabanan sa ila daw halos-haloson gani ka isrot magsuksok sa ila sini nga mga ilislan. Daw halos-haloson gani sila makasuksok sa mga mayo nga mga bayo. Sa malipot nga sugilanon, ini sila mga kakifive ang mga nagkaradakpan, mga pigado. Di, makabig mo ni sila ihan nga drug lord? Makabig mo ni sila nga tuntuod sila nga mga drug pusher? Laban-laban ni mga drug users lang gid ni halos kilabanan guro mga kaladakpan eh. Now, ang pamangkot, amo na ni kadamo sang tao nga mga pinangdakop nga mga drug users, kalabanan ni laban-laban drug users ni ginadakop sa aton nga mga pulis. Pasinsya sa aton nga mga pulis ha. Mga kakifive, nagauna na ko pangayo pasinsya sa inyo. Pero laban-laban, ginadramahan nyo naman kami. Kalabanan ngayon nga pang nakop nyo, puro tanan mga adiktos. Ang mga manugbaligya, diin niya man. Ha? Basi mga buot sa punto, pinakadlaw nga kami ang pasibangon sa inyo, kamugari sa ikol, sa puwakwana, sa ngang siyabuha. Mga buisit nga. Pinapuga, bilis ang ilik. Sang una ya ma-identify ta si alias Dragon, ma-identify ta si alias Buang. Subong ya mga kakifay, puro mga puro man ni mga users sa pinangdakop nyo ng mga bilik sa ngilik nyo man. Ano ka mo? Ha? Ginahulat nyo pa nga maglupok naman kita liwat. Agod nga tutukan kamu tanan-tanan dire. sa syudad sa Iloilo para dakpon kag pangitaon ko sino naman mga drug lord eh. Naano ka mo man? Halin pa siya nagligad? Abi nyo siguro, huwag kita gapanilag nga. Daw ginapapati nyo kami pirmi, nga adlaw-adlaw may ginadakop kamo nga mga yunipatula, kamo nga mga pulis, kamo da. Adlaw-adlaw, ginapapati nyo kami nga may mga ginadakop kami, may ginapang dakop kamo. Pero ang ginadakop nyo, puro tanan mga pipitsugin eh. Huwag kita sa may nakita nga mga big time, nga mga drug lord, pinangdakop nyo na di. May asta subong gani, huwag kamo sang ginhingadlan, nga drug lord, nga nag-a-operate ni sa aton. Oh? Buot silingon mga kakipap, ining mga nagkanadakpan, yung mga pipitsugin nga ini. Lunsay lang ni tanan, ginahulugan sang syabo. Ginahulugan sang supply kag amo ang padistributon. Sa malipot nga sugilanon, hindi ni sila mga financier, hindi ni sila mga kapitalista, hindi ni sila matutuod ng mga drug lord. Ha? Kay nga, daw halos-haloson, gani sila suksok sa maya, arang-arang bayo ni. Ining mga nagkaladakpan ni, mga gurus nati, pagani mga bayo nila ni. Ha? Buot silingon, hindi ni sila yung mga big time. Ang matuod-tuod ng mga drug lord, gabakal sila sa mga safari nga salakyan. Gabakal sila ya sa mga mustang nga mga salakyan. Ha? Amo na yung mga drug lord now, until now, kada maghambal ang mga pulis na may mga nadakpan, until now, ay kukabati nga gin-expose ang aton nga Police Regional Office 6, Police Provincial Office, kag Police City Office, mga kaka-K5 nga may na-identify na sila nga mga drug lord, ni Ultimo Philippine Drug Enforcement Agency, mga kaka-K5, wala gani kita kabati nga naghambal sila nga may drug lord na dire. Di kun wala sa mga drug lord dire, nga ang tambak-tambak ang supply sa illegal nga druga nga ari diri sa sulod sa aton within the province and the city. Ina mga kaka-K5 sa syudad lang kag probinsya ang ginaistoryahan ta diri sa Iloilo. Wala labot ang bilog nga Western Visayas or Panay Island. No? Oh? Ano ni ang aton nga pidiya kag pulis? Ano ginainto nyo kami de? Ha? Ginainto nyo kami o kung ginapasulod nyo kami, ginapasaot nyo kami sa bulsa nyo o sa palad nyo nga mga yudipatula kamo? Hindi na kamo. Base, hindi nyo na pahulata pa nga pati kamo ang mainitan ta ha? Hindi nyo na pahulata nga mabakulan ta naman kamo. Ito ginainto nyo kami. Halos at laudlaw may ginadakop kamo nga mga yudipatula kamo. Huwag kamo sa may ginahambal nga mga drug lord o kung sino mga leaders de? Araw-araw man. O hindi ba? Oh? Naano nyo kami man? Ginapasaot nyo lang kami sa palad nyo? Nga kadadlaw, may ginadakop ka mo pagkatapos. Wala ka mo sa drug lord? Nga mga ma-identify? Basi tudlo nyo kami ngang drug lord at sa Malacanang, ha? Kuda po, gabilis ang ilik ng inyo ni. Daw hindi na niinsakto. Mayo pa to, yan isang unang atsimpo to. Identify tapas buang kasi dragon. Pero yung mga kaka-K5, may isak bilog nga drug lord. Di wait, isak bilog kapitalista o sa kabilog nga financier. Di wait, sa may makita niyo. Tapos adlaw-adlaw, may ginadakop ka mo. Ang supply sa syabu, damo-damo. Sino mapinansi na? Ang ginadakop niyo, ultimo, mga kaka-K5, gurus, dayang bayo. Halos-haloson, ganay kabakal sa namin nga bayo. Amo na siyang kapitalista. Yung napuga, papatihan niyo kami, di matyagan niyo sa amon, lintuon man. Sobra-sobra na kamo. Hililipos na ga. Gahipos lang kita pero ga panila kita sa ubra nyo. Mga kaka-K5, hindi nyo pagpalabuta sa punto, mga kaka-K5, sa aton nga mga pulis, nga himuon nyo lang kami dire, nga kasangkapan pirmi nga magbalita parte sa mga accomplishment nyo, pero sa pagkamatuod, wala kamo naga trabaho seryoso sa pagpangampanya kontra sa illegal nga druga. Hindi ni seryoso ang inyong pagpangampanya kontra sa illegal nga druga. Kundi, ang kalimbawa, subunog yung nahibo nyo kami nga, katian para nga magbalita parte sa illegal nga druga. Pero may isa kabilog nga drug lord, huwag kamo siya identify. Ha? Yan ang pahulata, mga buta sa punto, magpinadalmanay tadi ha? Mga kaka-K5, Ang mga balita ngayon na batihan ng builog na ginadulong sa inyo sa Kaluan sa Klinika DTX 500 na superior antioxidant kagsang may TC. Hindi ba kikakik ka tapos gulpi ka lang magkuhan ba? Ano gusto nyo? Ma-impeach ko na eh. Para sa high blood. Daw gina high blood ko subong. Noong tanay, klinika, details, pamarik kay MITC, mga K5, ah, kontra high blood diabetes, kay iban pa nga mga balatian. Ah, mga ka K5 produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga akin ang lanon, tariyaw. Kayman mga ka K5 ang Klinika DTX 500 puno ini isang anti-carcinogenic properties. Ilabi na gid nga mapunggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas ta. O ginatawag naton mga ka K5 nga ining inflammation bala. So wala labot sina. Mataas kag masaligan ng potency ang flavonoids kag polyphenols ngali sa disyuga sugarcane extracts ang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang MITC naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga patyo man nagkaguba nga mga cellula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kay mangin cancerous. Kanino pa hula tapang magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan ng aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kay MITC adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ika mo magkabalaka kay kun maginom kamo sini way man niya side effects. Frontal effects ang igo sini. Ha? Mga K5 kay pure ini siya nga natural. Kani imna nyo ni adlaw-adlaw, himuan nyo ni mga K5 nga pang maintenance nyo. Sa matag adlaw-adlaw nga tanan para magapabili nga healthy lawas ta, layo kita sa cancer kay layo kita sa iban pa nga mga balatian. Klinika DTX 500 kay MITC

0: tulog sa akong dinargo. Naglagamay na ako nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
2: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
3: Mga bad cholesterol.
2: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako, na.
3: Di mo tambay.
2: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala, mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
4: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart. Hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako.
2: Mm-hmm.
4: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nag-promote inisang manami nga absorption sang magnesium.
2: Wow.
4: Magnesium sa
2: aton. Amo dapat palin sigitan nina mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
4: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
2: Mm-hmm.
4: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kag-adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
6: Ang D3 Bio, ang balindocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
2: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
4: Mm-hmm.
2: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galin ni makabulig sa kwan sa
3: nitric acid mo,
2: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
3: Uy,
2: meaning
3: ba
2: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
3: Champion.
2: Para ang dugo rektato sa transmitter.
3: May turbo boost na lapad pang highway, no?
2: By turbo.
3: By turbo.
2: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
3: Champion.
4: Sa rurot gita.
2: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo ano, imo nga alagyan sa no sa dugo, wala chance nga mag high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
1: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
8: It's Iloilo Supermart 2-day sale this August 14 and 15. Shop in-store or online and enjoy exclusive discounts plus extra savings when you pay using your e-wallet. Aton gidini.

0: DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO 1005 Series of 2026.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kadamo isang akon hair fall ang hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500.
4: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
1: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulot. K5 Nightwatch.
7: Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon nakarabor kita sa 14 minutos na ang nakarigad sa alas sa 8. Sa iban para aton nga mga balita kag information, ban pa nga mga issues nga aton pagatrakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad, mga headlines dugang diri sa ato sini nga pagpangalagad, mga ka-K5 dugang nga mga balita, pamilya sang estudyante nga ginsumbag kagagintayaan sang pusel sang gwardiya sa Pasig City. Desidido kuno nga magpasaka sang kaso. At ano kaso naman? Ah, grave threat na naman, ano na? Pangtaya, panumbag pa. May physical injuries pas guro ni. Ah, di man tabi abogado mo pero to ginabulubanta talaga. Kung kaisa may pagkaulo abogado man ta. Kaga sa iban pa naton nga mga headlines. Panpagid nga mga balita nga aton pagatrakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad, mga ka-K5. 15 tanan ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo apektado sang red strip soft scales insects o kun ginatawag naton nga RSSI. Ang dito sa Negros Oriental, Negros Island Region daw halos damo man to sa mga biktima nga mga sining RSSI nga ini. Mga ka-K5, no? Isa ini sa mga insekto, mga ka-K5, nga nagapanghalit sang aton nga mga pananom. Parte na agrikultura, K5, Paul. Ining RSSI. O ginatawag naton mga ka-K5, nga red strip soft scales insects. Insekto sa aton, sining mga kwan sa aton nga mga pananom. Kalabanan ginatake sini mga pananom, nato sini mga tubo, mga mais, hasta paray gani siguro base kon dalasdas nya ni no. Sang una nga tiempo ang nagapang-atake sa ato sini nga mga palayan, sa aton nga mga uma, labi na sa palay mga pananom. Amo ning mga ginatawag nila nga mga tungro kag wayawaya. Hindi bla mga amo na. Mga waya-waya, mga tungro. O, kano pag ini nga mga kasapay na subong, nag-evolve man sila. May bago naman. kumpirmi nga may mga nagpang-atake mga kake 5 nga swine flu sa mga kwan, sa mga baboy ta, sa mga kasapatan ta, foot and mouth disease sa aton sini nga mga kabakahan. Una no pagina nga mga balatian sa mga sapata sa aton sini nga mga livestock. Ang mga pananom ta subong may mga nagpang-atake man. Sus Maria ihunis ti grapon Santissima ti makun mo niyo. May mga 15 na ka mga banwa sa probinsya sa rilong apektado sinisang RSSI nga ni. Or yung natawag nato may kaka-K5 nga red strip soft scales insects. Ini mga kaka-K5 ang ginahimo nila sini sang sining insekto nga ini amo ang pagpangguba sang mga dahon kag inang kwan ilabi na gid ang mga ubod kahoy sang imo sining kwan nga pananom kalabana sini ginaigo ya tubo K5 Paul kalabana sini nga igo ya tubo mais kag mga iban nga mga pananom diri sa aton sa may probinsya sang Iloilo sa Negros Oriental or Negros Occidental or ginatawag naton nga Negros Island Region damo man ni sa mga apektado dito nga mga katubuhan mga kaka-K5 kay ginaigo ni sang sining RSSI nga ini mga kaka-K5. Agani standby kamo kay aton nagkaroon nga kwao nga mga duga nga mga detalye sa mga balita may kaangtanan sini sang sining kaso sang RSSI nga nagaigo na sa mga kabanwahanan diri sa aton sa probinsya sang Iloilo galiyo may mga 15 na ka mga banwa ang naigo sini mga kaka-K5. Samtang sa ibang panaton nga mga balita sa iban pa nga mga balita sa balita nasyonal sa ilo kita sa mga balita nasyonal mga kaka-K5 ang expose karon ni Kwan Bla ni Anay inang DPWH Secretary Bunuan. Ano yung first name ni Bunuan man? Di pati. First name ni Guru kung mga kwanay, no? Si Manog. Manog Guru ni ngala niya, no? Manog. Ang first name mo, Manog, no? Manog Bunuan. Kung mga babae ni sa Gina, no? Gina Bunuan. Gina Bunuan. Ginabunuhan. Ang ambal mga kaka-K5 ni inang former DPWH Secretary Bunuan nga mga kaka-K5 nga gin-expose siya hasta ang mga senador gli. Hambal niya, silingya ang silingya ining parte sa mga infrastructure projects katulad sang sining flood control projects kag iban pagid nga mga projects sa K5 Paul may ara gid man kuno no may ara gid man kuno nga partida ang halos kalabanan nga mga opisyal ilabi kag labaw sa tanan mga ka K5 ang mga senador isa sa mga gintudlo niya nga senador ginhingadlan niya si Senator Mig Subiri. Kag ang iban pagid nga mga senador, gindalahig pa niya si Senator Robin Padilla kay si Senator Bongo. pagkabate ni Jesus Rimulya sang kwan, sang ombudsman, hambal ya sila niya tutukan ko. Niya tutukan ko ang parte sa kay Bongo kag sa kay Padilla. Tutukan niya kuno. Ang term nga ginagamit diri suno sa ila. Ang ginatawag mga kaka-K5 nga porsyento nga ginahatag o ginatawag lang nga leadership. Leadership inang kwan komisyon. Leadership komisyon. Mga kaka-K5. Amo gani itong mga ginapamangkot yung ginadumduman nyo sa ginasa Bilyonaryo News Channel sa ato sininga agenda ng program nga ginapamangkot mga kaka-K5 ni Corina ni Corina Sanchez Rojas ni inang ni Kwan Bla ni Pinky Web kag ni kagsang mga news anchors na tanan-tanan ni Willard Cheng Ang ginapamangkot nila, niya ano na Shambo Chilingon sang Leadership Commission. Mga kaka-K5, ah, leadership pay. Ah, ano naman na siya? Okay nga ah, amo ningin hatag nga statement, gipagwa nga statement. Mga kaka-K5, ni former DPWH Secretary Bunuan, nga sila niya intay, sila niya kanya sa kada, sila niya sa tanan-tanan nga mga project, sila niya sang una sang gobyerno. Sang ako pa, sila niya ang DPWH Secretary. Sila niya normal nga nagahatag kami sang leadership pay sa tanan-tanan nga mga projects, ilabi na kung ang ining nga mga projects ang nag-agi sa mga senador, kay halin na sa ilang nga mga alukabols kay Five Paul. Ah, atong inistorya to lang mga insersyon nila to, mga alukabols nila to. May ara gali sila nga leadership commission. Mga kaki-5T, ang pinakanubo kung ang ginahatag nila nga leadership commission, abi mo kung pila kaki-5 Paul? At simple lang ah, 500 million. Tunga sa bilyon na kaki-5 Paul. Sa aton ginhawata, matya ko mapatan na tas kalibutan ko kaki-5 Paul. Di taguro ka pala, buot 500 million kwarta. No? Ang ilaya, isa lang gali kasyot na yan, no? Isa lang kasyat, may 500 million ka na yan mo. Mga kaka-K5, basta may proyekto ka, may project ikaw, nga halin sa gobyerno nasyonal, ilabi ng mga alokables yung ginahatag sa inyo, mga kaka-K5, di pamangkot, sino ni sila ang makatilaw kag ang entitled sa ginatawag nga leadership commission, mga kaka-K5? Di una-una niya panghambal kaging pangwakal din ni former DPWH Secretary Bunuan, mga kaka-K5, nga amo ang mga senador. Ah, ti siya pamangkot sa mga congressman, may ara man. Ang mga congressman, mga kaka-K5, amo na siguro ang ginabato nila yung SOP. Ah, ang kalabanan niya sa mga congressman niya, SOP man lang namong inang standard operating procedure ang ginahambal nila, bla. Ang inimo nila legal ang pagpangawat, bla, kaka-K5 Paul. Ah, sa pagkamatuon ng SOP, ni sila lang naghihimo. Yung sila lang niya naghimo-himo, sinisang SOP ng mga buwisit, ng mga bilik sa ngilik na klasik ka mga congressman, yung mga demonyo ng mga congressman eh. Oh, mga kaka-K5. Ibisan hindi congressman, mga mayor, mga gobernador, mayari ni sila. Oh, kita nyo ang dirisaton sa syudad sa Iloilo. Galiway mo ko sang imo, way ko sang ikumparar abi kay 5 Paul, kundi siyempre dirigil lang sa syudad, kay ari mata sa syudad mong. Ah, oh, lantawan nyo bala. In between mga kaka-K5 sa kay Barunda kag sa kay Trenyas ang una. Si Jerry pa nga Trenyas, hindi pa ya subong si Raisa. Si Jerry pa bala. Sang una nga time. Sang upod sila, way pa sila nag-away. Daw linong, di Blacky Five Paul. Linong, man nga aman sig mansig sila mo. Oh? Sang ulihi, nag-inaway na sila. Gatanyag si Congresswoman Jamjam Barunda, gatanyag sang project sa syudad, mga kaka-K5, hindi pagbatuno ni Trias, hindi pagbatuno niya, hindi ko. Di, hambal ni Kwan, hambal ni Barunda, sila ni Congresswoman Barunda, nangyari oh, may mga projects kita, may-ari kita nga pundo. Halin sila nga sa mga senador nga ipadala diri sa inyo para ipakayotas ang mga merkado ta. Tapos may pahimo kita nga mga gym o kunano pagida. Hindi nga magbaton si Mayor Jerry Trenyas sa amo sa tunga chimpo. Kaya hambal yan, hindi ko ah. Yan may-ari na niya budget. Mga kaka-K5, oh? Ang ginhimo ni Mayor Jerry Trenyas during the time, nagpangutang siya sa bangko, nangutang sa Land Bank, nangutang sa BPI, nangutang sa kundiin pagid nga mga bangko to. Mga kaka-K5, kag amo ang i-finance sa aton nga mga pila ka mga projects dere. Pagpanami sa mga plaza, pagpahimo sa mga merkado naton dere. Ah, halin sa merkado sang Haro, La Paz. Tapos ginpipipi ang sentral kag super. Nga subong daw ang kalimbawa, yan o himo na nga SM Supermart. Mga kaka-K5, no? Amo nang ginimo, yan nga nagpangutang siya. Kaya kun mag-agi sa kwan sa national, kun ang national funded project mga ka-K5, wala komisyon ang mayor. Lain niya kun ilagi dya, kaya may komisyon sila mo. Pwede ba? Iniya mga ka-K5, may ginahambal ko tutuod ni. Wala niya kwan di. Wala niya binutig di, kaya wala niya pato-pato. Amo ni siya gusto nga nagkatabo mga ka-K5. Amo na nga bisan anho nyo kabakol da mga ka-K5 ang syudad nga sagi ka pinangutang. Hindi nyo na sila masaway kay nga ah. Dira nga halin ang komisyon. Hindi ka makakomisyon kung waay ka sang project nga halin sa imo gid mismo nga na proyekto nga ikaw gidya ang nagfunding. Kay kung maghalin to sa nasyonal ang funding mga ka-K5, hindi makatilaw komisyon ang sa lokal. Ang nagatilaw sina ang mga nasyonal man eh kung sino naghalin nagang proyekto. Katulad abi hali abi sa kay Congressman Subiri. Kung nalin sa kay Congressman kay Senator Subiri. Kung nalin kay Senator Subiri ang funding mga ka-K5, ang komisyon dito masaya makadto. Hindi makatilaw ding lokal. Amo nang lokal hindi sila gusto niya, hindi ang utang taya kay may para may aton man.
8: K5 Nightwatch June Alojado Katulo.
7: Ha? Mga ka-K5 amo nang tutod. Ha? So, magluwas kali sina. Amo na yang iyas ang mga lokal, mga congressman, mga mayor, mga gobernador. Kay posipos lang ni sila mga ka-K5 pero ginasugit kung kamatuuran. Amo na kun nga ang nagainagaway sila sa mga posisyon ng ibang pinatsyanay sila sa mga posisyon. May ultimo mag-asawa ga ilinaway bangod na sa posisyon. Magulotod, magpalakaisa ga ilinaway, mag-apo, magtatay ga ilinaway sa posisyon. Tungod kay ang rason sina kay Pai Paul. Ah, giring. Ah, giring kag poder. Pagwas nga ra sa imong poder mga ka K5. Di hamak nga kadasig sa imo ang giring. Amo na sang matutuod. Sa sina nga sa sining sitwasyon naton subong. Amo na nga dugay-dugay nang ginahambal ko sa inyo. Ang aton nga pungsod Pilipinas. Hindi kitaya mga ka-K5 pigado, hindi tayo pigado di sa Pilipinas, hindi kita pigado. Inang ginahambal nyo nga pwerte sa nung kaluluoy lang sa aton pirmide kay pigado kita diyan nga aton nga mga Pilipino. Subong mga ka-K5 nagakanto sa iban nga lugar, nag-abroad para nga makakwanto, makaswildo sang dako. Kay diri sa aton, may ultimo manunudlo mga ka-K5 ang swildo nung ginapangayo. Ni ultimo mga nurse naton diri, mga expert, mga nami, kang mga espesyalista nga mga doktor ta, mga espesyalista nga mga nurse ta, mga maalam ta nga mga nurse. Ga-abroad sila kay lagko sweldo nila to. Diri sa aton daw halos sa Luzon pangayoon ilang servisyo de. Mga ka-K5, masarangan ina kuntani nga ihatag nga sweldo sa aton nga mga pumuluyo diri nga mga trabahador naton. Kung hindi lang kuntani kawatan ang aton nga mga public official. Kayo di hamak nga puwerte kadako-dako ang pundo sang Pilipinas. Damo-damo kwartang Pilipinas, mga ka-K5. Wala labot, sinadi hamak bastante kita diri sang aton nga natawag nga mga natural resources. Kumplito kita di among. Kung gusto mo magnegosyo parte, mga ka-K5, sa pagpanguma, kung husto lang kaginasakdag sang gobyerno ang mga mangunguma, ang agricultural naton o agriculturist naton mga ka-K5, di makdasig mag-asinsong pangabuhi sang aton nga mga mangunguma di. Kung ginasakdag lang sang gobyerno ang mga mangunguma, ang aton mga ka-K5 nga mga bulawan di, damo ta bulawan di, maining di, grabe damo kwarta di. Ang aton nga mga kabukiran di, mga ka-K5, damo sa mga natural nga resources. Kung gusto mo dagat di hamak, mga ka-K5, damo-damo magkita sa makuha nga isda sa aton sininga kadagatan. Mamanggaranon ka man kung may mga fishing vessels ka. Kung gusto mo naman pakturyahan, pwede gani kita makahimo sa mga pakturyahan tamad isang mga salakyan kung gustohon tagid. Mga ka-K5, galing, tungod mga ka-K5, nga ang aton nga gobyerno wala nagasakdag sa aton agud nga kapitalan kita sang maayo para sa aton nga mga negosyo. Ang ginapaminsal sang aton nga gobyerno, hindi kasi nga ang gobyerno kita mong sang nagapalakat sa aton gobyerno. Sino ni sila? Amo ni presidente, vice presidente, ang mga senador, ang mga congressman, mga gobernador, mga mayor, mga konsihal, mga board members, no? Tanan. Amo ni sila ang aton nga mga ginatawag naton nga nagapalakat sang gobyerno ta. Ang ginapaminsarya sang mga nagapalakat sang gobyerno ta. Mga ka-K5, kung paano mapuno ang mga bulsa nila. Why sila yung paminsar sang para sa kaaray danta? Halimbawa sa 100% nga unod sang utok sang sining mga buisit nga mga politiko nga ini K5 poll, no? Sa 100%, ang 90% para na sa ila kaugalingon, personal nga interes ang 90%. 10% lang ang para sa aton nga mga pumuluyo nga ginagamit nila nga mahambal sila nga ito po ay para sa pagserbisyo sa taong bayan. Yun na po, gabilik sang ilik, yun ipatula. Oh, tanan-tanan na yung mga ekspresyon niya muna yung gamiton. Tani. Amo na siyang matutuod nga sitwasyon diri sa aton. Kay kung hindi lang tani kawatan ining mga demonyo nga ning ara sa gobyerno ta subong, mga ka-K5, laban-laban diha makapwerte nga pagpadasig sang pag-asinso sang aton nga pungsod. Wala sang pigado nga mga Pilipino diri sa aton. Ah, lantawa bala ang mga nagkaladula nga useless. Ang mga nagkaladula nga kwarta sa aton nga gobyerno, mga ka-K5, diha mak nga trilyon-trilyon. Ining trilyon-trilyon nga kwarta ni nga nagkaladula, ginpanghatag ni sa mga pumuluyo naton diri. Pila man lang kita ka milyon diri, sobra isa kagatos ka milyon. Kita diri. Mga ka-K5, gani guro klabot. Hatagal na kita diri tag isa-isa ka milyon sa aton. Di ko ni mga milyonaryo kita tanan kay 5 Paul, di ba? Ang kada isa ka milyon sa aton, gamito nato ni sa aton nga mga nuronegosyo da. Oh, ang aton mga ka-K5, nga gamito sa nuronegosyo da. Total ginakawat man sa mga buisit nila. Butang tabi, no? Butang tabi, hindi pa ginamon abi, no? Iti kalaw ay mga hatagan tagi sila kwarta. Pero anyway, mga ka-K5, naminami ko na muna eh kay mga gobyerno ta ginasakdag yung mga pumuluyo niya. Di na niya maglakat pa sa ibang nga lugar kay mag-abroad. Ari pagido, mga ka-K5, ang aton nga mga pumuluyo diri sa Pilipinas, kung hatagan lang sang gobyerno sang tsansa nga makatrabaho diri sa aton kagpasakaan ang mga sweldo nila di, hindi na ni sila magpang lakaton pa sa ibang nga pungsod. Di Black K5 Paul? Diri na lang na di, kayang-kaya naton nga swilduhan ang aton nga mga pumuluyo sang bisan magtaga 10,000 pang bulan. Mga ka-K5, mag-income ka tag isa kagatos kalibo kada bulan, mahalin ka pa di. Butang tabi pinakanubo abi 50,000 ang bulan. Mga ka-K5, mahalin ka pa di, malayas ka pa di. Makadto ka pa sa iban nga pungsod, kadto ka sa iban nga pungsod, swildo mo to 80,000 ang bulan. 30,000 ang diferensya, mapalayo ka sa pamilya mo, hindi ka mahalin ka pa. Di, Black K5 Paul? At ka naminami. Di galing kaya mo na ginapaminsar sa mga politiko, di. Siliya kung magmangarano na di ka may kwan, kung may mga kwarta na ni mga pumuluyo tadi sa Pilipinas, hindi na kita ka pa makalbuto, di hindi ta na makwan, hindi ta na makontrol ang mga tao, di kay mabato na ni sila. Hambalot na ni sila nga, kung hindi ka magbuto sa akong gabuton, kumalay mo na ha. Mambal ka na yun nga, ati, paano mo gabuton balay ko? Kaya natinugan sa balay ko, akon man. Hindi ka magboto sa akon, hindi ka paghatagan sa kwa na, sa ayuda ha? Mambal na yun ang tao nga, imo, na ayuda mo, total, may swildo mo ko ako, yung tag 50,000 ang bulan. Kway ko yung kasalig sa imo da. Hindi, Blackie Five Paul, amo na kung nga ang ginahimo sa gobyerno ta, nga magapabiling kita ng mga pigado, kangay sa aton sa mga sapat o kung mga ido, nga pakaon-kauno lang sa tulan. Pero ang mga lagko ka mga manamit ya mga ka-K5, mga unod at tuto sa ila. Amo na ginasiling bla. Nga sabaw lang aton ang pataw ila. Kinesay, may istorya na kay Paypold antes ko mag-commercial. May istorya na mo. Kita sang kwan. Kita sang lalaki ang babae bla nagpangihi kay Paypold sa may Arinula. Pakita sang lalaki nga nagpangihi ang babae sa Arinula. Paglumbos ang babae, Nagkantom ito sa Arinula. Tapos kinsulo sa usaw yatong iya sa Arinula. Nabalikdan ka babae. Kili sa babae. Yan, ano na ginahimo mo? Nga ay day, mantin nila tanay sa baw, kay wala pang pataw. Ay, kalainin! Kalainin! Kalainin! Tingon na ikadlaw ka mo. Ang mga balita, ginibatelan mo yung nanginadulong sa inyo sa Kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, mga kaka-K5, isa ka superfood supplement nga ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil, kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties, ilabi nagit kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain talaga si Raj nga sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sa atong ilawas into monoglyceride kag isa na diring natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga kaka-K5 nga sa D3 Bio nga consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-kusog nga natural microbial sa aton nga kalikasan. Kinapanami man sa D3 Bio ang pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usal sa vitamin K sa aton nga lawas. Isa ina siya ka-fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Ginapanami pagit sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig man sa proseso nga platelet aggregation agod nga magbulig sa ato sini nga lawas nga malikaw sa bleeding kon naimpiktar ka na sang dengue mga kaka-K5. Kanano pang ginahulat nyo? Sa ato nga makauturan da na may mga problema sa mga balatian. Imno na naton ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Para layo kita sa mga balatian, mga katulad may isang sipon, hilanat, ubot, rang kaso, kay iban pa nga mga balatian, nga tugas ang viral and bacterial infections, mga kaka-K5. Kung gusto kayo mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Aton nga oras, las 8:39.
5: FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
8: D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
8: Yung may Vizio!
1: Ang Vizio!
8: Yung may D3!
1: Mabagat sa mga butika.
8: D3 Bio!
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
8: Yung may Vizio!
1: Ang Vizio!
8: Yumay D3.
1: Mga butika.
11: My family history bala ka mausong diabetes?
12: Mag TDX 500 ka!
11: Mataas bala ang imo blood sugar?
12: Mag TDX 500 ka na!
11: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compounds!
11: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
12: TDX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis mo!
12: TDX 500!
11: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
12: Magalingin bala ang imo nga ulo?
11: Masami nagkapangihi?
12: Masami ginauhaw?
11: Masi may diabetes ka na?
12: Mag DTX 500 na!
11: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
12: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka
8: mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
8: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng akong allergy.
17: Mighty C!
18: Mababaka sa mga butika.
19: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
22: Good news!
23: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
24: Libre? Libre!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: This is presented to you by Eon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Eon, we make life better.
26: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Kadaragsa nga punggot,
28: DTX Beauty Soap.
27: Magaspang nga panit,
28: DTX Beauty Soap.
27: Dala o magputi,
28: DTX Beauty Soap.
27: Puro kapulkatol,
28: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
29: It's Iloilo Supermart 2-day sale this August 14 and 15. Shop in-store or online and enjoy exclusive discounts plus extra savings when you pay using your e-wallet. Aton gidi ni. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO-100055 Series of 2026.
30: Extend Food Superman for Man.
31: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
30: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
32: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid
30: Extend Food Supplement for Men.
33: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
34: Ini si Alana Pacardon Marapa.
35: Ko si Joshua Darin Villavior.
36: Ini si Kirby John Panes Agraban.
33: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
37: Para
0: sa matino nga dugo.
2: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
2: DTX 500
0: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tay.
2: Happy kanunay.
0: DTX 500
2: masaligan
0: epektibo.
2: DTX 500
3: sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: Mahig ko bala ang imudugo?
2: DTX 500!
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
2: Ang nagatinlo sang imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
2: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500!
0: Masalikan!
2: DTX 500!
0: D3 Bio!
2: With Physio!
4: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio!
0: Ang D3!
2: Yung may Physio!
0: Ang Physio!
2: Yung may D3.
0: D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
0: Ang D3.
2: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
2: Yung may D3.
0: Mabakal, sumagmuti.

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: K5 Nightwatch, June Alojado, Kapulot. K5 Nightwatch.
5: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pag-pangalagad. Oras na aton karon, nakalabor kita sa 49 minutos na karigad sa alas 8. Pasiplatan tanang aton nga mga mensahe nagikan sa aton nga mga followers mga ka-K5. Unahon na aton ang mga followers naton diri sa June Kapulot News Live nga Facebook page ha. Sa mga message diri. Palihog nyo ko follow abi no sang June Kapulot News Live nga Facebook page man no para nami man. Mensahe nagikan sa aton nga mga followers Julio Sancho Abilardi Medina. Yamay gabi Idol John, mantener lang tanay sabaw kay wala pang pataw. Niya ay nakakadlaw man ko si Mon, niya daw masumakit man chan ko ba? Kay WCJ Dakyanan, shout out. Kay Verna Salvilla, shout out man. Rene Biatizula, shout out. Emma Castro Kabilan, good evening K5 John. Please greet happy birthday kay Aurora Pilais. Thank you, Idol. Kaya kay Barutak Vio Watts, sininya may kinawatay sa pundo sa gobyerno tungod sa kuwa kag damo korap tungod sa ombudsman kag sandigan na bayan justices o nga utruman o unsakto kagid pating kuwa mga kakifay pwede subong mariglo sa Cairo e Bordillos very good kagid Idol lagpat mo gid ba mangutang para ang komisyon silang sa ila makadto. Sa Kaire Resurrection, shout out Antonio Talakan. Good evening Idol John. Berna Salvilla, pero ang halos sa kawatan nga congressman ni isa wala pa sa may napriso. Amo gani. Tikay kalyado gani. Sila yung haslo nga bunuan, dali na lang madido ga binutig pa kag magsunod-sunod sa kay bangag kag isa ido-ido nga subuying. Sa kay Belen Balieras, good evening Idol John. So San Pisiscar, niya blessed evening ka K5 Sir John. Mercedes Malquerido, thank you Mig sa tanan-tanan nga gin-mention mo. Good evening man. Kay Sakuragi Shuhoko, nga tama na Idol ang ginapang dakop nila bulto-bulto nga siya pero wala gid sang balita kung sino ang mastermind. Amo nga ni. Kay Ronnie Somblingo, good evening Idol John, nagapamatigi kami diri sa imo sa barangay Umambog, Santa Barbara. Kay Edith Lapag, good evening, shout out man. Chris Buiko Almuhin, kay 5 John, gusto kagid. Matindi naman iwi ka mga kawatan nga kapitan kung hindi madayon ang barangay eleksyon. May nabalaan gani ko nga kapitan nga may napatindog na nga apartment angalan ginpangalan niya lang sa iban kagdamo pagid negosyo ya. Grabe ba? Kay Norberto Aguilar Jr., good evening, shout out. Raymond D. Tiger, John Banatis la. Kay Laila Binyas, oy, hada, may gabi, shout out. Vicenta Villanueva Latigo, puro malang abi, punta o mga sanga ang ilang mga ginapang utod. Tani ang puno, gya ang mga ugat para wala na sang magtubo pa Idol di bala. Kaya muna sang unang ginimo tatay digong. Di tatay digong subo to pa sa prisuhano ginpadala na sa dahig. si Tatay Digong ang pangampan niya, niya kontra sa mga adik. Ginpang-ubos siyang mga adik, ang iban ng mga adik nag-surrender. Tapos ang mga drug lord, ang iba nagkalamatay, ang iba nagparalagyo. Tanan-tanan kontra ni Tatay Digong ang adik. Subong, si Tatay Digong ginpapriso sang adik. Eh, gets nyo? Nga ginpapriso si Tatay Digong. Kaya nagapungko, subong, bangag. Ikontra yung Tatay Digong ang bangag. Oh, gets nyo na? Gets nyo na kung nga napriso si Tatay Digong? Sa kay Ria Kapanas, shout out man, hinangag. Sino nga, sino man bi, kundi mga opisyal man dae. Sa kay Laila Sofia Altelio Hiroche, Vernas Alvilla, good evening sila nga to. Sa kay Jenny Halyorina, good evening Idol John, tune in lang ko dea. Very good. Oh, dra ka lang anay sa kwan. Mati-mati ka lang anay sa kwan da, sa Libanon. Vicenta Villanueva Latigo, shout out. May big girl, shout out. Sa kay Jerry Court Almarza. Great ko lang si Steph Porques. 46th birthday today. Happy, happy birthday, macho man. Sa kay Florenda Cadavero, shout out man. Sa kay Laila Binya, shout out. Den Villarreal. Ang gabi kay 5 yun, monitor lang ko di sa Bacolod City. Shane Tansilia, shout out. Sa kay Verna Salvilla, shout out man. Albert Palomo. Kay Patrick Vergara Rua, good evening Idol yun. Shout out kali sa pamilya ko sa Kapil, sa Rua family sa Ibauan, Pavia. Flor Delisa Manggubat, magandang gabi po. Magandang gabi naman. Kay kay Alpha, shout out man. Kaysa kay Marinette Manikan, bawo siyang pinakauna-una na ton nga follower nga nag nagpasimuno gid. Siyang pinakauna nga nag nga nagminsahe. Kay inang Jimboy Delgado, Idol, new followers mo ako. Ay, salamat ta, salamat sa kay Jimboy Delgado, bag-o tuod nga followero. Thank you ha, sa pag-follow sa John Capulot News Live. Sa kay Oliver B. Lana. Good evening, Idol John. Good evening man sa tanan-tanan nga nagapamati kag supporters sang bangag. Bahala kamoda, basta ako sulid, Duterte. Aguy, sakit. Sa kay Oliver B. Lana, watching from San Joaquin, Iloilo. Kay Ronnie Haleco Balseda, good evening, shout out ka pamati, kuriya. Elizabeth Maravilloso Gayo, my idol, John. Oy, thank you. Salamat kida sa ilo kita mga ka-K-5, sa mga followers naman natin rin sa inang K5 News FM, Iloilo kay Romeo Subere, present Lori Abadonio de la Cruz. Sininga hambal sang apo ko, okay lang kon sabaw bilin kay dira ang tanan-tanan nga duga sang pataw, at least nakatilaw. Iklahin. Kay Richie Magos, shout out Idol John, Nito Sumbong, no boat gabot. Christine Gardosi, patay mali lang siya si Bangag. Sa kay sa Sumbong family sa Baldosa Zone 3, shout out man. Kaya Jan Rodney Flores Roa, bilyones ang Intel kag confidential funds sang bangag nga wala nakabalo sang mga nagakatabo sa administrasyon niya. Ha ha ha. Sa kay Ricky Tagaytayan Roalio, shout out man, Christian Gardosi, in short John, talent fee ah. Tuod galing, no? Talent fee galing. Sa kay niya daw abnoy si Bangag, kay wala siya kunok balo sang parte sa leadership commission. Di iniga kadto confidential fund kag Intel fund ni Bangag man. Leadership commission. Kay Philart de los Santos, good evening kay 5 Joseph News FM, buenas noches, watching from Zamboanga City. Ay, sa mga Chabacano da, good evening. Buenas noches, buenas dias, ha? Porque de tal manera del mundo, pineapple juice, tomato sauce. Oh. Porque pegado kami otro kaman. Kay Tim supliko ang good evening, Sir John. Liog lang ko kay Cherry, happy, happy watching and family. Cherry, happy watching and family, okay? Kay Mary Jane Galyasa Garillo. Good evening, Idol John. Sakto kagid, Idol, gusto na nila hindi pag dayonon ng eleksyon. Kay man, wala sila budget para ipamham sa mga barangay kay booking na ang malita kag buaya sa suba nan oh. Sa kay Fred Pascal Adyo Campo, shout out Arnel Abunyawan, Idol John, kalma lang basi magsaka dugo mo. Ah, yung nagsaka na eh, nanaog lang gani. Sa kay Shamera Figa na kagomban, to serve and protect logo kapulis sa Pilipinas. Ah, base lain ang ginaprotektahan nila, sir, ang mga drug lord. Wow, kabay pa nga hindi lang. Hindi magparihos ang una to. Mga kakibay. Sa kay Silin Pacheho, shout out. Sa kay Bobby Ga. Nanwaswa, Sir John, nabirahe sila. Bono, namitan sila. Maricel Baloro Casiple, shout out man. Kay Christine Gardose. Kay Ray Tacleon, shout out man. Maria Lorna Alvarez, good evening John, watching from live from Alyosan Hospital. Oy, may gabi da sa tanan nga mga pasyente, sa tanan nga mga doktor, nurse nga nagapamati, nagalantaw dire sa may Alyosan District Hospital. Sa kay kuano, kay Rick Vlog, wala labot nga tamad na kawatan na kapitan pa. Grabe akig nila si kapitan. Guru matyag ko, kapitan lang. Kawatan na, kupitan pa. sino pa? Sino pa? Kay Samsam da, shout out. Samsam. Sing, kwan mo, si Tiger the Dog, why? Rimia Panis da, shout out from Taguig City. Kay Samsam, good evening kay 5 John, listening in Villa Consolacion, Tabuk Subaharo. Thank you. Wala mo gintam yos, mama, papa mo, si Tiger the Dog. Sa kay Kwan, yun nga daw binangag, sir. Sir, how ampay sa mga kapitan nga kupitan, sir? Magamo ng balita mo. Why man ni sila ginpanggabaan, sir? Amot, ano pa na matupa sila? Bengs PSG, shout out man sa kag sa tarantaran. Okay na? O hala, sige. This time, mga KK5, check na to na mga detalye na sa mabalita. Nagikan sa ibang panaton nga mga KK5 patrol reporters. Balikon, taga mo karun, ibang mga followers, ha? Check na to, una ang mga detalye na sa mga balita. Nagikan na kay KK5 Kim Kaluyo. Atong porsigido nga magpasaka sa kaso, mga KK5. Sa ginkastigo, mga KK5 nga bata, kay gintayaan pa puselo. Sa Pasay City. Yan ang mga detalye sa mabalita. Upon kita kay KK5 Kim Kaluyo.
6: KK5 News FM. Kampyon. Kampyon. Report.
5: KK5 Kim.
7: Kung balaan mo lang, Tani, ang akon nga na batsyagan, maging utag madulong, kay brown out naman sa pila kairin.
5: Agay, kalain. Abi ko na ko nanong iya nga sugpon amo nagali. Sino gani ka kanta sa naman? Hiligay nun nga kanta, no? Nami,
7: bata na ni Mami Immaculate na nagkanta?
5: Ah, bata ni Mami Immaculate kailangan kanta sina?
7: Kung balan ka mo mga singer ng bata yang legit ya, si Angel Kim Acosta mo ng singer sa kung balan mo lang tani. Bata ni Mami Immaculate na lang.
5: Inala ko si Mami Immaculate ka namin nami tingog sa pagkanta ya di sa nagligad kay. Kung balan mo lang tani. Aragay, aragay, aragay, aragay.
7: Ang bata yan na si Sir Cliff na. Sa ano man na muna nag-produce man na siya sang bulig na siya produce sang basta Ilongga, gwapa, mga grupo na nila.
5: Okay. Ate, kumagamo ni si Angel Acuesta, kwaon ko sa nga, kwan nga singer ko, kung magpangampanya na. Nalon ko siya. Pa, ay, kung ano ko siya, pa kumpuson ko sa sang kumpuso nga para sa akon nga, kwan nga, jingle.
7: Iligay nun.
5: O, nga iligay nun, jingle.
7: O, kay kanabanan na mag-eleksyon pero sa AI na mga kanta, dapat original.
5: O, original, si Angel, akon nga pa kantahon, gali. Sige, pwede kay nabalaan ko nga siya gali ka kanta, sinasang kung balaan mo lang, tani.
7: Ang akon niya na batsagan, taginot na naman, ang iba niya tambay lang. Oh, kasi pa John, sinagligom dulom daan sa pila ka mga area. Dari sa Iloilo City, tibalan mo na to, no? May manual load dropping naman ang more power. Definitely wala man na sila tuwag na other end. Ang problema ara sa mga naga-supply doon sa kuryente ka K5 doon. Lalo sa adlaw-adlaw subong no ang manual load dropping. So, may iba din nga mga residente especially sa mga taga City proper sa Mandurriao kag mga affected nga mga feeders. Ngati grabe puro puro pa may pay kag kisag John kag iba na lang sa sambay sa guwa lang na isang ilang mga balay. Kati kadulong, kagkapaang, no? Especially kung for example, dedikit-dikit ng mga kabalayan bala sa mga pila ka mga residential areas, mapulupaang git, no? Sa K5 John. Sa ato na nung mga natipon niya mga balita, dili sa ato sila niya pag-pangalagad. By the way, no? Ti ang mayara sa isa ka babayi, adra sa may, tawag na, no? Sa may area, sang haro. At inagaano ni siya kakita yun, nagatakod bala ni siya sa mga DIY na brace. O kung gusto mo bala mag nami ang imong ngipon, magpadlo. Tapos na, nagka-post-post siya sa social media. That is why nga tinalocate siya no, sa Regional Anti-Cybercrime Unit. Tungod man niya nga na-discover kakita yun na wala siya sa license. Kag wala man siya bala sa training, seminars, o kung ano madra nga mga knowledge gid kumbaga or mga nagakaigo nung no, makirang lanon para yang mag pa-install no magbutang magtakod no sa mga braces pag magtakod kasi syempre delikado na sa kakipayba John mo no, kay offer man sa mga cleaning kag iban pa no nga mga serbisyo for example magpatakod sang ining DIY brace. Usually yung sukot ni siya ni sang aresto by the way no mo ni siya si alias Maymay at 22 anyos no de sa distrito sang Haro kati tag 3,000 kun mapatakod ka sang brace tag 15 naman no kun magpakakas ka K5 jud ang operation tingin patigayo no sang TNT Anti Cybercrime Group o kun TNT ACG kati tungod man diri sa pagpost sa social media sang ining babayi accordingly do mga around 2024 pare siya nag-start bala no nga nagapanakod sa mga braces DIY kay K5 John kag na no nagpahamtang pa siya gani isang mini clinic sa ilaman niyang balay si according pa diri no sa PNP Anti Cybercrime Group nga ti delikado ni no kung for example nga ti hindi mo eksperto no or hindi lihiti mo nga dentist ang magtakod sa mga braces kag magkakasman kag iban pag ito nga mga dental services bigyan pa sa ani pasakaan ni siya sa kaso nga paglapas no sa Philippine Dental Act of 2007 in relation man niya sa Cybercrime Prevention Act kag ini no ang may multa nga 200,000 pesos tubtob 500,000 pesos kakita John kag mayara man ni siya pisuhan ano ang kag ang maximum imprisonment ang posible no nga maglabot sa 5 katuig kakita John.
5: Okay. Ate,
7: so amo na nga ginabisuhan ang publiko nga kung for example may mga problema sa ngipon ninyo, consult ka mo or magpadulong din sa mga lihiti mo nga mga dentista kakipag yun kaysa lang natandog yas ngipon mo. Pwede na mangungot-ngot o kung pwede pa na makatrigger no, sa mga balatian kung ano wandara nga mga infections pagid sa K5 John.
5: Uwa.
7: Sa dugang natin rin niya.
5: Ari si Dr. Aranya Dordes, dalo mo.
7: Amo man, kung gusto mo, tadlong ang ipon mo. Tingin mo kasi pa dyan, nakitaan ko do, ka-healthy man yan sa imo yung ang ipon.

sang gwardiya nga gin reklamo, no, nga ti gin nanumbag kag ginaaligar, no, nga nang taya sang pusil sa isa ka estudyante, no, 16 years old nga estudyante dira sa may Pasig National High School annex, no, dira sa may Sablogon or barangay Sablogon Pasig kaki-5 June. Ti accordingly desidido diri, no, nga mag-file ya sang kaso ang pamilya sang ining student o kunin ning victim kati 5 June kag kun madumduman kati ito nag-yara na, no, sa sulod sang school or within school premises ng ining 16 anyos ng estudyante sang nag-park siya sang motor lakit anyang iyang classmate, no, nga tiyara malapit sa gate kung sarin malapit man niya ay ining gwardiya kati 5 June kati nag-inistoryahanay naglangas-langasay. At accordingly, doon nakabuya ang bala sang tuwag na, no? Sang ining tiraga, sang pagpumuyayaw na ti, kung sa depensa, yasang bata nga to ila expression langas-langas between the two of them sang iya nga classmate, kaki pa yun. Pero nag-expect ya or sa pagpati ya sang gwardiya nga ti siya ya ang ginbuyan sang pagpamuyayaw kaki pa yun. That is why dito na natabo ang pagbinaisay tubtob nga ginsumbag yan na allegedly sa kilid ang ining bata kagagin tayaan, no, sang service firearm ya kaki pa yun. Ti ang kaso na nga ifile sa iya amo, no, ang ining paglapas sa Republic Act 7610 upon ining special protection of children against abuse, exploitation and discrimination act, no, kag amo man adugang padri sa aton siring mga otoridad. Accordingly, amo ni siya, no, ang Republic Act paglapas sa Republic Act 10591 upon comprehensive firearms and the Ammunition Regulation Act kaki 5 June. At isubong ginahulat pa man sa gihapon ang medical examination, no, sang ining estudyante kag para maka support, no, may kaangtanan dari sa gina-file nga kaso. So, accordingly, medyo malawig-lawig naman yung pagpanrevision dira sang ining security guard kay senior citizen naman siya so far. Kaki 5 June, no, around 10 years naman nga nagagwardiya. Pero amo na, no, gina-verify padugang sa aton sa nga mga kapulisan dira sa Pasig City Police Station ang mga sirkumstansya, no, konti kun tawag na, no, kun wala gin man gina-bala gina-address ang bata ang pagpamuyayaw sa gwardiya garing kay ti ang problema lang kay ta yon ining allegation nga ti napadupaan gid sa nga gwardiya ang inino nga estudyante. Kag sa dugang man aton diring information, no, kon police report kaki 5 John, ulay hon na lang aton kay ti natulutong kaso si kaki 5 Aaron. By the way, no, si sa may bus operation dira kay ina sa may okurang yun patigayo, no, dira sa may banwasan nga Leganes, siyara, no, sa around 442,000 pesos nga baloros ang suspected shabu ang na-confiscate. Sa ining mag-utod sa operasyon nga ginpatigayon or drug by bus operation sa barangay Ginobatan, Leganes, Iloilo, around the Ortina, yasang aga, August 13. Ang mag-utod nga na-areso, amon na sanday alias Raymond, 35 years old, alias Lenin, 43 years old nga tinagatinir, no, kung tumandok man niya sa nasambit nga lugar. Based man riya sa information, ang tingtanan nga mga illegal nga droga nga nakumpiskara sa ila, ang nagabugat sa around 65 grams. Kagdi sa karon, yara na sila sa kustudiya, no, sa Leganes Municipal Police Station, kag magapangatubang sa kaso kapag lapas sa Republic Act, tawag na, no, 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagapadayon man rin, no, ang kampanya kontra illegal nga droga sa aton siring mga autoridad kay K5 June ti so far, no, diri sa Iloilo City mayara man gani, no, sang ongoing subong nga inventory, no, sa drug by bus operation sang City Drug Enforcement Unit kag ti i-follow up na naton dugang ka K5 June sa dugang man naton nga update dara sa may area sa Kalumpang Molo at igin pasalig man din, no, ni punong barangay Lulita Maprangala nati iamat-amato, no, ang kagmangin priority nila ang ining mga drainage projects sa ilang barangay agud nga ma-address ang mga concerns or problema sa pagbaha kag medyo madugay-dugay.

0: antes siya mag-subside ang tubig kay K5 June. Diba? For example, Arini, medyo nag... tawag na, no? Wala nagaway, nag-ulan-ulan niya kaina. Pero ang tubig, baha, sa gihapon, tiwala, balayan nag-subside, tiwala, sang lutsan, no? Ay nga, tubig, that is why nga, tiya, for ding mandre kay maprangala, natingin natin mo, anina, no nga, masalalama, mandre ng ila, sining mga barangay, kaki priority, no? Ang ining zone 5, and as well as zone 6, kay ti damo mandre sa mga affected, no nga, mga pumuluyo, kagati, naga, ay yu manri sang paghangop kag kooperasyon ikan sa mga residente o kundra sa publiko ka K5 June. Amuna na tipo nato no nga mga report pero we halong-halong gid no sa mga motorista naton dira no nga nagabiyahe pasubong kay so far diri sa area naton sa Haro kag sa Lapas. Kaya so far no madamo-damo pa man ang mga nagabiyahe pauli no nga mga pribado nga mga salakyan as well din mga nagabiyahe man pala no nga mga taxi kag sikat kay na nakita naton although nga sa kapis no natabo ka kay 5 Bajon na medyo ano man nasa to na leksyon man especially bali sa mga nagabiyahe natin maguluhalong gid atong sa Pontevedra bala to kay 5 Bajon natin ang isa ka tricycle na bungguan sang nagasunod sa iyang SUV no na side sweep siya tapos ati dumiretso siya sa gin umaga nagtapa siya sa piyangalin namungguan pa siya no na sang duha pa ka mga tawag na no ka mga salakyan sa opposite direction supposedly no galing kay nagtapa siya to kay Pagyon so sa mga nagabiyahe sang tricycle dira sa mga motorsiklo so always gid no nga ti dira balay sa mga slow lane man ato no kun sa amunin, right side kay 5 June
1: abi mo kun anong kwal sa tong sala sa to kay balan mo naging nga tricycle ka sa tunga kay mo gaagi sang dalan dapat ra ka sa pinakakilid kay ang mga nagadalagan dira sa atubang puro ta na mga madasig ti imo ya moving vehicle ka slow moving vehicle ka dire kay skilid tinantawa kay na piktusan sa gamay kundi ubos isa nagkrawasak itong lawas ito what silingon tapos ang kung kay isa na way man na siling abing nga ginaanota sila no ginadiscriminate ang mga tricycle nga nino pero basta sa highway gani sa kilid ka mo agi kay man ti siyempre hindi tamalikaw ang inatawag nga aksidente bala kagang masakit sina kay man ti kung maaksidente ka inang kaluluoy ka lang gid kay may tricycle imo na dalamong tapos kung kaisa gina sirbatuhan ginapituhan no gina simbo, ano na ginapituhan sila o gina inang businahan no hindi pa magpahigad balik doon kapag tulukon masakit te lantawa amo na sang ginasiling naton nga dapat mangin courteous kita sang ato siling samtang ga drive kita sang salakyan ta mangin courteous kita sa dalan kag dapat kabalo kita mag agi sa insakto nga alagyan bla hindi kay sa tunga kay mo maagi bala mo nang tawa mo ras tunga o te kundi na dalasdasan sa o te mga ka K5 so amo na siya ang resulta sang inang hindi kakabalo magdala or magdrive sa husto ni mo nga alagyan kay kun sa highway ka dapat kilid ka lang gid agi kay slow moving vehicle ka K5 Kim
0: kasi ang nagasunod man sa iyang SUV kay K5 June may lapses man ang lason niya to abi wala ako no nakita anti do kadako man to amo kung kay sa problema kung for example bala mga nagadrive nga naga cellphone o ko naga kuti-kuti isang cellphone tinamo na mga instances na tinagakala disgrasya kay K5 June wala may ginachat okay lang ako magtawag tong-tong mo lang cellphone mukhang mag-uloy istorya de pero ang arab lang gaduko-duko kagid kasi malawig ang tiyempo mo sa cellphone mo na wala ang attention mo bala sa dalan lagi pa yun di pero isang rason niya why ako nung makita hindi ka dako na isang tricycle himala malabing tawag na hindi mo ganun makitaan kung for example
1: nati
0: ang attention mo ara sa dalan kipa yun
1: basi ga drive ka uyat cellphone eh
0: amo nang delikado tayo lang kahit idugin dala to sila sa ospital mo do mga dapilasan do sila kaki 5 June do gina check man ato update na dugang sa aton dito man nga team kung ano ang latest nila, no, nga medical bulletin. So, halong-halong yun, no, sa mga motorista naton, drive safe and keep safe mga sa K5.
1: Okay.
0: Upod sa patrol, si K5 Makoy Estea Umalay, kay K5 Aaron Lloyd Malala Refoyo. Pero may nagapamati sa aton, si Mami Immaculate K5 John, ang balya kung may okasyon, kung sunod, giagad doon yung kaliwat mo.
1: Okay, ah. Oo, ah, bako pa.
0: O, antes ko na mag-December.
1: Oo, ah.
0: Sakto niya, gagawin ko nung adaan.
1: Oo, ah.
0: Oo, parati ba? Kitaan mo tong batay ang gakantas ang kung balaan mo lang tani.
1: Ate, okay. Parang nga makuan ko sa ma-istorya ko na sa dayon nga kinanglan ikuan na niyan ako. Pwede man nga ako makuan, ako ang mabalay. Ano ko pa nausin na hindi? Ma-compose. Ako ma-compose, siya makanta. Mm. O pwede man duet kami nga dua, ay kalain.
0: Tapos ang rap kakipay John, si kakipay Makoy.
1: Oh, pwede man, no.
0: Kamalo rin siya mag-rap po.
1: Kung gusto nyo.
0: Sang jingle ni
1: kakipay John. Gusto nyo, kung gusto nyo, ang gwapo nga kunsyal sa sudad sang Iloilo, ari na, pinakagwapo, pinakaseryoso. Wala mga style na. Tapos may harapan na.
0: Awa beatbox, si Kakipay Baron, kabalo na siya.
1: Siya ma-beatbox?
0: Oo.
1: Pwede, pwede.
0: Tananda nga mga aras pa, bawa yung panginpuslan, tangina mga tingog.
1: Amugin, amugin, bawa. K5 Paul, gipusipus na yung pro rapper man eh.
0: O si Kisha, imoon mga background mo.
1: Manukadlaw lang na sa. Rece, siya pa buslon ko din sa kay Kuano, sa kay Buranda ko. Okay, ah, sige ah.
0: Oh, nagapamati man dala sa imo no ti si Tita Rena Mapa, Mamay Mai, Ma'am Kai Kai, dala sa de kamay sa Rizal Lapus, dala kay Ma'am Veronica and of course dala man no sa pamilya man na ay and sa pamilya ko man dala no sa may Banuasang Leon kaysa kon hinablos dala kay Toto Sari. Mga kaki-five, no, inom ka mo sa GTX Coffee Mix, ang healthy coffee sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Emil Itang-Uy. Inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report.
1: Ang mga balita ngayon na batian mga ka-K5 ni K5 Kim Caluyong Builong ngayon na dulong sa inyo sa kaluan sang klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na kag nakadetox ka pa. May chia seeds extract powder, may ampalay extract powder, kag may disugar sugar cane extract powder. Ang disugar sugar cane extract powder puno in isang orak value. Mga ka-K5 nga nagabulig ini para sa pag-detox sa aton nga lawas. Ang chia seeds extract powder nagabulig naman para sa aton nga constipation kag nagapanami sa aton nga inang kuano sang ato sining pampatunaw sa ato sina kinaon or good for digestion. Ang ampalaya extract powder naman mga ka-K5 nagabulig ni para sa pagkontrol sa aton nga blood sugar level. Kani amo ni sang natawon aton nga healthy nga coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Sini nga mga tinayon, i-check naman nato ng dugang nga mga balita kay impormasyon na gikan na kay K5 Jenny Kauyunan. Ini may kang tanan sang 15 tanan ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo, apektado sang RSSI. Yari mga detalye sa mga balita upo kita kay K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa Kampiyon nga Report, standby.
2: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
3: K5 June naglabot tanan sa 15 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo ang naapektuhan sang red striped soft scale insect kon RSSI sa kautubuhan sa probinsya. Base ini sa pinakaulihi nga datos sang Provincial Agriculture's Office naglabot sa 7021 ka hektarya ka K5 June ang kalaparon sang katubuhan nga apektado. Sa report ni K5 June sang PAWA, banwa sang batad ang labing apektado sang RSSI nga naglabot sa 68% o kun 75 hectares ginsundan sang Carles nga mayara sang 130 ka hektarya banating nga 57% dingle 56% banwa sa kanila o 50% sa katubuhan ang apektado. Magluwas pa dira ka kay 5 June apektado man ang banwa sa Lambunaw, Pasig City, Pototan, San Dionisio, San Enrique, San Rafael, Sara, Balasan, Bingawan, kag Estancia. Nibaloan nga may ginadihon na nga protocol kang masiging pabasko nga biosecurity measures ang probinsya agud matap na ang mga peste. Natala na ka kay 5 June nga magsapol ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kaugod man ang mga alkalde sa bugos ka probinsya agud istoryahan ang posible aksyon kag bulig para sa mga apektado nga mangunguma. Kagini nga balita ang gadulon sa inyo sa DTX Coffee Mix na kapikana na ka detox ka pa-report na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5 Jenica Uyunan para sa kampanya na balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon Report.
1: Ang mga balita ngayon na batihan ng Builogman nga ginadulong na sa inyo sa kaluwan sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5, may makakaglabuwas kang nagabulig para sa paghatag sang extra energy sa aton nga lawas. Sa mga sports entusiasta, sa mga busy nga mga tao, adlaw-adlaw, sa mga kargador, sa mga taxi driver, kanang tanan nga mga nagatrabaho sang makapoy bla mga ka-K5, para nga magbalik ang inyong enerhiya, inom kita sang Extend Food Supplement for Men. Para pagpuli ta sa balay, kutibawon kita ni Mrs. Ah, base bala ko mambal si Mrs. nga pirmi ka lang ga mantener sa baw. Ari nang pataw. Ah, pangambal ni Mrs. mo ari na tilaw na sang pataw. Ah, maka kay 15 problema kay base hindi ka tilaw sang pataw kay hindi na mag kwan, hindi nang ang imo nga manoy hindi na maghataw. Ate para para maghataw inom mga ka-K5 sang Extend Food Supplement for Men. Ah, para nga magbalik sigla, magbalik ang ka-presko, kag magbalik ang performance ni Mr. Sakay Mises. Ang Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5, ang produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Shoutout anay sa kaya Striking Force. Nga ang ganda talaga ni Kim Kaluyo Idol. Ah, oo ah. Lahat ng mga ano nito, lahat ng mga taga K5 News FM Iloilo ng mga babae, puro mga magaganda sila. Ah, yung mga lalaki dito, mga pupugi rin. Ah. Sakay Wolfpack Amo, Solid Duterte ako. Uy, grabe. Sakay Laila Binya, shoutout Renato Bindita, shoutout sakay H. Balbalayo Plana, Musta Idol, ikaw lang ang sakalam, Musta si Pudayday. Eh, Pudayday man. Kay Parkon Chikada R. Eduardo Jr., shoutout man. Kay Laila Binya, shoutout. Sa kay Casidora King David. Idol, shoutout from Poland. Galagtik init de. Dol, te kamusta ang baha da dol? Yudi patula. Daw, daw gadagsa naman da dol ang bato bantiling. Gasululubra na eh. Ano abi kang bato bantiling paborito man sa ngamon di nga kuan mong. Leaders. Sentinel Francisco nga adyon pareho kamo ni General Tori itsura haw. Basi printi anay kami. Eh taga kuan na siya mo, taga Tigbawan na siya. Ang iyang nanay daw taga Dumangas, tataya daw taga Tigbawan. At iba si Parintihanay kami kay Ilunggo na siya mo. Sa Kairone Haliko Balseda, good evening Sir John, gapamati ko dire. Okay, kay Oliver B. Lana, watching from San Joaquin, Iloilo. Ayos, wala sige. Why na tiyempo mga ka-K5 dire sa ato siningapag pangalagad. Sakay ni Ko Jan Porcelio Pacardo Galida, shoutout sa may punong Pasig City, kay Genesis Agnes, shoutout man, kay Judan Montalvo Sumaribos, kay Carlos Anchojo, shoutout man, kag sakay Deds Bidia. Shout out lang kuno sa kay Eddie Labrador nga nagahigda-higda sa Duyan kag samtang sa haro samtang nagapamati sa K5. Kay Nons King Lusada kag Arman Bakuguay. Ayos. Away kita jimpo dire sa ato sini nga pagpangalagad sa kay Wens Khalifa Tawas. Shout out man kuno ambalya. Away kita jimpo dire sa ato sini nga pagpangalagad. Tsangana sa ibulong nga pwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 John Alohado Kapulot para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: K5 News FM.
6: 88.7.
5: Champion. The best radio station.
6: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Panet Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
4: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pagod na! Maxi na dieta!
1: Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
3: Sweet-sweet ka sa ako, ano na iban ko man gali?
4: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
5: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
6: Macho Kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan si Macho Kulit!
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
7: Bardagulan to the max sa 88.7 K5 News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to go, Roy! Higa ka dugdug again!
11: Kampyon!
12: This program is rated PG.

0: Napalok pa naman da!
1: Grabe palupok ba? Okay, 5 oras sa Pilipinas. Now, alas 10:08 na. And this time check is brought to us by DTX. DTX 500 Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaki nga wala gatindog ilang aturutot. Inom ka mo Extend Food Supplement for Men. Ah, sa mga tatay na nabla nato nga nagalabing-labing sa ilang misis nga wala nagatindog ilang aturutot, imni nyo Extend Food Supplement for Men para isa lang kahika, piswit na yun. Maedayan nga gabi, Western Visayas, sa tanan nato nga mga friends and enemies, sa mga damol bibig, lipot kumalingking, baho likod. Good evening! Patanan nato nga mga friends, ah. Hello sa 933 viewers nato. O na, mo kita viewers subo. Kasi siyempre ako yung mga guests subo. May guests ko din subo. Mga vlogger din sila. Halin ini sila sa Hulusulo. Ito mga itsura nila. Basko yung mga itsura nila ni ho. Bunga-bunga yung mga itsura nila ni do. Sa ila edad 8 years old ka hinupang na sila mga kakipas pa. Well, sa mga gabi! Hindi yung ginakalipat na nga mag-inom yan sa mga herbal capsule. Sa mga K5 nato na mag-intra na sa K5 News FM Iloilo sa Live Reporting Competitions 2026. Ha? Grabe, nibantayan nyo na ha. May secondary category kita. So kung gusto nyo mag-intra, kadto ka mo din sa K5 News FM. O mag-send sa inyong entry sa K-Fan News FM Iloilo at gmail.com. Sulod ka mo di ha? O pwede ka mo katawag sa 0938-824-7575. Gapon, di mawadaan ganyan by bus operations. Gapon, sige gapon. O mga K-5 naton, birabirahin nyo na suyop mga kuging. Kaya tapos, giga mo. Well, tulot amyaw kita, anay, ah. Kina-shoutout na ito si Ma'am Nineth Tasso Hermeliosa. Salamat kasi mo sa pipino. Mukha namit kayo magkaon sa pipino. Mayang gabi sa guard na mo na nga gwapo sa dalom. Nga tatlo kabilog ang mga guard na mo. Yung mga gwapohon. Nagsamon sa newsroom. Oh, plus na kabilog. Nakadamo-damo kita. Hello, magaling sa kay Pipet Alonggos. Alonggos. Pa-shoutout kay Sandy Panganiban. May gabi, macho kulit. Kita taka one time sa uton, sa pakunta ka, tani. Kaya sa pak mo ko, tani. Hindi ka uya ka magsapak sa akong atsura ko. Do, tira do, oro. Uya ka magsapak. May gabi sa mga chismusa sa Piyakbalay namon. Ay, sa amon, damo man ta chismusa. Basta chismusa, tandaan yung mga K5 damol, bibig itom lase na sila. So, careful ka muda. Hello, magaling kay Minchin. May gabi, machokolit. Dugay, tanakabla, wala nabatian. Subong nabatian, tanaka. Ay, very good. Good evening, machokolit. Watching from Miagao. May gabi kay Erica May. May gabi man sa mga friends naton, dili sa Arroyo. Oy, katutok sila subong sa may Sipio, mga guard naton. Kasi sa mga friends naton, yung mga kapulisan. Oy, may gabi sa aton. Kagdala sa Sarang, nga nagatutok man subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Macho kulit, ang problema ko bala ginabayaan ako sa migo ko, permi lang ko ginabayaan sa migo ko, ano bala ang kulang sa ako. Ipakaon ang imo nga coconut shell, Charlotte lang. Mayong gabi, macho kulit. Ginatamyaw ko dagali si Helbic. Mao si Jeric Galvez. Good evening, macho kulit. Thank you kung gina sa radyo. Ay, sir! Mayong gabi, gali si imo, sir! Nagpagasolina ko kagina, nag-double ang pataksang card. Pero salamat kay Sir Jeric. Sir Jeric, salamat kina tuduwang imuradyo da kay Mama Cheryl. Thank you sa panyapon. Kagang ato nga Kids Vibe Crew na mag-contest sa West this coming Saturday. Daog na sila dayon. Mayang gabi man sa ato nga pinalangga ng mga mayors. Kag sa mga vice mayor naton, sa mga kapitan nga nagaplano magpadalagan kapitan bulubog no na kamo. Kung wala ka mo budget, bakal ka mo post pro lima kasako pagtagtag nyo sa mga balay. Para at least, oh, sir, kung nulatakaan ka na sa balay nyo, sir, pwede mo sinduti na lang bala, sir. O, pangatag ka mo post pro ka dito sa amon niya nga kilala nga nagapangatag lighter pa lang. Ano naman?

0: Well, subong gabi, upod ko ding aton ng mga guest subong. Grabe, alang tahon ta nibi, mga gwapuhon, mga tiso yun, ini sila. Ilan sura, doon mga taga Zamboanga City. Okay, ladies and gentlemen, ang aton nga guest subong gabi. Pangilalaho na ito, no? Wala pa ganig, hello ka na, dali lang. One, two. Ari na! Ang taon tabi subong aton nga guest, Sir Jervy and Jeric. Sir Jeric Galvez, mayang gabi sa imo. Ara na, Sir Paul. Ready na, 1, 2, 3. Ara na, Bel. Wow! Grabe ba?
1: Kutap na, ato niya.
0: Ato niya. Okay, pag ang sa piyak, ano ikaw na yung kapakilala? Kayo, ikaw una. Oh, ikaw una.
2: Yo, palapit. What's up?
0: Ako gina si... Palapit na na yung Manny Pacquiao sa ano, sa microphone.
2: Yo, what's up? Ako gina si Papaps Vlog.
0: Ano, Papaps Vlog?
2: Papaps Vlog, galupok.
0: Papaps. How? Nga, Papaps, ganun mo ngalan, how?
2: Para galupok, eh.
0: Abig ko pa si Ret. Oh, next, ang nakapula. Oh, BBM ni. Oh.
3: So, ako gina si Muskin Shane, kaya sa tatlo na sa mga taga-auton, ah.
0: Ayos, ah. I love you. Oh, next, ano ngalan? Sige isa ni?
4: Ay, ako gali si Kabagak TV.
0: Ah, okay, oh.
4: Tataga ko na kami dyan na.
0: Alright. Tabagak? ano yung mga vlog?
4: Kabaghak TV.
0: Ano, no?
4: Kabaghak TV.
0: Kabaghak TV. Wow! Upot din sila naton, okay. Subong mga kaka-K5, no? Nga mag-a-enjoy kita subong sa ila. Unahunta na si Mr. Nicole Jan. Aurelio. Tama? Mr. Nicole Imuting, ang ngalan daw babahi, no? Okay, si Sir Nicole, kamusta naman Sir Nicole? May mga problema ka man sa inyo panimalay or ano?
4: So, wala mga problema kagi. Gabi nga pag-subukta na ako na pag-vlog ko. Salamat ako sa ila.
0: Aba.
4: Isa ako nga mami ko sa may Japan.
0: Aba.
4: Kapasalamat din ako nga pag-subukta nila sa ako na pag-vlog ko.
0: Mm-hmm.
4: Kagi madamo, ginasalamat sa mga supporters na dyan.
0: Mm-hmm.
4: Kabay pa nga mo, paluwis pa ta mga kabagat yan.
0: Hello, Galisa kay Madam Rosendo Muya! Wow! Ariya, grabe, ganyan si Doble Cara. Damo-damo ni followers, manag-million sa. Bawad na lipay, ganyan si John, si Nicole. How? Nicole, luwas sa pagpanakaw, ano pa gin-ubra mo? Thailand. Ano pa gin-ubra mo yung Nicole Subong? Ano ubra mo, Subong?
4: Subong ko ba? Subong ka konduktor ko sa bus.
0: Di paano mag-konduktor sa bus? Ako ba sakay ko? Bidin mo ruta, be. Oh.
4: Pa mo, nalpagto isa.
0: Ate, sige. Madrama kami, ha?
4: So, ko, alam pa yung mga midiri. Sakay ka lang, ha?
5: Manong din pa kantunin sa may haro.
0: Ang konduktor ka kadlaw gali. Liwat, liwat. May namangkot ka, no?
5: Manong din makanto sa haro, manong.
4: Sige, sakay ka lang.
0: Agin lang, imo man, imo, ingo. Ay, konduktor ka! Berte, tsura ni Nicole, duga palupad, burador. Nicole, mag-smile ka, bla, tsura mo doon, uhot. Yan, mga Japon, ha? Uy, supportaran nyo si Nicole, ahay. Nicole, paano sa isa kadlaw, Nicole, 8 hours sa imo travel?
4: So, 8 hours yun sa sir. Kagi sa gaskwila man ko subong.
0: Sa din ka gaskwila?
4: So, gaskwila naman ko subong.
0: Sa eskwilahan?
4: Oo.
0: Oh. So, din nga eskwilahan?
4: Sa Sintiristik Bawan.
0: Ano imo?
4: Sa mga gopo dyan.
0: Dali lang bala, nai bala! Ano imo nga kurso? Ano imo kurso?
4: BS Marine Engineering lang ko.
0: Ate, plano mo yung magsakay git sa barko? So sa mga kung makagraduate si Nicole Lawagon tama ay sa kung makagraduate na si Nicole ang taga Iloilo to gi maras nga pambot ready nyo na da. Kadra sa masakay. So pero Nicole Blado may kaitsura kang artista. Sino hambal nila man?
4: Sino yan da?
0: Ang do rapist na sa balas ang una sa ano na gani man? May miga na si Nicole, may miga na si Nicole. Wala pa. Sige, bitis tingibi. Kung tao gonta ka gani, Nicole, sabdon mo ko, matso kulit, ha? Sige, be, try naton kung mayo ka. Nicole? Matso kulit? Ay, isang bagon na kakaroon. Liwat, arang ngalan ko, matso kulit, liwat. Nicole?
4: Matso kulit?
0: Pag-ambal ko gani, Nicole! Nga! Ang bakit naman, Lang taon na to. Naliwat na for Malontar. Ladies and gentlemen, Nicole.
6: Chocolate?
0: Nicole Nganga! Bongga nga itsura ni Nicole do tugot ka burador. Okay. Alaka na, mo kita sa viewers. 1K na nga itong viewers, 1K. Ikaw abing 1K.
6: 1K.
0: Sabi ni Nicole, ang Rilo ni Riloy Rolex. Kau ba?
6: Rilo ni Rolex.
0: Para, gid. Sige, bila pag tunla, dila mo. Uy, joke na Nicole, ha? Pero tuon na. Sige, salamat. Joke na Nicole, pero tuon ina iya. Okay. Sige, mga kanto, naman ta kay Cedric nga nagpula ka gadya bayo. Ano ka, member ka sang Maya Pula?
3: Why, man, sila kayo. Siya ko lang sila. Ako nabi nila birthday.
0: Mga hamba lang pala. Ano?
3: Nagpula lang sa kay Maya lang kumaya sa balay.
0: Kawaya ka na bayo sa balay nyo. Wow. Ay, dahil lagi, Nicole, tamyawaan ay pamilya mo, Nicole. Ahay, kaluyan mo ng bata. Mga kapilmi, kay-fan, nagating huwaman. O, Nicole, tamyaw palangga. Ano paborito mga utan luwas sa takway?
6: Munggo.
0: Spell the word munggo, be.
6: M-O-N-G-O, munggo.
0: Bunga. Ay, kaluoy mo ng mga kabataan. Kung may mga himili ka mga bulig, ibuligan natin si Nicole. Okay, si Cedric naman na Miranda. Okay. Pila ka mo yan, Cedric, ka mag-utod?
7: Apat
0: ka mo ka mag-utod. No? Ikaw ang pinakagwapo?
3: Ako ang pinakagwapo. Ay,
0: aba. Okay. Si Cedric may nobya?
3: May ara,
0: pila kabilog.
3: Salang eh.
0: Amo nang upod mo subong.
3: Alin sa siya,
0: tatlo
3: na siya.
0: Pero upod ko si Imo, bala, kung may time man nga nagalantaw ka man sa ibang nga babae.
3: May ara man siya rin.
0: Oh, may ara man subong. Pero ti, kung tagaan ka bichansa nga may padala sa Imo, binga kana gwapa-gwapa, baylo mo imumiga? Hindi, sir. Hindi, guro, sir.
3: Siyempre, sir, hindi, sir, kayo loyal ko sa miga.
0: Apo! Ay, garabi, gadya, gali, yaya. Uy, 1,100 ng aton nga viewers. So, tungod bala sa imo, Nicole, nagdamo aton viewers, pulo kalabanan kuging ang galanta. Alright. Si Cedric, ano imo talent? Gakanta ka man? Gapang limos? Ano?
3: Why, sir? Mali ako talent. Sir, basket lang sila.
0: Basket, oh. So, tanda ka mag-shoot.
3: Tanda, sir. Tulod pati itlog, ha?
0: Apapente! Si Cedric bala. Ano imo nga ngalan sang vlog mo noy?
3: Shot. Kalaw ko lang sa akong vlog si Boskin Shin ah.
0: Okay. Hello gali kay Master Mark Victor sa Panta. Pop TV Idol shout out. Salamat. Oy, kada mo sa mga viewers mo nagalantaw sa ato no. Oh. Pang tamyaw ho nyo na karon. So nga ano to ni ngalan mo Cedric sa vlog mo?
3: Boskin Shin.
0: Nga Boskin Shin gidyaw.
3: Kaya idol kong isa sa inyo no nga si Boskin Shin ah.
0: Ah, amo na gisunod mo, may inom ka na tubig ito gamala tutunlan ko. Okay? Let mo kakaiba, may inom ka na yung chocolate tubig. Okay. So amo ginaim. Kadto Indian no manimo tsura no. May tubok may. Ah, Indian mango gali. Di ka nagsulod sa mata mo kay nanay mo?
3: Sir.
0: Din mo ginsunod imo mata kay nanay mo ang mata mo kay tatay mo gid.
3: Ay papa, gro sir.
0: Ay papa mo ang ilong mo naman niya.
3: Ay mama, gro sir.
0: Ay mama mo ang lasi bibig kasi sino nakasunod.
3: Walo ko balo sir.
0: Ay kabalo ahay. Ari naman, thank you so much sa Drake. Ari naman si John Ray.
8: As let's go everybody.
0: Chura mo bla si sino nagading player sa Ateneo bla na lumos bla si. Oo! Rini Rikistas! Wow! Ay, Rini, kamusta naman? Nabuhi ka? Oh, kamusta, Rini? How are you? Ah, Rini. John, kamusta, John?
2: so good. Ah, simple, so smooth, smooth. Ya pun importante, buwe.
3: Oh, sino siyang balpatay ka?
2: Okay. Si Toto dyan naman niya, luwas sa mahilig mag-smile. Kanami, ibalas ang ilong mo sa, no, kataas ang ilong mo.
3: Buwara
2: no?
3: Naman.
2: O, totoo, may kaitsura ka bala. So, actually, do ano ka, sir, do turquoise, ano? Do hindi ka Pinoy. May lahi ka?
3: Ano?
2: Ano lahi mo? Aw?
3: Sapat, guru.
2: Ah, sapat. Tingala ko, tutampal yan, tsura mo. Hello kay Sir Darwin Haro ngayong gabi. Ay, grabe. Ate, kamusta? Mapalitsyon si Cedric. Ay, may litsyonan ka mag-lay si Drake?
7: Sir.
2: Tingala ko doon, high blood ako subong kay. Napila inyo litson.
7: Depende sa order naman sila.
2: Ate, ma-order ito litson. Okay, balik na kay, ano, kay John Ray. John Ray, sa totoo nga istorya ha, may girlfriend ka na toto.
3: Unay, may ara.
2: May ara na. Sa so, subong ano gusto mo i-message sa imong girlfriend?
3: Shoutout, nag-like kayo mga ako na. I love you.
2: Wow. Grabe, I love you ha. Ano na namian sang miga mo sa imuhaw?
3: Buta ang pagkakulong-kulong, guguro.
2: Ah, pagkakulong-kulong. Ay, pangga, sa totoo lang, sa girlfriend, sinang lalaki, kung migo mo kulong-kulong bayaan mo, basi malakip ka pa sa bypass operation.
3: Oh, grabe, may naman tsagam sa kunad, eh.
2: Hindi ka ba nagambal ka kulong-kulong ka?
3: Yamuhat lang.
2: Ay, yamuhat na galit. Siyempre, totoo niya akon mo.
3: Awa.
2: Imo, daan nga lang, kulong-kulong, lapit ka ganyan, presuhon ka kulong-kulongon, ka ganyan mga o, di ba? Oo, tanong yung isda mo nga lang, mo kurungan.
3: Bawang gabi, naraman ako.
2: Oo. Alright, so mga gabi, mga K-5, sa Jahon, tani ha. Mabalik kita. Ano imong gina-vlog ya dyan, Ray, sa ikaw naman unahon ko? Ano imong topic or imo content sa imong vlog?
3: Ang gina-content, ugali sa vlog, ang ano, ang pamanihan na vlog.
2: Paano?
3: Manihan. Ano? Lapit ka.
2: Ah, manihan!
3: Oo, manihan.
2: Abi ko, mani mo yan?
3: Bo, mani mo yan.
2: Ay, kamusta mga mani nyo da? Okay, gamanihan ka. Pila ginabutang mo sa imong manihan?
3: Kisa 500, kisa 300, kisa 200. Depende ah.
2: Bo, sana all. Itry mo dibla sa haro, ho. Butang ka rin sa manihan sa haro, ho. Tapos kung makuha mo sa putihan, kagindi. Pila na kabilog ng money ang ginhatag mo?
3: Di, bago pa lang umpisa, di, kang gapon.
2: Ay, kagapon pala. Di, planin mo followers subong JSR?
3: Followers subong 6... Di, check ko ba? 6-8, guray.
2: 64?
3: Di, 6,800.
2: Oh, ko 64 para yung followers.
3: 6,800. Guys, follow nyo ko, guys, ha? Diretsyon, ano yan? Pamanihan naman ito, boss.
2: Oh, sige. So, kapag manihan ka, kamusta naman?
3: Enjoy, tama ka-enjoy sa Diyagi.
2: Hello, gali kay Chief naman, reporter, chief of reporters, si Ma'am Kim Kaluyo. Shout out, Sir McCoy, Kakadlaw, Samtanga Drive. Sir McCoy, Parukoy. Bakal, ukoy-ukoy. Oh, McCoy, nga gwapo. Yakaon, trapo. Talang. Hello, Sir McCoy, good evening, sir. Hello nga muna si Ma'am Kim, ha? Ilaw magali sa kay Ivan Damodamo, sorry litre, busy ko mga chocolate ha. Kasadya sa programa mo, alala may ibi ka da. Uy, grabe, mine sa naka-red ko no, hamba ni Ma'am Rosendo. Ang tag-iablas ang doble sa kara, mine niya ka ko no. Oo.
3: Hello, ma'am.
2: Na, sponsorin sila gani, ma'am, Aritos nga kahoy. Alright. Sige, balik kita sa ano. Si Alexander Mansarini Laika kag Alex J. Lord kag Manlin pa shout out o Mansarini la ni Laika kag ni Alex J. Lord kag Manlin mayong gabi
3: si Bob ano taser
2: ay pop shout out sa Papa Pops vlog baka na muna muna sa pang vlog
3: oh yeah so doll what's up shout out sa Dan Ismela
2: ah ikaw si
3: Papa Pops Bronze P
2: oo kay kagahod kay Ma'am Zamora ano sa kay kagahod si Ma'am Zamora sino nga Ma'am Zamora na yung
3: shout
2: gahod
3: shout out kay Idol Jasmine shout out lang lagi kay Nicole Zamora sa Mamon ng mga grade 12 siya sa Mamon school na shout out sinyo
2: grabe grabe kita mayo kay nag-enjoy ka kita kay Janine Casa nagatutok kay Christian mayang gabi ito mo damo kita sir Paul viewers no. Wala ka mo record sa munisipyo, sir?
3: Bawgabi. Bawgabi. Siyempre, matagam siya manadik.
2: Wala ko blag humble nga addict blab. May record but siningon maghambal ta nga record ara kamo sa 4 piece na bilong. Kung may mga halat may mahatag ang mayor ara kamo imulay laing giblay mo jan.
3: Sorry.
2: Palo-palo ka gay baladam ho wala intel galan tao. Kay fans di blaging kadoan mo. Hindi nila K-9 na. Alright, ari na mga ka-K-5 na ito. May mga question kita sa ila. Kati, paano ikaw, Sir Nicole, nag-start sang vlog? Sino nag-encourage sa imo nga mag-vlog ikaw? Kati, conductor ka man sa bus ka, no? Sa bus? Pero kabalo ka mag-drive man sa bus.
4: Hindi siya.
2: Okay. So, nga, nag-start ka mag-vlog?
4: Ang time nga nag-ano ko, mga idol ko, mga
2: ano
4: vlogger.
2: Ano nga time ina, sir?
4: Naging idol ko, mga vlogger. Mm-hmm. Ay, gusto ko man mag-vlog-vlog, makabulig. Bla sa mga tao, bla sa nga gusto ko buligan, bla.
2: Mm-hmm. Ano ang gina-target mo nga buligan sa mga tao?
4: Akab lang ang mga pigado, bla sa nga doon na nagitang tabulig.
2: Mm-hmm.
4: So,
2: for example, mapabaka sila bisin sa imo, do okay man ina.
4: Ay, gusto ko nga mabuligan ko sila talaga yung naging, ano.
2: Like, for example, B, Sir Nicole, balay naman ka buslot, pwede baklan na sang ano, sang gabuho, bla magtulo. Bulkasil, okay man na sa imo mga ayo.
4: Bulkasil, pwede ko na buligan.
2: All right.
4: Ay, at siyempre, least nanlaman sila mo.
2: Oo.
4: Siyempre wala-wala na gid sila, bigado tama nagigano, bigado bla.
2: Mm.
4: So kami bigado man kami pero ginasya ko ang account na sobra lang ako kwarta sa.
2: Correct, mga, very mga, good. So sa mga vlogger, man nga gusto magbulig kay Sir Nicole kay bigado man siya buligan nyo man siya. O buligay lang, o buligay lang. Okay, so amo na ang first mo nga plano nga magbully ka sa mga tao. Sa number mga, two, nag-vlog ka. Ano yung mo content sa vlog mo ya?
4: Kung magag-vlog ko sa mga A Day in My Life.
2: Ano, A Day?
4: A Day in My Life.
2: A Day in My Life, tapos?
4: Tapos ka pamanyat mo ko, sir.
2: Oh, tuot? Tag-20?
4: Nag-aubra kami kang ni mama, kami video content-content ng mga kaladlawan para malipay ang mga tao. Nga,
2: ah, si mother mo mismo nag-join sa imo mag-vlog? Oh, shout out kay mother!
4: Mama,
2: oh. So may video na ka mo, sir?
4: Oh, may ara na may video ni mama nga mga pagkatlaw.
2: O, oh, pwede mo i-plug pa siya para at least subong ang mga balong wait, malantaw wait, sa inyo.
4: Lubat.
2: Alubat ka gali, ahay. Ano imo type C imo charger? Grabe gali. Well, mga kikifay, magabalik kami ha, 10:30. Commercial break kami na yun. On your favorite radio stations, 88 points. Hi, hi, come on, ay pasakay, liwat, go na. Yo, amata. Nalian yung mga itsura nyo. Nga. 8.7 K-Fan News FM.
9: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K-5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
10: O si Karen, kadamong itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matino nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag pang sakit.
9: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
17: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
19: Clinica Diofresh.
18: Available now.
17: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
17: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
20: Tigasing!
21: Tigalaba!
20: Tigasay!
21: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extend!
21: Supplement for men!
20: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
21: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
20: Mas tatino ang atay.
21: Happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligan.
20: Epektibo.
21: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Ikaw ba na
21: ang may diabetes?
20: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compounds.
21: Yan
20: ang
21: gapanupo.
20: Kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Masalikan.
20: Epektibo.
21: DTX 500.
9: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
9: Yung may D3.
16: Mga butika.
9: D3 Bio.
14: Ako si Lito.
1: ito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matakas, mangabuti ka.
5: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!

0: Aras Pilipinas, 10:38 on the clock. May maglibad mag-inom sa Clinica D3 Bio, mga KK5. X10 Food Supplement for Men, hindi ginpaglipatiya. Sa mga K5 naton, o kamabay tamya, o vloggers tamya ba, pag-greet, go! O, dungan ka mga tato, go!
1: Pag-greet mayong gabi, sir, kay Al-Kay...
0: Ano man? Ano, Al?
1: Al-Kaya... Kaya Krisya, magadael.
0: Magadael, sang soo,
1: arimalo. Thank you.
0: Dungan, liwat-liwat. Section 2, basa, go!
1: Pag-greet mayong gabi kay Kia Crazy Magdael sang sook arimalo.
0: Thank you. Oh, thank you. Ayos. Bakit taga-anda ka mo sa inyong grade 73 lang anong grade sa station? Ano ba sana Al? Ano na?
1: Alkea.
0: Oh, hello kay Alkea mayong gabi. Alkea Kriza Magdael sang sook arimalo. Sook diri kag sook dito. Lapos diri, lapos dito. Mayang gabi. Salamat, salamat sa inyo. Okay. Ano nga lugar sa syudad sang Iloilo, ha? May color kita, may color. Sige. Ano sa syudad sang Iloilo nga lugar nga may tagipusuon? Ano nga barangay sa syudad sang Iloilo may tagipusuon?
2: Uton.
3: Uton.
0: Uton ko, no? Kasing-kasing. Oh, di ba?
1: Maraming sarong.
0: Oh, heart mo, kasing-kasing.
1: Ah, kasing-kasing.
0: Oh. Caller, good evening. Ayong gabi sa imo, what is your name?
4: Reynan isang banatis.
0: Ay, Reynan, how are you? I miss ya. Reynan! Kamusta? Salo ka ba sa Sita Labang, Sudan, kaginasang aga? Kamusta ka da?
4: Kailangan mo dito matang happy mo sa gato.
0: Ano mambal mo? Ano mambal mo sa tatlo? Kailangan mo sa gaso?
4: Pagpangabuhi, dito mata.
0: Oh, yes. Ano mambal mo sa tatlo kung kagaso bong?
4: Kailangan mo sa lahat.
0: Ano mambal mo sa tatlo kung gaso bong?
4: Kampiyon din sa ating mato kung nakainom mo siya sa TTX Coffee Mix.
0: Sige, madrama kita, anay, before kita magsulod sa aton nga programa.
4: Kadalagi ka na tuwan ako kayo. Kasi na kayo nag-ibigay ko sa itong pinakatanin ko. Hindi mat mo.
0: Ano na, no?
4: Sabihan mo, nag-practice mo na kasabong sa mga butang sa kalibutan.
0: Ate, sige, madrama kita tuwan. Ang title sa aton nga drama, Lampusi Kuga.
5: Ano galing ngalan mo?
4: Ako galing si Reynan from Panate, Iloilo.
5: Reynan, ngari ka rin sa sumong sasulod sa balay namon. Ano pala ginaubra mo?
4: Talagang kasulod ako sa iyong mamay. Tukod na masakot ako sa iya utang sa akon.
5: Kagwapo gali sa iyo, Reynan. Pungko di anay. Tupad di sa akon bala.
4: Kasi salamat sa iyong mga paghambitar sa akon.
5: Reynan, pahika pa ko bisang imo nga abs, be?
4: Are, hika pa. Ipagawa ko.
5: Ay, kanami, isang abs mo. Galing may appendicitis ka. Kanami, tan isang lawas mo. Galing may operasyon ikaw. May appendicitis.
4: Wala mo nag-estrasya ako sa matayang takabisis.
5: Abe, upahabing bayo mo, Reynan. Lantahon ko bi kung nami ang imulawas, ang korba sa ilawas.
4: Upahan ko. Sige, are. Upahan ko.
5: Kanami. Ay, dali lang. Dubaho ang sud ka. Reynan.
4: Alam mo, wala pa kung kakatry sa klinika dito, pre.
5: Sige lang. Reynan. Kagwapo pala sa imo. Kanami isang mata mo. Tapos, duwa kabilog ang buhos ang ilong mo. Kanami, get... Reynan, gusto mo matilaw sang akon niya, Monica Strian?
4: Sige, pakinawa ako. Kaya man wala pa ako makatilaw sila.
5: Hello, gali sa kay Sir Ken Dumagin, the Warrior of God. Mayong gabi sa imo. Sige ah, dali lang gina hugasan ko anay akon Pokemon para masimutan mo git ang tuntuod nga baho sang bye-bye halin sa uton. Reynan, look. Kanami na sa akon lawas. Uy, Reynan, bungol ka. kanami ibla sa mga
4: mas nakikita mo. Nag-concentrate ako sa iyo, mga manahang na itsura.
5: Ano?
4: Nag-concentrate ako sa iyo, mga manahang na itsura.
5: Oh, nakita mo eh. Gusto mo ikapon ako ng fault line?
4: Ikapa ako po. Gusto mo ang imo?
5: Ikapa lang. Gusto mo ang imo tudlo, makabulaso.
4: Ano mong katagatang?
5: Raynan.
2: Dear Papa Dunot, ginpahigda sa mabahi si Raynan sa kama.
5: Raynan, higda ka pala, Raynan?
4: Mahigda ako sa aparil, sinisap na higda.
5: Ubahang imo nga sapatos, nga para to.
4: Ay, ubahang ako ka sa akong sapatos.
5: Ibalik na lang ito mo. Dubaho saging imo mi jazz.
4: Balay mo, 30 na kasi akong wala mo na ba?
5: Damak imo kasi lalaki.
2: Nagtulog na si Raynan kag ang babae, nag-inom-inom sila na isang pula nga ilim nun.
5: Inang, dog na hubog na ako, Raynan. Raynan, hindi ko kagwanta. Dumapuot ako, Raynan. Raynan, itagaan mo bala ako sa problema o kunya. Raynan, wala mo niga autograph man?
4: Wala man, tukod. Tukod ba ko lang na yung pintos ka rin po pala.
5: Ay, alam, yung mga kalok mo ni Raynan man. Nadlok, ikaw nga dakpon ka sa LTO.
4: Sikapa ni Labi.
5: Nikap ko na. Do ininit man eh.
4: Pinilista rin na.
5: Raynan, bagay si mo pusasan ka.
2: Ang title, pusas. Baka namin ilo si mo, Raynan, mag-ano no. Obrahe ko ba advertisement, be? Ang ngalan sa himuot ang advertisement si Nicole Jan Herbal Capsule. O sige, be? Mag-inom sa...
4: Ang kautuan, mga kaabsyonan, mag... Tumar na kagsmag sa tagsang ni Cold Shower na Hobo Capsule at ilabon ini sa inyo mga balay. Kung hindi niya pagbaklon, mangin maarikison ka mo, bakala sa ni Cold John Herbal Capsule, the best food supplement and in the city.
2: Okay, tamyaw na.
4: And the city of love, you know, city.
2: Okay, Raynan, tamyaw na, Raynan, tamyaw.
4: Yes, ikaw, first of all, DJ Matt, may gabi, first thing, mag-tatlo kag-guest ngayong gabi, man. Kay Rimiro Del Ryan Rostom. Tapos ako drapin na lang guys kay Sean Shane Magbanwas ang tubungan ng ilitong mayang gabi. Kay Mung Albert Tarona ng Goldie. Sa High School Tide. Kay Montanyo Kaloya mayang gabi. Kasi tanatara nga nagkabamati dyan na si Dr. Amiloy. Next round ako di ganap.
2: Alright, extra na go.
4: Ang programang Bardagulan sa K-Pide with DJ Machikulit na ginadulong sa inyo sa Power 3 at napunasang DTX 500, MTC, and G3 Bio ang antiviral and antibacterial specialist para magdali magayong magamit na sa klinika D3 Bio. Pinagid lamang si K-Pide na nandang para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kagalingawan. Upod ko nagid lamang si K-Pide, DJ Machikulit para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kagalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K-5 News FM, kampiyon. Wow. Thank you.
2: Salamat! Okay, balik na sa tatlo. Okay, liwat naman. So, may gusto ka mo i-shout out sa mo? Halik na kay John Ray Bay. Oh. John Ray, may gusto
1: out
2: ka.
1: Shout out agad sa pamilya ko, sa kay Bronze P, Idol, Upol Sarap, kagsi kay Lil Brown, Windel, kag sa tanan mga kilala ko da kay Aldimor po nagiton shout out sino kag kay Manong Munoy nga gabulig permisa kon frutas.
2: Alright, sino pa gid? Oh, next kay Cedric. Oh, Ced.
3: So shout out ko lang ilan sa akong kapamilya, kay mama, kay papa, kag labi sa tanan ni shout out ko lang amon nga nga mo nga negosyo nga Rex Lechon o Ton Loylo. Shoutout lang basi gusto nyo mag-order. Kag shoutout ko lang galing nga mo nga section sa Monsgulan nga grade 12 Escha. Kag shoutout ko man ang Tukang Operation. Shoutout kay Courtney Mark Acordo. O shoutout sa mga taga-Poblacion Isla.
2: Ah, yun. Next, ma-shoutout pa again. O, go.
6: Shoutout lang sa akin ng mga pamilya dyan sa Trapiche. Kay mami ko sa may Japan. Next, kay Marty Aurelio, kay Justin Aurelio. Mm-hmm. Kay...
2: Sa Tarangan nagkaparigarilyo.
6: Shoutout lang kay mama, kay Marilyn Aurelio, kay Sky Aurelio. Alright. At sa mga auto dyan, shoutout siya kay Lablab, kay Phoenix, kay Janry.
2: Alright. Kag...
6: Thank you sa inyo pag-i-supportan sa ako nalway sa mga vlog ko. Thank you.
2: Kag bawal man nag-grillyo. Next.
7: Boss, last na lang. Shout out. You like Emigaon na, Crystal Rosso. Wow. Ako na guys, let's go.
2: Wow, let's go.
7: Sa mga tundo, daan, Poblacion S.
2: Nag-rap ikaw
7: dyan. Siyempre, ah.
2: Sige, pa pati ako ba siyang rap mo, be? O, go.
7: Like ano?
2: Like a rose, okay.
7: O, sige. Madamo na naagyan, biskan sa laalagyan. Nag-unagit sa dalan, para damo matunan. Abi ko kamayuan, gali sa katuntuan. Damo na kabubuan, diri sa kalibutan. Pagbukta ko sang una, kaun lang akong obra. Noya na sa gani kanan, kay puro lang ko barkada. Tira ako yan na balda, sala ako na basa. Pas na ako sa barkada, let's go na yan sa kwarta.
2: Wala ako kwarta, gabaligyan na lang ako sang bra.
7: Yeah, man.
2: Nanay ko si Kura. Kurason.
3: Shoutout. So, shoutout ko lang gali sa akong pinakagwapa nga maestra kay Ma'am Chayka. Shoutout, ma'am.
2: Grabe. Alright. So, Dugay, kagali, ano nag-group ka man si Lilo sang rap mo?
7: On, sir.
2: Ang microphone, sir, ara, wala sa kilid ko.
7: Sorry.
2: Oh, no. Gar-rap ka man gali?
7: Yes.
2: Oh, tapos?
7: Ang grupo ko, Psych Unit. IDS.
2: Ah, sa Psych Unit. Kilalaay kami na.
7: Oh, and that's I can.
2: Oh, na. Diyan. Wow, Diyos ko, mga friendship na ito na. Mga ba, grupo ah. Mga grupo.
7: Shout out kay Dad Psych Unit. Nagali ah. Pag sa mga pod ko sa Psych Unit. They did it nice.
2: Ayos, ayos. Mayang gabi na sa inyo.
6: Sa mga pod ko sa obra dyan, sa pod DC, kag sa mga classmate ko, shout out sa inyo dyan.
2: Mm-hmm. Sure, shout out. Shout out. Go alert!
3: So, shout out lang nalang kay Michael Jan Labradora. Shout out si Mawas.
2: Oo, sila pa good.
7: Kag sa mga tanandang galantaw, shout out sa inyo. Thank you, good.
3: Shout out sa mga tanandang galantaw, da. Salamat good sa inyo.
2: Do Facebook
3: live lang pa. Salamat sa mag-suporta.
2: Okay, ma-start na kami subong sang amon nga baligya ha. Oh, ikaw bi Nicole, ikaw kuno naga-buy and sell ka kuno abi. Baligya mo ang microphone. Sige, kuno abi live kita. Okay, live kita. Go.
8: Oh, microphone da.
2: Oho. Oy, bus ko gali. Ah, sige, bay, paano mag-conductor? May pasakay bisang mga tao sa bus, bay. Go.
8: Ako, i-chat. Ako, i-chat, ma'am.
2: Ang muna gali. Di paano sa direct mabaligya bulak ya o? Sige. Ah, baligya ka gali, no? Isda, no?
9: Litson.
2: Ah, litson. O, paano ka mag, mag-encourage sa tao nga mabaka litson, be?
3: Ma'am, litson ka mo, ma'am.
2: Ang muna na ya.
3: Mga sira.
2: Ma'am, litson, ma'am, para magkukot ang kugo mo, ma'am. Makal.
3: Ma'am, litson, ma'am, para dugang high blood, ma'am.
2: Oo. O, ikaw naman niya, Jan Ray, ano gaano ka man?
7: Prutas?
2: Ano nga prutas na nabaligya mo?
7: Any. Biskan na, no? Ah, nga prutas, basta prutas.
2: Okay, kantahibi ang K5. Obrahibi rap ang K5, be, kantahibi. O, sige, be.
7: Gabi freestyle ba? Ano na yun, the spot na?
2: Ah, hindi nisa on the spot, sir. Recorded ni?
7: Recorded.
2: O, sige. K5, K6, K7, K8, K9. Ano mo na lang na?
7: K4, K3, K2, K1.
2: Hindi ka on the spot kali iya sa ano?
7: Written mo mo. Written mo.
2: Dapat sunatun mo na.
7: Sulat. Kaya kung freestyle lang sir daw, hindi ako dakano. Pero kung sulat na. So mga prutas na nga daw, example lang.
2: Ah, sige.
7: Ma'am, pao ko mo daw ma'am. Shin lang kilo, very sweet, very good, very nice, very juicy. Shin lang, busog ka na, happy ka pa, makabulig ka pa.
2: Oh sir, kanami sa prutas mo sir, daw puro man yung mga iras sir.
7: Oh iras man, ano tura mo?
2: Ano yung baligyan mo sa mga longgan? Ano dunot man yung sir man?
7: Oh dunot, tilawan mo, hindi mga ka.
2: Pero sa nagbaligyan ka prutas, may araw agad yung iba nga mga pilingon nga nagbais gid sa imo?
7: Oh sir, kiss aman sir ah.
2: Like ano ba ginahambal nila sa imo?
7: Yeah, sir, daw, anog man yung ako. normal na ma'am kayo, siyempre, depende sa nakapaking sa mga boys sa may ano, mga Olympic mo. Tiyan, man ko lang na si mo, ah.
2: Ah, muna ang nambal mo. Sa tingin ka, sir, yung kabaligya, protasan, sir?
7: Sa Volantidor, mga kamigisa, sir, sa may Oton, Gimbal, Leon, San Joaquin.
2: Dira. Ah, nag-ano ka agad?
7: Oo, Bulante. Opo, ah, itong magulang ko, ah. Ang kabulay sa akin, shot. Ada kayo, tol, Jobert.
2: Ah, si Jobert!
7: Isko Tito.
2: Ah, hindi kami kilala, hay.
7: Hindi, mayo.
2: Nag-enjoy me na 10:54 and o'clock mga K5. Upod na ito ng mga vlogger sa Uton. Sino pa yung mga vlogger sa Uton dito? Subong damo man.
7: Oh, shout out. Gali kayo yung Marinigro. Dagali. Idol.
9: Shout out ako, sir.
2: Oh, sige go.
9: Shout out ako na kayo dyan. Mark Makoy vlog ah. Mamoxing ta.
2: Ah,
7: gapang. Nene Uton vlog. Pagigali.
2: Boxing iyaya. Boxing iyaya.
9: Yes, sir. Si Jan. Si Jan.
10: Jan Mark.
9: Jan Mark vlog ah.
2: Makoy vlog. Alright. Hello to nine and five. Good evening. Sa S-Side Bops, mayang gabi kay JB Young. Mayang gabi man sa inyo. Aw, thank you so much kay sa pagtutok sa K5 News FM. Buwas bantayan nyo si Macho Colette kay day off ko, mga ka-K-Pan. Aw, gritan nyo liwat doon nga naman ka mag-rate. 1, 2, 3, go!
1: Pag-rate mayang gabi, sir. Kay
2: Marlene.
1: Marlene Estrada Sapio, sang Nueva Valencia, Guimaras.
2: Okay, irap kanta ha, sabi 4, 3, 2, 1, go!
7: Pag-rate mayong gabi, sir, kay Marlene Estrada Sapio, sa Nueva Valencia, Guimaras, thank you!
2: Wabo! Pag-rate mayong gabi, sir, kay Marlene Estrada Sapio!
7: Naamo na niya! Kami, o, kantahabi ka, kanta ka man, sir. Kanta ka man. Wala ka kanta. O, sige, be. Try rap. 5, 4, 3, 2, 1, go!
11: Pag-rit na mayong gabi, sir. Kay Marlene Estrada.
2: Tipos na, ipakanta siya siya lagi, okay? Bugrong, dali, go! 1, 2, 3, go!
11: Pag-rit mayong gabi, sir. Kay Marlene Estrada.
2: Estrada?
11: Tapos ang Nueva Valencia.
2: Ay, Estrada na, hindi na Estrada. Siwa tabula. 1, 2, 3, go! Ay, apunan nung abla magbasa, hindi niya Estrada. Es rasa na sa yaya. Liwat. 5, 4, 3, 2, 1, Bugrong, go! Bye.

0: Aras. Wow! Kanami mo na sa tigang ni Tordo si Dolphy. Bongga lang, girl. Well, mga KK5, thank you so much. Basta may last greet pa kamo kami nagtapos na kita. Lata ka mo, dali.
1: Shoutout nyo talaga.
0: Shoutout nyo talaga kagpa. Follow lang ulit kay Papa's Vlog, kay Kenshin Vlog, kay Kabag Active eh.
2: Alright.
0: Thank you, kagpa.
1: Thank you, kagpa. So, may shoutout lang sila.
0: Sige, dali ah. Shoutout ah.
3: Shoutout lang talaga kay Nicole Zamora, kay Daniela Copreros, Janine Casa, Ana Cristina Camus. Ay, shoutout ko lang galing ako ng maestra, Ma'am Chayka.
0: Alright.
1: Shoutout sinyo na, great service siya.
0: Kag, shoutout mo na galing kay, ano, kay Tani Boy, ang ako ng Utol, kag si Utol one time. Kag, basta, tananda, mga okay. Kilala ko, shoutout sinyo tanan, thank you again.
2: Oh, hello, magaling kay Sir Berto Gaket, at agad niyo, Valencia, kumbala sir. Ay, tuod Sir Berto. Ay, tuod, agad niyo, Valencia sila. Sa mga K5, before kita mag-out, subong maposing ka mo, anay, tapos i-post nyo sa ilang page ang pinakanami nga itsura, okay? Maghambal ko gani nga sad nga tsura, isad man ang itsura ninyo. Pwede na sa ihan, sir, ma-zoom ilang ang mga muak, sir, Paul. Pwede i-zoom ayan, okay? I-zoom tanay, ha? Ana! Ang pinakanami nga picture, i-post nyo na, okay? Liwata, ang very sad nga tsura. Sad, sad. Ready, post. One, 2, 3, blow. Babongga gitsura ni John Ray. Yayaya. Oo, bongga nga gitsura. Okay. Very happy. O, pose. 1, 2, 3, pose. Oo, very good. Bongga nga mga gitsura. Doon mga gusok, tsura nyo.
0: Doon mga makawat.
2: Dito, doon mga tagok. Next. Nagdaog sa luto. Pose. 1, dali lang yung blado kagarot sa inyo. Maghambal nga post-post na yun. Aliwat. Nagdaog sa luto. Post. 1, 2, 3. Okay. Ginbusted sang uyab. Bunga. Post na post. Doon na kumatos kay mo dyan, Rhea. Oo. Well, mga K5, ako si Matt Chocolito. Pwede ko din si...
4: John Ray, Iskutido, Papa's Vlog.
2: Next!
1: Cedric Miranda, Boss Kinshin Vlog.
5: Nicole
1: Jan, Arilio, Kabag Active. So, sa touchin nyo guys.
2: Salamat kayo sa inyo. Alright. Okay, 5, thank you so much sa inyo. 10:58 on the clock. Nag-absent sa mong si Madam Usang. Kaya naglain niya matchag, nagakuto iya chan. Basi nagbata siya. Kasi siyempre nag-eat all you can siya kagabi. Okay, 5, bugta buwas. Kamaglan tao sa mga public affairs ang Kiva News FM. Oh, si Sir Paul ang tech namon sa mong Sir Berto. Mayang gabi sa inyo. Mayang gabi sa inyo. Ay, shout out ko tayo sa piyak na istasyon. Naging shout out ako kong gabi. Pero iya viewers to 24 lang. Mayang gabi sa imo da pre. Thank you so much. Ay, ginatamya ko kong mga friends kong mga media. Dira pag isibang istasyon. Sa friends man naton sa dragi. Naging tamyaw yaman ko. Dira galik kay Mama Tina. Kag si Papa Prince ang 93.5 Campus Radio. Mayang gabi. Kay ano pa gida kay Terry ang ako nga friend si Terry Ring sang Star FM mayang gabi. Okay ka mo kabalong ang mga DJ di mga barka na hide. Salamat guys ako nga tiki call sign kay Sir Paul Guapo siya malantik ni siya nga guapo di subong. Sir Paul, thank you so much sa aton nga director, music coordinator and aton program director. Sa katapot na ng media, thank you so much sa news. May mga reklamo ka mo, ipalabot rin sa K5 News FM Philippines. Kung gusto nyo mapag-advertise ang inyong mga business, magkanto sa K5 News FM. Kay sigurado, madamo ganyan nyo makatuan diyan. Well, sa liwat, madamo nga salamat. This is K5 News. Dungan ka mo sa kumagabal ko, K5 News FM, ha? Huh? Inisi Macho ko rin sa K5 News
6: FM!
2: Kampiyon!
4: Let's go! Let's go!
7: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5.
6: K5
7: News FM. K5.
6: K5
7: News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!

0: Secrets.
1: Bedtime Secrets.
0: On K5 News FM.
2: K5.
3: K5?
2: News FM.
4: K5.
2: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
7: O oh, si Karen, kadaan mo gids ang akon hair fall at hindi manami ang akon kuti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kuti.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mga mabuti ka.
10: Para sa matilo nga dugo.
11: DTX-500.
10: Para sa healthy nga tay.
11: DTX-500.
10: Ang DTX-500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo nga tay.
11: Happy kanunay.
10: DTX-500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX-500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX-500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
11: DTX-500.
10: Ang DTX-500.
11: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalit linas sa mga nagkalaylay ng allergy.
11: DTX-500.
10: Masalika DTX-500.
6: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
9: Pamasaga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Salit si Jay. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
9: Pamasaga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C.
9: Babaka sa mga butika.
6: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein. Vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
17: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
18: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
19: K5 News FM! KKB! K5! Kalingawan sa Barangay! Fiesta Edition! Iloilo City! Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5.

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggod.
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit.
7: DTX Beauty Soap.
6: Dalao magputi.
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol.
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga puti.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Mas tatinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligad.
10: Epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masaligad.
10: Epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may PCO.
10: Ang PCO
11: yung may D3.
10: Makakas mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Makakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. positive na sang tansa bye-bye, tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ay, ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So na.
7: Pwede, magid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: So, DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
0: Mas tagtino ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw bala
11: ang may diabetes.
0: DTX 500.
11: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
0: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
11: masaligan
0: epektibo.
11: DTX 500
0: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
11: Ang D3
0: yung may BCO.
11: Ang BCO
0: yung may D3.
11: D3 Bio
0: with BCO.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
11: Ang D3.
0: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
0: Yung may D3.
11: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
15: Ni si Alana Pacardon Marapa.
16: Ko si Joshua Darin Villavion.
17: Ni si Kirby John Panes Agravan.
14: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
2: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Kampiyon sa balita,
19: kampiyon sa music,
20: kampiyon sa kalingawan,
21: kampiyon sa serbisyo publiko.
22: K5 News FM
23: 88.7
24: Kampiyon.

0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka ba?
1: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, like, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
7: Happy kalunay.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
7: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-day nga allergy.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
11: Mighty
2: C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
15: Ini si Alana Takardan Marapa.
16: Ko si Joshua Darin Villavior.
17: Ini si Kirby John Panes Agravan.
14: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
18: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa?
20: Kag nagabaho ang kilikili?
21: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Kadaragsa nga punggot.
6: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
6: DTX Beauty Soap.
1: Galaong magputi.
6: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: Pasok na mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon! K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Nestor! Ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasi!
3: Tigalaba!
4: Tigasaing!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi!
4: Ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
4: Ang Extel!
3: Supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca
4: at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
3: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar,
4: DTX 500.
3: Ikaw pala
4: ang may diabetes,
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
3: kag kontrolar
4: sa imo blood sugar,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
2: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
2: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
6: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music. Kampiyon sa kalingawan. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7.

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3Bio with Vizio.
2: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3Bio, bao okay, gitang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Matatas, mga butka.
1: D3Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Matatas, mga butka.
5: My family history ba na kamuos ng diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DTX 500!
5: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga uno?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika!
1: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix!
3: DTX Coffee Mix!
1: Mabaka sa mga butika!
5: Mighty C!
1: Ang alkaline nga vitamin C!
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika!
5: Mighty C!
1: Ang alkaline nga vitamin C!
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
12: Kadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: X-10 Hood Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X-10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: X-10 Food Superman for Men. X-10 Food Superman for Men.
17: Ako si Brid Domingo. X-10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X-10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X-10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: X-10 Food Supplement for Men.
18: Para sa matino nga dugo.
13: DTX-500.
18: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX-500.
18: Ang DTX-500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino nga tayo.
13: Happy kanunay.
18: DTX-500.
13: Masaligan.
18: Epektibo.
13: DTX-500.
18: Mahigro ba na ang imo dugo?
13: DTX-500.
18: Masamit ka ba na gina-allergy?
13: DTX-500.
18: Ang DTX-500.
13: Ang nagatino sa imo mahigko nga dugo.
18: Nga sa masami,
13: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX-500.
18: Masalrikan.
13: DTX-500.
18: E3 Bio.
19: O, si Karen, kadamong isang akon hair fall ang hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio.
18: Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
18: nga may D3.
13: D3 Bio
18: with Visio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3 Bio,
18: ang D3
13: yung may Visio.
18: Ang Visio
13: yung may D3.
18: D3 Bio.
21: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
22: Miss si Alana Pacardon Marapa.
23: Ko si Joshua Darin Villavion.
24: Ni si Kirby John Panes Agravan.
21: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw! Ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
8: Pabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
13: Wow.
12: Ayos,
13: gid.
12: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
14: Happy kanunay.
0: DTX 500.
14: Masaligan.
0: Epektibo.
14: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
14: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
14: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
0: Masaligan.
14: Epektibo.
0: DTX 500.
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
14: Yung may
0: Physio,
14: yung may
0: D3.
14: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
14: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
14: Yung may D3.
0: D3 Bio.
8: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
17: Kampiyon sa balita.
18: Kampiyon sa music.
19: Kampiyon sa kalingawan.
20: Kampiyon sa serbisyo publiko.
21: K5.
22: K5.
23: K5.
24: K5. K5 News FM.
25: 88.7.
26: Yon.

0: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!
1: D3 Bio!
2: O, si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3, ng may visio! Ang visio, ng may D3! D3 Bio!
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugidang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunan. Now, gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga, mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino tinlo sang imo mahigo nga dugo
5: nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
6: DTX 500
5: masaligan.
6: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix
4: mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apik dog idayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix
4: mabasa butika.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pa no ang Mighty C sag 1 capsule 3 times after 1 week nan gid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C
4: mabasa nga butika.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, my listeneria ako, may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kabab. Babaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor,
13: Ang sinaing!
18: Luto na!
13: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasing!
21: Tigalapa!
20: Tigasay!
21: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
21: Supplement for men!
20: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo?
22: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matinong na dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant.
20: Nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo ang atay.
21: Happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligan.
20: Epektibo.
21: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500
20: ikaw pala
21: ang may diabetes.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
21: nga nagapanupo
20: kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
21: masaligan
20: epektibo.
21: DTX 500
4: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio
5: ang D3 Bio
4: yung may PCO
5: ang PCO
4: yung may D3
5: mga butika
4: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio
5: ang D3 Bio
4: yung may PCO
5: ang PCO
4: yung may D3
5: mga butika.
24: The best music and entertainment 88.7 K5 News FM.

0: Pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Mga kababayan at mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating programa, isang mainit na pagbati ang aking ipinapaabot sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na manlalalang at tagapagligtas natin. Inaasahan ko na kayo po ay nasa mabuting kalusugan habang kayo po ay nakikinig sa ating Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Kung may mga kasamahan kayo sa bahay, ay anyayahan nyo rin na sumama o sumali sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Nang sa ganon, ay makinabang din naman sila. Pero bago tayo magsimula sa pagtalakay sa paksa na ating pag-aaralan ngayon, ay manalangin po muna tayo at humingi ng wisdom na umunawa sa banal na mga salita ng Diyos. Let us pray. Mahabagin at mapagmahal na amang banal sa langit, sambahin ang ngalan mo. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa amin dito sa lupa, gayon din sa langit. Give us wisdom to understand your words that we are about to study today. Pagpalain po ninyo ng mabuting kalusugan ang lahat na nakikinig ngayon sa aming programa. Kung may mga may sakit, ay pagalangin po ninyo. Kung may mga nanghihina, ay palakasin po ninyo sila. Kung may mga nalilito na hindi alam kung ano ang landas na kanilang tatahakin sa buhay, ay gabayan po ninyo sila at ituro ang tamang landas na dapat nilang lakaran. Ito po ang aking dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa huling session ng ating pag-aaral ay aking tinalakay sa inyo ang anim na pagkakaiba ng legal justification at effective justification at kung ano ang kaugnayan ng dalawang gawain ng pagpapatawad na ito. Subalit hindi lamang yung anim na yan ang kaibahan ng dalawa. Kaya nais kong idagdag ang isa pang mahalagang pagkakaiba upang hindi mabitin ang inyong kaalaman. Tatawagin natin ito na ikapitong kaibahan ng legal justification at effective justification. Legal justification is objective at tinawag ito na God's work for us. Samantalang, ang effective justification naman is subjective at tinawag ito na God's work in us. Kung maalala ninyo, ay mayroon tayong pinag-aralan noon tungkol sa tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Yung unang bahagi ay yung tinatawag na salvation from the penalty of sin o salvation from the curse of the law. Dito po nabilong ang gawain ng legal justification sa unang gawain ng kaligtasan na kung saan ay ginawa ang pagliligtas para sa atin. Subalit wala po tayong personal involvement sa gawain na yun. It is a work done by Christ outside of us, kaya nga tinawag na objective justification. Ibig sabihin na wala itong kinalaman sa ating personal experience. Katulad lamang ng isang ama na kumuha ng 1 million college educational plan para sa kanyang anak, subalit hindi niya ito pinaalam sa kanyang anak. Ang tatay na ito ay nagsumikap na magtrabaho at ginagawa niya ang lahat na self-denial na pwede niyang gawin para lamang maibigay niya ang monthly premium ng college educational plan para sa kanyang anak. Hindi siya nag-restaurant, hindi rin siya laging bumibili ng bagong damit. Lagi siyang nag-overtime sa trabaho at lahat ng pwede niyang maitabi ay ginawa niya para sa future ng kanyang anak. Niminsan ay hindi tumulong ang anak sa pagbabayad ng monthly premium and it took the father 18 long years to complete the preparation for the college schooling of his son. And when all preparation were done and the son is about to enter college, this good father passes away, leaving the son all alone, without a father and without a mother. Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ng anak na ito? Siguro sa pakiramdam niya ay gumuho lahat ng kanyang pangarap sa buhay at pakiwari niya ay madilim at puno ng panganib at kahirapan ang kanyang buhay sa hinaharap. Siya po ay depressed na depressed dahil sa kanyang sitwasyon. Bakit po ganyan ang feeling ng anak? Dahil hindi niya alam ang tungkol sa college educational plan na inihanda ng kanyang ama para sa kanya. Hindi niya alam na ang daan na kanyang tatahakin tungo sa isang matagumpay na kinabukasan ay ginawa ng kanyang anak, ginawa ng kanyang ama na malinis, maluwag, maliwanag at ligtas. All that the father did for his son were done outside of the son's person, feeling and knowledge. Hence, all the hard work, the difficulties, the self-denial, and the trials that the father did in order to make the future of his son easy, happy, and successful, the son has no knowledge at all. Ganyan din po ang tungkol sa legal justification. It was done by Christ for us outside of our person, feeling, and knowledge. Christ drank the bitter cup of suffering alone from Gethsemane to Calvary for us. Basahin po natin ang nasusulat sa Matthew 26, verse 37 and 39 bilang patunay. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Kaya kahit may mabuting bagay na ginawa si Jesus para sa ating lahat, pero parang wala siyang nagawang mabuti para sa atin dahil hindi natin alam ang kanyang ginawa at wala tayong naramdaman. Binayaran at pinatawad niya ang ating mga kasalanan at tinubos niya tayo mula sa katakot-takot na kamatayan. Subalit wala tayong kamalay-malay, wala tayong naramdaman sa ating sarili na tayo ay pinatawad at tinubos. Hindi natin nafe-feel ang kanyang pagmamahal at wala tayong feeling of gratitude and appreciation. This is because our legal justification was all done outside of us in the person of Jesus Christ. Pero iba ang effective justification dahil ito ay malaki ang kinalaman sa ating personal na karanasan. Yan po ang malaking pagkakaiba ng legal at saka effective justification. Ang isa ay objective, ginawa outside of us, at yung isa naman ay subjective na ginawa na may kinalaman sa ating personal na buhay at karanasan. Upang may idea kayo sa ibig kong sabihin, ay balikan po natin ang kwento tungkol sa mag-ama. Isang araw ay dumating ang isang ahente ng insurance company at ipinaalam sa nanglulupaypay na bata ang mabuting balita na ang kanyang ama ay mayroong kinuha na college educational plan para sa kanya at ito ay fully matured na and ready for implementation. Sinabi sa bata na lahat ng kanyang gastusin sa college mula umpisa hanggang matapos ay inihanda na ng kanyang ama at fully covered na, protected na siya doon. Ang kanyang board and lodging, transportation, tuition fee, miscellaneous fee, book allowances, living allowances, and all other fees and expenses related to his college schooling ay inihanda ng kanyang ama bago siya namatay. All this money has been properly documented in what and it was all placed in the name of the son. Kung kayo po ang batang ito, how would you respond to this news brought to you by the insurance agent? After knowing what your father did, magkakaroon ba ng pagbabago sa inyong damdamin o wala? Siyempre mayroon. Tiyak na mararamdaman mo na parang may naalis na isang mabigat na pasanin sa iyong balikat. At ang masikip na pakiramdam mo sa iyong dibdib ay magiging maluwag. At ang daan tungo sa iyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin ay magiging maliwanag na. At ang iyong pananaw tungkol sa iyong ama ay tiyak na magbabago rin. Ano ngayon ang masasabi ninyo sa iyong dumaong ama? Tiyak na ang pagmamahal mo sa iyong ama ay lalong lalalim and your feeling of gratitude and appreciation will spontaneously increase. Subalit lahat ng mga ito ay mangyayari lamang kung piliin mo na paniwalaan na totoo ang sinabi ng insurance agent sa iyo. Ngunit walang mabuting pagbabago sa karanasan mo, sa pag-iisip mo at damdamin mo kung hindi ka maniwala sa balita. In like manner, something like this will take place in the experience of all who will choose to believe the good news about legal justification that Christ has accomplished for all men at the cross. Imagine niyo lamang po kung ano ang naging buhay ninyo sa ilalim ng kasalanan at kung paano nagkawindang-windang ang inyong buhay dahil sa mga kasalanan na inyong ginawa. Imagine niyo how much you will suffer if one day in the future, because of your sins, ikaw at ang buong pamilya mo ay itatapon sa impyerno sa lawa ng naglalagablab na supre na siyang pangalawang kamatayan na ayon sa Revelation 21 verse 8 ay doon dadalhin ang mga duwag, mga taksil, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling. Pagkatapos mong ma-realize ang hirap ng mapaparusahan sa impyerno, ay may darating sa inyo na magsasabi ng mabuting balita ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus para sa iyo at sasabihin sa iyo, kapatid, huwag kang mag-alala sa iyong mga kasalanan at sa parusa ng kamatayan na inihanda para sa iyo sa dagat-dagat ng apoy. Dahil ang totoo, hindi mo alam dati, pero ipapaalam ko sa iyo ngayon na hindi ka dadalhin sa impyerno dahil tinubos ka ni Jesus mula sa parusa ng kamatayan. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Lingid sa iyong kaalaman ay kinuha ni Jesus ang parusa na para sa iyo at siya ang ipinako sa cross at pinatay sa halip na ikaw. At dahil diyan ay nabayaran na niya ang lahat na kasalanan mo at ikaw ay pinawalang sala, pinatawad na ngayon. Wala ka namang ginawang mabuti para kay Jesus upang mapaibig mo siya ng ganito. Subalit minahal ka pa rin ng ganun kalaki ng pagmamahal kung kaya't kinuha niya ang parusa na para sa iyo upang ikaw ay matubos sa ikalawang kamatayan sa impyerno at mapalaya ka sa kasalanan upang ikaw ay maaring mamuhay na mapayapa at masagana sa kasalukuyang panahon at mabubuhay na walang hanggan sa kaharian ng langit. Ang tanong, ano ang magiging reaksyon mo sa mabuting balita na ito na ipinarinig sa iyo? Hindi ka ba magkakaroon ng pagbabago ng inyong damdamin at pag-ibig? Hindi ka ba makakaramdam ng ginhawa sa iyong dibdib na parang nahugutan ka ng malaking tinik? Kumusta ang inyong pananaw sa panahon na darating? Hindi mo ba nakikita na may maalwan at mapayapa na buhay na naghihintay sa iyo na inihanda ni Jesus para sa iyo? At ang daan tungo sa inyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin hangin, hindi pa ba nagiging maliwanag sa ngayon? At ang iyong pananaw tungkol sa iyong Dios Ama na sa langit at ni Jesus na Panginoon, wala pa bang pagbabago? Iniisip mo pa rin ba na ikaw ay kaaway ng Diyos? Kung ikaw ay tunay na nakakaunawa at naniniwala sa mabuting balita na ating pinag-aralan ng ilang araw, ikaw ay magsisimulang makaranas sa tinatawag na effective justification. Dahil sabi nga na effective justification ay may malaking kinalaman sa ating personal na karanasan. Pero simula pa lang yan. Balikan natin ulit ang kwento ng mag-ama para lamang maintindihan ang punto. Kung ikaw po ang batang ito, how would you respond to this news brought about to you by the insurance agent about the education plan prepared for you by your father? First, you have to make a choice. Ano ang unang pagpapasyahan mo? You have to decide to believe. Kapag ikaw ay naniwala sa pabalita, your feeling will certainly change from bad to good. Magkakaroon ka ngayon ng pagbabago ng damdamin. Mawawala na ang discouragement at depression mo. Lalago ang sense of gratitude, love and respect mo sa iyong ama. At ang focus ng concern mo ngayon ay kung papaano na ma-implement yung college educational plan sa buhay mo. Something similar to this will happen kapag pinili ng isang tao na maniwala sa pabalita na siya ay tinubos ni Kristo, binayaran at pinatawad ang kanyang mga kasalanan at ginawa siyang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Back to our illustration about sa mag-ama. Ang tanong, basta ba ibibigay ng insurance company sa bata ang 1 million na nasa kontrata ng college educational plan? Hindi po. Kailangan na sumunod siya sa office procedures. Kailangan na mag-report siya sa opisina at ipakilala ang kanyang sarili as the owner and beneficiary ng nasabing educational plan. Kailangan na magbigay siya ng mga dokumento na magpapatunay na siya na nga yung tao na nasa nasabing educational plan. Lahat ng mga hihilingin ng opisina na mga requirement ay dapat mag-comply siya. Otherwise, hindi niya mapapakinabangan yung pera na inihanda ng kanyang tatay para sa kanya kahit nakapangalan pa sa kanya. Gayon din po sa effective justification na meron ding mga prescribed requirements na dapat sundin ng tao upang maranasan niya, matikman niya, matamasan niya talaga yung kaligtasan na sinasabi o isinagawa ni Kristo para sa kanya. Ito po ang susunod na tatalakayin natin, yung mga hakbang kung ano ang dapat gawin ng isang tao na tinubos na ni Kristo, pinatawad at binayaran ng kanyang kasalanan upang sa ganon ay hindi lamang sa papel siya iniligtas kundi maranasan niya talaga sa kanyang buhay yung kaligtasan. First, unawain ng maigi at sampalatayanan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya kailangan po ang pagbabasa ng Bible at pakikinig ng pangangaral ng ebanghelyo. Dahil kung wala, hindi tayo makaabot ng ganitong kaalaman, we cannot exercise the faith that is required. Sabi ng Romans 10 verse 8 to 13, sapagkat kung ipahahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga magdadala ng mabuting balita ng mabuting bagay. Kaya ang pananampalataya ay manggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya mahalaga po na pakinggan, basahin, unawain at sampalatayanan yung mabuting balita. Yon po ang first step. Pangalawa, pagsisihan at ipahayag sa Diyos ang ginawang mga kasalanan upang ito ay mapatawad. Sabi ng Acts chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So kinakailangan po ang pagsisisi bago mapawi ang mga kasalanan. Huwag pong itago ang kasalanan dahil sabi sa Proverbs 28 verse 13, siyang nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi magtatagumpay, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. So, ibig sabihin na sa halip na itago natin ang ating mga kasalanan, ano po ang ating gagawin? Sabi sa 1 John 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang pagpapatawad po na ito na makakamtan dahil sa pananampalataya ay tinatawag na justification by faith. At ito ay nabilong sa effective justification. Sabi ko kanina na sa effective justification ay involved ang experience. Meaning, may mararamdaman ka talaga sa iyong sarili na epekto kapag ikaw ay pinatawad. Ano kaya ang mararamdaman mo sa iyong sarili kapag ikaw ay tunay na justified by faith o pinatawad, inaring ganap dahil sa iyong pananampalataya? Basahin po natin ang Romans chapter 5 verse 1 to 5. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap o pinawalang sala o pinatawad sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan. Yun po ang una, ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso't isip, sa ating buhay. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. O pangalawa, magkakaroon po tayo ng kagalakan sapagkat meron na tayong pinanghahawakan na pag-asa ng kaluwalhatian. Patuloy natin. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkakaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. So meron, magkakaroon din po tayo ng pagtitiis na bilang ugali natin. At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu na ibinibigay sa atin. So ano pa po, maliban sa kapayapaan, maliban sa kagalakan, maliban sa pagtitiis, ay meron pa po tayong pagmamahal sa ating puso. Dahil ibubuhos po ng banal na Espiritu, ibig sabihin lalalangin niya sa ating puso ang pag-ibig na yon para matuto tayo na umibig sa Diyos at sa ating kapwa. Yan po ay mangyayari kapag tayo po ay pinatawad o justified by faith. Pangatlo, ihayag mo sa publiko na tinalikuran mo na ang iyong dating amo na si Satanas at ikaw ngayon ay nakiisa at tinanggap mo si Jesus bilang iyong personal na tagapagligtas. Paano po yan na mihahayag mo yung ganyan na pananampalataya na nagbago ka na ng amo? Sa pamamagitan po yan ng tinatawag na water baptism. Sa Acts 2:38 ay sinasabi, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Importante po ba ang water baptism? Ayon dito, importante. Basahin pa rin po natin ang Mark 16 verse 15 to 16. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay ano daw po ang mangyari? Sila ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ano ang pagkilala ng Diyos sa iyo after natanggapin mo by faith si Jesus bilang personal na tagapagligtas mo? Magsisi at mabautismuhan ka sa tubig. Ikaw po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Sabi ng John 1 verse 12 and 13, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, meaning kay Jesus, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkakalooban sila ng karapatan na magiging mga anak ng Diyos. Kaya pag tayo po ay justified by faith, ay tayo po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Pero ito po ay matapos na tayo sumampalataya, magsisi, at tayo po ay mabautismuhan. Ikaapat, kailangan na umanib ka sa katawan ni Jesus na kung tawagin ay iglesia. Pero huwag kang basta-basta umanib sa iglesia na nakikita mo dyan sa kanto dahil hindi po lahat kundi marami ang peking mga iglesia sa ngayon na ginagawa ang relihiyon na kasangkapan upang kumita ng pera. Kilatisin mo muna at patunayan mo muna na yung iglesia na yan ay tunay bago ka aanib dyan. So Acts chapter 2 verse 41 and 47 ay ganito ang ating mababasa na siyang magpapatunay na isang mahalagang hakbangin yung pag-anib sa iglesia. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Saan po daw sila idadagdag? Unto them. Sino yung them? Basahin po natin sa verse 47. Praising God and having favor with all men, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So yung pong nababautismuhan, pagkatapos nun, maidadagdag po sila doon sa simbahan bilang bona fide member ng church. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. Ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Noon ay hindi kayo bayan ng Diyos, ngunit ngayoy bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayoy tumanggap kayo ng habag. Yan po mga kapatid ang napakagandang pribilehiyo na ibibigay ng Diyos sa isang tao na siya po'y nanampalataya, nagsisi at nabautismuhan at naging kaanib ng iglesia ng Diyos. Anong karapatan mayroon ang isang anak ng Diyos? Basahin po natin ang Romans 8 verse 16 and 17. Espiritu ang nagpatutuo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak ng Diyos, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So once na tayo po ay confirmed na nagiging kabahagi ng sambahayan ng Diyos, naging kabahagi ng pamilya ng Diyos at ibinilang na anak, tayo po ay magkakaroon ng karapatan na magiging tagapagmana ng Diyos. Kung paano sa langit, ganun din po dito sa lupa. Normal po sa takbo ng buhay dito sa lupa na ang anak ay magmamana sa ari-arian ng kanyang magulang. Ikalima, kailangang makipagtulungan tayo sa Diyos sa paghubog ng magandang pag-uugali at mamuhay na banal at kaaya-aya sa Diyos. Iwanan ang dati nating buhay na makasalanan at mamuhay bilang isang bagong nilalang. Sabi ng 1 Peter 2 verse 11 and 12, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hentil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan ay makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Yan po ang sinasabi dito na matapos na tayo kilalanin ng Diyos, magiging anak tayo ng Diyos. Ano po ang dapat na ikabuhay natin? Paano po tayo mabuhay? Ang sabi dito, mabuhay tayo ng marangal at banal. Sa Romans 12 verse 1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. So yan po ay isa ding mahalagang hakbangin. Kinakailangan na matuto tayo na gumawa ng mabuti, magbagong buhay, iwanan yung dating masamang kabuhayan at mabuhay ng malinis. Ika-anim, kailangan huwag kang susuko, huwag tayong susuko sa pagiging anak ng Diyos o sa pagiging Kristiyano. Magpatuloy tayo hanggang sa kamatayan o hanggang sa wakas. Ang Matthew 24 verse 12 and 13, ang kasamaay lalaganap anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kahit po tayo ay naging anak ng Diyos, nasa poder na tayo ng Diyos, pero pwede po tayong mawala pa rin kung pipiliin natin. Kung hindi tayo mag-iingat, kung hindi po tayo magpapatuloy. Kaya sinasabi po dito na kinakailangan mula sa pagpasimula ay magpatuloy tayo hanggang sa wakas. At kung hindi naman tayo makaabot doon sa wakas, ay namatay tayo. Ayon sa Revelation 2 verse 10, sinasabi dito na manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Ano ang magiging kahinatnan ng buhay ng isang tao kapag hindi siya magpatuloy na tapat hanggang sa wakas o hanggang sa kamatayan, kundi siya po ay tatalikod o susuko? Sa Hebrews 10 verse 35 to 39 ay ganito ang mababasa. Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay mabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Saan po daw po patungo ang mga taong tumatalikod? Hindi sa kaligtasan, kundi sila po ay tumatalikod patungo sa kapahamakan. Kaya mapanganib po, once po na nagsimula tayo sa tama, magpatuloy po tayo walang atrasan. Mga kapatid, now that you came to the knowledge of the truth, you have a choice to make. To believe and enjoy salvation or not to believe and continue in sin and be lost. Mga kapatid, huwag po kayong mag-atubili na manampalataya. Huwag patigasin ang puso. Ngayong nalaman ng katotohanan, piliin po ninyo ang buhay. Papaano? Piliin ninyo si Kristo sa iyong buhay na iyong tagapagligtas at sa Kanya ay nandun ang seguridad at kaligtasan para sa iyo. Choose Christ, and by choosing Christ, you choose life. And when should you choose? Not tomorrow, now not next year, not next month, but today. Yan po ang panawagan ng Diyos. Dito po tayo magtatapos dahil wala po tayong oras, pero manalangin po muna tayo. Maraming salamat, Ama, sa banal na katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po kami na sa ganon ay yung naalaman namin na katotohanan ay maisakabuhayan namin, sampalatayanan at isakabuhayan namin. Tulungan ang mga tao na hindi pa tumatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Ngayon din po ay hindi sila mag-aatubili na tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw kala city, dapat manyaga kalas busi, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag ipon ang pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani carrots.
7: Oo, hindi lang carrots, mga kaduran.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nulo.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: So, hindi ka nang babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
5: Mas, no.
4: Ano yung interval?
0: Maidukar ka pa.
4: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
5: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
8: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong nga mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
5: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
8: Yes.
5: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
8: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
5: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
8: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
5: Matapos ang isa tutu duwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
8: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gituwag small intestine, Sir GP? Paan sa gituwag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gituwag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gituwag lawas. So, isa ka komplikado nga proseso ang gituwag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gituwag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag inturo, no?
5: Sobra pang iba, no?
8: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga, gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho ng imo nga gituwag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX500, Mighty C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag DTX500, mag Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
9: DTX500!
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
11: 470.
10: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX500?
11: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times at it.
10: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
11: 160.
10: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
11: Inom ka mo sang DTX500 kay ako mismo tested. And proven the best get ang DTX500 para sa
9: DTX500 impormasyon sa ikaayong lawas
5: para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX500 kag Mighty C. Very common ang gallstones, isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong ka sang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
8: Ako ya, Sir JP, ga inong igo DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituwag panulukan.
5: Abaw.
8: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituwag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gituwag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gituwag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapekto sa gituwag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit gig anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig da magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto katani sa gituwag antioxidants. Huwag gani kagainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
5: Carrots da.
8: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag Mighty C kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
5: Kevin?
12: Ang isa pagid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kundamo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, ag good maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
13: Boy. Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amuna siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the

0: ka lang nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded kagidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamoon sang imo nga antioxidant. That's why, sir boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag MITC ako pulo ka DTX, pulo ka MITC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo silyula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag MITC hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat niyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag MITC. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
1: Anong sekreto niya?
2: Mahilig siya taguay?
0: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaedad, sir boy.
2: DC, ako no, DC. 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plan to mo. Uy, 19 ah.
1: Kampiyon ni
0: Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
1: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
1: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
1: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
2: Ang
1: DTX beauty soap ka. Ang DTX beauty soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: So, wow.
3: Namit nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
4: DTX 500. Ikaw bala may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpatyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MITC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
2: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
1: Kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mamagyapon.
0: Ah, wala magtaas.
2: Wala magtaas.
0: So, wala. Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident. Confident. Amuna ka namin ang klinika, di yung fresh. No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX coffee mix, no? DTX coffee mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
1: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag DTX premium ka. Ang DTX premium isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality halin sa gano mushroom.
0: Kaya nga namin, sir boy, yes sugar. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar.

0: Hindi rin sugar.
1: Natural sugar.
0: Natural sugar.
2: Stevia.
3: Stevia, no? That's why healthy ni kaayo ang itawag niya DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio. Pag wow. May bulletproof coffee ka na.
1: Kay engineer ya pampabakod, extend.
0: Iba na yung pabakod niya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for men.
1: Thank you sa supporta, sir
4: boy. Circulation. Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang fat boy, hindi man tanan nga fats lain.
3: Correct.
1: Kinang lanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila. Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo, paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
3: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming nga klase sa aton lawas?
0: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, sir boy, gina-breakdown into fatty acids.
3: Oy,
0: building blocks na mo. Kinanglan no, na kay gaak ni as messenger, sir boy.
3: Uy, messenger, no?
0: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
3: Uy!
0: Ga work hand in hand, sir boy.
3: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
0: Yes, pero ang D3 Bio, sir boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas di kahimo sa sir boy mo. Di kinanglan niya may source ta nga kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
3: Insulator.
0: Sa kung
3: no?
0: Sa kurinti pa.
3: Covering.
0: Covering. Dapat may cover para di ano?
1: Hindi maglaktan.
0: Wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kaya amunang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
1: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 Bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
0: Kung gainom ka D3 Bio, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imo nga pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag gina-purify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3bio pag sir boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
3: Uy,
0: in short, hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
3: Dementia.
0: Oh, dementia. Ko once nga ipala inom ka D3bio. Kag nakanami pagid kung ga inom ka D3bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita ta sang maayo nga tambok nga ara sa D3bio.
3: Kampyon.
1: So it's a matter of ano na lang gid ya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw Sir Boy sang D3bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw magbakod aton nga tulan. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3bio.
3: Kampyon, paano ba lagi nimo ni D3bio? D3bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, na mga fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamli gani D3bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3bio para sa imo.
4: D3bio with Physio.
2: Ako si Ana, for problema ko gidang akon irregular nga regla, isa agalabot kita tlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3bio.
5: Ang D3bio.
4: You my Physio.
5: Ang Physio.
4: You my D3.
5: Mga buti ka.
4: D3bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Kung managid ka malipaton, itry na mo patumaron sa D3bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3bio.
4: D3bio!
5: Ang D3bio!
4: Yung may Physio!
5: Ang Physio!
4: Yung may D3!
5: Matatas mga buti ka!
7: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa! May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500. May DC, D3bio. Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
3: sa mga dugang benepisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio. Adlaw-adlaw, Dr. Mel.
0: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
3: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa Ismail katangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, hindi ang immune system, dito lang sila yasa, kwan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
8: Kalma lang.
3: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag-abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
9: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
3: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
0: May ara kang ito ang import immune system.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
0: Yung may D3.
2: Mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
0: Yung may D3.
2: Mga butika.
4: My family history ba na kamuos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Garantisado.
5: Epektibo.
4: Para mismo.
5: DTX 500.
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauhan.
4: Masi may diabetes ka na.
5: Mag-TDX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Yan ang panubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
4: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula. Ano
0: dayon ng ako
9: nga allergy?
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamig. Isang digestion nagpagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
15: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
16: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:33. Ininga oras sa dulong sa isang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa.
17: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5.
2: K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalag ko sa mga balita kahit mga impormasyon nga nagakanabo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pag-abi-abi kag pagpanamiyaw sa ato sa mga kaki-5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa labutan sang aton sininga pagwaragwag mga nagamonitor via sa ilasitag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sa mga nagamonitor sa aton si mga relay station. Dira sa Banwa sang Leganes, Syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw. Dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo. Nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag sa mga ka-K5 naton nga nagamonitor via Facebook Live sa di mga bahin sang kalibutan, mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagig ka maing oras sa inyo tanan, kag we hope yara lang kamo sa maayo sa nga kahimtangan. Kumustang tulog ta? Kumustang bugtaw ta? Una sa tanan na pasalamat naman kita sa aton sining makaako. Tungod na kabugtaw naman kita sining kaagahon. Kaya mo ning always ginahambal na ton, hindi tanan nga tao sa bilog ng kalibutan makabugtaw subong nga aga. Salamat sa panibag-o sini nga kabuhi. Isa naman ka bugay ang kinhatag sa aton sa aton sining makaako gani amo ng aton sini nga pasalamatan sining nga kaagahon. Sa gyapon kita ang temporaryo nga magatalo sa inyo sining nga Rigo Anchorman sa ngalan ni Kaki5 Ray Espia Umalay. Ako naman si Kaki5 Enrico Tupas Surita Jr. Welcome sa pagpalagad sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Dari kita sa adlaw sining nga Biyernes, pitsa 14 sa bulan sang Agosto. Ikaduha ining nga Biyernes sa apatanan ka mga Biyernes sa ikawalo nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: TGIF, thanks God it's Friday. TGIP, thanks God it's payday.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Biyernes naman mga ka-K5. Iban sini nga mga opisina wala pa mabalik sa ila sini nga daan tubla nga office hours. Ang iban nga opisina subong naon sa gyapon nag-obserbar na sang 4-day week. Nabot silingon sining isang semana kaapat ang ila sa trabaho. Okay, ti ang ining nasambit sini nga measures sa ato sa gobyerno at the time kapatubang kita sang krisis. That's time, amaling rason kung nga, ngang ibang pasing opisina, apat, no, kaadlaw ang ila sa ning kadto sa opisina sa mga government offices naton, mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Kag ang iban, tinagbalik na ya sa 5-day work week ang ilas nga schedule. Pero yung mga government offices, nahambal na ito, ining nag-obserbar pa sa 4-day work week. Ang ilas nga ginahimo sini ang mga yara sa frontline o kung sa mga serbisyo gidla sa mga pumuluyo, tati nag-duty ya mga kakifay. Sa ato sa nga pagpangalagad, dugay-dugay makaupo natin, connection natin sa ato sa nga pag-asa. Mayara sang low pressure area sa gwa sang aton sining Philippine Area of Responsibility. Kagdo dako ang chansang ma-develop ini sa isa ka bagyo. Pero kun lang tawon naton ang tracking sining mga ka K5 na daw kun magsulod gid man sa ato sing power ining low pressure area ka ma-develop sa isa sa bagyo, do ara man sa ibabaw nga portion na usang aton sa ni nga pungsod Pilipinas.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Pero ang concern lang naton diri na nga mahimo pabaskugon sa ni ang hangin habagat nga mo ni gapikto, no, sa aton sini nga pungsod da Pilipinas. Kagsuno sa pag-asa sa sining ika-tatlo nga simana sang bulan sang Agosto, mangin maulanon ini mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Yang third week naton is mag-start sa Domingo ng adlaw, Agosto 16 to Agosto 22. Ibalawang tayo dugay-dugay sa ato sa audiksyon sa ato sa nga lokal pag-asa.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Makaupad ba natin karon ang mga report sa aton sining mga K5 News Patrol reporters. Iga-check natin karon ang aton sining koneksyon sa aton sining K5 News Patrol. Upod kay ka-K5 Karen Badilla, kung kumusta ang palibot sang syudad sang Iloilo. May mga areas na nga sa Gyapon naka-experience sa mga pagtupa sang ulan. Pero as general, kahapon, nangin maayo atos nga tiyempo kag actually nakakita kita sa pagbutlak na no, ni Haring Adlaw kahapon nga adlaw. Ano, the same lang na no, ang ining aton sa ni nga panyempo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kagiga check man atong karon ang duha report ya K5 Karen Badilla, dumduman yung Dumangas National High School sa nagligad ni simana na nag-suspend sa isang klase matapos nga may isa ka maestro ang nagpamahog. Balikan din dugang karon sa atong pagpangalagad kay sa piyak na linya, nakaupo na ito na atong pag-asa Iloilo upod kay Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, mayong aga.
2: Yes sir, mayong aga sir. Kag sa aton man ng mga tagpalamati. Manatan latest weather update sa buong adlaw, August 14, year 2026. So sa karon no, may sakit ka low pressure area nga ginamonitor sa guwa sa atong yung Philippine Area of Responsibility. So uli natin ni China si Platan, 1,950 kilometers sa may east of extreme northern Luzon outside far. Ang ini nga low pressure area sa karon mga direkta nga epekto sa naman yung bahin sa pungsod naton, kaga manubuman ang chance nga magsulod pa sa aton far. Diri sa aton sa western Visayas samtang southwest monsoon panahon ang epekto sa Luzon kag western section sa Visayas. So bangos sini southwest monsoon no or habagat diri sa aton sa western Visayas. So generally maging improving weather condition naman kita sa subong adlaw. Apang may mga yara sa Japan sa mga posibilidad sa mga paggalom-galom, mga isolated yung mga pagulan-ulan, pagpanginat pa nag-uob, dalasin ng southwest monsoon or habagat. Kasarangan tugtog sa mabaskog at mga hangin, ikan na bagat na nakatungdan, magdalain niya sila sa kasarangan tugtog sa mabalod yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 25 to 33 degrees Celsius. Adlaw naton, butlak, alas 5.40, kag magatunod din siya, alas 8.9 karon sa kasisidman.
0: Engineer Cuenca?
2: Yes, sir.
0: Sir, ining low pressure area, hambal na ito na malayo na ang chance na magsunod sa Singapore, bisan dito sa par line na ito, no? Pero ma-develop pa ining low pressure area, kaya nilang taon na ito, base kung makapa-enhance pa ini sa ato nga hangin na bagat, despite nga arin sa guwa sa ato Singapore, Engineer Cuenca?
2: Well, sa karon sir, based sa aton nga latest monitoring sir no, ang ining LPA may medium chance ni sa sir nga mag-develop sa isa ka bagyo.
0: Pero why ni sang epekto sa kabilugan sa atong pungsod Pilipinas nga mahimo pabaskugon sini ang hangin na bagat kay subong diri sa Western Visayas, apektado naman kita sa sining hangin na bagat sa Indian Cuenca.
2: Yes sir, sa karon wala ni sang direct na epekto sa bagat sa concern ng sining LPA no since mahina ini siyang circulation. So wala ini sang enhancement sang habagat naton. So that's why nga manutaran naton no medyo nagamat-amat improve ang aton nga weather condition kay medyo nagahina-hina naman ang habagat naton.
0: Okay, so manutaran yung sunod yung question kay medyo nagahina ang aton sining nga hangin na bagat nga na-experiencehan, no? Pero may matinon liwat ni Engineer Cuenca nga magabaskog ning hangin na bagat sa aton?
2: Yes sir, possible lang sa gapon sir if ever kung may mga bagyo kita no nga mag-develop sa guwa sa aton par sa sulod sa aton par nga posible magpainahan sa habagat naton. Pero as of now sir, gina-expect naton sa subong adlaw and for the next 2 to 3 days sa mangin na maayo naton panahon no since nga wala pa naman kita weather system maliban sa LPA nga nag-abutong o nag-enhance ning habagat natin.
0: May forecast ang pag-asang ang third week kuno sang August, sir, mangin maulanon?
2: Well, possible na, sir, no? Since nga kung may mga bagyo kita or LPA kita nga, or bagyo nga posible magpa-enhance ang habagat naton. Pero diri sa aton sa may extended weather outlook naton, sir, magapadayon pa ini siyang maayong panahon naton, no? Until the weekend and then next week, no? So, padayo lang naton monitoron if ever nga may mga posibilidad kita nga bagyo, no, nga posible maka-epekto sa ato, no, and makadala sa mga pag-ulan-ulan, particularly dito sa Western Visayas.
0: Alright. Disinformation, Engineer Rolly Cuenca, sa pag-asa Iloilo. Salamat, kig kagaliwat pa yung aga. God bless you sa pag-asa Iloilo sa inyo.
2: Yes, sir. Thank you and God bless you, sir.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Nabatean ang koneksyon naton sa ating local pag-asa ining low pressure area sa gwa sang Parnaton. Manubo ang chance nga magasulod pa na sa aton sining Philippine Area of Responsibility. Na kag may medium chance nga ma-develop ni sa bagyo pero ti hindi magsulod sa Parnaton. Ang ining mapagluan-ulan nga mahimo ma-expansya nato ni tuga na sang hangin habagat. Pero ining hangin habagat mahina ini. That's why nga medyo ro improve ang ato sa weather condition ikomparar sa nagigas may nadlaw nga halos bilog nga adlaw nangin maulanon mga ka K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang ato sa interview sa Pag-asa Iloilo ginadulong sa inyo sang healthy nga kape Detex sa coffee mix. Init ang mga tubig ha. Mga pikita sang Detex coffee mix samtang nag-monitor kamo sa mga kanabo ng mga balita dali sa may syudad kaga probinsya sang Iloilo. Ang Detex Coffee Mix available man sa di kamay kalanaan kitita rin na sa iya sa mga kabataan kay Manang Veronica. Good morning! Galanog kita dira subong sa may barangay Rizal sa may distrito sang Lapos dira sa pamilya Mapa. Na maka kung naman makarigop-igop naman sa inya mainit sini no nga sabaw. Now, sampat kid kaga parisa naton sang klinika Detex sa coffee mix.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:47 sa ato sa pagpangalagad. Ang pagburubag o ni sang tiyempo, maburubudlay mo. Hinal ni resistensya ni mga K5, no? Budlay ni. Dapat na pabaskugunta sa immune system. Mag-inom kita sa kombinasyon sa nga ginatawag The Power Trio. Klinika Detex 500, the superior antioxidant. Parisa natin sang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. May yara ka na sang D3, may virgin coconut oil ka pa. Ang ining Detex 500, ang Mighty C, ang D3 Bio, mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyo lugar. Diri sa may syurad sa Iloilo ang klinika outlet yara sa Dalan I. Lopez sa tupad sa St. Roberts International College sa hilirada sa Robinson's Place, Haro. Kag may schedule free consultation kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules nga adlaw. Ano subong Biyernes? Sa syurad sa Pasi, ang klinika outlet nato yara sa barangay Poblasyon Ilawod. Na may free consultation kada Webes nga adlaw kag sa may Banwa sa Kalinog klinika outlet naton yara sa Coast Mart Kalinog kag may free consultation Martes kag Biyernes nga adlaw nga agaw kamusbong na nga adlaw sa Biyernes kag sa Banwa sa Miag-aw ang aton sa nga klinika outlet yara sa barangay Baybay Norte sa may bayan sa kilid sang MCR Agriventure may free consultation kada Domingo nga adlaw. Ang ining ma free consultation, ang oras ang sining free consultation alas 9:30 sa aga, tob-tob alas 3:30 sa hapon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag mabakal man na mga klinika products sa klinika outlet sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo na napamtang sa RGM Building Barangay Apolista sa may Banwa sang Sara. Kag kumalayo man sa inyo ang atos mga klinika outlet, wala sa problema. Kining mga klinika products mabakal gid sa mga nagapangunang mabutika pharmacy sa inyo sini nga lugar. Kag kumalayo man ang butika pharmacy sa inyo lugar, wala sa problema pagid. Pwede gid ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok ang tanang mga klinika products ni Doc Ramil Uy.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning kay Ma'am Ning Ilomba. Blessed Friday morning. Pamilya Ilomba sa may Dika Homes. Kay Sir Alan Ortega Tocoyo. Kay Ma'am Juana Panier. Kay Sir Alex Sasabo. Kay Sir Nonito Sumbong. Kapangapinaw ara sa Sumulong Highway Antipolo. Grabe pala lagaw si Sir Nonito Sumbong ba? Na? Laba samta nagapamati. Kano kada sir sa may Antipolo? Kay Ma'am Teresal Kunada Redonda, may adayad gid nga aga. And of course, kay Ma'am Annalyn Panes Agravante. Sa may Banuasang San Enrique da. No, kay Sir Kirby, good morning. Good luck kay Sir Kirby ba? No, kay Sir Ricky Armencia, good morning. Kay Ma'am Rosemary Agramon sa may Banuasang nga Banate. May adayad gid nga aga. Nagapangapina si Sir Ricky Armencia sang Detex sa Coffee Mix. Kay Ma'am Gila Andaya Hagulingay, no? Good morning gid, no? Kay Tim Tim Supliko ang gamonitor sa Cherry or watching now, no? Hi kuno kay Cherry, Queenie kag kay Princess. Gabing mga ngalan ba, no? Kay Sir Danny Jumidis Agpalo sa may New York, USA. No? Kag galakip man sa kay Ma'am Christine Cardoso kay Sir JC James Garvillas. No, gadabong no, batsoy da sa selpa batsoyan. Sa may Mansaya, Lapos. Sa Kaiser Ben Hermano, good morning. Kay Ma'am Mira Luna Simbahon Dimyar. May adayan, giga. Kag good morning da, sa may Banwasang Uton sa Arco Family. Kag lakip man sa kay Ma'am Juana Panier. Tamiyaw sa Pamilya sa Leon. Sa Kapanang kag sa Panier Family. No? From Dika Homes sa Pavia. Kay Ma'am Helen Pagaypay. Sila ni Sir Jesse James Gabriel aga pa. O aga pa tagbugtaw. No? Kita yan nga kung kaisa sa foreman. Pero ang regular program natin is El Castigador. Nagtalo sa kita kay K5, Bre SP Amalay, kay may mga importante na mahili ko to na.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pagbalik na karon, i-check na to report niya K5 Karen Badilla. Pinakaulihin ang sitwasyon sa palibot sang syudad. Kang lakip man, mal na tonto, before kita mag-interview sa Pag-asa Iloilo, sa nagligad to, gin-suspend no, ang klase sa may Dumangas National High School. Ini matapos, ginag-post ang isa ka maestro sang pagpamahog, mga kakifive, na may mga pagpamahog nga may patyon dira sa may Dumangas National High School. Sus Mario Sip abi uni natapos na ni no kay liwat naman nga nakabaton sang pagpamahog ang Dumangas National High School ano di same gyapon ni nga maestro ang nagpadala sini sang mensahe grabe ano gid kay bubunot ni Sherman
1: balitang K5 sa umaga
3: balitang K5 sa umaga
0: basi ma dala man lang sa mayong istorya no di ta magpadala dala sa ang buota. Na kung kaisa dapat manumdom gigita, na sang pila ka beses. Kay kung kaisa kung may malaing na tabo, hindi na naton mapabalik pa mga kakifa. Na basi nulsulan tabla. Amo ni ang problema kay ang hinulsol abigin butang sa ulihi. Pero may ara man gahimo sang mga hindi mayo nga ginaunahan nila sang hinulsol. Ilabi na ginag iban, bisan simbahan, ah. No? Ginakwatan mo. Tignaunahan na nila kung kisa nga, Lord, pasensya gid, ah. Kay may himo ko sa nga, hindi amo. Pero te, ang ining niya, kung kaisang kalain, bless ang buot. No? Ang itawag nila, ma-im-seven ka bala, ma-im-pito ka, oh. Budlagid. Pero sa tanan nga tiyon, dapat nga kalmahunta ang aton si nga balatsyagon. No, dapat hindi kita magpadala-dala sa inyong bugso ng damdamin. Grabe ba? No, kahit kung kaisa ang balnila, basta init ulo mo, kag once na magdesisyon ka, always na ang desisyon mo is sala.
1: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
0: Amin kung kaisa magdesisyon kita, no, dapat namin paminsaron tabla. Manayanayang ato siya paminsaron. Kay kung init ulo mo, kag magdesisyon ka, no? Laban-laban, sala na. No? Nga sa ulihi, mahimo mo lang nga kwan hinulsulan. na sa ulihit, di paano pa naton mabalik ang tiniyon. No, hampal nila may mga butang sa kalibutan, no, nga hindi mo na mapabalik pa. Ano inang mga butang sa kalibutan nga hindi mo mapabalik pa? Una-una, ang time. No? Ang time, ama na diligad, pila ka minutos na kaligad, no? Nga kundi naton pabalik pa. Ang oras ini naton pabalik pa. No? Nga gusto mo balikan ta paano back to the future. May movie na sang una mo, ha? Nga bumalik siya. Sa ulihi kita niyo to sa tatay kag sinanaya. Gapangaluyag pa sa taya. Timuligan sa taya nga mapasabat kay kun hindi magdayunay sa tatay kag sinanaya, hindi siya mabunag. Kita niyo nang pelikula kay Five Boldo sa na part 3 nga pelikula mo. No? Tiyan mo na nagbalik siya sang ligad. Tina ya asa subong wifi ya sang teknolohiya. No? Nga makabalik kita sa aton sining mga nagliligad. Amo na oras hindi naton mapabalik pa. Ano pag hindi mapabalik ta? Ang mga tinaga nga nagakawas sa aton bakbak. Mapabalik mo pala? Op, bago lang ako naghambal, ibalik ko nay. Hindi mo na mapabalik ni Five Paul. May isa pa ginawa, hindi ko lang madumduman. So muna, no? Pero intindihon taman on the part sa sang maestro. Anong problema yaman diri? Ah, hindi lang tasaling niya, baw na ano man si Sherman. Wala mo kung kaysa, way takbalo. No? Kung ano ang ginadala nga problema sang aton sa nga isig ka pariho. No, mo be, sila mo, itry mo be. No, suk-suk sa akon man sa nga sapatos. O sila mo, ikaw be sa sitwasyon ko. Kung nung dapat naton ngay moon. Pero tiktanan-tanan sini, no, kung anong problema, madala ni sa mayong istorya. No, nga hindi maglala ang sitwasyon. Kaya dapat i-address naton kung ano ang aton sini nga mga dapat himuon para kung ano naman ginabatsyag naton, kung anong concern naton, mahatagan sa nagakaigo nga solusyon. Pagbalik ta, report ng K5, Karen Badilla. Pagkatapos, aplikay importante mapaybalo, palihog, standby.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the vibe.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
1: Miss si Alana Pacardon Marapa.
2: Ko si Joshua Darin de Lovion.
3: Ni si Kirby John Panes Agravan.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
4: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabuling sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
8: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
12: Kapalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga gulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Okay ka! May kape ka sa K5!
14: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: So na,
2: today, magid ako sa akong body odor.
3: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya nagid ako sa bulikas ng DTX Beauty Soap.
2: Kag,
3: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
4: Pamakas sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga toy,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant,
2: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500,
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500,
2: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500,
2: ikaw pala
3: ang may diabetes.
2: DTX 500,
3: ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
2: kagga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500,
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3
7: yung may BCO.
5: Ang BCO
7: yung may D3.
5: D3 Bio with BCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
7: Yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Pabalik pa K5 sa atong sining pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Alas 5:08 na ang oras. Mga estudyante da nagatrabaho. May opisina pa subong, Biyernes pa lang subong. Gani, imos na. Sa mga ginikanan, kayo mga nagbugtaw, kumusta nung lutoon to das pamahaw? Laban-laban, ikay madula ang itlog. Mayong agagig kay Ma'am Agusto 5, kagahon to subong sa Kuwaito. Kay Ma'am Bit, Idar Lilia, kasir Arturo Lilia, sa may barangay Maspasan, sa may Banuas ang Kalinog. Kumusta na nga to sa nga pagpadabok na kagapagtimpla sa nga sa Buruso, sa nga Sabaw, sa nga Batsoy. Now, kag manamit nga lumi, ni Ma'am Beth kag ni Sir Arturo Lilia, kay Ma'am Rosemary Agramon sa Ibanuas ang Banate, kay Ma'am Edna Sumbong sa may barangay Baldosa Zone 3 Pamilya Sumbong, no? Dira sa bayan sa nga Baldosa La Paz, kay Ma'am Helen Pagaypay sa may barangay Ubang sa Ibanuas ang Pututan, no? Kay Sir Jesse James sa Garvilla. Alas 5:09 sa ato sa pagpangalagad. Maligo manibin, no? Mga bon kita detect sa beauty soap para sa mga miss maputi nga panit ka batok sa mga skin diseases. Kaya before kita maglakat, mag-eskwela karon, magtrabaho, gamit kita Klinika Deo Fresh para fresh na fresh kag iwas bau balas, iwas bau bayabas. Gamit kita Klinika Deo Fresh sa aton sa mga kili-kili. Ang Detect sa Beauty Soap, ang Klinika Deo Fresh, mga dekalidad ng produkto ni Doc Ramilig Tanguy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Alas 5, Jessaga, stand by K5 Karen, kaya ginaimbitagin naton ang aton sininga mga bulotuan kag mga estudyante. Na basi kamuna ang maging masunod nga kampiyon sa amon sininga K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition 2026. Na secondary category ini, na pwede kayo magpadala sa inyo sing entry ang name kag ang grade level, no, sang participant. For example, Juan de la Cruz, grade 9. Anong ngalan sang eskulahan nyo? K5 News FM National High School. Kag ang name of coach kag trainer ninyo, no? Kag kun ano ang iyang designation kag kun ano yatan sa ning department mga ka-K5. Pwede kin mag kagibutang man ang contact number kag ang Facebook name sa coach mga ka-K5. Pwede kin mapadala ang inyong sa entry pinagi sa aton sa email account ang K5 News FM Iloilo, lunsay ni small letter, K5 News FM Iloilo at gmail.com. Or makaminsay ka mo, makapadala ka mo sa message sa 0938-824-7675. 0938-824-7675.

0: no, sa the same nga numero nga aton sing ginlawag mga ka-K5. Pero ang deadline sa tertiary category sa mabot pa yung Agosto 31 alasays sang kasisidmon mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Gani intra na sa mga secondary kag tertiary, no? High school kag college. Sa atod sa ring K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition 2026. Balikaduhan na ning katuig ah. Nga pag kanaton pag himo na no, sang sining nasambit sa nga competition ha. Ang ining live reporting mga kakifay. So mo no, apply ka mo o padala ka mo sa inyo sa nga intent nga magapasakop ka mo o kung maga-join ka mo sa aton sa nga event mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning kay Sir Alan Ortega na Tokoyo sa may Banwasang Kalinog. Batian ka naman namon ah. Thank you gid no kay Ma'am Beth kag kay Sir Arturo Lilia paparadyo kag mapa-Facebook. I-check na to report ni ka-K5 Karen Badilla. Kumusta ang palibot sang syudad ta? Pero ang Dumangas National High School liwat ka na kabaton sa pamahog. Ano ang take naman diri? Nasang administration sang Dumangas National High School para sa kampiyong report o Paul K5 Karen Badilla.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
2: K5 Enrico, mahulo paang-paang no ang aton nga paniempo subong kaagahon unlike mm-hmm. sa mga tinalikdan nga mga inadlaw nga ti tama gid ka lamig K5 Ray kung kaysa do hindi mo na gusto magbangon kay dumakupkup ka na lang gid sa imo nga ulunan kag magpangarumbot sa habol mo sang katugnaw pero sa subong dito aga pa K5 Enrico, mahulo paang-paang ang aton nga kaagahon subong yang Agosto 14 kag sa paglibot-libot ta sa pila ka mga dalano no diri sa siyudad sang Iloilo sa city proper Haro La Paz kag subong diri kita sa may Mandurriao nga ano naman na mga ilisipo naman kay 5 break or damo na naman kay 5 Enrico nga mga sa jeep mga pribado nga salakyan no pag mga individual ang makita naton sa subong yang kaagahon kay 5 Ray especially dira bada sa may Haro ang sa kilid ang kwento kita magsala ang ginaliko kung halin ka sa may Sipio paliko kay 5 Ray may mga ginapunduhan na da sang jeep damo na da subong sa mga pasahero kay 5 Ray nga naga ano itawag nagahulat oo, okay, 5 Rick, no? Kagan naman eh, may mga jeep naman dira nga nagapulundo. Kag may kagina to gani, paglabay nato, may isa to ka jeep nga haluson nga napuno. Nagid kay 5 Rick, isang pasahero. Ano ini, Haro Sipio, kay 5 Enrico. Ginlabyan taman ang Lapos or ang ining Roro Wharf or Roro Terminal. Dari sa may distrito sang Lapos, kay 5 Enrico. Madamo naman sa mga tracking, mga pasahero ang nag-standby dito para yung magtabok sa probinsya sa Guimaras K5 Enrico. Kag sa subong way man kita sa nawala man kita nagaka-experyensya sa pagpanalithi abi or pag-ulan K5 Enrico no ma ano ah matawhay ang aton nga panyempo sa subong nga kaagahon K5 Rick.
0: Sige, so kumusta ning Dumangas National High School? Subong nga liwat nga nakabaton sa isang pagpamahog, K5 Karen?
2: Oo, sa subong nga muna ginahulat-hulat ang statement sa Dumangas National High School naman. Bangod ni sa mga Facebook post, no, sang isaya ka persona nga ti nagapamahog kay 5 Rick. Lakip diri sa ginpahog niya ang atong maestro bala ko madumduman sa nanligad nga may ginpost ni ang maestro nga pamahog man nga may mapatay. Principal, assistant principal, mga teachers, kagtanan dala sa according sa iyang post K5 Rick, no? Sa panibagong mga pamahog-mahog sa pero, social
0: pero,
2: media.
0: Pero yung bagong panibahog, bago naman ni ang nagpadalasang pagpamahog K5 Karen?
2: Yes, ang nagpost na naman ni lakip sa ginpahog niya, amo ni ang maestro to sang nanligat. Pero according dere sa initial nga investigation sang Dumangas Municipal Police Station K5 Rig nga ti may ara naman sila no sang ginahawidan dere nga names pero ti subject for verification pa ini kag investigation.

0: sunod sa aton niya nga kapulisan. Pero ongoing sa Gihapon niya ang face-to-face classes sa Dumangas National High School. Wala sa suspension nga gin-announce or gin-declare K-5 no, unlike to sa Nanligan. Pero sa Subong, ongoing ang klase K-5 and Dico. Pero hugot lang ang security measures sa Dumangas National High School sa mga nagagwa sulod dito ya sa ilang nga bulutuan para masiguro ni ang safety sa tanan, especially sa mga estudyante K-5 and Rico.
1: Botselingon nga may nagsakay naman dira sa isang issue sa may Dumangas National High School. Sige, dakpan gani kuya gidi parte ya K-5 Karen.
0: Oh, ari gani oh, ang sa uno na may ano dire ang chat sa K-5 Enrico tapos may mga post.
1: Si alias Carl.
0: Oo, oh, si Arl alias Carl K-5 Enrico.
1: Pero ang gin nagpost ni siyempre why mada sang kompleto gid nga ngalan. No, may gintumod but silingon taga dira man na K-5 Karen kiti may mga kilala sa mo. Ini si alias Rocky amo niyang unay nga maestro nga nagpadala sa pagpamahog.
0: Yes, K-5 Rick, ang nakabutang diyo sa isa niya ka post, ang banya siguraduhon ko gid nga may mabiktima ako dara ano ni dara. May mabiktima ako dara sa Dumangas National High School.
1: Na dira guro.
0: Oo, dira. Ambali pa gid siguraduhon ko gid nga pati si Rocky Di Mafiles mabiktima namon kay perte gid ang dumot ko sa iya. So may dumot siya sa atong maestro K-5 Enrico.
1: Siguro ti base kung ginasakyan saklan ni K-5 Karen, no? Ang sambit siya nga mga hitabo dira. Pero ini taman pag kuan ibaliwala eh, no? Kay ang di mapagpamahog ya ginakonsider ini nga seryoso K-5 Karen mo.
0: Yes.
1: Abuday ko na sa nga base alaw-lahog lang na kag magtuod bla. No kag why kita sa maningibo sa nga nganuman nga mga lihok o kuntikang ti mabrubudlay kay Five Karen. Pero dapat nga ang nasambit sini nga mga post no. Dapat hindi magpapakigsakay kung may kraing ka man sa buot o sa maestro. No, ti sukmaan mo kag hambalon eh, no? Kag kun ano man ang hibubunot mo, no? Apektado ka. Kung may nahimo man ang ining maestro K-5 Karen?
0: The timing ni karon K-5 Rick, may press con or may event dito sa Police Regional Office 6. Kiti nagauso naman ni ang ano eh, mga post nga mga pamahog-mahog sa social media, mga ginapang-send sa Messenger. Ikuwaon ta naman karon no ang statement dere isang aton nga kapulisan kag kung ano naman ni ang ilang nga mga dugang no nga mga measures K-5 Rick. Kiti ari naman nagabalik naman ang iba naton nga mga kauturan sa mga trip nila K-5 Rick no nga mga pamahog-mahog sa mga bulutuan direya sa aton sa Iloilo.
1: Sige. Salamat ka K-5 ka.
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol sa K-5 Jason Talaron, ini naman si K-5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K-5 News FM.
2: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
1: Basi ka may nagsakay sa isyo dabla no? Regarding sa sing mapagpamahog sa may Dumangas National High School. Pero ang balik na natin, ang ining mapagpadala sa nga pagpamahog no? Via kwan man through online delikado ni kami may makasuguan kita diri base kun ihibi nyo ni sa ulihi bla namambal nga ilang ulango ko lang to sir bala naton may manakaldak panas ang ligad nga nagpadala iban sang bomb threat kung sa ganito hindi man sila pakon kay kun sa pakon mo bla base kun ang ibang sakyan kag kulang blas pansin mga tawo bla nga ay ubrahon sa kabuhi nila amo ni ka kapigaduhon sumus pagpakabuhi ta grabe ang inflation. No, ila obraya, puro pamahog lang gid. Pero basik ning obra nyo, kag madakpan ka mo, basik ko naman ning nulusulan nyo sa ulihi, bla. Ha, kag basik ko magimas ka mo sa mablubog na rihas da, no? Sa Dumangas sa police station. Ha, kag basik ko matumod ka mo, no? Ang inyo sa ning, ano ganing term na sa kong computer na gamit mo, K-5 Pola. Ha, kaya may mga account ka na mo, may mga record ka na, mga K-5. Na base ko na mambal nga ay langulango ko lang to sir. Ini nga buluaton niya hindi niya langulango. No, kay tig apekto ini, no? ilabi na gid sa mentalidad sang iban. Gatubo lang kadlok ag nervyos mo. Kay ti sa Gyapon na hindi tayo malipatan na tabo to sa may bahin sang Leyte. Nga konsulente, pinatong patay dito sang mga estudyante sang involved. Pinang tiro ang ilasan ng mga pariho ng mga estudyante, mga kipa. Amo ni pagsulod mo sa bulutuan sa mong restrikto na. Gina-check, may mga metal detector, mayugid. Kagindita ni paguntatan niya. Yung kaysabi kita yung Pinoy, ang lakwait ng batasan pagkaningas kugunta. Ang akong primero pa lang daw halos si muuntang tanan-tanan. Pero pagligad sa sinima na binulan, pagligad sa tinuig, ari naman kita nagpalax naman kita. Nag-untat naman kita kung paano kita mag-istrikto. Tub-tub naman yung may matabo, di na naman kita gyapon, liwat nga mag-istrikto.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Di dapat hindi emotion na mga K5, no? Kung magpatuman kita sa kasuguan, kag kung naman yung mga agnayimo naton, no, pag-check sa mabagsan niya kabataan, paggamit sa metal detector, sigihon tanan eh. Hindi nga ulaton naton, liwat may matabok, ang liwat naman mag-istrikto, basi pagkaligad sa pilablak pa bulan. Tawahay naman mga kabataan niya magsunulod, kag kagwain natong na-check ang dala nila. Hindi daw inutel, kag dosulit-sulit kita ya. I-check na itong report niya ka K5 Kim Kaluyo. Uro atensyon, no? Basi ko ng ibang luyag mula nga magbayad yung sanggamay para makasave. May pike nga dentista. Abi ko gani sa Metro Manila lang may ari man resyurad dyan Iloilo na fake dentist mga ka-K5. Nga, ibalaon tang report ni ka-K5 Kim Kaluyo.
2: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
1: K5 Kim?
3: Ginpasakaan sang kasong paglapas sang Philippine Dental Act of 2007 in relation man niya sa Cybercrime Prevention Act kag mayarano sang multa nga 200,000 pesos subto 500,000 pesos subong man may maximum imprisonment nga 5 katuig ang isa no ka babayi nga 22 anyos nga si Arias Maymay pinagi sa isa ka entrapment operation nga naghimo no sang mini clinic kag nagatakod no sang DIY braces siya ang may mini clinic sa sulod sang Ilabalay sa Haro Iloilo City kag gagin operate no o kon gin entrapment operation sang tinaltikdan gid lamang nga adlaw. And according diri sa PNP Anti Cybercrime Group nga naga offer ini no sang iya nga mga serbisyo kag naga cater sang mga inquiries online no kag didto nakit-an man niya sang mga awtoridad naton kag didto no nakaamat-amat niya monitor kag verify ang iya diri nga mga information. Accordingly, sang 2024 pa ni siya or tawag na no 2024 pa ni siya nag-start sa amoy ang nasambit yang trabaho kag around yara sa 3,000 pesos ang sukot sini para sa pagtakod sang DIY dental braces kag 1,500 naman para sa pag-remove o kun pagpakakas sang braces kag K5 Ray. Nahibaluan niya ti online nang gid no YouTube sa Facebook kag mga nabasahan niya sa social media ang iyang mga nanginbalasihan sa pagpatigayo no sang iya diri nga mga services kag K5 Ray kag tiwala gid yan no sang background sa dentistry training kag seminar wala gid no kag sa karon nagpanumdom naman no aton siri nga mga awtoridad nga magpadulong gid lamang no sa mga lisensyado kag rehistrado no nga mga dentist diri sa aton sa Western Visayas so specific diri sa Iloilo City. Kaginisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Salamat kin kay ka K5 Kim Kaluyo mga kukisabudlay kung makasave ta. Pero ang epekto, gali sina kagasa uli ang resultas na sobra pang gastuson mo. Amo kay kaysa sa iban, magpa-enhance blas ang itsura mo. Na mapagwapa, mapagwapo ka. Iban daw, bala mo per time na mahal mo. No? Iban ti para mapanami pag itsura ya. No? Ginapa-enhance, ginakunan na mga kayuhon da eh. No? Astang ilong mo, mangin mataas, mangin matangos. Kung kisang bibig mo nga daw nipis, ginapadamol. Tidamo lang. Paano pa namin itsura mo? Tidamo mga piki, sina? Pero resulta, sina, kung kaisa may mga injection pa, sus, imbis, ka magwapa ka, naglaway kapag hindi. Amo na si Iman, kontento ka na sa ginatag sang Ginoo. Para kada isa sa ato may kinaiyaman eh. Ano gindi kay mabato ng hitsura nyo, how? Meri siya kay Five Polya, kay bato niya gindi hitsura ya? 101%? Kung hindi nyo mabasol, kung naman hitsura nyo, basolo yung statags nanay nyo. Pero hindi ha. Ang importante dira, kwan lang, ang amo nang ginatag sang Ginoo sa aton. Dapat nga bato no naton mga kakifive. Abi mo ano ka tahom sang kabuhi. Life is beautiful, na mga kakifive. Ang kuna nung ginatag, kuna nung marang itsura mo, kung mga itsura mo, endangered species, kay tiya mo na may kinalain kayo nga itsura. Hindi ka mo pariho. Hindi ka mo pariho lang to guwapa. Hindi ba ito may tawag na laway? Laway ka man sa itsura sang iban. Pero ang imo nga balatsyagon, tama kagwapa, kagtama kagwapo. Wala, importante ma yung batasan. Kag may pinanlagan, kag may respeto sa isig ka pareho. Pagbalik ta, may kaupon nato sa K5 News FM Western Visayas, kag K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Na kay i-check naman ni may plano nga patin ko ang patindugan sang data center ng sang EIE dira sa Ibanwa sang Uton. Mayari karon sang assembly, na istoryan tani kay ti mainit sa mga istoryan ining Pax Silica. Kaya tiyang concern diri, magamit kita sang madamo nga tubig, magamit kita sang bastante nga kuryente. Isubong palang gani, why pa ni isang mga amusining nga mga data center, brown out gani. Ayan na lang kung kinanglan tang bastante sa ning kuryente. Basik kong eksperyensya ta ka brown out, 20 ka oras, basik ka dadlaw, basik kong eksperyensya ta walok oras aw. Basit mabalik ta sa chimpo pa ni kumong-kupong magamit kita sang kinky. Hindi ka pwede mabalita sa atong pagbalik pagkatapos sa pagkaimportante ng mapahibalo, paliog, standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masamig, amo naman ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata, eye care ko. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee
5: coffee mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX coffee mix.
2: DTX coffee mix. Pamasaga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nanigid ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Pamasaga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
11: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalaba!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
20: Supplement for men!
19: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500
12: 500.
18: Ikaw ba lang ang may diabetes?
12: DTX 500.
18: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
18: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
18: sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
18: Asal rikan.
12: Epic table.
18: DTX 500.
12: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
12: Yung may VCO.
18: Ang VCO.
12: Yung may D3.
18: Mga butka.
12: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
12: Yung may VCO.
18: Ang VCO.
12: Yung may D3.
18: Mga butka.
24: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May kumso!
26: Balitang K5 sa umaga.
27: Balitang K5 sa umaga.
1: Pabalik ba K5 sa atong sining nga pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
26: Balitang K5 sa umaga.
27: Balitang K5 sa umaga.
1: Kapaligo ng tanan, nakapamahaw ng tanan, may klase, may opisina pasubong adlaw. Last day sang klase. Kag last day man na usang trabaho sa mga government offices naton mga K5. Karambal naton pila ka mga government offices wa ni subong sang duty, wa ni sang trabaho tungod sa ila sa ning pag-observe sang 4-day work week mga K5. Alas 5:38 na sa aga. Nakapangapi na ka mo, dapat healthy ng kape at Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Good morning kay Ma'am Bing Bing Vivian Pagtulunhan. Dira sa ako siya kasi manwa kay Ma'am Faith sa Russia. Kag kay Sir Mark DMSA sa Barangay Kadilang sa may syudad San Pasay. Kay Ma'am Raquel Gubatanga. Good morning kita sa pamilya Gubatanga sa Barangay Tikod sa may La Paz. Kay Dila Gabuneta, Palma, Misinas, Mamang Kita. Kay Toto Beverly Javier, Chen Beravier, kay Glorin Nagubatanga. Good morning! Kaga kay Sir Brando Santisas. Happy listening kay Randy Santisas. Kay Sir Ronnie Cortona Lopera sa may barangay Tuburan, Hangiway. Good morning! Kaga good morning also kay Ma'am Bing Bing Vivian Pagtulunhan dira sa may bayan sang barangay Manit sa may syudad sang Pasay. Kay Sir Tutong Labiogo, good morning! Kay parang Francis Saba sa barangay Pandak Pavia, miyembro sa Pauto Dara, halonggin sa biyahe.
26: Balitang K5 sa umaga.
27: Balitang K5 sa umaga.
1: Kay Sir RV Chris Casires, kay Ma'am Chirla Pating Branya, nasa na kontento na ko si Chura ko si Rick, taas naman ilong ko, sana all. Kay Ma'am Chirla Pating Branya, be contented for what God given to us. Importante kung ano ginatag, importante ka ginawa, kag importante buhi. Manang ibandik pa kontento. Kung isa kiblibot, kan mo, lingin ulo ko, taas na ka ilong nila, pataason pag inila. Iban siya na yung mga artista, bla. Kaya ka kung daw ka nami, man to ka ilong niya, kataas na to, pataason pag inila. Hindi ba sila kontento? Galing kay tiyang mga hindi ni kontento, laban-laban, may kwarta. Upo na ito na ito sa K5 News FM Western Visayas, K5 News FM Bacolod, mayong aga!
28: Act and Republic Act 9779 and 9679 or Home Development Mutual Fund Law of the pag-ibig it daya karon niya 2009 ba alas 5:42 na umabot sa K5 Red
26: balita K5 sa umaga
28: ugat-ugat naton sanday kita ro dayang host kana mako na gud ma-check naton sanday. Daliang. Na pa-check natin kay K5 Red. Agod niya. Matang, kuha naman lang ratong oras. Sir, limitado man lang. Kay Ma'am Nancy Agowel Carpio, good morning ha. Gapamati, san na makaon. Robelo family, good morning. Una sa Lina Buansur, sa Banuot Banga. Gapamati, san da. Okay. Oh, sige, i-verify. I-verify. Atong karang i-check. Makaroon doon dayang ha. Antike, Sir Nestor, Sir Melmar, good morning.
29: Good morning, Sir Michael, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Kampyo ng signal, klaro-klaro. Happy Friday kaninyo. Nakapuro pa nga, pirin kami aga pa. Ka-DTX Coffee Mix. Balik kanin mo, Sir Michael.
28: Damo salamat, Antike, sa kampyo niyo signal. I-check na to, nara na sila. Makulod, Daddy Baby Robert. Makulod. awa pa. Iloilo, si Rek, check natin ang signal sang Iloilo. Si Rek, good morning.
1: Mayong aga, Sir Michael. Mabaskog ang signal mo. Naka-detect copy mix sa aga man din ang Iloilo. Balik sa mo, Sir Michael.
28: Adamo, salamat. Adamo, salamat, Iloilo. Check natin ang signal sa Rojas. Sir Jobert, good morning, Sir Jobert.
0: Good morning, Sir Michael. Sa ato mga kaplanan sa Bilog, Gawas, Sambisa, sa Negros Island Region. Sitwasyon sa probinsya sa Capiz, sa Kapis, sa Rojas, makanay-kanay amon panahon subong. May ulan, wala man sa mga damog yung mga balita. Aga pa na ka, DTX Coffee Mix na samtang nagpamati sinyo. Welcome, ba? Kalibo.
28: Damo salamat, Sir Jubert, sa kampiyon ng signal sa Rojas. Balikan tabi ang Bacolod, Daddy Babe, Sir Robert. Check, signal check.
2: Good morning, Sir Michael. Kampiyon signal mo diya pa. May problema. Back to you.
28: Kompleto na kita, no? Si, last thoughts ang Bacolod. Kuhaunta nga, kampiyon yung mga balita sa Bacolod, Daddy Babe, Sir Robert. Anong kampiyon yung mga balita sa next?
2: Mga kampiyon nga balita, diya sa amon sa siyudad sa Bacolod, Gag Negros Island Region. Sir Michael, ang... ining isa kasunog na naglunta diri sa may bahin sang siyudad sang Bacolod, in particularmente diri sa may bahin sang Mansilingan, nga si din ginlamon sang kalayo ang isa ka puluyan sa may Granville 3, barangay Mansilingan diri sa siyudad sang Bacolod. Kaya hapon sang hapon, gilayon man nga nag-responde ang mga otoridad agad nga mapatay ang kalayo nga yara sa first alarm, kaga gindeklarar nga fire out last 5:51 sa hapon. Sunod sa investigasyon, nagsugod ang kalayo sa ikaduha nga panalgan sang balay bangod sa electrical ignition. Wala man sang pilason o kon napiktuhan sa nasambit nga insidente. Mga kakifab kaga ginabulobanta naman nga nagabalor sang 750,000 ang kahalitan nga gintuga sang kalayo.
0: Sa iban pa nga balita, K5 Western Visayas, balita nagikan sa Negros Island Region, manami din ang ginaubra sa ngamon ng LTO, kay kung mag-checkpoint ka, hindi ka man ka dakop, kay hindi man magdiritso ang mga salakyan. Sa baylo, sa unhan sila nagadulog, gahulat nga matapos ang checkpoint, kagamo paglakat, hindi mo man madakop. Di, ang natabo, ang Regional Director, si Regional Director Jake Conlo, sa Land Transportation Office, nagkadto sa nagatinumpok nga mga salakyan nga wala nagalakat, gadulog sa dalan, kag mag-lecture, kag mag-educate sa ila. Medyo kulang lang kada wala public address system. Nami pagid kun may public address system para mabatian sang tanan, K5 Western Visayas.
2: Amara mga balita namo diri sa siyudad sa Bacolod, kag Negros Island Region. Back to you, Sir Michael.
28: Damo salamat, Bacolod, naman ang kampiyon, no? Kaya kung hindi ka mo magpadakop, lecturean na lang para makabalo ka mo sa inyo sala. Damo salamat, Bacolod, no? Diretso na to ng Iloilo. Iloilo, kumusta ang mga balita da sa Iloilo, si Rek?
1: Mga dalag ko nga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, bagong kaisama ng balanon, dapat kontento ka na sa kaugalingon mo. May pikit din nga dentista sa amo, nabi ko sa Metro Manila, sa amo limiyari man diho. Nagatakod sang DIY, do it yourself braces sa inyong ngipon. Tindakpan, kay 22 anyos ining babaye, ang iya style nagatuon lang pinagi sa online. Idamo reklamo, barato man tuod pero wala kabalo kung epekto. Dinakop ni kagabi sang ato sining mga otoridad from PNP Anti-Cybercrime Group kay nagatanyag paginisang iya sining serbisyo online. Nakag 3,000 ang gidang sukot sa pagtakod sang DIY na dental braces, kag 1,500 naman ang sukot sa pagpakakasang braces. Sa dakop niya, may kaso nga gipasaka sa iya, no, ining paglapas sa Philippine Dental Act of 2007 in relation sa Cybercrime Prevention Act, tayang multa sini 200,000 pesos tub-tub-tub nga sa milyon. Sa piyak na bahin, diri sa ibanwas ang uton, may plano nga patindugon nga data center. Basi kung gamay-gamay ni sa Paxilica, di may assembly subong pumuluyo diri, ang ginakangawaan lang, way pagani ni sang mga data center, kinanglan sang bastanting kuryente, grabe na ding brownout sa amon. Ibasi dira man sa inyo, ti ano matabo ni Kon Medita Center, base kon ang duha ka oras ka brown out may mo na tag 12 oras. Amo ni madalag ko balita di sa amon, Sir Michael. Ha? Balik sa imo kalibo.
28: Damo salamat ta Sir Rick, permi pa bi brown out, sukton ka pa sang systems loss. Damo salamat sa Iliilo. Kuha nato ng kampyon yung mga balita sa Roa. Sir Jubert, good morning.
3: Morning, K-5 was sa Visayas, Negros Island Region. Mga nagapangunan ng balita din sa amon sa probinsya ng San Cafis. Kahapon, nagpatigayon sa press conference ang Bureau of Jail Management and Penology din sa sunod sa Rojas. Kagaginpabutsag sa amon sa ning OIC, sa BGMP, si Jail Inspector Hazel Mirales. Mga K-5, may-ari kami din sa buong gutok na kami, 522 tanan ka mga PDL ang ari sa amon sa ning BGMP mga ka K5 sa 522.86 diri ang mga kababainhan. Suno sa amon sa ning jail warden, suno sa iya may ginahimo sa karon nga partnership ang aton sa ning BGMP sa nagkalain-lain nga mga ahensya sa gobyerno agod mabuligan sila sa ila sininga sitwasyon sa nasambit nga lugar. Hinpahayag pagidiri sang amon sining jail warden nga may ara karon sang pila ka mga ginahimo ang BGMP in coordination sa TESDA kalakipman sa Department of Education agod mahatag ang mga skills training enhancement program kag health services sa mga PDLs diri sa amon sininga syudad. So no, sa report nga kapin sa 80% ang mga kaso sini nahanungod sa illegal drugs mga ka-K5. Samtang kahapon sa nag-viral nga video ang insidente sa pagkarambula sa apat ka mga salakyan sa barangay Binuntukan sa Banwa sang Pontevedra nga naulami diri ang tricycle mga ka-K5 nga may apat ka mga pasahero mga ka-K5. Ang mga pasyente mayo lang tatlo ka mga salakyan, isa ka tricycle mga ka-K5 ang may natamaan lang amo ang tricycle nga apat ang karga. Mayo lang kay wala matamaan ining mga biktima mga ka-K5 sang pagkadisgrasya makmunga nagkarambula ang salakyan alas 8:10 ang aga. Isa ka salakyan sang gobyerno ang padulong padri sa area sang Pilar from the national government mga K5 madulong ayuda. Yan lang kay Wayman matam-an ang nagasakay dito mga ka-K5. So far mo ni mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz sa buong adlaw sang Biyernes. Back to you, Kalibo.
28: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon nga mga balita no sa aton nga pagpadayon. Pa na tanang mga report man sa Antique no. Sir Milmar, Sir Nestor, anong latest?
1: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya K5 Western Visayas, masubo-subo, tas banwak, bugasong Sir Michael, okay, may 78 anyos rito nga malam nga na-confine sa hospital bangod sa arthritis, nakag-high blood pressure. Karon kay Kasanagon, last pasado, last stress, nakibot na lang anang bantay nga wararan ang anak kadya nga pasyente. Kang andang agin pangita, rito rong gulay sa piyak kabintana, ginapayag na hulog, patay gid ang diyang 78 anyos nga pasyente. Iambal ka pulis, posible base na salaan ang gawang tong bintana o kon may gusto nga magpalagyo rito sa hospital.
4: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, matapos ang masobra 12 katuig ang nakalipas, formal run nga gin-turn over kang National Housing Authority o kon NHA sa mga benepisyaryo ang 25 ka mga housing units sa idalam kang NHA Yolanda Housing Program sa may Barangay Kabyawan, San Remeo, Antique. Ginpasalamatan naman kang mga opisyal kang banwa sa pagpamuno ni Mayor Marmisyon ng NHA kay bisan malawid rin sa Gyapon natuman ang promesa sa mga biktima kang bagyong Yolanda.
1: Amora mga balita namon dyan, Sir Michael. Balik ka nimo dyan.
28: Subo man ang balita to sa nahulog to sa bintana. Anyway, sa mga balita diri sa Banwa sa Kalibo. Sa mga balita diri nadakpa na ang nag-bomb threat sa isa ka eskwelahan diri mga KK5. Matapos sa kinserbihan isang warrant of arrest kahapon sa Kalibo Police nadakpan in sa barangay taga sa Banwa sa New Washington sa Banwa sa Tangalan ang suspect in kilala kay Van Aldwin no. presidente sa nasabitan nga lugar, ginasugid niya nakilala siya, no, paagi sa SIM card gag cellphone niya, gingamit niya sa pag-bomb threat diri sa isa ka eskwelahan. Kag sa katapusan nga balita, nagkasubo-subong kag ginabantay ng kakulangan sang supply sang tubig sa mga irrigasyon diri sa probinsya sang Aklan, mga ka-K5, kay 20% pag lamang suno kay Engineer Apolonio ang nagagawa sa ila datos, 20% pag lamang sa mga ulumhan diri ang nakatanom, no, sa subong nga bulan. Kag ginatun ang subong nga basi kung magdeklara sang state of calamity kay pa rin nilang ginamonitor ini subong mga ka-K5. May mga koordinasyon naman sa Provincial Agriculture Office kag sa mga LGU para mabalaan kung anong gidka damo ang epekto sa mga pananom sa mga mangunguma nga naapektuhan sang kakulangan sang tubig. Sa Lunes naman, nawala na ta oras, mga ka-K5.
26: Balitang K-K5 sa umaga!
5: Balitang K-K5 sa umaga!
1: Salamat kid sa ato siya, K-5 News FM Western Visayas, ka-K-5 News FM Bacolod, sa may Negros Island Region. Happy birthday kid kay Mighty Mouse Joaquin Osorio, sang Bonifacio, Bonifacio Tanza. Now, Bonifacio Tanza, man, kung Tanza Bonifacio, may katawag mo Tanza Bonifacio sa una, pag kung ano Tanza Bonifacio, pero ang barangay Bonifacio Tanza. Now, happy birthday kay Mighty Mouse Joaquin Osorio.
26: Balitang K-K5 sa umaga.
5: Balitang K-K5 sa umaga.
1: Kay Sir Benny Hermano, good morning also. Kay Ma'am Beth, kay Sir Arturo Lilia, nakapangapin na Detex Coffee Mixa. May estudyante, mga may trabaho subong, amat-amat na ha. Napaligo na, dapat mamahawagin kita. Importante kung nung kakaon ng breakfast, no? Mga K-K5. Kay galakip man kay sa kay Ma'am Margie Cubillas dira sa mayabain sang Antalya, Turkey. Ga monitor man sa pagpalagad, Ma'am Laura Magaysay. Good morning kag subong man na pamilya pagtulunhan sa may syudad sang Yapas. Na grabe sang una may PDAF, no? Priority Development Assistance Fund. Tapos may mga pork barrel, solid na kwan, may insertion. Subong may nagagawa naman nga Leadership Fund.
26: Balitang K-K5 sa umaga.
5: Balitang K-K5 sa umaga.
1: Naman yung balano nilang damo lang sa pamaagi. Kung paano makakawit sa pundo sa gobyerno ta. Ang Leadership Fund, just imagine, tag sa kamasinador, mayara sa manubo, 500 million pesos. Pero kung mga miyembro, ikaw Senate President, kag ikaw ang chairman sa isa komitiba, ang imo sini na nga Leadership Fund nagalabot 1 billion pesos.
26: Balitang K-K5 sa umaga.
5: Balitang K-K5 sa umaga.
1: Inibasi sa testimonya ni Anay DPWH Secretary Manuel Bunuan, ang tagsa kapasinador, including man ang miyembro sang House of Representatives.
26: Balitang K-K5 sa umaga.
5: Balitang K-K5 sa umaga.
1: Pangita is pamaagi, no? Pero ang bal nila, ang 2027 na no, nga national budget naton, why kuno sa mga leadership fund? Kaya ano naman ang ngalan? Kay doon mo amo, manggapon, lain-lain lang ang ngalan. No? The same ang plano, no? Amo-amo, pero ang ngalan, lagiginlain. Pabalis karon mo, pahigdaon mo, pakayaon mo, pakulbon mo. Daw amo amo magyapon. Lain lang alin, halin sa pork barrel, pakadto sa PDAF, pakadto sa insertion, subong sa leadership fund. Tikibot na ba si Sauli may magwa naman? Nga lain naman yung ngalan, mga ka-K5.
26: Balitang K-K5 sa umaga.
5: Balitang K-K5 sa umaga.
1: Standby na kamo sa masusunod na pagbalita ang DTX 500 Morning Newscast. Nagbantay madalag ko sa mga kanon ng magbalita kama development sa papalagad sa Foro de los Pueblos. Sa angalang sa pilagsing na puwarsa sang K-5 News FM Iloilo. Sa amon siya nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon siya nga Assistant Vice President kag K-5 Ray Espia Umalay. Sa amon siya Station Manager kag K-5 Warren French. Ako menyo lagad talo sining nga programa kag K-5 Enrico Tupas Surita Jr. Para sa kampiyon yung balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K-5 News FM.
26: Kampiyon.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
9: Matatak sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
7: Yumay D3.
9: Matatak sa mga butika.
11: May family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-TDX 500 ka na!
11: Mag-TDX 500!
13: Ang may powerful compounds!
11: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
13: TDX 500!
11: Garantisado!
13: Epektibo!
11: Aramis!
13: TDX 500!
11: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
13: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
11: Masami nagkapangihi!
13: Masami ginauha!
11: Si may diabetes ka na!
13: Mag-TDX 500 na!
11: Ang TDX 500!
13: Ang may powerful full compound.
11: Nga nagapanubo
13: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
13: Garantisado.
11: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
13: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
13: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
30: It's Iloilo Supermart 2-day sale this August 14 and 15. Shop in-store or online and enjoy exclusive discounts plus extra savings when you pay using your e-wallet. Aton gid ini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO10055 Series of 2026.
13: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
31: Ugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
13: Mighty C.
9: Mababaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
13: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
32: Libre?
33: Libre!
32: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
34: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
35: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
35: Kaya subukan ninyo.
0: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
35: Klinika DioFresh.
0: Available now.
2: Pinakabarato nga data.
12: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
17: Supply for TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
18: Kadaragsa nga punggot.
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit.
19: DTX Beauty Soap.
18: Galaong magputi.
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katul-katul.
19: DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Superman for Men.
23: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
22: Extend Food Superman for Men.
30: It's Iloilo Supermart 2-day sale this August 14 and 15. Shop in-store or online and enjoy exclusive discounts plus extra savings when you pay using your e-wallet. Aton gidini. DTI Fairtrade Permit Number R6-ILO-10055 Series of 2026.
22: Extend Food Supplement for Men.
24: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men.
25: K5. K5 News FM. Championing the Live of the Filipino.
27: Wow! My puso!
29: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
32: Oras sa K5 News sa Pembalabin Standard Time, alas 6:04 sa aga. Ang oras ginadulong sa atas kalawan sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, the superior antioxidants.
33: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
36: DTX 500 Morning Newscast.
33: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
36: DTX 500 Morning Newscast.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Biyernes nga adlaw, Agosto 14, 2026.
1: Mga kaki-five, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyong mga tagbalita. Ako naman si K5 Ray Espeha Umalay.
1: Kag ako naman si K5 Alira Alvarado Apin.
0: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa atong kalawan sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 may ampalaya leaves, kag di sugar cane extract para sa may mga diabetes, kag para malikawan ang high blood pressure. Mag-inom sang Klinika DTX 500 di superior antioxidants. Diretso na kita mga ka-K5 sa mga nagapanguna ng mga pangulong dinalaan sa top story of the day. Leadership Fund gindihon sang liderato sang Senado matapos na alarma si PBBM sa mga insertions. Suno kay Anay DPWH Secretary Bunuan. Sa balitang lokal, 24 sa 33 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo nga nagatanom sang tubo apektado sa pag-atake sang peste nga RSSI suno sa Provincial Agriculture's Office.
1: Babayi nga nagatakod sang DIY braces sa haro, arestado.
0: Sa balitang regional, 500 ka mga electric power subsidy kang gobyerno sa probinsya Itantique, Lauman, hasta sa tuig 2029.
1: Wanted person sa Domaguete City, arestado.
0: Sa mga balita national, Leadership Fund wala na sa 2026 budget suno kay Senador Ping Lacson.
1: Una nga hearing angon sa ginapahayag EJK sa panahon sang war on drugs ni Duterte, hiwaton subong nga adlaw.
0: Sa balita sa luwasang pungsod, Ukraine mahimo gub-on ang tanan nga ballistic missiles sang Russia kung ibaligya ang 10% sang US Patriots suno kay Zelensky.
1: Para sa balitang negosyo, koleksyon sang BIR sa unang pito ka bulan naglapaw sa 2 trillion.
0: Sa patag naman sang sports, Russell Westbrook nagretiro na sa NBA matapos ang 18 ka seasons.
1: Para naman sa balitang entertainment, Nikki Valdez wala gin hinulsulan nga ginbulagan ang iya anay nga bana.
0: Sa balitang extra special, babayi sa Spain ginangkon nga siya ang tag-iya sang adlaw. Diretso na kita mga ka-K5 sa mga detalye na sa aton mga kapanguna ng mga balita. Ang mga detalye sa aton sini mga balita ang ginadulong sa aton kalawan sa Mighty C. Mighty C ang ginpabas kong alkaline nga vitamin C sa top story of the day.
2: Top story of the day. Top story of the day.
0: Ginbuyagyag ni Anay Department of Public Works and Highways o kon DPWH Secretary Manuel Bunuan nga gindihon sang liderato sang Senado ang Leadership Fund matapos nagpahayag sang pagkabalaka si President Bongbong Marcos Jr. angot sa dako nga congressional insertions sa national budget. Base sa affidavit ni Bunuan, gindihon ang sistema bilang bago nga pamaagi. Agud ba sulod ang insertions nga ginakuha gikan sa budget sang DPWH apang wala ini magnangin madilagon. Sa iya affidavit kag gisumiter sa Sandigang Bayan 3rd Division, Ginpayag ibunuan nga nagumpisa ang problema sa itong 2023 sa ginbuhinan sang tubtob 88.8% ang budget para sa foreign assisted projects ang DPWH. Konsidiin ang ginbuhin ang ginconvert sa inserted projects sang General Appropriations Act. Ginhimo ni Bunuan ang affidavit bilang prosecution witness batok kay Anay Senador Bong Revilla nga nagapangatubang sang 92.8 million pesos nga malversation case angon sa ginaligar maanomalia nga flood control projects. Sunod kay Bunuan nga ginsugid niya sa presidente ang mga bagay nga sunod sa iya na alarma ini kag ginmanduan siya nga ang pondo sang gobyerno ang dapat mapahat-pahata. Sang alalangay sa mga deserving rehiyon, ilabi na sa 20 tanan ka mga poorest provinces. Sa Balita Lokal,
2: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Lokal.
0: Naglabot sa 24 ka mga banwa gikan sa 33 ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo nga nagatanom sang tubo ang apektado sa pag-atake sang peste nga RSSI o kon Red Stripe Soft Scale Insects. Ini ang payag ni Provincial Agriculture Office Head Geron Magbanwa sa interview sang K5 News FM Iloilo. Sunod kay Magbanwa nga sa mga apektado nga lugar, ang siyudad sang Pasig ang nagapanguna sa may pinakamalapad nga plantasyon sang

0: tanong sang tubo based sa report ng SRA 23 or 24 nga kabanwa ang apektado no.
1: Mm-hmm.
0: Sa ang total ang 33 kabanwa nga ni almost mga 20,000 hectares ang katanom and out of the 20,000 based sa July 20 na ang latest report mo pa lang nang nakapta nato sa mga official report.
1: Mm-hmm.
0: 7,000 gid no ang na damage ng aton nga RSI or na damage ng aton nga peste nga ini. So ang pinakadako it based on area coverage or area damage pasi may pinakadako which is nga 5,000 hectares gid na damage no. While kung in terms of percentage sa area batad ang may pinakadako kay sa out of the 100 hectares sila nga na damage.
2: Sa nagakaangot nga balitang lokal, yara na sa kapin 7,000 hectares. Gikan sa 20,000 hectares ang plantasyon sang tubo sa probinsya sang Iloilo, ang apektado sang peste, nga RSSI o kung Red Stripe Soft Scale Insects. Sa interview sang K5 News FM Iloilo, kay Provincial Agriculture's Office Head Jeron Magbanwa, ginpahayag sini nga ginrekomendar na ang paggamit sang chemical control agud matapta ang nasambit nga peste sa pagpanghalit. Ginpahayag man sini nga sa karon wala pa sa makabig nga natural enemies ang RSSI nga magatap na sa pagdamo sa mga ini kabangdanan nga ang pinakamadasig nga solusyon sa problema amo ang chemical control. Naibaluan nga bangod sa pagpangatake sang RSSI naganubo sa tubtob 50% ang produksyon sang tubo sa mga sugarcane planters. Yari ang pahayag ni Mr. Jeron Magbanwa.
0: Pinakadasig solusyon na tubo kaya iyan natural enemies hindi pa pandemic or wala pag-idris aton sa Iloilo, damay pa lang, no? Hindi pa siya matakadamo. So that's why configure na get ang pinaka-advice ng aton mga technical chemical control. But ang aton sustainable kag long-term plan is to provide sang tritium nga bubarya kasi later on, no? Ang aton mga natural enemies mag-bulik mas aton para sa mga bakuko, no? Mula nakita naman nga nag-bulik sa pagtap na sa mga bakuko nga ini.
3: Sa kaangot nga balita, 5 kabanwa sa Northern Iloilo apektado sang RSSI. Yari ang balita ni K5 Reggie D. Mayo.
4: Nalakip ang pila kabanwa sa Northern Iloilo sa mga lugar nga apektado sa probinsya sang Iloilo sang Red Stripe Soft Scale Insects o kun RSSI, isa ka peste nga nag-atake sa mga tubo. Base sa datos, nagapanguna ang Batad Iloilo bilang pinaka-apektado nga banwa sa 5 distrito sa diin 75 ka hektarya o kun 68% sang 109 ka hektarya ang gintamnan sang tubo ang apektado sang RSSI. Sunod diri ang Carles nga may 58% o kon 130 ka hektarya nga apektado halin sa 223 ka hektarya nga gintamnan sang tubo. Sunod ang Balasan nga may 65 ka hektarya o kon 35% sang 185 ka hektarya nga katubuhan ang apektado sang RSSI. Sa Sara 42 ka hektarya o kon 30% sang 124 ka hektarya nga gintamnan ang apektado samtang sa San Dionisio naman may 25 ka hektarya o kon 17% sang 151 ka hektarya nga katubuhan ang apektado sang peste. Bangod sa paglaptas ang among peste padayon ang pagmonitor kag pagpatuman sang mga tikang sa mga agricultural authorities agud mapunggan ang pagdako pa sa apektado nga katubuhan sa Northern Iloilo. Samtang ginakabig naman ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga alarming ang paglaptas sang RSSI bangod 7,021 ka hektarya sang katubuhan ang apektado. Apang sa karon, wala pa nalabot ang threshold para sa state of calamity sa probinsya. Nahibaluan nga ang RSSI isa ka peste nga nagasuyop sang duga sang tubo kag mahimo magpaluya sa tanom kag makaapekto sa produksyon.
5: Report nga gikan sa 5 distrito ini si K5 Reggie D. Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa 5 distrito. K5 News sa FM.
2: Sa nagakaangot nga balitang lokal, Iloilo Provincial Government naka-disaster mode bangod sa epekto sang RSSI. Ka K5 Jenny Kauyunan sa report.
1: naka-disaster mode na sa corona ang Iloilo Provincial Government mungod sa epekto sa red-striped soft-scale insect o kung RSSI sa

0: at Bogos nga probinsya sa Iloilo. Sunog kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga mayara na sila sa ginadihon nga executive order para sa protocol at biosecurity measures sa gudmatap na ang problema sa RSSI. Ginakabing naman sa gobernador nga alarming ang kaso sa mga peste sa probinsya bangod basa sa datos ng Provincial Agriculture's Office ang nagdangat sa 7,021 ka-hektarya ng katubuhan ng apektado. Nagdangat naman sa 15 kabanwa sa probinsya ang apektado sa RSSI kag nagapanguna ang banwa sa Batad ni labing apektado, insid na San Carles, Banate, Dingle, kag Anilaw. Sa Lunes, Agosto 17, natala na nga magsapol ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction Management Council kaupod man ang alkade sa Bugos ng probinsya agud maistoryhan ang posible aksyon kag bulig para sa mga apektado nga mga mangunguma.
1: Na we will regulate the movements ang kadan. Imo di na magwa. We may zoning na kita. We already have a map. We know how much is infected. We know where they are. We know how many farmers are affected. Sumangkurdun kita. And we will implement biosecurity measures.
2: Report na gikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenica Uyunan para sa kampanya na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.

0: sa dugang balita lokal, nakabaton sa financial assistance ang kapin sa 157 ka coconut farmers sa SARA matapos sa nagpanagtag sang cheque ang Department of Agriculture, Philippine Coconut Authority, Region 6 ng Agosto 12, 2026. Ang cheque distribution ginpatigayon si dalom sang Massive Coconut Planting Project o kon MCPP kag Participatory Coconut Planting Project o kon PCPP. Ang mga beneficiaryo amo ang mga miyembro sang SARA Iloilo Coconut Plant Association nga nakabaton sa bulig para sa pagpauswag sang ila coconut farming kag palangabuyan. Suno sa PCA, kabahin ini sang pagpadayon nga programa sang gobyerno para sa suportahan ang mga mangunguma sang lubi kag mapabakod ang mga coconut industry sa komunidad. Paagi sini nga mga programa tinutuyo man nga maging mas produktibo ang pagpananom sang lubi sa Banwasang SARA.
1: Sa pihak nga bahin, hindi lamang marginalized sa sector, kundi pati man ang working class kag uniform personnel ang maka-avail sang housing program sa syudad sang Iloilo. Suno kay Mayor Raisa Treñas paagi sa pasilong o kon pabalay sa mga pamilyang Ilonggo, program mahimo makaangkon sa kaugalingon nga balay ang mga maestra, pulis kag iban pa nga uniform personnel kag mga working class. Ini ang ginanunsyo niya sa ginhiwat nga grand launching sang pasilong sang Agosto 12. Paagi sa Pag-ibig Fund, mahimo nga maka-avail ang mga working class sa idalom sang E4PH application process. Sa karon available na for application ang Uswag Residential Complex kag E4PH condominium units sa San Isidro Haro.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Nagpabilin nga manipis ang supply sang kuryente sa Visayas Grid bangod sa pila ka mga power plants nga nagka-problema kag nagtuga sang unscheduled power interruptions. Suno kay Mr. Regan Alcantara, Public Relations and Communications Lead Specialist sang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP. Nagsugod ang mga advisory sang Mayo 12 kag sang Lunes nga nagpatuman sang red alert matapos masubrahan ang pressure sang power supply. Suno kay Alcantara, masaming nga yellow alert lang ang Visayas nga nagakahulugan nga mayara sang bastante nga kapasidad ang mga power plant para sa demand o galing manipis ang reserba. Ginpatagman ni Alcantara nga hindi problema ang transmission lines sang NGCP sa Baylo ang kakulang sang supply halin sa mga power plant. Lakip sa naapektuhan ang Visayas Grid ang outage sa duha ka mga dalagko nga power plant sa Cebu nga may kapasidad ga masobra 360 megawatts. Nagalaw mga NGCP nga mabalik sa normalang sitwasyon kung makabalik na sa operasyon ang dalagko nga mga base load power plants nga magadugang sang kapasidad kag magapahapos sang power supply situation sa bugos nga Pilipinas. Ang pahayag ni Mr. Regan Alcantara.
3: Actually, nag-start ang aton ng grid alert since actually May 12 pa niya, no? Almost every day. But then the past few days, no, I think beginning Monday, nagsugod ang aton naman nga red alert kag yellow alert, no? Ang una, usually, yellow alert lang kita. But this time around, may red alert kita in the Visayas grid.
4: Oh, sir, by the way,
1: sa dugang nga balitang lokal, isa ka dako nga data center ang ginapropose nga tukuron sa Oton Iloilo. Sakop pa ang pila ka mga kabarangayan. Bangod sini magapatawag sang assembly meeting subong adlaw Agosto 14, 2026, alauna sang hapon sa Barangay Abilay Sur, Chapel. Ang data center amo ang isa ka dako nga pasilidad nga nagastore kag manage sang digital data. Gamiton ini para sa mga moderno nga teknolohiya. Lakip na ang artificial intelligence o kon AI. Bangod ako ini, kinahanglanon sang dako nga kuryente kag tubig nga ginakinahanglan nga ipahibalo sa publiko. Mangin palaagyan man ang pagsinapol, agud mahibaloan ang sentimiento sa mga pumuluyo sa area nga masakop sa nasambit nga proyekto.
0: Yari ang pahayag ni Randy Salinas. Sa dugang ang mga balita, mayara na ang request ng pondo para sa pagpahamtang sang panibagong breaker water sa barangay Butong Iloilo agod mapaganhagan ang hampak sang balod kay maproteksyonan ang pila ka mga panimalay. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News team sa pila ka mga opisyales sa barangay, sang gitalikdan nga tuig naguba ang daan nga breakwater nga ginabulbanta 30 na katuig gumalin sang nahuman. Dugang pa sa ilagin proposed nga local government unit sang uton, yara sa ginabulbanta 20 to 25 metros ang kalabaon sa water breaker. Nagpatigayo naman sa inspeksyon sa area ang natungdan nga opisina. Nibuluan nga nagkalaguba ang apat ka mga balay sa Zone 3 bangon sa mabaskog nga hampak sang balod. Bukas naman ang opisyales sa pag-assist sa mga apektado kung luyag sa mga ini nga mag-evacuate.
1: Sa nagakaangot nga balitang lokal, nagkalaguba ang apat tanan ka mga balay sa Zone 3 Barangay Butong Oton, Iloilo. Bangod sa mabaskog nga hampak sang balod, ilabi kun magdugang na ang high tide kag malain nga tiempo dala sang hangin habagat. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Mr. Randy Salinas, 50 anyos kag 30 na katuig nga nagatinir sa lugar, may mga porsyon sang ilabalay kag kagamitan nga nadala na sang tubig sa baybayon. Dugang paniya, amat-amat naman nga nagakaab-ab sang tubig dagat ang duta nga ginatungtungan sang ila mga balay. Nagbutang na lang sang Royda kag iban pa nga alternatibo nga mga ang mga residente agud nga mahaganhagan ang hampak sang balod. Naotod man ang breakwater nga masobra 30 na katuig sang humalin sang natukod nga dako kuntani nga bulig sa paghaganhagan sang balod antes makatupa malapit sa mga puluy-an. Nahibaluan nga ang mga balay ang ginabanta 50 metros lamang ang kalayoon halin sa National Highway. Yari ang pahayag ni Randy Salinas.
5: Primero, git nga pag ano, sa mga bagat, nagubagin ni sila yun. Tapos ang ining hangot sa ligat lang yung mga one week lang. Tapos ang nang balay sa mga bata ko, ang sinilang awik na nagpapilit naman sa mga nagupa ang mga flooring. Tapos kagapon, amo naman yung amon, balay naman.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Ginpahayag ni punong barangay Lolita Maprangala sang Kalumpang Bolo nga amat-amaton lamang sang ila barangay ang pagpatuman sang drainage project sa Zone 5, 6 kag 7 nga masamigin na baha. Sino pa sa opisyal, pribado ang duta, rason nga hindi sila makapangayo sa city government. Bangod kinanglanon pa sang usufruct agreement. Kasunod sini, sa budget sang barangay, pagkakuwaon ng pondo kag sa kang drainage project, kag mangin prioridad. Samtang, sa Zone 1 naman, mayara na sang ginalukar nga 14 million pesos ang syudad. Bangod nga, nagpirma na sang usufruct agreement ang anom ka mga landowners nga gamiton ini para sa drainage project. Yari ang pahayag ni Barangay Captain Lolita Maprangala.
6: Kung hindi ko gid maka-reach out sa mga lot owner nga makahatag sila sang deed of donation or use of prac, ginapaybalo ko lang ako nga mga pamuluyo nga siguro maamat-amaton ng ginamon through barangay fund. Kay kung city tani, isa lang kapag-ubra. Ti kun barangay fund, ti base bala hindi tagid puli matapos kay ti pilaguro ka milyon na. Ti amo na nga kun madabutan mga 3 million or 5 million, base pa lang.
1: Sa nagakaangot nga balitang lokal, tubig baha sa pila nga pila na kasimana nga wala pa nagsubside sa Kalumpang Molo. Pasuyupan gamit ang submersible pump. K5 Kim Kaluyo sa report.
7: Ginpasalig ni Kalumpang Molo Iloilo City punong barangay Lolita Maprangala nga paghatagan sang nagakaigo nga solusyon ang problema sa pagbaha nga madugay antes magsubside sa Zone 5, 6, kag 7. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Maprangala, iyang ginpahayag na duha na kasemana nga stagnant ang tubig kasunod sang asod-asod nga ulan kag wala sang lutsan ang tubig. Dugang paniya, anay nagalusot ang tubig baha sa isa ka reflection facility sang relihiyoso nga grupo na nagagawa naman sa likod malapit sa punungan. Bangod niya nag-aapekto sa ila pasilidad kag mga nagatupa man niya mga basura halin sa palibot, gindoblihan ang pader. Yara sa grabanta 6 to 8 inches ang kataason sang tubig baha as of August 13. Sang liwat niya ginpadulungan sang opisyal o pod ang site engineer. Nakigangot man ang opisina ni Maprangala sa City Engineer's Office apang hindi naman makasulod ang truck sa kakitid sang dalan. Rason niya pagagamitan na lainis sang submersible pump palusot sa drainage nga may kalayoon halin sa apektadong area. Pahayag pa sang opisyal, mayara na sang plano nga magpatukod sang drainage project sa nasambit nga porsyon nga konektado sa mayor nga drainage nga ila naman pag-aamat-amaton. Nagahinyo sang paghangop ang nasambit nga opisyal sa mga residente. Yari ang kabahin sang pahayag ni Maprangala.
6: Hindi ko gid maka-reach out sa mga lot owner nga makatag sila sang deed of donation or use of prac, ginapaybalo ko lang ako nga mga pumuluyo nga siguro maamat-amaton ng ginamon through barangay fund.
1: Mm-hmm.
6: Kay kung city tani, isa lang kapag-ubra. Di kung barangay fund, di ba si balang hindi tagid puli matapos, kay ti pilaguro ka milyon na.
1: Mm-hmm.
6: Di, amuna nga kung madabutan mga 3 million or 5 million, masi pa lang.
7: Inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:31 sa aga ang oras ginadulong sa atong kalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapikanan, nakadetox ka pa. Sa dugang ang mga detalye sa balita lokal, nakitaan sang probable cause sang Iloilo City Prosecution Office agud maindek ang anay empleyado sang Land Transportation Office kon LTO Region 6 nga ginpasakaan sang kaso bangod sa ginaligar pagpameke sa mga dokumento kag fixing activities. Ini ang kasunod sang criminal complaint nga ginfile sang LTO 6 sa dismissed employee nga nagugat sa reckless driving violation sang isa ka motorista sa dinagtanyag ni sa sang pag-facilitate sang transaksyon sa balor nga 70,000 pesos. Naibuluan nga natukiban man sang Intelligence and Investigation Unit sang tinatapan ang dummy Facebook account nga ginagamit sang empleyado agud i-contact sa mga nagakaladakpan nga mga motorista. Suno kay Director Hiduspan, ang legal nga tika nga ginhimo sang ilang opisina ang kabahin sang ipasangkad nga kampanya agud makakasa mga fixers kag mabalik ang kumpiyansa amo man sa salig sang publiko sa government transactions. Sa records ng talatapan, mayara sang 26 ka mga fixtures ang nagkaladakpan kung sariin, 96 naman ang ginpasakaan sa mga kaso kag yara na sa 18 ang gin-convict.
1: Sa dugang nga balitang lokal, arestado si Elias Maymay, 22 anyos, sa isa ka entrapment operation matapos nga naghimo sang mini clinic. Kag nagatakod sang DIY braces bisan nga wala sang lisensya sa Haro Iloilo City sang tinalikdan nga adlaw. Suno sa PNP Anti-Cybercrime Group, nagatanyag ini sang serbisyo kag nagacater sa mga naga-inquire online. Yara sa 3,000 pesos ang sukod sini para sa pagtakod sang DIY dental braces. Kag 1,500 pesos naman para sa pagpakakas sang braces. Sandig sa otoridad, wala sang background sa dentistry si Maymay. Kag lunsay sa online lamang nahibaluan ang iya gina-practice. Ginpasakaan ini sang kaso nga paglapas sa Philippine Dental Act of 2007. In relation sa Cybercrime Prevention Act, kag may multa nga 200,000 pesos, tuptup 500,000 pesos, subong man may maximum imprisonment sang 5 katuig.
0: Nabatian ang kabugusan ng mga detalye sa balita lokal. Diretso kita mga ka-K5 sa mga balita na sa regional.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
0: Sa Balita Regional, 500 ka mga electric power subsidies ang gobyerno probinsyal sa Antique. Lauman, tumtob sa tuwing 2019. Sa report ni ka K5, Eileen Rose Magbanwa.
8: Ginpasarig ni Governor Paulo S. Savir sa mga Antikenyo nga magalawid pa sa 2029 ang 500 pesos electric power subsidy program kang gobyerno probinsyal. Sa sangka press conference, ginpahayag kang gobernador nga rejan sa 120,000 to 130,000 kapanimalay sa bilog nga Antike ang nakabenepisyo humalhin kang nagumpisa ang programa kang tinalikdan nga tuig. Suno kay Governor Javier nga sa tulada, nagprepararan man ang gobyerno probinsyal kang 600 million pesos tub 620 million pesos nga budget para sa tuig 2027. Padayon naman ang pag-update kang gobyerno probinsyal sa mga household, agad malakip sa nasambit nga programa, ilabi pa sa mga nabukid nga parte kang probinsya kag sa mga pigado nga pamilya. Mamanaan nga sa nasambit nga programa, automatic nga ginakalta sa bulanan nga bill sa kuryente kang mga Antikenyo ang 500 pesos nga subsidiya. Tinutuyo kadya nga mapabatsyag sa mga taho ang serbisyo kang gobyerno, bangad imbis nga ibayad sa kuryente. Sarangda pa dyan nga ibakal kang iban nga kinahanglanan, parehas lamang kang maintenance sa bulong, balon ka mga bata sa eskulahan, pangbakal kang pagkaon, kag iban pa. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antike. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antike, K5 News FM.
1: Sa dugang regional news, apat ka individual pilason matapos nagkarambola ang apat ka sasakyan sa Pontevedra, Capiz. Ka K5 Darren Salomeo sa K5 News FM Rojas sa report.
9: Pilason ang apatanan ka mga individual nga sakay sang tricycle matapos ka nagkarambola ang apatanan ka mga bihikulo sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Takna alas 9:15 sang aga, Agosto 13, ginkilala ang driver sang tricycle nga si alias Win, 54 anyos, residente sang barangay Tabok, Pontevedra. Kag mga sakay sini nga sanday alias Al, 32 anyos, alias Lin, 37 anyos, kag alias Denden, ngalunsay mga residente sang barangay Binuntukan sa nasambit nga banwa. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas, nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station, ginapayag nga samtang ginasubay sang tricycle ang among karsadahon. Hinali na lang ini nga nabungguan sa nagasunod nga salakyan nga ginamaneho ni alias Mayong, 61 anyos, kag residente sang barangay Sangkal, President Rojas, Capiz. Bangod sa makusog nga impact sang pagkabunggo, nagtabog ang tricycle sa pihak nga linya sang karsada nga nagresulta sa pagkabunggo pagid sang duha ka salakyan nga ginamaneho naman ang day alias Tonton, 39 anyos, residente sang barangay Baltukan, Panitan, kag alias Monmon, 31 anyos, nga residente naman sang barangay Ilawod, Pontevedra. Naibaluan nga lunsay wala sang unod nga pasahero ang tagsa kasalakyan, kag wala sang may naangkon nga pila sang tagsa ka mga driver. Samtang, madasig naman naging padangat sa Bailan District Hospital sang katapos ang Pontevedra Emergency Response Team ang apatanan ka mga individual nga sakay sang tricycle. Sa subong, yara naman sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station ang driver sa mga salakyan. Lakip ng ilang mga bikulo para sa nagkakaigo nga disposisyon. Samtang nagapadayon ang investigasyon ang utsa na tabo nga aksidente. Para sa balita regional, ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Oras mga kakipable sa isa, 38 sa aga. Diretso kita sa mga balita na sa patag sang Network News. Ang mga balita sa Network News, ginadulong sa Tuscalawan sa Mighty C. Mighty C ang ginpabaskog ng alkaline base ng vitamin C. Basta gani vitamin C, Mighty C. Wanted person sa Dumaguete City bangod sa kaso ng acts of lasciviousness, arestado sa report ni K5 Ropa Dibero.
10: Dinakip ng mga otoridad ang isang 27 anyos na wanted person sa isang operasyon ng tracker team ng Dumaguete City Police Station sa Purok Star Apple, Barangay Kadawinunan, Dumaguete City, Negros Oriental noong nakaraang araw. Ang sospek ay naaresto batay sa warrant of arrest na inisyo ng Regional Trial Court 7th Judicial Region, Branch 37 sa Dumaguete City noong Agosto 7, 2026 para sa kasong acts of lasciviousness ilalim ng Article 336 na Revised Penal Code. Inirekomenda ng korte ang piyansang 36,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Nasa kustudiya na ng Dumaguete City Police Station ang akusado para sa wastong disposisyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero Para sa kampiyon nga balita, serbisyo blikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa dugang K5 Network News, mga komunidad sang Aita sa Sambales, nagtingob agud pa nga pina ng ila dutang natawhan. Ka K5 Eileen Cuevas Sanchez sa report.
11: Nagsama-sama ang mga Aita noong Agosto 10 para sa Aita Day 2026 na inorganisa naman sa Y, Pamilalamo Church, Aita Partnership in Central Luzon at Katribo. Dumalo rin ang mga nasa 200 delegado mula sa mga organisasyon ng katutubo, human rights group, simbahan at iba pang katuwang na grupo. Layunin ang pagtitipon na palakasin ang pagkakaisa ng mga komunidad ng Aita, lalo na sa gitna ng mga banta sa kanilang lupang ninuno dahil sa pagmimina, renewable energy at iba pang development projects. Tinalakay rin ang pangamba sa posibleng epekto ng PAC Silica Initiative sa mga teritoryo ng mga katutubo. Sinabi ni Funaay Claver ng Katribo na ang pagkakaisa ng mga Aita laban sa mga proyektong itinuturing nilang mapanira ay maaaring magsilbing inspirasyon sa iba pang Pilipinong ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan. Nagtapos ang pagtitipon sa isang Declaration of Unity upang patuloy na ipagtanggol ang lupang ninuno, kultura, karapatan at sariling pagpapasya ng mga Aita. Balita mula sa Pampanga at Sambales, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Diretso kita mga ka-K5 sa Balita Nasyonal.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Sa mga pala, detalye na sa Balitang Nasyonal, ginapatod ni Senador Panfilo Lacson nga subong 2026 wala na ang ginatawag nga Leadership Fund. Madumduman nga gibuyagyag anay Department Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan nga mayara sang Leadership Fund sa idalom ni Santo Anay Senate President Juan Miguel Subiri nga ginapayag nagauyat sang listahan sa mga proyekto sa mga senador nga may 500 million pesos nga pondo kada isa. Sunod kay Lacson, pinakauli nga tuig nga may Leadership Fund amuang 2025 nga gindihon ni Bunuan kag sang anay DPWH Secretary nga si Yusek Catalina Cabral. Ginatag naman ni Lacson nga hindi illegal ang Leadership Fund apang wala ini nagkakaigo o kung hindi husto bangod posible ini maabuso kag makaguba sa budget cycle o kon process. Una naman ang giprawagan ni Lacson nga dulaon ang Leadership Funds o kon allocable sa national budget nga sunod sa iya mas malala pa nga bersyon sang pork barrel.
1: Sa dugang nga balitang national, hiwato na subong adlaw. Agosto 14, 2026, ang unang hearing sang Truth Commission nga gintukod agud usi saon ang ginapahayag extrajudicial killings nga konektado sa war on drugs sang Duterte administration. Ginkumpirmar ini sang chairperson sa komisyon nga si Attorney Raul Pangalanan. Isa sa mga kaso nga talakayon sa initial proceedings, natuhoy sa 19 anyos nga lalaki nga si Raymart Shapo gikan sa nabotas nga napatay sang 2017 matapos akusahan nga nagabaligya sang marijuana. Madumduman nga natukod ang komisyon nga may 5 ka miyembro. Kasunod sang panawagan ni Cardinal Virgilio David sa tong Nobyembre 2025, nagorganisar ini sang simbahan Katoliko kag civil society organization nga wala sang judicial powers. Nagapanguna nga katuyuan sang komisyon nga mapamatian ang mga bahin sang biktima kag i-document ang ilang mga inagihan. Lakip na ang impormasyon sa formal report.
0: Ginduso sang Kamara de Representante ang hagna nga nagatuyo pataasan ng social pension sa mga senior citizens. Halin sa 1,000 pagkadto sa 2,000 kada bulan. Ginduso sa Makabayan Block kaginpangunahan ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tino ang House Bill number 1370. Magluwas nga pataasan ng monthly pension ginduso man sang hagna nga pasangkaron ang coverage sa mga SSS kag GSIS pensioners nga nagabaton sang tag 10,000 pesos o kon marubo kada bulan. Luyag man sang hagna nga magdiyon sang automatic periodic adjustments para sa social pension base sa inflation.
1: Sa ulihing nga balitang nasyonal, ginpahanugutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang voluntary nga pagdidakag pagrimit sa kontribusyon sa SSS, PhilHealth, kag pag-ibig halin sa sweldo sa mga Government Contract of Service o kon na COS kag Job Order Workers. Suno sa Administrative Order Number 43, mahimo inihimuon basta may approval gikan sa mga COS kag JO workers. Sakop sini nga ang mga departamento, ahensya, Bureau kag iban pa nga mga opisina sa national government. Lakip na ang state university kag colleges nga nagakuha sa serbisyo sang COS kag JO workers. Ginpaathagman sa order nga ang voluntary deduction hindi makapabag-o sa existing contractual relationship sa mga ahensya sang gobyerno kag COS o kon JO workers.
0: Alas 6:45 sa aga, oras sa aton sini nga pangalagad. Nabatian ang kabugusan nga mga detalye sang balita nasyonal. Diretso kita sa mga detalye na sang balita sa luwas sang pungsod.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
0: Sa balita international, ginpahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga maguba sang Ukraine ang tanan nga ballistic missile sang Russia kun ibaligya sang United States ang 10% sang ila Patriot Interceptor missile. Ginpayag ni Zelensky nga nagahingyo sa subong nga tuig sa ila US partners nga ibaligya ang 5% sa mga missile nga mayara sila sang ila nga weapon storage. Suno sa iya nga kun ibaligya sa ilang 5% sang interceptor missile, makatabok sila sa taglulugnaw kag makaluwas sang kabuhi sang mga tawo. Apang kung mabaligya sang ila ang 10%, pagawasako nila ang tanan nga ballistic missiles sang Russia.
1: Sa ulihi nga balitang internasyonal, hindi magnubo sa 44 katawo ang napatay matapos nagkulob ang isa ka-overloaded nga bangka sa Lake Kariba sa Zimbabwe. Sunod sa Civil Protection Unit, may sakay nga 114 ka mga pasahero, kag 5 ka crew, lakip ang pila ka mga kabataan. Ang bangka sa natabo ang insidente. Nahibaluan nga may kapasidad lamang nga 90 ang bangka apang masobra 100 ang sakay sini, kabangdanan nga ini ang nagkulob. Una na nga gin-report sa mga otoridad nga 77 katawo ang naluwas, kag 15 ka bangkay ang na-recover.
0: Nabatian ang kabugusan ng detalye sa mga balita sa luwas sang pungsod. Diretso kita sa mga balita na sa patag sang negosyo.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Sa balita sa negosyo, naghampak sa 2.3 trillion ang kabugusan nga koleksyon sa Bureau of Internal Revenue o kon BIR humalin Enero tubtob Hulyo 2026. Kung sa diin nalampasan sini ang target nga 1.9 trillion pesos para sa nasambit na period sang 13.53 billion pesos o kon 0.68%. Ang pito kabulan nga koleksyon ang mas mataas man sang 102.6 billion pesos ikumpara sa kasubong nga period sa nakaligad nga tuig. Suno kay BIR Commissioner Charito Martin Mendoza, nakakolekta na ang ahensya sa kapin 60% sa ila kabugusan nga target para sa bugos nga tuig sang 2026. Ginatagan niya sa pagtamod nga nagapakita ini sang nagataas ka compliance sa mga taxpayers kag sang sigisigi nga pagtinguha sang revenue region, revenue district office kag sang large taxpayers service. Samtang sa ato naman nga peso dollar exchange rate, ang isa ka dolyar nagabalor sang 61.3 pesos. Oras alas 6:49 sa aga. Ang oras ginadulong sa atos kaalwan sang Klinika DTX Beauty Soap. ang Clinica DTX Beauty Soap may ampalaya guwaba kag papaya nga sarangi makabulig pang pakinis sang imo nga itsura. Sa balitang entertainment,
2: DTX 500 Morning Newscast.
12: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
1: Para naman sa aton balitang entertainment, Nikki Valdez wala naghinulsol nga ginbulegan ang iya anay nga bana. K5 Kisha Marihanay Size sa report.
13: Ginpakigbahin sa aktres nga si Nikki Valdez ang iya eksperyensya sa pagbulag sa iya bana kag ang leksyon nga iya natun-an sa relasyon. Sa press conference ang The Art of Breaking Up, upcoming play sang teatro ka pamilya kag PETA, nagpahayag si Nikki nga wala niya ginahinulsulan ang iya desisyon nga tapuson ng ila relasyon. Duha ka tuig sila nga nag-upod kag nagpuyo sa Canada kag may isa ka anak nga si Olivia. Sino kay Nikki mabudlay para sa iya nga panindugan ang desisyon nga magbulag sang una apang sa karon mas klaro na sa iya ang among ini ang gusto nga desisyon. Sang tuig 2014, nakilala kag naging magkarelasyon si Nikki kag ang iyang non-showbiz husband nga si Luis Garcia. Ginkasal sila sa Hong Kong sang Agosto 2018.
14: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Oras alas 6:51 sa aga.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
0: Sa balita sa patagsang sports, Russell Westbrook nagretiro na sa NBA matapos ang 18 ka seasons. May report si KK5 Enrico Sorita Jr.
15: Matapos ang 18 ka NBA season kamakampang sa 7 ka teams, ginanunsyo ni Russell Westbrook nga magretiro na ini. Ang desisyon sang triple double king kag anay NBA MVP Russell Westbrook ginhimo sa 3.5-minute video. Si Westbrook anag edad sang 37 anyos anag record sang 209 triple double lakip ang 42 nga na record sang 2016-2017 MVP season. Naga-average ini sang 31.6 points, 10.7 rebounds kag 10.4 assist sa among season. Agud nga may pinakauna nga player nga mag-average sang triple double sa season matapos kay legendary Oscar Robertson sang 1961-1962 NBA season. Ang nibalita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sang Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Ini si KK5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Oras alas 6:52 sa aga.
2: DTX 500 Morning Newscast.
12: Balita Extra Special.

0: Sa balitang extra special, ginangkon sa Spanish citizen nga si Maria Angeles Duran nga siya ang tag-iya sa adlaw o konsang bulan. Matapos ini nagparotaryo sa dokumento sa tuig 2000. Sulo sa iya, nakakita siya sa loophole sa International Space Law nga nagatag sa iya sa kagayunan nga maangkon sa pagpanag-iya sa adlaw. Nagplano siya nga manukot sa mga tao agud makagamit sang solar energy kagamiton ang makolekta nga kwarta para sa public welfare. Apang wala sang legal nga basihan ang iya pag-angkon bangod ang international treaties nagdumili sa pribado nga pag-angkon sang celestial bodies pareho sang adlaw. Gintingwaan man niya nga ibaligya online ang mga plots sang adlaw apang ginbawal ini sang eBay. Kung makon mo kung siya nagitag-iya sa adlaw kakipay balira kada aga subong niya kada bulad mo siyang imo hinalay ni bayad kau may tax ka bay dan
1: pati ang binulad mo nga mga humay da mabayad kagid sa iya
0: ang mga uga nga gin bulad mo da bay dan uman sa aton sini nga mga kakipay pero why need to bay ni why need to pa ni kung mo mong adlaw ikaw imo man nag-iya sa adlaw
1: ang tanan ko nga nagagamit sang solar mabayad sa iya.
0: Subong gani, issue pa na eh, no? Ang solar bala ko, no, dapat, ano ganyan tawag ni, may, lipat ko siyang hambal nila ligad, ha? Ginablang, ginabaisan na labla nga, pati ang solar, i-ano gali, i-metrohan, kay Baydan. Oh, sa kuryente, blang nga may metros. Di ang bansang iba na, no, pati Meralco, katigyan na, ang mga, mga power supplier, distributor, katigyan na sa adlaw nga pati ang solar.
1: Metrohan.
0: Sa aton sining mga kakipay. Amo ang mga tawo subong, kakipay balira, nagamat-amat na switch sa solar. Actually, makatipid gid ikaw sang dako. Pero mahal lang gid ning solar
1: magpatakod,
0: mo. Magpatakod kao. Isa mo bika atop, mabutaon mo sang solar. Kaya niya na pa, andaron, tanan mo nga mga appliances. No? Na depende sa load or sa capacity sang energy nga nakuha ya. No? Sa aton sini nga mga kakipay. That is why nga iban, nga may mga solar sa ilabalay, tagi pila na lang kalibo, ginabayad din na sila kuryente. Kakipay balirapin.
1: Takugin nga minus no sa ilang mga balay dan sa kuryente.
0: Correct. Oras, alas 6.56 na sa aga mga kakipay. Amuyad to ang mga balita sa DTX 500 Morning Newscast subong Biyernes, Agosto 14, 2026. Good morning again sa kay kakipay Ma'am Cheryl. Tita Cherry Hasera nga nagapamatigin sa aton sini nga pagpangalagad. Ako naman si KK5 Ray Espeha Umalay.
1: Kagako naman si KK5 Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon.
5: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: D3 Bio. Health. News, E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
6: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
8: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
9: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
10: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
9: Dapat hindi gidya.
10: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
9: kagaya si sang
10: atay, no?
9: Kidney.
10: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinala naka D3 Bio kita kadadlaw.
11: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
9: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
11: Correct.
9: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kung may pakakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
12: Masami inauhan.
6: Kasi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
12: Garantisado.
6: DTX 500.
12: DTX 500.
6: Health Alert.
13: with Dr. Ramil Uy.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig Fund, solid kabon.
13: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
14: Be

Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Pinakabarato nga data
2: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
3: Conditions apply. For DTI Fairtrade Permit Number FDEB 26294 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabuling sa pagtapna sa kagaw. Ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
9: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7:08 sa aga. Ang oras, ginadulong sa Tuskalwan sang Iloilo Supermart. May two-day sale sa maabot nga August 14, Subong Adlaw, Tubtub Buas Adlaw, August 15. Aton, gid ini.
10: It's Iloilo Supermart two-day sale this August 14 and 15. Shop in-store or online and enjoy exclusive discounts plus extra savings when you pay using your e-wallet. Aton, gid ini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO10055 Series of 2026.
8: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
11: The People's Forum.
12: Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpanggapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan.
11: Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: oras, alas 7:11.
4: Sa balita, kampiyon sa...
9: Sa aton sini nga mga KK5, welcome sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa inyo kinandaan, kaupod ninyo, KK5 Ray Espeha Umalay. Kamusta kamutanan? Kamusta ang aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati? Sa mga estudyante nga nagahimos na, sa mga may opisina nga nagpamahaw na subong, kag nagapreparar na sa ila sini nga mga opisina. Good morning, good sa inyong tanan. Sa aton sini nga mga vendors nga naga-tune in na, kag nagapamati sa 88.7. Sa mga mamang chopper, mga tricycle drivers, bus driver, van driver. Sa mga modernized jeepney drivers nga nakatutok na ang ilatag sa tagsa ka mga... stereo sang ilang mga salakyan sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati, mga K5 solid supporters. Welcome gid sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, the People sa Forum mga ka K5. Live bang kita nga nagpangalagad sa inyo pinaagi sa aton sini official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-follow, i-share. Para mas madamo pagid ka mga ka-K5 naton around the world, ang makapamati sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa aton sining mga ka-K5, ang aton sining mga topiko nga aton sining pagdiskusyonan subong aga.

Laki na din sa may siyudad sang Pasi. Kay kabalo kitang ang siyudad sang Pasi sa aton sini nga mga ka-K-pop, isa sa may pinakamalapad nga plantasyon sang tubo. Amoga ni ning ginatawag naton sini nga the sweetest city sa aton sini nga mga ka-K-pop in the island of Panay, no? Sa aton sini nga mga ka-K-pop, mga sweet ang tawo kun dito. Mga matamis ang mga yuhom, kag matamis magpalangga kay tungod sa tubo. Oh. Pero subong mga ka-K-pop, mapait para sa mga mangunguma naton sa mga sugar cane farmers naton dito sa may siyudad sang Pasi, sa mga pinalangga naton ng mga tagpalamati, ang ining halit nga dala sang sining red stripe soft scale insect or ginatawag naton sini mga ka-K-pop nga RSSI, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Di ang tubo kung pestiho ni sa mga ka-K-pop, no? Sa aton sini nga mga kuturan sang sining RSSI nag-itom siya. Do hindi na no nag-amat-amat sibla patay ang tubo mismo mga ka-K-pop. Kag hindi man nami ang pagtubo sang sining mga tubo naton mga kabyanan. So amo ni siya ang problema subong nga ginatubang sang pila naton sini ka mga mangunguma, hindi lang sa siyudad sang Pasi kundi sa pila naton sini ka mga kabanuhanan nga affected mga ka-K-pop sang sining peste nga RSSI nga ni. No? Sa aton sini nga mga kuturan, mamuti kung sa aton pabla nga layman's term, kung mga kig ang iloy ta, di ba, sang unap, kung magpaugtas ta sa mga Grikanan ta, ang perme nga ginamba sa aton, karon peste ka, karon binakol ta ka. Sa aton, sini nga mga ka-K-pop? Kung silingon, magambal ka gani nga peste, sa aton yung pulong, sa aton yung tinaga, hindi manami. No? Nagahatag sang halit mga ka-K-pop, no? Sa aton sini nga mga kuturan. But kung aton isa padalman, it is referring to an insect, no? Or sa mga peste nga nagaguba mga ka-K-pop sang aton nga mga pananom. Ang mga affected area naglabot sa 7,000 hectares nga mga sugar cane sa probinsya sang Iloilo. No, upod na diri ang Batad, Carles, Banate, Dingli kag Anilaw nga malunsay may mga kampo kag talamnan sang tubo. Sa aton sini nga mga ka-K-pop, ang budlay sini mga kabyanan ba mo kano? Kung hindi ni masolusyonan kag matatapan kag matagaan sang bulig sang aton gobyerno, ang aton sini nga mga farmers, di siyempre apektado man sila. At the same time, siyempre, ang iban sini nga mga asendero, apektado man. No? Kag kung hindi ini matagaan sang atensyon, sa aton sini nga mga ka-K-5, di base kag, kay hindi lang niya diri sa Iloilo ang kaso sang RSSI. Kung mabatian ninyo, sa bilog nga Western Visayas, no, nga may mga planta sang tubo, or may mga talamnan sang tubo, sa aton sini nga mga ka-K-5, no? Apektado sang sining RSSI sa aton sini nga mga ka-K-5 nga klase sang peste. Kung imo ni himutaran kag lantawon ang itsura ya sini mga ka-K-5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, do bitik na blaw kita mok bitik sa aton sini nga mga ka-K-5 dili makita mo sa sapat blaw nag tapik ini sa dahon kag sa mismo nga lawas ang tubo mga ka-K-5 nga nag amat-amat patay, no, sa sining mga pananom nga tubo sa aton sining nga mga kuturan. Now, ano ang epekto sini kung mapabayan? Number one, di magkalamatay, maperde ang mga hasindero, madulaan sang pangabuyan ang mga farmers naton, and at the same time, mga ka-K-5, maganubo ang produksyon sang kalamay sa may pungsod Pilipinas. Sa aton sini nga mga ka-K-5, tikong

0: maganubo ang supply tungod sa sining pagpanghalit sa sining RSSI sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Anong ekspektaron mo? Posible magtaas ang presyo sa mga nagapanguna ng mga balaklon sa merkado nga nagagamit sang kalamay sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Kay ti ang kalamay is the number one ingredient sa aton sini nga mga KK5 to preserve, no, sang mga pagkaon. Kita mo magmarinate kana kinanglan mo sang kalamay, no? Sa aton sini nga mga KK5 kag sang iban pagid nga mga processed food, no? Mga tinapay nga ni kinanglan sang kalamay. Dumduman nyo sang una, I forgot the exact date, no? Pero may ginatawag kita sang una nga krisis sa kalamay sa aton sining nga mga KK5, no? Sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati kag apektado gito tanan, no? Ang tungod sang shortage the time sang sugar sa may pungsod Pilipinas mga KK5. Actually, ang aton sining pungsod, isa-isa sa mga exporter, no, naga-export kita sang kalamay sa iban nga nasyon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, no. Amo ni siya ang isa sa mga primary product, no, sang aton sining pungsod sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, no. Ang shortage sang kalamay sa aton sini nga mga KK5 sundig sa Sugar Regulatory Administration, natabo ini ang pinaka grabe gina severe gid nga domestic supply nga tubag ni nga problema sang kalamay sa tong 1970s to 1980s, no. Ti during that time dugay na gid man, no, kay ti tungod sa mga war nga nibla, no, sa aton sini nga mga KK5 kasi nag-collapse gid ang economic kag market and production during the time, no, because ang mga war, no, sang sini nga mga tinuig mga KK5. Isa sa may pinakamalapad nga mga plantasyon sang tubo diriya sa may Visayas, amo ang sa Negros Occidental, no. Kadto ka dito sa Negros Occidental, kalapad-lapad sa mga kampo sang katubuhan dito mga KK5. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Now, sa aton sini nga mga kuturan, ang ining RSSI ginakabig ini nga agriculture economic or economic threat for agriculture mga KK5, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Sa aton sini nga mga kuturan. Hindi basta-basta ni kay ang RSSI ginapahina sini ang stocks mga KK5 sang sugarcane, no. Sa aton sini nga mga KK5 kag ginapanubo sini ang tamis or ang sugar content sang tubo sa aton sini nga mga KK5, no. Once gani matapikan sang RSSI nga ganipis nagalas ay naganubo ang sugar content sang sini nga tubo mga KK5. Subong ang pila naton sini ka mga municipal and provincial agricultural office sa aton sini nga mga KK5 ti sa pag-interview man kapon to ni KK5 Jan Sapyo, no, sa aton sini nga mga kuturan nga ti sa aton sini nga mga KK5 may pila naman ka mga tikang ginaubra ang aton sini nga mga otoridad, no, agod nga mabuligan kag matapna ining halit nga dala mga KK5 sang sining RSSI mga KK5 nga ginakabig nga peste sa talamnan sang mga tubo sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. May gani sa may mga nagatanom sang tubo, importante ni i-check nyo inyo sini nga mga tanom kag i-report dayon sa Municipal Agricultural Office ninyo para at least matagaan gila yon sang nagakaigo nga atensyon. Ako galing ang masakit sini dire, hindi mo mali maisa-isa, mo kalapad-lapad sang kampo. Oh, pero i-check mo lang randomly para hindi ka magi mabutang sa langalang ang imo sini nga negosyo, ang imo sini nga kapital. Ang primary nga sangkap sang klinika DTX Pebandre de Docramiloy, tubo man ni alin? Tubo man? O galing, wa taton ka pangita sang Tamis. Ang ginapangita iya sang klinika DTX Pebandre nga sangkap sang tubo, halin iniya sa panit sang tubo, kung sa diin ang pinakamapait nga substance ni nga gin-extract, amo na iya ang gina himo naton mga ka-K5 nga kapsula nga DTX 500 sa aton sini nga mga ka-K5, no? Ang iniyang tubo nga ginakabalak-an naton, ti siyempre kay tumod nga ginawa-weaken ang stocks sang sining sugar cane kag ginapanubo ang sugar content sang sining mga tubo, no? Mga ka-K5 sang sining pesting nga RSSI, may posibilidad nga kung hindi ini matatapan kag hindi ini masolusyonan mga ka-K5, no? Maganubo ang produksyon sang kalamay sa bugos nga Pilipinas.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Ari naman, may pilosopo naman yung nga naghihambalo. Ambalya, nami ka rin na sera. Para waay na isang diabetikon sa nga mga pumuluyo. Para mabuhin-buhinan man ang mga diabetikon ng mga pumuluyo. Hindi naman nami, mamo. Number one, ang tanan nato ng mga produkto, primary products nato, ng mga necessity nato, sini, ng mga pagkaon, no? Kinanglan gidya sang kalamay, no? Tikaron kung mag-shortage sang kalamay, dumduman nyo tong ano, ang soda nga shortage, tubla sang munang, hindi kakbakal, tubla kakipipe, alira, kay tungod kamahal sang presyo sang kalamay, hindi kakbakal sang soft drinks, ang presyo sang soft drinks, sang una to, gatimbuok, ang litro galabot na 100 pesos, ang isa ka litro nga soft drinks nung duman nyo ito sa muna. Sa aton sini nga mga ka-K5, bangod sa shortage sang kalamay kag pagkamahal sang presyo sang kalamay. So amo na siya ang posibilidad. Amo kalamay do gasolina man mo. Oh? Do gasolina man mga ka-K5. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamati. Alas 7:26 sa aga. Nagapamati gid sa aton si Sir Darwin Selbo, no? Si Sir Darwin Selbo nagapamati gid sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang oras mga ka-K5 alas 7:26 sa aga. Kuwaunta ang pila ka mga report sang aton sini nga mga unit field reporters sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Ang report karon standby ka mo with the ka-K5 Karen Badilla. Ginatingwaan naton nga makuaan sang pahayag ining security guard nga ginareklamo matapos ginsumbag kagintayaan sang pusil ang isa ka estudyante dira sa may syudad sang Pasig. Ano ang natabo nga ang naglabot sa punto nga gintayaan sang sining security guard ang ining estudyante mga ka-K5, no? Sang pusil kag ginsumbag mga ka-K5. Di ini sa dapit da sa Pasig City ni tabo. Hibaloon ta na karon kay ka-K5 Karen Badilla. Sa dugang nga mga balita, may isa ka data center nga plano nga tukuron sa Barangay Abilay, Sur Oton. Oh, sa aton sini nga mga ka-K5, naghatag ini sang nanari-sari nga mga reaksyon sa aton sini nga mga ka-K5 tungod sa madako nga volume sang tubig nga makonsumo sang data center mga ka-K5. May ginpagwa nga official statement ang on behalf sang sangguriang bayan sang Banwa sang Uton si sa aton sini nga mga ka-K5, no? Si Jose Neil Olivares sa aton sini nga mga ka-K5. Ini tungod sa nagalapta nga data center mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, no? Sa Banwa sang Uton. Si Vice Mayor Jose Neil Olivares ginpanginwala ang ining nagalapta nga proposal nga posible tukuran sang data center. Sa aton sini nga mga ka-K5, kag wala kuno ini mag-agi o kun maglabay sa sangguniang bayan sa Banwasang Uton. Mamo tanan nga mga establishments, tanan nga pwede itukuron sa isa ka banwa, nagakinanglan inaanay mga ka-K5 nga diskusyonan sang mga konsehal sa banwa. Kung inabala nga proyekto nga pagatukuron is makabinipisyo kag ano ang sarang nga halit sa mga pumuluyo o kon sa komunidad. In short, maagi anay ina sa ginatawag nga committee hearing and afterwards public hearing sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Isa-isahon tani karon patpatunaton ang ining statement ni Vice Mayor Jose Neil Olivares sa Banwasang Uton, Iloilo, mga ka-K5. Alas 7:29 sa aga, oras sa aton sini Banwa nga pagpangalagad diri sa balitang or sa Foro de los Pueblos. Naanad ta sa balitang K5 sumaga. Na ano nga, ila kita ka tuig di siya pungko sa Foro de los Pueblos. Umpisa nga nagumpisa ang K5 News FM Iloilo sa syudad sang Iloilo. Dumduman ko sang una, pilang nahot pa lang kami itong mga empleyado sa aton sini nga mga ka-K5. Ah, natinguan manamon, kag naimakasan manamon ko nga paano iya atulitibong ang istasyon kunin nakalabot man kita sang lima katuig. Sa kadugayon tadi sa Puro de los Pueblos, ah, nalipat na tanga Puro de los Pueblos nga programahan, tabi ko balitang K5 sumaga pa. Alas 7:30 sa aga, sa aton sini nga mga ka-K5. Kuwaon ta man karon ang dugang report mga kabyanan ni ka-K5 Jenny Kauyunan, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kag diskusyonan ta man karon ang pila ka mga importante nga mga balita nasyonal kag mga balita sa luwasang pungsod Pilipinas. Kahapon, ginopdan gito ni Vice Presidenta Sara Duterte ang iya siniutod nga si Congressman Paulo Polong Duterte sa arraignment sa kaso sini nga ginatubang nga grave threat nga gin-file sa iya sang isa ka negosyante didto sa may Davao City. Ibaluon ta na karon mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Twinkle de la Peña, good morning kay Mamonel Perez Sarmiento kag kay Tabski Habiliana Diaz, nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalagad. Sa pagbalik naton, kuwaon naton ang detalye na sang mga balita report sa aton sini nga patrol kag ang pila naton sini ka mga topiko nga diskusyonan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Standby kamo, magabalikang Foro de los Pueblos.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Miss si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin Villavion.
4: Ni si Kirby John Panes Agraban.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fun! Solid Kaban.
7: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
8: E3 Bio.
9: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mga magabuti ka.
12: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
14: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
15: Mahigo ba ang imo dugo?
13: DTX 500!
15: Masami ka ba lang gina-allergy?
13: DTX 500!
15: Ang DTX 500!
13: Ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
13: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
13: DTX 500!
15: Masalika!
13: DTX 500!
15: DTX Coffee Mix!
16: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C.
11: Mabaka mga butika.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sa akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sa akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
11: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
15: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang dyan. Masaminabudla yan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
22: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre?
23: Libre!
22: Wow!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Dumi. Linggo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
6: OT,
2: Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Gabasa na naman bala ang imo.
24: Ay, gabasa na naman?
23: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
25: Always nagabasa?
23: Kag nagabaho ang kilikili?
25: Mag-Clinical Dayo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Clinical Dayo Fresh.
24: Nagabasa na naman bala ka.
23: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
25: Clinical Dayo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: Nestor, ang sinaing!
28: Luto na!
27: Ang labahan!
28: Nakasampay na!
27: Ang uniform ko!
28: Naplansa na!
29: Ganito ako!
30: Tigasi!
29: Tigalaba!
30: Tigasay!
29: Tigaplansa!
30: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
29: Sa gabi,
30: ako ang bossing!
29: Dahil kasangga ko!
30: Ang Extend!
29: Supplement for men!
30: Lourdes!
29: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
30: Extend Food Supplement for Men.
29: May maca at lavawaska
30: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
30: para sa tigasing performance.
29: Extend Food Supplement for Men
30: para sa matilong na dugo.
29: DTX 500
30: para sa healthy gatay.
29: DTX 500
30: ang DTX 500
29: ang may mataas ka antioxidant.
30: Nga amo naman
29: ang nagatilo sa imo atay.
30: Basta tilo ang atay.
29: Happy kanunay.
30: DTX 500
29: masaligan.
30: Epektibo.
29: DTX 500
30: mataas pala ang imo blood sugar.
29: DTX 500.
30: Ikaw ba na
29: ang may diabetes?
30: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
30: Ang may powerful compounds.
29: Yan ang gapanupo.
30: Kagakontrolar
29: sa imo blood sugar.
30: DTX 500.
29: Masalika.
30: Epektibo.
29: DTX 500.
11: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
11: Yung may D3.
13: Makakas mga butika.
11: D3 Bio.
31: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
11: Yung may D3.
13: Makakas mga butika. D3 Bio with PCO.
32: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular na regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
11: Yung may D3.
13: Makakas mga butika.
11: D3 Bio.
33: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
11: Yung may D3.
13: Makakas mga butika.
34: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May kumso!
35: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7:42 sa aga sa aton sini mga pinarangga ng mga taga palamati. We're just trying to connect our line sa kay Vice Mayor Jose Neil Oliveros, ang Vice Mayor mismo sang Oton Municipal Liti. No? Sa aton sini ng mga kakipay, sa aton sini mga pinarangga ng mga taga palamati, ang LGU Oton na pahamtang subong sa dako nga palamangkutanon sang publiko, hindi lamang sang ila sini nga mga residente mga ka-K5, kundi amuman sang ila sining mga constituents o kon mga pumuluyo, no, kundi pati man sa mga neighboring towns nga mga pumuluyo kag mga constituents nila dira sa May Premira distrito sa probinsya sang Iloilo. Sa aton sini nga mga ka-K5, ini matapos mga kulturan nga may isa ka public post nga ging pahayag sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga taga-palamati, si former Kabataan Party List Representative sa aton sini nga mga kulturan, Raul Manuel. Si former Kabataan Party List Representative Raul Manuel, sa aton sini nga mga ka-K5, ti isa na siya ka Ilonggo sa aton sini nga mga kulturan, no? Kag isa sa mga nagapamalabag sa sining ginaproposar ni President Marcos sa iya sining State of the Nation address, no? Kung inyo madumduman ang iya sining nga ginapadasig nga hagda kag pagpasar sa Kongreso kag sa Senado sang ginatawag nga Pax Silica. Ang Pax Silica, isa ina siya ka data or AI, no? AI or data center, mga ka-K5, kung sa diin tanan nga mga informations magasulod dira. So tukuron ina mga ka-K5 initially ang target mga kabyanan dito sa May Tarlac, kag pila ka hektarya-hektarya nga lupa ang okuparon sini mga ka-K5 para mapatukod ang inang facility sang Pax Silica sang Estados Unidos, mga ka-K5. Ang Pax Silica nga na mga kabyanan, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, isa ini ka information storage or data, mga ka-K5, nga kung sa diin amunang ginagamit sang aton sini nga mga pumuluyo subong at tiyempo ilabi na gid sa mga estudyante ining aton sini ginatawag nga artificial intelligence ang aton sini ginatawag mga ka-K5 nga mga information data provider, no, ining mga Gemini, ChatGPT, etc., so on and so forth, mga ka-K5, nga nagahatag sa inyo sang global informations kung ano dira ang gusto nyo nga i-search or anong gusto nyo dira nga ipamangkot, mga ka-K5. Now, sa aton sini nga mga kulturan, after sa tong sona ni President Marcos, nagahatag ato sa nagkalain-lain, mga ka-K5, nga mga reaksyon. Nagahatag ato sa nagkalain-lain nga mga komento sa social media kag sa pila ka mga mambabatas, kag pila ka mga advocate, mga ka-K5, ilabi na gid sang aton sining environment and at the same time sang aton nga mga natural resources. Kay ang pagpatukod sang sining Pax Silica, PAX Silica, ang Pax Sambalta from the ang iya sining Latin word the Pax is about peace, no, sa aton sining mga ka-K5, sa aton sining mga pinarangga nga mga tag palamati, no, sa aton sining mga kulturan and gina tukod ini mga ka-K5, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sang pila ka mga nasyon nga kalyado, mga ka-K5, sang Estados Unidos, sa aton sini nga mga ka-K5. So ang Pax is from the Latin word nga peace or stability, and ang silica, it refers to a silicon or a chip, mga ka-K5, CHIP, chip or chips, mga ka-K5, nga ginagamit naman sa pila naton sini ka mga technologies, no, sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati. So that's why gintawag ini nga Pax Silica sa aton sini nga mga kauturan.
1: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
35: Now, dira sa May Banwasang Uton, mga ka-K5, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, may nagalapta dira nga istorya. Matapos, mga ka-K5, nga nagpagwa sang iya sini nga statement si former Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Ang iya sini ginambal AI data center in Uton, Iloilo? Question mark. Amo ni sa ang makit-an sa iya sini nga post kahapon nga adlaw kung sa diin na nari-sari nga mga komento ang nabaton sini mga ka-K5 sa mga pumuluyo sa Banwasang Uton. Suno sa public post ni Anay Kabataan Party List Representative Raul Daniel Abilar Manuel ang Hambalyasini, Barangay Abilay Sur in the Municipality of Buton, Iloilo is set to hold a consultation today, August 14, regarding a proposal to construct an Artificial Intelligence Data Center sa nasambitan nga barangay. Sabi na nga ba, kung hindi man sa Tarlac, sa ibang probinsya magpapatayo ng AI data centers hanggat signatory sa Paksilika ang Pilipinas, mga ka-K5. No? Dito to sa Tarlac ang ginapropose ng Paksilika. And ang pagpatukod sinisang isa ka storage data, nagakinanglan ini mga ka-K5 sang binilyon nga supply sang tubig, mga ka-K5, kag sang tuman kagrabi nga supply sang kuryente. Amo na ang isa sa mga primary needs sang pagpatukod sang sining Paksilika nga isa ka storage center sang mga collected data, mga ka-K5. Ang update subong, suno kay Raul Manuel, ang Norway Green Energy amo ina ang behind sang proposed AI data center sa aton sini nga mga ka-K5 naging proposar didto sa may banwa sang oton mga ka-K5 sa mga pinarangga naton nga mga tagpalamati ka-K5 Paul, no, dugay-dugay itry mo contact si Vice Mayor Olivares, Jose Neil Olivares, kay pamangkoton naton sa personally. Ihatag ko na si mo ang contact number, subong. Tawagan mo siya, no? Kung pwede siya anytime, subong, makasulod. Pasudlo naton sa Kakipay Paul, no? Si Vice Mayor, oton Vice Mayor Jose Neil Olivares, sa aton sini nga mga pinarangga, mga tagpalamati. Now, going back, mga kabyanan, sa sining post ni Raul Manuel, ni former Congressman Raul Manuel, sa aton sining mga ka-K5, na siling diri, nga hambalya, ang SK chairperson sang nasambitan nga barangay, nagapati nga dapat ang ini nga proyekto ang hindi madayon. No? And number three, let's mobilize to urge LGUs in Western Visayas to ban an artificial intelligence data centers given that there will documented harms outweigh in benefit to host communities. Gina-encourage ni Congressman Raul Manuel ang tanan ng mga LGUs nga hindi magpartisipar kag mag-engage sa anuman nga proposal sang sining ginatawag nga AI data center. Now, to make it clear sa tanan nga mga nagapamati sa aton, ilabi na gid sa mga pumuluyo mga ka-K5 sang banwa sang uton Iloilo. Makaupod naton subong aga and we're very thankful sa iya sininga tiyempo kag time sa paghatag sa aton sa kagayunan nga makuha ta personally mga ka-K5 ang iya sininga sentimento sa aton sininga mga kulturan sa sining ginapatian, no, nga tuyo nga pagpatukod mga ka-K5 sang AI data center dira sa banwa sang uton, partikular na sa nasambitan naton sini nga barangay. Makaupod naton subong aga mga ka-K5 si Vice Mayor Jose Neil Olivares sa banwa sang uton. Vice Mayor, good morning. Live kita sa K5 News FM Iloilo. Kaupod mo si ka-K5 Ray Umalay. Good morning, Vice Mayor.
3: K5 Roy, may nagagin.
35: Alright, si ka-K5 Ray Inisak, Vice Mayor, ha?
3: Ray Umalay, yes.
35: Yes, Vice Mayor. Thank you. Vice Mayor, nakita naton bala, no? Kung nakapamati ikaw sa aton sini, gin-discuss naton ining post ni anay former Congressman Kabataan Party List Representative Raul Manuel pertaining to the alleged proposal, no? And sa sining ginapatihan nga ti may ara sang public or consultations regarding sa sining proposed AI o kon artificial intelligence data center dira sa inyo sining nga banwa. And here comes earlier this morning we also saw your post on your social media having it an official statement regarding sa sining ginapatian nga AI data center. And it seems like nga wala pa ini sang na istoryahan o kung wala pa ninyo ini madesisyonan. Ano yes, ang yes. Matuod sini dire Vice Mayor Rosinel Olivares, may ara gid man bala nga nakalabot sa inyo opisina or sa munisipyo sa Banwa sang Uton nga nagatuyo nga makipag partnership sa Banwa or mag-invest sa Banwa para patukuran sa ginatawag naton sini nga artificial intelligence data center. Vice?
3: Maturi na, Ray. Several months ago, nag-palapit sa aton si Mr. Daniel Robertson, representing a Norwegian company. Tignan tayo sa aton siya, na-check mo anay sa DNR kung makapasay ni. Kaya ang DNR maghatag ginina sa requirement which is an ECC or Environmental Compliance Certificate. Kag tungod ari pa sa akong komitiba, ari pa kita sa consultation stage. Pinakonsultata ang concerned barangay and the concerned local offices and even national government agencies such as DNR, DSUD, and the Department of Agriculture.
35: Alright. Vice Mayor, pwede bala naton sini mahibaluan sa inyo sini nga sugilano ni Mr. Robertson, no? If I'm not mistaken?
3: Yes.
35: No, amo ni siya ang representative sang Norwegian company nga nagaproposar sa isa ka AI data center dira sa may Banwa sang Uton, particular na sa barangay Ibahay?
3: Abilay Sur.
35: Abilay Sur, sorry. Abilay Sur. Sa aton sini nga mga ka-K5. Vice, pwede na aton bala ni ma-explicar sa inyong sugilanon ano ang gusto nila matabo kag ano ang purpose sang sining AI data center pananglitan na nga matukod ini dira sa barangay Abilay Sur sa Banwa sang Uton.
3: Actually, ina-clarify ko no, Abian Ray. Hindi lang niya kami ang nag-istoryanay sini. Kaduwa na ako mapatawag sang committee hearing.
35: Okay.
3: Nga ara ang mga local department heads concerned.
35: Mm-hmm.
3: Kag ang natungdan nga barangay. Ang ila gina-propose nga matuko dira sa isa ka hyperscale data center dira lapit sa Ginsang-an sang Regal Road kag sang Sunset Boulevard.
35: Okay.
3: Siling ko, madamo pa kita sini sang requirements nga i-require. Una dira ang zoning.
35: Yes.
3: Ang zoning kay iti ang guwat ni mangin industrial ini. Ibago lang kita kapasar sa aton nga comprehensive land use plan. Makonsulta pa kita sini. Kay base pa kinahanglan pa ini nga i-amendaron ta kung kaso nga madayon ina damo pa ni sa proseso kay ang zoning dapat i-resolve na. That's why sang nag-submit sila sa ila official intent, gin forward ko sa office ni Mayor Fusin, agot na talakay nila sa zoning board ang ilang proyekto.
35: Okay. We got you, Vice Mayor Ozenel Oliveros, no? Because that is exactly the process, no? The proper procedure sa pag-entertainar sang sinang mga ano. But sino ang nag-endorso sa sangguniang bayan sang sining proposal from the Norwegian government sa sining pagpatukon sang AI data center, Vice Mayor? Diin alin ang communication?
3: Sa ila mismo, sa Norwegian company ngayon nga nag-propose ang AI hyperscale data center.
35: Okay. Pero
3: upo da ang pila ka mga agents nila nga nag-consolidate ng duta sa dirang area.
35: Yes. Oh. Pero for the record, naglabay man ni sila kay, sa opisina sa atong local chief executive.
3: Yes.
35: And the local chief executive endorses the proposal of the Norwegian government sa sangguniang bayan. Is that
3: yes, para matalakay nato ng gusto nga proseso, isa dira ang public hearing nga paghihwato naton karon.
35: Yes, para ma-endorse. So meaning to say may public hearing na ini Vice Mayor na talakay niyo na ni sa committee ba?
3: Karon sa hapon ma-public hearing kita.
35: Upod ang
3: ang sa committee ba pala niya, more on fact-finding pa lang.
35: Okay.
3: Wala pa yas ang stand ng committee ba? We're on the stage of consultation.
35: Okay. So, karon ang matabo, at clarify lang, Vice, sa public hearing, sino ang mangara dira karon?
3: Gin-invite naton ang taga Ileco, ang taga Metro Pacific, Iloilo Water, ang taga DNR. Kagang mga concerned local offices.
35: Okay.
3: And of course, the neighboring barangays.
35: Okay. Sige. Pero sa initial, di ba naka ang first sambal mo, Vice, ang na-istorya ni Sang Norwegian representative, hindi ikaw directly?
3: Claro. Nagkatulang sila sa opisina to seek audience with us. So nag-set ako sa committee hearing.
35: Okay.
3: Kaduha na kami mag-set sa committee hearing.
35: Okay. So
3: para nga matagan sila sa requirements nga they have to comply.
35: Okay. Sa first yung committee hearing sang sano ina Vice kag sa sang time na sino mga nag-attend?
3: Una nga committee hearing daw 2 or 3 months ago na to. Ni-invite na to na ang zoning officer diri, building official, the assessor, upod sang proponent ang yaman nga mga consolidator.
35: Okay.
3: Then so, gina-advise na siya nga unagid ang social acceptability. Siling ko maabot ang panahon nga invite ka namon sa public hearing. For the meantime, also, do audience with the DNR kung feasible ini kay ang resolution sa sangunian, one of the requirements lang ina ang ECC isa man ka requirement kag before kami mag-decide sa sangunian, itanaw namon kung may ECC ka, itanaw namon kung may clearance ka sa Department of Agriculture pati sa niya, kati irrigated na nga lugar, and other agencies concerned.
35: Okay. So, kaduwa ka mo mag-committee hearing and subong is a public hearing na?
3: Yes, yes.
35: Okay. Vice, liwaton ko tong pamangkot ko bala kay na, kati sa mga committee hearing nyo, I'm pretty sure nga na-discuss din nyo ini, no? Ano gid ang purpose ng pagpatukod nila sa AI data center, dira?
3: Isa no eh, kay tungod nga AI era na kita, pari mo kono sila to lugar dito sa Norway, amo man ang ila to koron diri, kaya amo ini mag provide sang of course sang data sa mga companies, sa mga telcos, kag iban pang related companies. Amo na ang ilang proposal.
35: Diri sila matukod ginaproposar nga dira sila matukod, pero it's gonna be useful globally, hindi lang ya kon sa Pilipinas lang.
3: Suno sa ila, oo.
35: Okay.
3: Sa ila company ko, no? First time nila nga masunod diri sa Pilipinas.
35: Okay. Vice, pila ka hektarya ang ara sa proposal nila nga masakop probably pananglitan nga madayon dira sa may barangay